Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: isagid ka maaya daayad nga adlaw sa Martes dere sa imo abyan. Welcome ka dere sa programa Oras na Pilipinas sa JustSize2DXKI. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 9 subong Tuesday. Medyo mag-umguom ang aton nga panyempo abyan tungod kay mabatsyagan naton ang wisik sining super typhoon nga nagapadulong sa ano Tokyo, Japan, ang Choi 1 nga bagyo. Ano ang international name niya? Lapad-lapad ang scope niya sini amo na nga mabatsyagan naton ang mga lapta-lapta nga pag-ulan particularly Visayas kag Mindanao. Kaya kung magwa karon don't forget your payong kon raincoat. Nakapamahaw na ba? Good morning dira sa aton mga suki tagpalamati nga present na today. Good morning, Ma'am Liz. Aton upod kahapon diri no sa ALS on air. May duha pa ka mga ma'am. Teacher's Day nga daan kahapon. Ayan, kumusta ang banding-banding niyo, Ma'am Liza? Kitaan ko tong post ninyo upod ang mga ALS teachers. Sa liwat sa aton mga teachers na panginbulahan gid namon kamo sa inyo mga sakripisyo sa pagtudlo sa aton mga next generation ng mga kabataan. Hello kag happy listening kay Brother Jacob dira sa Thailand. Maulan bagyapon dira sa Thailand, Brother Jacob, o kon okay na ang weather. Hello kay Sis Merlin sa Hubero Villamor family dira sa Jensan. Good morning man kay John D. Ano ng mga unaged nga nag-connect diri sa aton via FB. Hello man kag happy listening sa kay Ate Michi. Mayong aga daw, Migo Dave. Panamyaw man sa imo, Migo Dave, si Tristan. Kagina sa balitaan, ara na sila dara. Nag-pamati. Sis Day, good morning da sa inyo sa SNA sa Roque Panganiban family. I'm sure malamig ang morning ninyo dara kay dara sa kulaman pero minada cold ang weather nila. Hello kay Fe Lapuz. Thank you for watching sa FB naton. Pagina sa Kwane, sa Shepherd's Call. Si Mami Presi, nagapanamyawan. Blessed day po. Blessed Tuesday, Mami Presi. Kay Kuya Francisco Espiritu Jr. Present man permi. Si Ati Neneng sa Borhel Galvez family. Maayad-ayad gid nga aga. Sa TSK man kagina, nag-connect man dira sanday Sis Lenny kag Sis Bebeline sa Babas Fonticha Hilahos families. Dira sa Merkado Publiko, good morning kay Sis Sherlita sa Pagaran family. And kay Sis Noraline sa Garcia Hospital family. Thank you sa pag-connect diri sa aton na mga programa through Facebook. Naka-on-air kita subong ha, halin kagina sa daybreak. Na-open na ba ninyo ang inyo mga radyo? Pero limited edition lang ang aton nga broadcast sa ere. Hasta lang taanay, alas 9:30 para makakinot-kinot anay sa aton iyang diesel fuel. Naka-generator mode gapon kita, no? Still praying matigayon na ang aton nga transformer, no? Nga mapulihan na ang aton iyang nagrupok nga 15 kVA transformer. Padayon lang kamo pangamuyo abiyan. Dari sa aton iyang mga ginahimo nga mga
1: Palon.
0: Proseso, no, para nga ma plastar kag mahimunan man ang aton mga pagkinahanglanon. You can take part sa aton transformer project. Keep in touch with us. Message nyo kami dari sa 0963-180-1469 how you can take part. Sa aton nga pagpadayon, ay, may message pagalian ay si Sis Marlene. Good morning, Miga Joy. Okay na ang signal nyo, baw daw, pila man kaadlaw. Wala ko kapamati sa balita nyo ba? Thank God, okay na gid. Oo, Ate Marlene, pray mo nga magtuloy-tuloy ina. Pero today, hasta 9:30 lang kita anay sa ere. Then after sina, pwede ka mo ka-shift sa aton nga Facebook Live or sa aton nga streaming sa febc.ph na website. Pangita lang dira ang 1062DXKI. So via streaming online ang padayon naton nga broadcast tubtub alas 5 karon sa hapon. Pero ang on-air broadcast naton hasta lang anay ta 9:30 in the morning. Sige, linton kita sa aton
2: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: Alas 8:19 ang aton nga takna. Padayon kita diri sa aton iyang nga programa. Good morning lang da kay Nanay Lita. Kabay nakapamati ka na Nanay Lita through radio. Amo man dara kanday Ate Janet, Kuya Edu, dara sa may Tampakan. Mami Vilma, I miss you. Kamusta po? Dara kanday Ate Luz, sa may Tupi, Pastora Luz Elisa. Linto nanay kita sa aton mga public service announcement. Yari ang aton action line, idulong ni Miga Jen.
1: Action line.
2: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption. Sa October 6 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan, Purok 5 Talisay, pagadto sa Barangay Luhib, Barangay Lamfugon, kag Barangay Tasiman, sang Lake Cebu. Maapektuhan man ang Sitio Morales, Upper and Lower San Vicente, sang Sentrala, Surala. Sa October 7 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Basok kag Sitio San Isidro sang Barangay San Jose Banga kag Purok Mangga Poblacion Norala. Sa October 8 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Imbong Barangay Lamapos sang Banga. Maapektuhan man halin 9 a.m. to 4 p.m. ang Sitio Franco Centrala sang Surala, kaga from 8 a.m. to 5 p.m. maapektuhan ang Circuit Purok Hechanova, Barangay Paraiso sang Feeder 13 Matulas Substation. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation. May ara man sang advisory ang NGCP Brownout from 5 a.m. to 6 a.m. and 6 p.m. to 7 p.m. sa October 10, Saturday, maapektuhan ang Takurong Surala 69 kV TL, partikular ang substation sang Socoteco 1, ang Matulas, Dahay, Norala, Dole, Banga, Biotech Dumadalig, Biotech Banga, Lamsugod, CityCor Solar South Cotabato kag Supreme Power Corporation.
1: Action Line.
2: Inline sa celebration sang 26th Charter Anniversary kag Negosyo Festival, subong adlaw October 6 may ara sang Negosyo Consulta MSME Support Caravan dira sa Mall of a Center Point from 9 a.m. GCash Financial and Business Literacy Seminar 9 a.m. dira sa KCC Convention Center and 4 p.m. may ara sang Mindanao Wide Motor Show sa Alunen Avenue, 7 p.m. may ara sang PBA Legend versus Team Coronadel Exhibition Game dira sa South Cotabato Gym and Cultural Center. Sa October 7, 7 a.m. may ara sang National Invitational Motocross Competition dira sa Purok Yukon Barangay GPS. 9 a.m. may ara sang Descarte at Husay sa Negosyo Quiz Challenge dira sa Mall of a Center Point. And 1 p.m. may ara sang Mindanao Wide Invitational Amateur Boxing Tournament sa City Public Terminal. And 4 p.m. may ara sang Mindanao Wide Motor Show sa Alunen Avenue. Sa October 8 a.m. may ara sang Lechon Festival sa City Public Terminal. 9 a.m. may ara sang Mega Job Fair sa City Public Terminal. And 4 p.m. may ara sang Battle of the Sound sa Jensen Drive, City of Coronadal. 5 p.m. Anniversary Program and Mayor's Night sa Alunen Avenue. And 9 p.m. may ara sang Fireworks Display sa Alunen Avenue.
1: Action Line.
2: Ang Occupational Safety and Health Center through Regional Extension Unit 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa October 14, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesado ng mga participant, pwede ka mo magpa-register sa link nga ara sa ilang FB page OSHC Region 12. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0960437763 or bisitahon ang ilang official website www.oshc.dole.gov.ph.
1: Action Line.
2: Luyag mo ba lang ang mangin testa scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3 50 slots dira sa TESDA SOC Surgeon Manpower Development Center sa Porok Milango Barangay Spring Alabel Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-43-31849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action Line.
2: Ang OSHC Region 12 may ara sang gina-offer nga free online construction safety and health or COSH training sa October 19 to 23. Inisya mandatory 40 hours training courses required sa mga individual working in the construction industry sa idalom sang Rule 1030 of the Occupational Safety and Health Standards and the DOLE Department Order Number 13, 1998. Para sa dugang impormasyon, please visit ang FB page sang OSHC REU 12 or contact ang ilang number 0960437763.
1: Action Line.
2: Ang City Government of Coronadal may ara sang road closure alert. Extension sang temporary partial closure para mahatagan ligwa ang restoration work sang KCC Mall of Marbel dira sa two-lane portion sang Posada Street, particular sa dalan sa tunga sang KCC kag Ace sa Zone 2, siyudad sang Coronadal. Umpisa October 1, tubtub 30, 2026, alas 8 sang gabi, tubtub alas 5 sang aga.
1: Action Line.
2: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
1: Action Line.
2: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa Batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Line.
2: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology magkandak sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, SCAN certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, SCAN certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
1: Action! Line!
2: Ang DOH Center for Health Development SOC Surgeon Region nag-aawhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampublikong eskwelahan sa Bug-os, Pilipinas. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
1: Action! Line!
2: Luyag mo ba lang ang mga kabahin sa Philippine Science High School o PSHS? Abri na ang aplikasyon para sa National Competitive Examination o NCE 2027 para sa mga grade 6 pupils nga may potensyal sa science, mathematics, kag technology. Ang deadline sa application sa November 7, kag ang NCE schedule sa January 30, 2027. Para mahakuha sa application form via online sa nce.pshs.edu.ph or sa PSHS Campus or DOST Regional Office kag sa Provincial Science and Technology Office o PSTO.
1: Action! Line!
2: Ang DOH SOC Surgeon may aras sang gina-offer ng wellness clinic available every weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Mall of A Center Point, Coronadal City. From Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. available ang services kaparehas sang blood pressure taking, health promotion, wellness and nutrition services, family planning services, HIV testing and counseling, and Tuesday and Thursday from 8 a.m. to 5 p.m. general consultation with a doctor on duty, immunization, and random blood sugar testing.
1: Action! Line!
0: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. And aton man, ginauhag, ikaw abyan, kon ikaw luyag magbuylog sa aton nga transport former project dari sa DXKI. Ang aton nga need is siyara sa 116,000 no amon ang cost sang isa ka transformer 15 kVA na siya no, dala na na pag install or una i-pull out dayon i-install, so that's how big the amount no kinanglan naton para sa sininga project. And if God is touching your heart to take part sa sini naton nga buluhaton, feel free to contact us. Message nyo lang kami sa 0963-180-1469. Ipadala lang naman sa inyo ang account number sang DXKI kag aton nga GCash.
1: Line!
0: Alas 8:33 sa aton iyang pagpadayon, diretso kita sa aton talakayan portion.
1: Oras na, Pilipinas!
0: Para sa aton talakayan, makaupod naton ang aton family counselor. Suki na ni naton dire kada semana. Si Kuya Danny Solidom ang aton nga Family Counselor sa Malay Boracay Lifeline. Good morning, Kuya Danny. Kumusta po ang weather dyan sa Boracay?
3: Good morning, Mega Joy. The weather is fine, mainit, pero umuulan paminsan-minsan. So, quite a good combination. Going to the last quarter of the year.
0: Sabi daw,
3: good morning
0: ano?
3: Good morning sa mga kaibigan natin dyan sa Coronadal and sa mga kalapit lugar.
0: Opo. Itong ulan na ito, Kuya, dala pa ito nung bagyo nan papuntang Tokyo, Japan eh. Ganon ka ano siya, kalapad yung kanyang ano scope na naka-apekto dito sa atin sa Visayas at Mindanao. Pray natin, no? Kuya,
3: mukhang hindi ata kami kasama sa Visayas. Obig kami dito.
0: So mainit kayo dyan ngayon. Mainit ang panahon dyan. Baka later may mga panakanakang pag-ulan kasi sabi sa ano weather forecast, Visayas and Mindanao daw ang maapektuhan. Thank God maganda ang weather sa'yo dyan ngayong morning.
3: Yes.
0: Yan. Sige, ang pag-uusapan natin ngayon, Kuya, related sa celebration kahapon, World Teachers Day. Yan.
3: Yes.
0: So, ang pag-uusapan natin ay mental health ng mga teachers. No, in line din sa National Mental Health Month ngayong October.
3: Yes.
0: Yan. Bilang family counselor. Yes, Kuya. Go ahead.
3: Actually, ano, 2 weeks ago, I was invited to speak with the grade 4, 5, and 6 students dito sa Boracay. And I was thinking before then when they invited me, ang kaharap ko lang ay isang klase. So sabi ko nag-estimate ako ng between 40 to 50 students. It was Monday and diba, meron silang flag ceremony na Monday. So I was thinking na yun lang ang audience ko. But lo and behold, nung dumating ako sa school, I was in front of 10, 11, and 12 years old students. 400 of them.
0: Wow, dami.
3: It was also a celebration of, di ba, ano, merong Suicide Awareness Month last month.
0: Mm-mm.
3: And it was a nice, ano, kasi after I talk, I made a 20-minute talk with these youngsters. And then we have a question and answer portion. And nakakatuwa na ang mga bata ngayon. Aware sila sa mental health, pero ginagamit nila ang mga salta na hindi sa kanila clear.
0: Mm-mm.
3: So kahit papaano, na-clear natin yung mga bagay na iba ang pagkaintindi ng mga bata. But mm-mm, after that, I was glad that I was able to talk with maybe around 10 teachers.
0: Uh-uh.
3: And nakita ko rin kung gaano kahalaga ang kanilang contribution sa mga bata, which is also a challenge to their mental health. So yes, it was a good experience for me kasi before I talked with maybe 16, 17, pero hindi ganito kabata. So nice. Sabi ko nga, I'm old enough to experience new things, pero I praise God for the privilege of experiencing new things in my senior years of life.
0: Mm-mm. 400 na students, Kuya.
3: Yeah.
0: Pero at

0: doon sa tanong nila, it has something to do with kung ano ang sinabi ko. So, nakinig.
1: Ayan. Ayan. Bilang family counselor, Tito Danny, nakausap mo naman po yung mga teachers, no? Ano ang unique mental health challenges na maaaring kinakaharap ng mga ano ngayon,
0: mga guro, kaguruan.
1: Guro, magtutudlo lang ang madumduman ko, hiligay nun, guro pala.
0: It's okay. Sa tingin ko, ang unang-una is, di ba, even before, I used to work with the national government, at ang sinasabi na sa amin before, kapag may problema ka sa bahay, huwag mong dali sa trabaho.
1: Oo.
0: Now, as teachers, okay, ang problema ba sa bahay ay hindi pwedeng dali sa trabaho? And I think it's not the case.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga tayo na nagsastruggle ka within, pero as in, life must go on. So, magtuturo ka pa rin sa mga bata.
1: Mm-hmm.
0: At sa pagtuturo sa mga bata, kapag dala-dala mo ang problema na yun, you need someone na kahit pa paano, baka unload ka. Kasi hindi madaling usapin ang mga struggle natin sa ating tahanan. You know, mother and child relationship, father and daughter relationship, husband and wife relationship. So, ang mga struggle na ito, ang mga challenges na ito, na dadali natin sa eskwelahan, hindi ito makakatulong para maipractice mo ang totoong profession mo bilang isang guro. So, ang mga challenges na ito ay hindi natin pwedeng iset aside lang na magbabago ba ang aking personality kapag teacher ako. Dahil sa tingin ko nga, Mega Joy, mas mahusay ang babaeng teacher kahit pa paano, nahihiwalay nila ang kanilang mga damdamin bilang isang nanay, bilang isang asawa, at bilang isang teacher. Kasi, yun nga, sanay kayo sa multitasking.
1: Mm-mm.
0: But at the same time, meron lang yung limitation. So, sa tingin ko, a teacher, lalong-lalo na ang babaeng teacher, ay dapat magkaroon ng isang mahusay na partner who is able to understand the role they played being multitaskers.
1: Mm-mm.
0: At ang struggle madalas will be, paano natin maiiwasan na yung family problem ko ay hindi ko dadalhin sa classroom?
1: Mm-mm.
0: Paano yung problema kong pangrelasyon, problema natin sa ating mga in-laws, problema natin sa ating kabuuang pamilya? So, naniniwala ako na itong mga bagay na ito ay dapat mag-growth up on the light. Kasi may mga teacher na alam ko resilient sila, pero hanggang saan ang pagiging resilient na ito? Hindi naman tayo unlimited sa strength. Hindi tayo si Superman o hindi tayo si Superwoman. And therefore, normal na magsa-struggle tayo. And in these struggles, ang tanong is, sino ang ating katuwang? Sino ang ating partner?
1: Mm-mm. Kaya siguro may mga teachers na pagdating sa klase, ano na, no? Parang hindi man lang makasmile.
0: Yes. So.
1: Kasi may mga dinadala sila, no, na mga burden at struggle, no, maging sa classroom.
0: Yes.
1: Yan. So, iwan. Pero,
0: yeah. Pero ang malungkot ngayon will be, majority ng mga asawa ng teachers, ito, I think I can say this boldly, majority ng asawa ng teachers will be, mas higher sila in education kisa sa kanilang mga asawa.
1: Mm-hmm.
0: And therefore, dinadala nila ang kanya. So, being a teacher at school, pero being a tutor as well sa kanilang tahanan.
1: Mm-hmm.
0: So, paano yung papel ng pagiging nanay, paano yung papel ng pagiging teacher, paano yung papel ng pagiging asawa, na mabalansi mo, kasi nga, talagang mahirap. Another will be, alam naman natin, di ba, kung bakit maraming mga guro na nasa ibang bansa is because yung salary ng guro sa Pilipinas ay hindi na at par, even with our

0: our ano kapit bansa, maraming guro tayo ngayon. Alam natin nasa Singapore, yung iba nasa Vietnam, and they are earning well. So dito lumalabas na ang mga guro sa Pilipinas dahil nga underpaid, nagsastruggle financially. So kailangan nila ng katuwang, kailangan nila ng partner doon sa aspeto ng economics. And malungkot ito in the sense na sana hindi mangyari kasi na, pero nagsimula na kasi yung sinasabi nating brain drain. So kailan natin ito maaayos, kailan natin ito masasabi talaga na the national government are taking good steps para mapangalagaan natin itong mga guro na nangangailangan din bilang isang pamilyadong tao.
1: Kasi madalas si ma'am nakasangla na yung ATM, ganyan.
0: Yes. At ang problema diyan, ang ATM na nakasangla, hindi nakasangla for isang 1 or 2 months. Some are even beyond. May sasabihin ako before, ito naman ay sa local government. Dahil naging part din ako ng local government, hindi ko na sasabihin kung saan, ano, pero ang may mga cases before na kapag December, di ba, ano, time for bonuses and for 13 month pays. Maraming empleyado na malungkot dahil as early as August or September, na isangla na yun, yung 13 month pay, yung bonuses.
1: So wala na siyang i-look forward.
0: Yeah, oo. And I think baka hindi lang ito nangyayari sa iba, kundi even sa mga kaguruan natin. So, masyadong mabigat itong harapin ang mga bagay na ito ng isang guro. So, siguro is about time. Diba ngayon, unti-unti sinasabi nila na dapat ang admin work ay mawala na sa mga guro. Alam ko sa ibang bansa, halos wala na sila talagang admin work. I meet a teacher, ang sabi niya, kahit computation of grades, hindi na kami ang gumagawa noon. Sinasubmit na lang namin ang mga result ng examination ng mga bata. And admin work na ang nagtatrabaho noon. Sa Pilipinas kaya meron ganon. Or more so, di ba, advocate tayo na dapat ang family merong family vacation. Ang tanong is, sa mga guro, may budget pa ba para sa family vacation?
1: Baka puno na ng loan ang kanyang payslip, di ba? Tapos ang take-home pay niya, kakarampot na lang. So, wala nang budget for family vacation.
0: Oo.
1: Sa bahay so, na lang ang bakasyon.
0: So, kung wala nang budget ang family vacation, paano natin maituturo na sa ating mga anak na, ang bonding ng family, ng nanay, ng tatay, ng mga bata ay mahalaga. At pwedeng sabihin ng nanay at tatay na kayo ang priority sa amin, kung hindi mo lang tayo makapagbigay ng 100% time for them, vacation came or vacation comes. So siguro ito ang mga bagay na dapat i-address natin ngayon. Ang siguro ang isa pa na maliwanag dapat sa mga guro is that yung support system. Kasi kumisan, halimbawa, nagturo ka na ng lima-anim na oras. Pagdating mo sa bahay, may kausap ka pa ba? Meron ka pang panahon para i-unload mo? So, it really takes a lot of concern na maipakita natin na ang mga guro ay malaking bahagi, hindi lamang sa ating tahanan, kundi sa kabuuan ng training. Kasi sabi nila, ang guro lang ang profession na kung saan dinadala talaga sa higher heights ang mga professional. Kasi without them, hindi tayo magkakaroon ng professionals.
1: Correct.
0: I remember before, I really struggled teaching. Of course, ngayon nagtuturo ako in a small scale basis kasi I do trainings and seminars, pero sabi ko, it needs a higher commitment. Can you imagine kung nagtuturo ka ng one school year, that will be around 10 months of teaching. At doon sa 10 months na yun, may panahon ba? May panahon ba, Mega Joy, ang mga guro na sa 10 months magkaroon man lang ng break? At kapag may break, do they have budget for that?
1: Para ngayon, meron na silang compulsory break na 5 days ba yun?
0: Yeah, pero kung pa 5 days, saan ka dadalhin nun? Siguro, yun ang advantage siguro kung ikaw ay nakatira sa Panay. Kasi ang 5 days, you can have that papuntang Boracay. Ngayon, sa mga nakaraan kong observation, maraming LGU, both from Luzon, Visayas, Mindanao, kapag meron silang mga activities, mga training and everything, dito nila ginagawa sa Boracay. But of course, sagot yun ng LGU. Tanong, ang mga teacher ba kapag meron ganitong gawain, sagot ba ng DepEd?
1: Parang na-elevate na yata sa 1 month, kuya, pero mukhang hindi sagot.
0: Okay. So bakit sa LGU, halimbawa, may mga lakbay aral ang mga barangay head, may mga lakbay aral ang mga sanggunian, may mga lakbay aral ang mga kagawad,
1: all expense paid, 'di ba?
0: Oh yeah. Bakit sa mga teacher, 'di ba? Yeah, 'di ba? So I think it's about time na kung hindi man ito magawa dahil sa laki ng DepEd, baka pwede magkaroon ng partnership with the LGU, kasi ang concern naman ng mga teacher ay concern din ng LGU.
1: Opo.
0: Pwede ba itong magkaroon ng partnership na, hoy, itong group of teachers, parang incentive coming from the LGU. I don't know, but maybe this can be addressed.
1: Maganda rin yung ginagawa ng ibang mga LGU na may mga programa sila na ginagawa for teachers during National Teachers Day. Ganyan, diba? May treat para sa mga teachers, may program para sa kanila. Yan, ang nagsusponsor yung local government unit.
0: Yeah. Meron akong alam na school dito. It's a private school, pero ito nakakagulat nga eh. Kasi ang administration trinit ang mga teachers sa isang yung high-end na coffee shop. At may marinig ka na, first time ako nakapunta dito sa coffee shop dito. Sabi ko, wow, teachers, not even experiencing what it means to be at a coffee shop. Parang ang lungkot, ano? Pero, yeah, it's a reality na talagang dapat i-address na rin ang emotional sa mental needs itong mga kaguruan natin.
1: Dapat na mabigyan talaga ng ng significance yung contribution nila sa ating society, kasi alam natin na hindi tayo magiging successful sa buhay kung wala din yung mga nagturo sa atin noon, di ba?
0: Yeah. Actually, nag-business ako. Alam mo, meron akong high school teacher na from time to time ay nagko-communicate kami. And ang sabi ko sa kanya, we are not here where we are right now kung wala ka. That's what we feel. Pero siguro, baka pwedeng, kung hindi man lahat ng mga estudyante ay kayang gawin yun, baka pwedeng a group of students, yung mga dati, can you imagine, nag-graduate ako ng high school 1974. So, ilang taon na, more than 50 years ko na siyang kinikila. And until today, na-encourage pa rin ako sa kanyang lifestyle. So, siguro baka pwede tayong ganun. Ang sabi sa amin noon, pag naalala ka para ng high school teacher mo, dalawa lang ibig sabihin noon. Is either ikaw ay pasaway, is either ikaw ay merong nakalang talino kahit papaano. I hope hindi ako nandun sa una.
1: Parang hindi naman, kuya. Nang kayo sa huli.
0: But so, I think it's also important for us na kilalanin natin yung contribution ng mga guro sa personal nating buhay. I remember itong teacher na ito nung namatay ang kanyang kapatid. Nag-message talaga siya. Alam niya kasi na nasa Boracay ako. At sabi niya, Dan, about meeting. At on the wake of her sister. Actually, ang sister niya namatay sa Luzon pero iniway dito sa Atlan. And we have a lot of stories. And stories na, nagpapabata sa atin paminsan-minsan. So, I think it's about time for us to, even kapag merong class reunion, baka pwedeng i-invite natin ang mga teachers.
1: Yeah, ganyan po ginagawa namin pagka may mga reunion kami, we honor our teachers.
0: Yes. And siguro more than the honor na baka more than the honor na bibigyan natin sila ng certificate of appreciation.
1: May mga patoken.
0: Yes, so tina natin, baka ang teacher natin mahilig sa scarf. Mm-hmm. Ang teacher natin mahilig sa ganito. Well, it takes some time to know what they like. Mm-hmm. Ngayon may mga teacher naman na merong Facebook account, 'di ba? Makikita natin doon may mga bagay na nagpapasaya sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: And I think we can extend that to them.
1: Mm-hmm. Anong mga common signs, kuya, na nababurn out na yung isang teacher?
0: Ang unang-una will be 'di ba? Ang mga gusto ko yung mga teacher na masaya .
1: Mm-hmm.
0: Yung pag nagturo sila, nag-i-infuse pa rin sila yung mga nakakatawang pero merong learning lesson, merong mm-hmm. learning take na makukuha ka doon sa mga humor nila.
1: Mm-hmm.
0: And basically we like teachers who have high sense of humor, di ba?
1: Opo.
0: Now, kung merong ganong teacher ikaw, and then later on sa kanyang pagtuturo na wala na yon, mukhang sign yon na baka meron na siyang dinadala.
1: Mm-mm.
0: Second is that hindi na niya nai-enjoy yung kanyang pagtuturo. Marami ng struggle. Siguro may mga teacher at basically na nagkikwento sa kapwa teacher o dili kaya allowed ba ang teacher na magsabi ng kanilang nararamdaman sa mga estudyante? I think it should be allowed.
1: Mm-hmm.
0: Of course, siguro kapag nasa high school na, 18 years old above, pwede na. So, have that. I remember before, may mga, ako from time to time sa training, meron kang isang participant na magdadala ng coffee, magdadala ng I remember, I think I was in Bohol at merong nagdala. Hindi pa uso that time yung ngayong nasa bao? I forget the term.
1: Ano yun, kuya?
0: Meron nasa bao siya, yung nyug.
1: Kalamay hati siguro sa
0: ayan,
1: amin.
0: Ayan, kalamay hati.
1: Opo.
0: Of course, back on the 80s, 90s, hindi pa masyadong sikat yan.
1: Mm-hmm.
0: And then, meron akong isang attendee na binigay ako niya. Ito sa, can you imagine, we're speaking of the 90s, right now, 2020, hindi ko pa siya makalimutan. So ganun.
1: Mm-hmm.
0: I think it's about time for us to be able to do something extra.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga nila, kung may magagawa tayo ordinary sa isang sa kapwa mga guro, baka pwedeng bigyan natin ng gawin natin extraordinary. So whatever it might be, para ma-feel nila na they are still being needed and they are still being recognized. So kapag nawala yun, another will be kapag ang teacher nagkaroon burnout, di ba? Sans siya may mag mapupunta yung sa hospital, magpapa-check up and everything. Paano ini-encourage sa mga estudyante? Parang isang itong lately lang sa anong araw ng mga guro. Merong isang classroom na akala ng teacher lesson kasi medyo nakabalot ng papel, and lo and behold nung binuksan nila ito ay isang bread pero ang hugis ay lesson. And it created a lot of laughter. So, siguro, baka pwedeng hindi lang sa pag may Teacher's Day ang merong ganito, kundi even beyond. Kasi teachers also struggle. At lalong-lalo na kapag may ang teacher ay merong estudyante na hindi masyadong cooperative. Siguro one of the challenges so far is that ang sabi nila, ang iaalaw na ngayon na muli pwede nang I hate the term, pero pwede nang magbagsak ang teacher ng estudyante kapag hindi talaga nag-perform. It will also add another tension sa buhay ng mga guro natin. So siguro mga estudyante ko, sa mga nakikinig ngayon, patunayan ninyo na mahal ninyo ang inyong mga teacher by being a good student.
1: Ano ang message nyo po sa mga teachers na tahimik na lumalaban, medyo napapagod na rin, pero patuloy pa rin pumapasok at nagbibigay ng kanilang best para sa mga estudyante nila?
0: Siguro ang unang-una is that saludo ako sa mga guro na kahit na gaano kahirap, kahit marami silang struggle, patuloy silang nagsiserve sa ating community with diligent care, and they are giving their best. Siguro it's about time for us na sa mga guro na nandito ngayon nakikinig, baka pwedeng mag-create kayo ng support system. Marami dito sa Boracay, nakikita ko maminsan-minsan may mga guro na nagsasama-sama sa Jollibee, taking some time off and conversing with each other. Baka pwede nating i-apply na kahit siguro once or twice a month, sharing extra load, or maybe sharing some happy moments together with the children and together with the teachers. Ito na rin marahil ang panahon para matuto tayong maging isang community of teachers. What I mean by community is that maramdaman natin yung support natin sa isa't isa. Kasi kuminsan, sa dami ng problema, hindi na natin kayang ibigay ang kahit maliit na panahon sa kapwa natin mga guro. Maybe it's about time for us to rekindle that. Baka pwedeng mag-coffee, kung hindi man sa mamahaling coffee, sa ordinary coffee shop, marami naman dyan. And ito yung time na walang agenda, just tell your story. Just tell your struggles, just share your challenges, and hope na maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, kasi ang teaching profession is really quite taxing. So mahalaga na meron kang kasama na kaya kang i-elevate kung ikaw ay feeling down. At kung kayo talaga ay may problema, I hope na, 'di ba, sa school naman ngayon ay mayroong mga guidance counselor. I think guidance counselor should also be elevated. More than listening to the problem ng mga estudyante, maybe it's about time as well na i-elevate na listening to the problems of your kapwa guro. And hopefully, sa mga maliliit na gestures na ito, maramdaman ng isang guro yung suporta. Not only from the academic community, sa mga kaibigan nyo, na you see them more than teachers, you see them as real friends.
1: Ayan, so magandang meron talaga kayong support system bilang mga teachers, yung circle ninyo. Ayan. Halaga yan for a healthy mental aspect ng inyong pagkatao.
0: Ayan. Amen to that.
1: Kuya Danny, thank you ulit sa time na binigay niyo po sa amin ngayong araw. Yes. Ingat po kayo dyan sa Boracay. God bless you.
0: Salamat. And looking forward. Okay, looking forward na makasama ko kayo dito. Yes. Dito, ni Vega dyan.
1: Opo. God bless po, Kuya.
0: Yes, God bless you too.
1: ang ating family counselor na kasama natin muli ngayong Tuesday, si Kuya Danis Solidom. Sa aton mga teachers dira, thank you sa inyo mga sakripisyo, kagpadayon nga pagtudlo sa mga kabataan. Ang ginaugan maghatag sa inyo sang dugang kusog kagkabakod, kagkaalam na paano nabalansihon ang inyong mga damo nga workload. So find a circle no, nga maging support system mo. Pwede ka guro da ka start sang small group sa inyong school, no? Para maka-sharing ka mudara, no? Read a proverb and then reflect on it or share your experiences with your students. Ano dang mga pinabatsyag ninyo para maka-unload ka mo. Hello, Sis Daisy! Sa Mogote Concepcion family, blessed Tuesday morning, Miga Joy, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa 1062DXKI. Hidlaw gid kami sa pagpamati sa radyo. Ilang araw ding tahimik ang aming bahay kasi walang tumutunog na radyo. Ayaw ko mang makinig sa ibang station. Mani Ate Daisy. Salamat gid Ate Daisy ha. Pero bear with us, hasta 9:30 lang ana yung radyo ta. Shift lang kamuda sa aton nga FB. May FB live kita gihapon or sa streaming via febc.ph. Basta alas 5 karon sa hapon. Salamat gid sa padayon ninyo nga pagpamati, sag pagsuporta. Tubtob sa liwat naton nga pag-updanay sa pag-assist din ni Kuya Anson, ni Miga Jen, Migo Dave. Gabilin kami sa inyo sang mayong aga. Sa liwat, ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier, nagasiling sa mga balita kag-impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Magandang Martes na naman po ng umaga sa inyong lahat, mga kagamay. Tuesday na naman at nagbabalik po kami muli dito po sa programang Family Matters ngayong Tuesday dito po sa 702 DZS FEBC Radio TV. Kaagapay ng sambayanan ay tayo po isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay kasapi, miyembro po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. And kung kayo po ay nakikinig po sa ating and nanonood po sa ating Facebook Live, like and share na po ang ating episode for today. Hindi ko alam kung matatawa ba ako dito sa ano natin na to, topic na to, no? Pero talagang needed po, no? And madami pong reminders na naman sa akin po itong conversation na ito. So kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share na po ang ating episode for today. If you are on YouTube channel, like and subscribe naman din po tayo. And then again po, kung kayo po ay wala pang nada-download na mobile app po ninyo, ay gawin na po natin ito. Madaming benefits po natutunan natin sa ating ibang episodes kung anong kahalagahan po ng meron po kayong app sa inyong mobile phone. Maaari nyo po itong gawin. I-download nyo lang po ito sa inyong Google Play App Store or Apple App Store.
1: At kung hindi kayo marunong, ipa-download nyo sa mga apo nyo.
0: Ayan, patulong po kayo sa mga apo ninyo, no? So ngayong umaga po ito, naririnig po ninyo kung kayo ay nasa radio sa inyong mga sasakyan or transistor radio sa inyong mga bahay, gumagawa ng mga gawaing bahay, naririnig po ninyo ang tinig po ni Ate Isa Tika.
1: Kala ko sabi mo, naglalaba ka ulit eh. Pastor James Litiga po, magandang umaga po sa inyo lahat. Paskong Pasko na po. Aamoy ko na ang bibingka. No? Ano ba yung meron sa bibingka? May nagsabi sa akin na kaibigan ko nakatikim daw noon. No? Sabi niya, hindi niya nagustuhan. Kasi pag sinubo mo daw, parang dumadami sa loob ng bibig mo. Kasi di ba parang
0: kasi
1: yun,
0: naguhuyag-huyag siya.
1: Sponge. Oo, tapos may niyog. Hindi bukol, may niyog. Sabi ko, yun nga ang special dun. Sabi ko.
0: Actually, so, ako mas gusto ko ang ano, I'm not very fond of bibingka, more on puto bumbong.
1: Ako kasi gusto ko yung charcoal charred taste.
0: Eh di sunugin din natin ng ano, puto bumbong. Hindi kasi ako ang gustong-gusto ko dun yung ano, una yung texture, mas gusto ko yung maligkit na kanin rather than the spongy cake. Tapos yung nyog talaga. Kasi
1: syempre, yun naman ang dadala noon. Nagutom tuloy ako. Ang masakit po niyan, yung akin pong pagkain ng mga ganyan ay hindi pure. Bawal ang brown sugar. Kailangan Splenda. Lakas mo kasira.
0: Mapapagalitan ka ng mga ano kasi hindi natural ang ano, ang Splenda. Sabihin sa'yo coconut sugar na lang.
1: Sana, but the effect is the effect is different on my sugar. But the taste is different. kaya mahirap talaga. Pero Paskong-Pasko na po. Ito ay roughly 2 months na lang. Pasko na. Parang ganun. Kulang. Wala na nga. So,

0: Kami po ay natutuwa. Ang bilis ng panahon, can you imagine? Patapos na yung taon, di ba? Parang feeling ko katatapos lang magpasko. Ang mga Christmas tree po ay nakataas na lahat. Matagal na tayong kumakanta ng ano, ng Whenever I See Boys and Girls. No? At, but, you know, yan po ay, ang Pilipinas daw ay nagse-celebrate ng pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Eh, di ba sa Amerika, kapag kaala ko tuloy si yung sister mo tsaka brother-in-law mo do sa association sa state sa Texas, bawal magtayo ng Christmas decoration until after Thanksgiving. Pupuntahan ka ng neighborhood association. Eh, may kapitbahay sila malayo, mga Pilipino. September, naglagay ng Christmas tree. Pinatanggal. Pinatanggal dahil ano daw, dahil kailangan matapos mo yung Thanksgiving. I'm like, bahay ko to, ako ko yun. Lagyan ko ng Christmas tree buong buhay. Pero you know, ito po ay nakakatuwang season. Malamig na. Kaya po, ano, it's just something that, you know, siguro dahil sa akin, ano, Christmas brings a lot of good memories for me, no? In the sense na, hindi lang dahil Pasko. Kasi sa aming pong pamilya, napaka-big deal ng, ano eh, ng Christmas, no? Ang Christmas po sa atin, pamilya natin, nung ikaw ay, nung napikot mo na ako, naging member ka ng family natin, napakalaking, kasi po ang Pasko sa amin sa IBC ay kasama ang mga kapatiran. No?
1: Yes.
0: Pag Noche Buena, Medianoche, nandun po sila. And we encourage them, kung wala kayong pupuntahan, dalahin nyo kung ano yung ulam ninyo sa bahay. Paghati-hatian natin, sama-sama tayo. It was a very, very enjoyable, satisfying time. No? Kaya napakalaking effect sa akin yung Pasko. And so also with our kids, no, at that time. And ngayon po, kasagsagan na rin natin ng practice ng Christmas kantata ng IBMF. No? At i-announce po namin ang title and date and place soon.
1: Mm-mm.
0: Pero kami po ay nasa gitna na ng mga practices ng ganito.
1: Okay, all right. And ngayong umagang ito po, sabi ko nga sa inyo eh, ang topic po natin, di ko alam kung kung ako ay but reminder again ano. Ang title po ng ating topic for today ay struggling with children who lie.
0: Medyo tragic yung ating usapan today, no?
1: Okay.
0: Kayo po ba, lalo alam mo sa adoption and foster care, parang mas yung prevalence ng lying ay mas mataas sa kanila, no?
1: And we'll find out why.
0: Ang pinakamalaking mistake po natin bilang magulang ay basta tawagin natin sinungaling ating mga anak, adopted, natural, fostered, no? Alamin po natin bakit may ano bang word, hugot. May hugot yun bakit ganun yung kanilang kaisipan regarding that they lie, no? And people lie all the time, diba? Kaya nila ganito ang color, white lie, black lie, diba? Pero sa Bible, lie is a lie, right? And so, you know, what is the reason?
1: Pero sa ano ba, sa mata ng mundo, when you say white lie, ano bang ibig sabihin ng white
0: lie? They look at the intention. No, kasi
1: okay. Ano ba yung mga reasons, no? Ano ba yung mga reasons, lalo na especially when it comes to children, sabi mo nga kanina, to our children who were adopted and fostered, na ang kanilang background po ay
0: survivor talaga sila.
1: Survivor sila, no? Again, this is not to excuse the wrong behavior. Ayan tayo uli. We will know the truth. Alamin po natin yung katotohanan po at itong magpapalaya sa atin. Pero dito po sa simula po, let's give an introduction po sa ating topic. Sabi po dito, extensive developmental psychology research. Ito po ay galing sa, ang dami mo palang sources dito.
0: Madami
1: kang sources. But the research supports these dynamics. Studies demonstrate straight that lying is a normal development milestone tied to cognitive growth rather than a sign of moral Failing. Wow. Okay, so hindi siya, it is tied ng malaki sa developmental growth ng isang bata rather than pumalpak ka sa pagturo ng values and morals sa kanila. Kasi nga, di ba, actually even the Bible says pinanganak tayo na makasalanan na tayo eh. And even a child, madalas ginagawa example yung ano, yung pag-iyak ng bata. but I don't think, so madami po dito, makikita po natin, sabi ng the science behind why children lie. Sabi ng theory of mind and executive function, yung cognitive development na pag-uusapan po natin, yung pag-develop po ng brain, no? Prominent researchers, meron tayong mga ilang mga researchers dito na nag-share ng kanilang studies, Dr. Kang Lee ng University of Toronto and Dr. Victoria Talwar ng McGill University have shown that lying requires two cognitive milestones. Meron daw dalawang milestones, no? Number one daw is the theory of mind. The realization that other people do not have access to the child's internal thoughts or experience. Ano ibig sabihin yan?
0: Ibig sabihin ng theory of mind, sabi niya na ang bata daw ay pinapaliwanag niya the science behind why nagsisinungaling ang mga bata. No? Ang isang theory po niya ay that people do not have access to the child's internal thoughts or experiences. Or in other words, since ang bata ay iniisip niya na hindi mo naman alam kung anong iniisip niya, siya ay magsisinungaling.
1: Okay.
0: Oo. So for example, kuminsan yung pagsisinungaling niya, nakakatawa na.
1: Aha.
0: Natatawa ka na lang. Oo. Kasi parang nag-iisip ka, ba't mo ginawa? Kaya sa isip nila, hindi naman nakikita yung iniisip ko. So gagawin ko ng dahilan kaya ako sinungaling. Yan. Yung pangalawa po, sabi niya, executive function or inhibitory control. The ability to suppress the immediate truth and construct alternative means while managing emotional control. Ibig sabihin, yung tao daw ay hindi niya alam paano i-deal yung kanyang struggle. So, ang ginawa po niya ay pinipilit niyang i-manipulahin yung katotohanan para magkaroon na silang time para aregluhin yung ano. In simple terms, parang ayang cover up.
1: No?
0: May ginawa kang mali ay mabisto ka sa pinagtatakpan mo.
1: Mm-hmm.
0: So, pagtatakpan mo, and interestingly, ang lie always births another lie. Di ba may kasabihan na a liar is a thief?
1: Okay.
0: Di ba? Kasi magnanakaw hindi umaamin. Di ba? Kundi in fact, ang magaling na magnanakaw ay pinapalabas nila na honest sila. No? Na pure intention nila. Na meron silang maleta. So from the outside it looks like they're clean, but from the inside ganun. Now, bago sila mabisto, mamaniobrahin nila 'yon para hindi sila mahuli. Kaya sinabi ang magnanakaw daw ay magaling na sinungaling. A liar is a thief and a thief is a liar. Di ba? So 'yun ang sinasabi some of the scientific research dito. Pero meron din pong apat na dahilan kung bakit ang bata ay nagsisinungaling. So we can jump right on into it now.
1: Sige, simulan na natin.
0: Yung una, ito number one to. Ano yung number one? Fear of consequences. Ano ba yung consequence sa Tagalog? Hindi naman parusa eh.
1: Yung
0: kahinat na nung, ano, kahinat
1: yung resulta,
0: na nung,
1: oh, yung
0: resulta
1: kapalit,
0: ng kamalian nila.
1: So, fear of consequences. The most common motivation is self-protection.
0: Right.
1: So, syempre, ayaw mong tanggapin yung consequence nung ano mo.
0: Lying to avoid punishment, losing privileges, or just disappointing an authority figure. It's not always evil. Diba, doon sa isang family forum where I spoke at sa Revolution Church, kila Revelation City Church, nung pinapaliwanag ko to kasi may nagtanong na magulang. No? Sabi ko, even if kayo ang pinakamagaling na magulang sa buong mundo, ang anak ninyo ay nagbe-benefit ng excellence nyo being a parent. Pag yung batang yan, feeling niya yung kanyang asal ay baka mag-cause ng disappointment, they will lie.
1: Mm. No? Yeah.
0: They will lie. Kasi nga, it's either may ginawa kang mali o nagkulang ka sa paggawa ng tama, mm-mm, ayaw mo maging disappointment, they will lie.
1: Mm-mm. Ang ganda nung ano eh, so ayokong mauna, no? Pero kung ang reason nila ay fear of consequences, then we must do something about the consequences. Pero mamaya na po yun kasi
0: yung... Okay, tama. Balik, segue tayo pabalik. Adam and Eve.
1: Mm.
0: Okay? Anong ginawa ni Eva? Kinain yung prutas.
1: Mm-mm.
0: Right? Then dumating ang Panginoon. Obviously, si Adan, kinain din niya. Actually, si Adan nagsinungaling.
1: Mm-hmm.
0: Sa Panginoon. Pero yung sinungaling niya, sinegue niya. Bakit? Sabi ng Panginoon, bakit mo hinawakan o kinain ang fruit of good and evil?
1: Mm-hmm.
0: Anong sagot ni Eve? The serpent made me do it.
1: Mm-hmm.
0: Anong sagot ni Adan?
1: Si Eve.
0: The woman that you gave me. Ang tanong ng Panginoon, ba't mo kinain? Ang sagot nila, kasi siya eh, dineflect niya ang katotohanan.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Mm-mm.
0: Ang totoo nun, yung unang line nila ay hindi nila ginawa yung utos ng Panginoon. Mm-hmm. Which was, huwag kainin yung fruit, hindi. Ano sabi? Take dominion over the earth.
1: Mm-mm.
0: Eh, animal lang yan eh.
1: So I wonder, no?
0: Right.
1: I wonder, kasi kung ang number one reason is fear of consequence, no? So balik tayo kay Adam and Eve. I wonder, did they lie because it's a fear of consequence? Anong consequence? Na disappoint nila si God?
0: Disappoint si God, they will die.
1: They will die.
0: Right.
1: No?
0: So, and because of that, you know, kung bisa inisip ko eh, ano kayo mga kung umamin na lang sila? Sana hindi na tayo lahat na trouble.
1: Eh hindi, kaya lang yun, nag-disobey pa rin sila eh.
0: Oo, kasi nga,
1: si unang step.
0: Kaya mahilig tayo. So lying po is not directly like, basta hindi nila magsabi ng totoo.
1: Mm-mm.
0: Kung bisa is just a version from the truth.
1: Mm-mm.
0: And the truth was, hindi mo ginawa the role that was given to you by God.
1: Mm-mm.
0: Hindi mo ginawa ang tungkol mo bilang asawa lalaki, hinayaan mo yung asawa mong babae, maglamierda doon sa kung saan-saan.
1: Mm-hmm.
0: Your role as the husband is to protect your wife. Nasaan ka nung time na yun?
1: Mm-hmm.
0: Diba? Busy sa trabaho. Ay, ouchie.
1: Mm-hmm.
0: Modern na po pala yun, no? Yung busy ako sa trabaho, so wala akong time sa aking asawa o pamilya o ano.
1: Mm-hmm.
0: So, sirap sagutin mo yung totoo.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yan. Ang pangalawa daw po, bakit nagsisinungaling ang mga bata, or another reason why a child lies, is wishful thinking and imagination.
0: Mm.
1: Young children daw under age 5 or 6 often struggle to distinguish between fantasy and reality.
0: Right.
1: They may state what they wish were true rather than what actually happened.
0: Right. Kasi isang napansin natin, lalo sa... children in adoption and foster care na lumaki sa institution,
1: mm-mm,
0: meron silang concept ng anong ibig sabihin ng buhay na
1: pamilya.
0: May pamilya o may karangian. Alam mo yung foster natin dalawa na galing sa ibang foster home. Mayaman po yung ano eh, yung unang pamilya namin. Aba, mm-mm, talaga. Bakit? Kasi po may TV sila. So sa kanilang concept, may TV sila. Di ba? Para sa bahay natin, mas mayaman pala kayo. Bakit? Mas malaki yung TV nyo. Di ba? Sa kanila, ang concept nila ng kayamanan ay maraming stuff. So that's why children who are in, who grew up in institution, like to hoard. Common yun. They love to hoard. Even things that they don't use anymore, they hoard.
1: Mm-mm.
0: Ini-imbak nila. Yung dalaga natin dalawa, yung lumang tsinelas, nasira na na, hindi nakasya. Nakita ko nung isang araw, nakatabi.
1: Mm.
0: They hoard. No? Kasi yung kanilang concept ng maayos na buhay has all of these things.
1: Mm-mm.
0: And so sometimes they will take things na hindi kanila.
1: Mm-hmm.
0: Or they will eat things na hindi nila dapat kainin. Kasi sa kanila, ang kanilang intindi ng maayos na buhay ay walang paghuhunos dili sa mga bagay na ganito.
1: Mm-mm.
0: So then now you confront them, you know, parang yun, yung mga kapatid na inaalaalagaan natin eh. Eh, si kuya, ano, merong kinuhang gamit. Sabi ko, saan mo nakuha yan? Napulot ko lang po, nakakalat.
1: Mm-hmm.
0: Ah, nagtanong ka ba kung kanino yan? Hindi po, binigay ko naman sa kanya. Binigay ko sa kapatid. Yung kapatid parang, eh, binigay mo sa akin, di ko naman alam eh. Alam mo yon. So, sabi ko, oh, nagsisinungaling na tayo. Sabi ko, ang tanong ko ay, nagpaalam ka ba? Nagtanong ka sa mga tao kung kanino ito. Tapos kinuha mo ng walang ano. Naglalay na siya pero aversion yung line niya. Hindi ko kinuha ko nga. Hindi ako nagtanong. Pero siya naman na may gamit. Yung isa, suot-suot yung relo. Para siya bata na, hindi ko naman alam. See? So you know.
1: Pero sorry, go ahead.
0: You know, wishful thinking. Kasi yung kanilang understanding ng kayamanan ay maraming stuff. So that's why children who are in who grew up institution like to hoard. Common yun.
1: Mm-mm.
0: They love to hoard even things that they don't use anymore. They hoard.
1: Mm-mm.
0: Iniimbak nila yung dalaga natin dalawa, yung lumang tsinelas nasira na, hindi na kasya. Nakita ko nung isang araw nakatabi. They hoard, no? Kasi yung kanilang concept ng maayos na buhay has all of these things.
1: Mm-mm.
0: And so sometimes they will take things na hindi kanila.
1: Mm-hmm.
0: Or they will eat things na hindi nila dapat kainin. Kasi sa kanila, ang kanilang intindi ng maayos na buhay ay walang paghuhunos dili sa mga bagay na ganito.
1: Mm-mm.
0: So now you confront them, you know, parang yun, yung magkapatid na inaalaalagaan natin eh. Eh, si kuya, ano, merong kinuhang gamit. Sabi ko, saan mo nakuha yan? Napulot ko lang po, nakakalat.
1: Mm-hmm.
0: Ah, nagtanong ka ba kung kanino yan?
1: Mm-hmm.
0: Hindi po, binigay ko naman sa kanya. Binigay ko sa kapatid. Yung kapatid parang, eh, binigay mo sa akin, di ko naman alam eh. Alam mo yon. So, sabi ko, nagsisinungaling na tayo. Sabi ko, ang tanong ko ay, nagpaalam ka ba? Nagtanong ka sa mga tao kung kanino ito. Tapos kinuha mo ng walang ano. Naglalay na siya pero aversion yung line niya. Hindi ko kinuha ko nga. Hindi ako nagtanong. Pero siya naman na may gamit. Yung isa, suot-suot yung relo. Para siya bata na, hindi ko naman alam. See? So you know.
1: Pero sorry, go ahead.
0: You know, wishful thinking. Kasi yung kanilang understanding ng taong pinagpala ay based on not a reality, it's wishful thinking.
1: Mm-mm. May isa pa akong kwento dyan eh, pero mabibitin yung kwento ko yung tungkol kay sa ating anak na si Charlie, like way way back.
0: Mm.
1: No? But before that, ayoko na simula yung kwento kasi mabibitin po tayo. But before that, magte-take a break po muna tayo. Ano po? Huwag po kayong aalis, babalik po uli ang Tuesday edition ng Family Matters.

0: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Magandang umaga po muli. Nagbabalik po uli ang Tuesday edition po ng Family Matters, ating topic na struggling with children who lie. And bago po tayo nag-break, binanggit po natin, meron po kasing apat na reasons, no, kung bakit po ba naglalay po ang ating mga anak. Na-discuss po natin yung unang dalawang points po. Yung una po, sabi po natin, is that because fear of consequences, no? Syempre, pag meron po silang, pero meron na po kasing initial na action eh, which is may nagawang mali.
2: Uh-oh.
1: No, may nagawang mali, so natatakot sila na yung consequence po ng nagawa nilang mali, kaya pagtatakpan po nila, tatago po nila yon. Takot sila sa either an actual punishment, no, kaparusahan, or the consequence of it, although minsan kahit na maglay ka, yung natural consequence hindi po mawawala po yun, ano. Pagkatapos is fear of disappointing po yung mga tao na nagagabay sa kanila, whether it be magulang or kung sino man po yung pe-parent dito sa mga batang ito. Ang pangalawa po is, ang sabi natin, wishful thinking and imagination. So ito, dito tayo nabitin kanina. Ang gusto kong ikwento, guys, kasi naalala ko noon, you know, with kids, sabi mo nga, with kids who grew up from
2: institutions,
1: uh-huh, from a difficult place, no, difficult background, meron silang mga, when we say wishful thinking, mga idea nila of what family life should be.
2: Ano itsura?
1: Ano itsura nun? And I remember na minsan, they create things in their mind.
2: They create memories.
1: They create memories na hindi naman. These are things na they wish na nangyari.
2: Or what they think a good family life should be.
1: Pero hindi, yes, naman talaga nangyari. So minsan, pag nagkukwento po sila o nagsasabi sila, pag hindi natin naintindihan po ito, ang iisipin natin, aba, parang nagsisinungaling ata itong batang ito. But
2: saka ko minsan yung mga naisip nila, sobrang out of wild na.
1: Kasi katulad nga noon, di ba, may kukwento ni Charlie na nakasakay na sila ng eroplano na yung kanilang biological mother, kaya walang maalala si Ernie kasi yung biological mother nila ay buntis
2: noon kay
1: ano. So ikaw, na kung hindi ka aware of these things, you'll say, yung batang to, nagsisinungaling.
2: Pagalita mo agad.
1: O ano-anong kunikwento niya. O di kaya ang sasabi mo, talaga, totoo, talaga.
2: Paano nangyari yun?
1: Okay.
3: Sinalag mo agad.
1: Pero to him, it actually became a reality.
2: An actual reality.
1: Akala niya talaga nangyari yun. It was only in, and hindi naman natin siya kinorek right away. Kasi una, alam po namin
2: na hindi mga kapatid lang titinginan.
1: Oo, na hindi totoo. Kasi nga, in the first place, yung kanilang birth certificate nga nung time na yon eh hindi pa, although meron, pero hindi pa tayo aware na meron.
2: Actually,
1: diba?
2: Diba, naalala mo nun, na ano pa ako eh. Kasi nga, hirap na hirap kami ayusin birth certificate. Tingnan mo nga sa DFA, baka naman talaga nagpunta sila sa ibang bansa.
1: Oo, so
2: may exit permit, may passport, kasi kailangan may passport. Ganon eh. Oo.
1: So, but since alam namin na hindi naman talaga totoo yung kwento, hindi namin agad kinorek at that time. Because to him, that was his reality. And it was only later on, years later, nung nag-mature na yung aking anak, na he realized na yung kwento niya,
2: hindi pala totoo,
1: parang
2: yun,
1: imposible pala yung kwento niya. And then, remember, he said something about, yung kanta na yan, yan ang lagi.
2: Paborito po ng tatay ko yan pag nagbibidyoke siya dati.
1: Pag nagbibidyoke siya dati.
2: Ako naman, parang, talaga? I-entertain ko naman. Tapos ginawa, pagtaliko niya, sinerts ko.
1: Teka, come to find out,
2: hindi pala. Kasi
1: wala pa yung kanta na yun.
2: Wala pa yung kanta na yun. Noong time na yun. At pangalawa, sila po iniwan ang kanilang tatay way before that.
1: So,
2: parang malabo to, di ba?
1: Yes.
2: Pero hindi natin sila inano, anong tawag doon, kinante, no? Sinungaling ka, mali ang ginagawa mo. Yung ganun ba? Hindi natin kinawa.
1: Naisip ko nga eh, kasi di ba, ang sabi dito is, they may state what they wish were true rather than what actually happened. So in my mind, like yung when he was saying na about sumakay sa aeroplano, he wanted siguro
2: he wanted
1: na, oh. And he and when it comes to the father singing during the biological, sorry, the biological father singing na nagka-videoke, yun yung kanyang dream of what a family should be like.
2: Interestingly, ang title ng kanta is I'm Coming Home.
1: Ah, really? Wow, hindi ko alam yan.
2: I'm Coming Home, ang nagpasikat ng dating American Idol.
1: Okay.
2: Si Chris Daughtry, sabi niya, I'm coming home to the place where I belong.
1: Mm.
2: Yun ang words ng kanta.
1: Okay.
2: Siguro habang minumuni-muni niya yun na you know, coming home, the place where I place that I was always meant to be. Nisip niya, yun ang concept niya, understanding niya. Ano.
1: So, again, sa mata po ng mga hindi aware of these things, you will look at the child as, ay, talagang ang sinungaling tong batang to, kung nag-iimbento ng kwento.
2: Talamak na sinungaling. Huwag niyo muna, ano, huwag niyo muna kantein, no? Pagin niyo muna salagin.
1: Another reason, the third reason, meron po tayong apat.
2: Ano? Ito most common sa teenagers
1: okay.
2: lalo.
1: Okay,
2: no?
1: Daddy. Ano yung third reason?
2: Yan po ay social acceptance or peer pressure.
1: Mm.
2: Lahat ng tao yun ang ginagawa. Yun ang sinusuot. Yun ang ginagamit. So, kailangan yun din ang gawin ko.
1: Mm.
2: Yan. Alam ko lang si Pastor Adro, alam mo. Pero hindi naman lying to. Pero nung una natin siya dila sa States, tapos ang dami niyang gusto isuot. Hindi, Dad. Ito suot ng mga bata sa Amerika ngayon. Sa ko, anak, hindi. Promise you. Hindi yan. Hindi, Dad, yun pala. O, sige, anak. Magdala ka ng ganyan. Pero wag lahat. Magsuot ka ng normal na damit. No? Pagdating natin doon, sabi niya, Dad, tama ka. Wala ko nakikita ang bata. Ganyan yung suot. Pero dahil gusto niyang, ayaw niyang ma-outcast o ma-out of place sa tahanan ng ibang, I mean, sa ibang bansa o sa ibang tao, they will be forced to lie, no? Sabi niya, older children and preteens may exaggerate a lie to fit in, impress peers, or protect a friend, or boost their own self-esteem. That's why they lie. They will say all of these things, no, in order to make them feel secure, no?
1: Yung mga magdadagdag ng kwento na, oh, ako din eh. Ginawa ko rin. Oh, ako din. Oh, naalala ko nga. No? Kasi nga, they want
2: alala
1: to fit in.
2: Yung bunso kasi namin, kailangan ho ng prayer. No? May pagka alaskador na ewan yung bunso eh. No? Eh, meron siyang kaibigan na lahat ng sabihin niya, yung kay, oh, nagawa na rin namin yan. Nagawa niya.
1: Yes.
2: Ginawa niya, nag-invento siya ng kwento.
1: Nag-invento siya.
2: Tapos, ano yung tawag doon? Binate niya yung kaibigan niya.
1: Which mamaya point natin yun.
2: Binate niya yung kaibigan niya. Sabi kinabig niya. Wala naman nun. Inimbento ko lang yun.
1: Oh, parang sinabi niya, oh, naalala mo nung ano, nung halimbawa lang, naalala mo nung nagpunta tayo sa ano, naalala ko yun. Eh, wala naman talaga.
2: Wala naman. Sabi sinabi, imbento ko lang yun eh. Wala ka naman.
1: But the reason why nagaganon yung friend niya na yun was because he wanted to fit in.
2: Right, lahat he wanted to belong.
1: And he wanted to belong, yes.
2: Wanted to belong.
1: Oh. And last po, sabi last po dito, yan. Testing boundaries and control. Lying can be a way for children to assert independence, test parental limits, or see if they can control a situation or outcome. Mm. Ano mga example ng ano? A child lying because they want to take control of the situation. Naisip ko yan kanina.
2: Actually, it's very related sa una. Mm-hmm. Yung social acceptance, no? In other words, pag nagsinungaling doon ang bata, they are trying to, ano, to assert their independence, to show na, kaya ko na to.
1: Mm-mm.
2: Kaya sila to trouble eh. Hindi, kaya ko na to, kaya ko di. And they realize they can make adult decisions, but they can't handle adult consequences,
1: mm-mm,
2: right? So in doing so, in order to control situation, they will lie.
1: Mm.
2: They will lie. They'll pretend. They will lie. They will do things na kala mo alam nila.
1: Mm-mm.
2: Yung pala hindi naman nila alam talaga gawin.
1: Mm-hmm.
2: So mag-i-end into disaster yan, no? Kaya mo ba? Oh, kaya ko po yan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. No? Kaya ko yan. So, you know, they will pretend like they know, you know, what's going on. Alam ko si Pastor Andrew nag-aaral magmaneho. Student siya. Sabi ko, anak, pagliko natin, hanging. Pagliko natin ang kaliwa, hindi mo na kailangan pihitin ang pihitin yung manibela. Pag lumigo ka ng kaliwa, as you are straightening the ng tires, babalik yang manibela mo, igaguide mo lang. Okay. Ito na ngayon kami. Sa may school to eh.
1: Kumaliwa
2: kami.
1: Kumaliwa
2: kami. Kaliwa namin, nakita ko, merong Pajero pababangga sa amin. Hindi pa rin niya tineturn yung manibela. Araro inabot namin. No? Naararo namin yung pintuan. Sagot siya sa akin, sabi mo babalik eh. Sabi ko, hindi automatic babalik. Babalik siya pa rin, gag-guide mo. Hindi yung nakahawak ka lang na nakaliko. Right? So yung nga, he thought he could make that decision but unable to, alam ko na, yung pala, hindi naman talaga niya totally alam.
1: No,
2: how to handle it.
1: Yeah. So, yeah. All right, so now let's go to the 6 ways to deal with lying. So what do we do? Knowing that these are the reasons. No?
2: Lalo na kung ang inyo pong anak ay may tendency na magsinungaling.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: If they have a tendency to lie for any of those reasons, whether foster or adopted or ano, if they have a tendency, do number one. Ano number one? Avoid...
1: Avoid setting traps.
2: Huwag nyo silang i-set up para magsinungaling, para matesting nyo kung talaga sinungaling sila.
1: Okay. Yes, parang katulad ng ginawa ng anak mo sa kaibigan
2: invento.
1: Niya. Okay.
2: Kasi alam nyo naman, parang ano yan eh, kahinaan na nga eh. Mm. Ilalagay mo pa siya sa posisyon na magsisinungaling sila.
1: Uh-uh.
2: So, sabi niya, if you already know the truth, don't ask a question that invites a lie. Diba? Ako po bilang guidance counselor, sinasabi ko parati yan. Bibigyan kita ng pagkakataon, magsabi ng totoo. Alam ko na ang sagot. Bibigyan lang kita. Kasi you're trying to prevent them from further telling lies. No? So wag po natin silang i-set up para magkamali. For example, asking, ikaw ba nakatapon ng juice? Samantalang nakita mo naman na sila'y nakatapon ng juice.
1: Kaya alam mo naman kasi wala naman ibang tao doon.
2: Wala ibang tao kundi sila lang. Okay. Ang sabihin natin ay, you know, I saw what happened. Linisin na lang natin.
1: Linisin natin. Okay. Oo nga no, kasi minsan nga 'yun ang ginagawa natin. Alam mo na, pero para lang gusto mong marinig.
2: Gusto mong ma-prove sa kanila na sinungaling sila.
1: Uulitin mo pa. Uulitin mo pa. So, if you already know, alam mo naman na gano'n na 'yun nangyari. Diretsuhin mo na, wag mo nang painan
2: magsolusyon na kayo.
1: Magsolusyon.
2: So, na iba po 'yun sa you want to give them a chance na magsabi ng totoo. For example,
1: yes, alaga natin.
2: Sa muna kuha ito.
1: Okay,
2: hindi ko kagad sinabi na huwag kang magsisinungaling, kinuha mo to. So, sa muna kuha, ang sagot niya ay, hiningi niya sa akin eh. Sabi ko, para si Eva't Adan to. Hindi yun ang tanong ko. Tanong ko, sa muna kuha. Nakakalat po, hindi din yun ang tanong ko. Tanong ko, saan mo nakuha? Nakita ka po nakakalat lang doon. Okay. Nagpaalam ka ba? Kanino ba to? Pwede bang gamitin to? Pwede itong anuhin? Hindi po. Okay. Kasi nagsisinungaling ka sa akin. Ang tanong ko, saan ang sagot mo ay nakakalat lang?
1: No.
2: Bakit napunta? Kasi hiningi niya sa akin. Sabi ko, yung kapatid tuloy niya parang, ba't ako? Sinabi ko din, eh bakit ikaw? Tinanong mo ba? Sa muna kuha yan? Oh, sabi ko. So, you know. Pero pag alam nyo na po, yun nangyayari talaga.
1: Yes.
2: Wag nyo na silang bigyan ng pagkakataon para makapagsinungaling pa.
1: Parang nung isang araw, di ba, naalala mo, nakatago yung mga soft drinks kasi meron tayong gathering eh. So may soft drinks tayo and we don't allow our kids to drink yung mga maliliit na soft drinks. So tinaas, ref. Eh nakita na sa CCTV na pumuha ng upuan talaga.
2: Oo.
1: Kinuha talaga. So instead of asking,
2: sinabi mo na
1: dinerecho. Para wag nang matukso pang magsinungaling.
2: Sabi ko, nakikita ka sa CCTV.
1: Kung uminom ka ng ano.
2: Kinuha mo yung soft drinks. Mamaya, magreklamo ka na naman. Masakit ang ipin mo. Masakit ang tiyan mo. Reklamo ka pa.
1: So,
2: tanungin mo na.
1: Diretsuhin mo na. Kasi katulad ng example na yun, di ba? May nakita ka natapon. Instead of saying, natapon mo ba to? Sino nakatapon nito? Sabihin mo na lang na,
2: Kasi, matatakot pa yun sa consequences.
1: Matatakot siya. So, wag na natin dalhin doon sa point na yon where you will, I think that's part of the provoking eh. No? You provoke pa. Binigyan mo pa ng chance na para hindi magsabi ng totoo. Number two po, the second thing that you can do is praise honesty first.
2: Ganda nito.
1: Praise honesty
2: first. Kung minsan po tayo mga magulang in our desire na to correct lying, correct tayo ng correct ng correct. And hindi naman po sasabing mali i-correct. Pero napupunan niyo po ba pag nagsasabi siya ng totoo?
1: Totoo, right. Mm-mm.
2: Kasi by doing so, nagkakaroon siya ng sense of value na, So kung sabi pala ako totoo, kahit kung minsan mahirap, no? Mas mabuti yun. Again, alaga natin, no? Itong kamakailan, may nagpulit-pulit ng papel, no? Okay. Tinanong ko, sino nagkalat dito? Taas kagad din siya ng kamay. Okay, very good. Mabuti na sinabi mo. Walisin na yan, linisin na natin.
1: Right.
2: Ganon. Kasi kung hindi, pag tinanong mo, sino nagtapon ito? Pero alam mo naman pala. Diba? So purihin natin pagka sila po ay nagsabi ng totoo.
1: Mm-mm.
2: Para maramdaman nila na, yun pala yun. Yung sabi kong totoo, ano sabi natin? Ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwag. Yan po sasabi dyan. Okay.
1: Actually, maidagdag ko lang no dito sa part na to yung praising when they tell the truth. Minsan kasi, and I've seen myself do this before, no? Halimbawa, alam mong hindi nagsasabi ng totoo, no? Finally, nagsabi ng totoo. Imbis na i-praise mo. Ayan!
2: Sabi ko na nga ba, sinungaling ka?
1: Sinabi ko ni. Kaya, alam mo yun, parang yung bata, nagsabi lang ako ng totoo.
2: Sabi mo, magsabi ko totoo. Sige, pinapagalitan mo
1: ko. So, once nagsabi na ng totoo, ano ka na? Kabig ka na? Ay, thank you, anak. Thank
2: Awat
1: you for
2: na.
1: Telling the truth. O, diba? Mas maiging nakapagsabi ka ng totoo. Okay, so you praise them when they start telling the truth. Ang pangatlo naman po ay... Okay.
2: Mahirap this... to.
1: Akin ba to sa'yo?
2: Sa akin ata to, sa akin... Keep calm. Ako po.
1: Wow.
2: Keep calm. And separate the life. Ang hirap niyan. Sabihin, wag niyong, pag yung kanyang ginawang kasinungalingan, wag daw natin gawang description ito ng pagkatao niya.
1: Yes.
2: Diba? Sabihin niyo na, nagsinungaling ka. Sinungaling ka na naman kesa sa sinungaling ka. Okay. Ihiwalay daw natin. The hard part is the keep calm. Keep calm part. Kasi nakakainis pag tayo pinagsinungalingan.
1: It's talaga. Sabi mo nga kanina.
2: Nakakayamot.
1: Diba? Sabi mo kanina, hindi lang basta nakakainis tsaka nakakayamot. I think ako personally, sabi mo kanina, that's one of those things na pinakamahirap sa isang magulang kasi na hurt ako and I tend to take it personally kasi sa akin, do you not trust me enough para sabihin mo sa akin yung katotohanan? Hindi ba established yung ating relationship na kinakailangan mong falsify ng katotohanan sa akin? Bakit hindi mo kayang sabihin sa akin? Hindi mo ba ako napagkakatiwalaan? So I take it personally. Very personal ako when it comes to the lying part.
2: Well, but you know, sometimes don't take it personally kasi
1: yun nga.
2: The motivation sometimes, like we said, is not consequences but just to be you made a mistake and you don't want to be a disappointment.
1: Oo. Kaya no? nga eh.
2: Umalpak na naman ako.
1: Correct. Kasi nga, kung babalik nga tayo sa reasons, you are not the reason.
2: Naalala ko tuloy yung prayer ng isang alaga natin tong kamakailan. Ano yung prayer niya bago kumain? Sana po ano, mabuo na ang aming pamilya.
1: Mabuo na ang aming
2: sabi
1: pamilya.
2: Mo, ano yung busabihin?
1: No? Hindi kasi nga, in my mind, I'm thinking, we, kasi tayo, you know, bilang on the side, no, bilang foster parents. Fostering is just temporary.
2: Hindi naman talaga tayo yung totoong pamilya.
1: Fostering because ang goal mo is permanency, right?
2: Permanency
1: can look differently, no? Pwede kasing permanency if they can be reunited with a biological family, or if that's not possible, permanency if somebody else can adopt them, no? Mm. So temporary lang siya. So when he said, so one of our jobs bilang foster parents is to make sure that they are prepared for that permanency.
2: Kaya ba nila?
1: Inihahanda natin sila. Ibig sabihin, kasi minsan ang tendency bilang foster parents is to make the biological or kung sino man yung
2: look bad.
1: Pero hindi dapat po. Hindi dapat natin ipa-make look bad yung kanilang biological family. Kasi kung doon sila mababalik, then we have to prepare them to be excited about their reunified.
2: Yeah, yeah.
1: So, kaya lang because at this stage na medyo negative, ano, ang nanggagaling po sa stories ng mga bata, but you still want, tinatry mo i-balance eh.
2: Kaya nalala ko yung prayer niya, sana po mabuo na yung pamilya. He was, tinanong mo.
1: O kaya nga, binabanggit ko lang yung reason ko kasi na medyo na ko nung sinabi niya.
2: Nung sinabi niya,
1: kasi akala ko ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang bumalik kasi that would be the first sign. Kasi before talagang
2: ayaw.
1: Gusto niya mabalik. Oh, wait lang. Gusto niya nang mabuo yung kanyang family. So, I asked him after that. Ang sabi ko, anak, ano ibig sabihin mo na ano? Kasi igagrab ko na yung opportunity I was going to grab the opportunity na because he was thinking positively about his biological family,
2: na.
1: I'll start talking about yun nga, yung reunification and all. So I asked him, sabi ko, ano ibig sabihin mong mabuo yung family natin? Mabuo na yung family natin? And then ang sagot niya ay, nalala mo? Hindi, ang sagot niya ay
2: gusto niya mabuo in the sense that maging mabait na.
1: Yes.
2: Maging mabait na po kami dalawa ng kapatid ko.
1: Oh.
2: Kasi ang isip niya, hanggat hindi siya nagiging
1: mabait.
2: Satisfactory,
1: yes.
2: Hindi na siya naglalay, hindi siya nagagawa ng mali, ay sira ang kanyang pamilya.
1: Oh.
2: Which actually describes the original family noon. Kasi pag may sabit sila, makulit sila, ganito sila, sila'y pinalalayas at pinapaalis ng kanilang pamilya. So in his mind, even though ilang buwan na sila sa atin, ang isip nila kung mapapasaya ko yung aking pamilya, if they will like me and I can keep myself clean, then mabubuo yung pamilya. Kasi pag hindi, masisira ang aking pamilya dahil sa gawa niya.
1: So,
2: can you imagine the pressure that is on the shoulders of a child?
1: Right. But going back, ano, kasi sabi natin, keeping calm. It's hard to keep calm.
2: Kasi it's hard pag offended ka.
1: Oo, kasi ako, I really take things personally. That's why I have to go back again to the four reasons. Yung four reasons for lying is not really because they don't like me, they hate me, or they don't respect me or love me.
2: Right.
1: It has nothing to do with me.
2: It's more on them.
1: And they, yun nga, yung
2: and again, hindi po ibig sabihin nun, dahil naiintindihan mo na it's on them na it's okay.
1: Mm-mm.
2: But it will change the way you think and react to
1: Mm-mm.
2: things.
1: Mm-mm. Yes, okay. So punta po tayo dun sa fourth one po natin. Ito gusto ko tong part na to. Kasi kanina, sabi natin, ang number one reason is they fear the consequence. Okay? Mm-mm. Tatakot sila sa consequence. So focus on problem solving over the heavy punishment. Kasi baka naman, ang reason nila for lying is because alam nila na matindi ang kapalit kapag nabuking ko ano yung mali nila.
2: Yari ako.
1: Oo. Kasi kung matindi kang magparusa, matindi ang kapalit, na minsan hindi po kapantay nung behavior, hindi commensurating dun sa wrong behavior na ginawa. And we always teach that whenever you correct a behavior, make sure na yung way of correcting mo is not equal
2: appropriate.
1: But appropriate dun sa wrong behavior na ginawa.
2: Right.
1: Kasi if it's not, then they will hide. They will cover up. They will lie about it. Kasi nga takot sila dun
2: survival
1: sa
2: na, no? Survival.
1: Oh. Sabi po dito, focus on problem solving over heavy punishment. Shift the focus from harsh penalties to logical consequences and repair. I love that word, yung repair na yan. Kasi ang goal nga natin is to fix, to correct the wrong behavior and to fix things. Hindi lang yung basta na
2: basta inanong mo lang ng moment na yon.
1: Yes, oo. If a rule was broken, focus on how to fix the situation or make amends rather than imposing an unrelated punishment that creates resentment.
2: Ang nangyari, pag nagkamali tayo o mali yung ating approach, na ginawa natin consequential yung kanilang parusa, ay lalo magsisinungaling.
1: For example, halimbawa, as simple as ano, ito, lagi ko sinasabi yung, halimbawa yung bata, no, nasa kainan, natapon, ito madalas ko to nakikita, even in public places,
2: right,
1: no, natapon yung inumin. Ano ang gagawin agad? Halimbawa, ayan, hawak mo, andyan yung kamay mo, no, natabik mo. Ano kaagad ang ano, ang gagawin ng nanay? Sinabi ko na kasi huwag kang malikot eh, natapon mo tuloy. Okay? So because ang mind ngayon ng bata is that
2: so,
1: every time
2: magkakamali
1: ako, ganito ang kapalit. No? Magsisinungaling na lang ako. The next time, because alam niya na the manner ng correcting ng kanya, not nga correcting eh, punitive yung dating. Ang tendency po niya, pag greater things na, iha-hide na lang niya.
2: Tago ko na lang. Tago kasi na delikado lang.
1: Oo. But another example din ng ano, no, yung kapantay na, sabi dito, ang word na ginamit niya is logical consequences. For example, let's say hindi paggawa ng homework. Okay, hindi gumawa ng homework. So nalaman mo. Ano ang possible na kaparusahan or punishment na hindi pantay?
2: 39 lashes.
1: 39 lashes. Palo.
2: Para si Jesus, palo.
1: O di kaya, by the way, huwag niyo pong gagawing consequence po ang ano ha, ang necessities. Merong minsan, hindi mo pa kakainin. Sige, hindi ka gumawa ng homework, hindi ka kakain ngayon. Una, na-correct ba yung hindi paggawa ng homework? Hindi.
2: Wala pa rin siyang homework.
1: Wala pa rin siyang homework. Diba? Wala pa rin siyang homework. Pangalawa, huwag mo i-deprive yung bata ng pagkain kasi it's a need, no?
2: Right, right.
1: A better way to do it would be, kasi katulad yan, pag sinabing, ba't di ka gumawa ng homework? Sige, ang parusa mo ngayon, di ka kakain. Bayaan kung magutom ka kasi hindi ka gumawa ng homework mo. So, hindi siya
2: layo.
1: Ang layo, diba? So, the next time, masasabihin niya, hindi po, gumawa po ko ng homework, kinain lang po ng aso natin.
2: Hindi, ayun, so na wala na alam po. Mo, si Franklin estudyan, ano, college na yan, sa Bible school na. Nung elementary siya, di ba yung, ano, magbabakasyon tayo. Tapos na labat na schoolwork niya, tapos na po. No, ipasahan na ng card. May tag ng teacher. Ma'am, ang dami po na...
1: Missed work.
2: Ah, ganun. Okay. So, habang nagsuswimming kami, yung mga kapatid niya, ano na, nangyari? Kasi natin siya sa bangko, tinatapos niya yung tinsyan-tinsyan, sasabihin mo mga kapatid niya, tinsyan-tinsyan. No, hanggat di mo tatapos sa homework mo na yan, yung mga back work mo, hindi ka sasama sa swimming. Hindi namin siya iniwan sa bahay. No, hindi namin siya iniwan sa bahay. Isinama pa rin namin siya. Pero, tapusin niya muna, torture, kasi kaharap mo yung mga kapatid na swimming. Ikaw, you know, parang 15 ata yung homework na niya. Tapos, tapos nung ano, puro lalaki pa man din, no? Nung tapos siya, sabi ng mga kapatid, yay! Palakpak!
1: So, katulad doon, ano, balik tayo dun sa homework, di ba? homework ang kaparusahan, huwag kang kakain. So, hindi siya pantay. Oh. And then, hindi mo rin na-correct yung behavior.
2: Ganun pa rin.
1: So,
2: oh.
1: Ang tendency nga, no, next time, ako, hindi ako makakain. They'll lie about it, no? Kasi, takot sila, ayaw nila yung consequence na yun. Instead, you can say, anak, hindi mo nagawa yung homework mo. You have to do it. Okay? So, tanggalan mo na kita ng privileges ngayon, no? And makukuha mo yung privilege na yon after mo magawa yung homework mo. Pero nagawa yung homework.
2: Nagawa after. At na-address. Imbis na itago kasi natatakot sa consequences.
1: Okay. Number five na po tayo.
2: Number five, examine the root cause. Look at what prompted the lie. If it was driven by fear, evaluate whether your expectations or discipline strategies feel overly punitive. If driven by low self-esteem, look for ways to build their confidence.
1: Yes.
2: And I remember in a forum, I was asked by a young man that says, desperate. Sabi niya, paano po yun pag gusto kong kausapin yung mga magulang ko tapos may problema ako? Akala nila ang lakas-lakas ko. Mm-hmm. Pero hindi ko sila makausap. Kasi pag kinausap ko, pinapagalitan na ako. Mm-hmm. Yan lang. Hindi mo inaano. Ganun po. Ano pong pwede kong gawin?
1: Mm-hmm.
2: Ang hirap kaya sagutin nun.
1: Mm-hmm.
2: For me as a counselor, parang, gusto ko sabihin, sabulutan ko kaya yung mga magulang. Kasi, paano nga naman, di ba? So yung bata, is expressing to a stranger his desire to communicate with his parents but knows that he will be dismissed or perceived na mahina. So, he puts on this confident air. And you can see in his clothing, lumalabas. Yung clothing niya, medyo bad boy yung dating. Long hair, may quintas, yung para siyang motorcycle rider. Yung dating, yung pala, all of the whole thing was just a costume to project that he

0: लोग ऐसे करते करते करते करते नॉट द लेस आई विल स्टिल हैव टू डू द राइट थिंग एंड डू द ट्रूथ.
1: Ayan po. So, ang prayer po namin is that meron po kayong natutunan at na-bless po kayo muli sa ating conversation today. And if you were blessed, pakishare nyo po ang ating episode ngayong araw na ito para po madami pa pong mga matulungan mga magulang as they raise their children. So, yes. Dad.
0: Manalangin po tayo lahat. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo po sa amin. Hirap maging magulang, Panginoon. Napakalaking responsibility to absorb, to get all of this. Pero Panginoon, we know that our children are gifts from you, heritage from you. And so today, Father, that's what we ask. We ask, Father, give us grace and strength. Naharapin namin ang lahat ng ito, Lord. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Thank you po mga kaagapay for joining us again today ngayong Martes po ng umaga, Tuesday edition po ng Family Matters. And ingat po kayo dyan. Huwag po kayong masyadong magiging frustrated when it's a blessing to be a parent. Napakalaking responsibility, but God will give us the grace and the wisdom to guide our children. So nagpapaalam po ngayong umagang ito at Isa Tika.
0: Pastor James Latika po. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po, magandang umaga, maligayang Pasko sa inyong lahat.
1: God bless you all po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Inaingon sa Biblia nga gimahal ka sa Ginoo ug aduna siya'y maayong plano sa imong kinabuhi. Sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak, nga kung kinsa ang mutuo kaniya, dili mamatay kung dili makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Apan adunay dakong problema ang tawo. Ang tawo makasasala ug nahibulag sa Ginoo. Tungod ang tanan makasasala ug walay kinsa mangtakos sa mata sa Ginoo. Sanglit si Jesucristo ang tubag. Siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Namatay siya tungod sa sala sa tanan. Namatay siya para maluwas kita sa himpit nga kalautan ug silo tungod sa atong mga sala. Kung gusto nimo nga mailhan ug madawat si Jesucristo sa imong kinabuhi, mahimo nimo kana karon. Gisulat sa Biblia nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Pinaagi sa pagpangamuyo, mahimo mong ipakita ang imong pagtuo kaniya. Nakigistorya ba ang Ginoo kanimo? Imbitara si Jesus nga musulod sa imong kinabuhi para mahimo nimong kaugalingong Ginoo og manluluwas. Kung mao kini ang imong gusto karon, pag-ampo sa kini nga pamaagi. Ginoong Jesus, usa ko ka makasasala apan hugot ang akong pagtuo nga ikaw namatay para maluwas ako. Nangayo ako og kapasayluhan sa akong mga sala. Gidawat ko ang gasa sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa akong pagtuo. Ginadapit ka nako nga musulod sa akong kasing-kasing sama sa imong gisaad. Salamat sa kaluwasan ug hinaot pa. Nga tabangan mo ako nga mabuhi lang kanimo. Amen.
4: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
5: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
6: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
5: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
6: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
5: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
7: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: Want better grades while having fun? Listen to the lecture and take notes. You can try using different colored inks or pencils to shade for each subtopic. Look over your notes within a few hours of the class and review small portions at a time with your friends. It's definitely cool.
9: Cool school tip from 702 DZAS.
10: Kay Dr. Acosta, pinagalitan na naman niya ako. Mali daw ang sukat ng complete denture ko. Ang bagal-bagal ko pa. Matatapos ng semester, konti pa lang ang naisasubmit ko.
11: Cynthia, hindi kita maintindihan. Magaling ka naman sa academics, ha?
10: Ewan ko ba, pag nasa clinic na tayo, kinakabahan ako. Parang hindi ko na kaya kahit alam ko namang gawin.
11: Hindi ko alam kung bakit ka pinanghihinaan ng loob. Pero ang alam ko, maaari mo itong idalangin sa Panginoon. Sa Kanya ka humingi ng lakas ng loob at katalinuhan. At doon, matutuklasan mong wala kang malalapitan na katulad niya.
12: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo, pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin, pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan kong sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa iyo ng Diyos.

0: Jenna, bakit ka umiiyak?
1: Ha? Sino ka? Bakit mo ako kilala?
0: Jenna, bakit ka umiiyak?
1: Kasi po, wala akong pamilya.
0: Bakit mo naman nasabi yan?
1: Ayaw nila sa akin. Hindi ako mahal ng mga magulang ko. Sabi ni na ate, hindi daw nila ako kapatid. Walang nagmamahal sa akin. Bakit ako? Ano bang ginawa ko sa kanila?
0: Alam mo ba na ang tagal ko nang hinihintay ang oras na ito?
1: Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin?
0: Ang tagal ko nang ipinaparamdam sa'yo na mahal kita.
1: Baka nagkakamali po kayo. Wala po nagmamahal sa akin. Pagkakamali po na ipinanganak ako. Yun ang sabi ni Papa.
0: Hindi ka pa lamang ipinapanganak, mahal na kita.
1: Sino ka ba? Iwanan niyo na po ako.
0: Jenna, bakit mo ako itinataboy? Hinayaan kong mamatay ang nag-iisa kong anak para lang makita mo kung gaano kita kamahal.
1: Hindi ko kayo kilala. Sino ba ang inyong anak? Anong kailangan mo sa akin?
0: Mahal na mahal ko ang anak ko, Jenna. Pero mahal na mahal din kita.
1: Tama na! Ayoko na! Pagod na ako!
0: Maniwala ka sa akin, Jenna. Mahal kita at sana'y magtiwala ka sa akin. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Ako ang iyong tunay na ama, Jenna. Maniwala ka sa akin. Mahal kita.
1: Umalis na po kayo. Pabayaan niyo na ako.
0: Ako ang iyong ama.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

sinong magsasabi na dakila ang Panginoon? Sino ang magpupuri sa Kanya? Kundi tayo Kanyang mga nilikha. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Tuesday, mga kaibigan. Unang Martes sa buwan ng Oktubre. Kamusta po kayo? Welcome po dito sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat sa atin nga online broadcast. At the same time, FB Live. Kaupod ninyo ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Salamat sa Ginoo kay kagainan na batian na kita sa ere. Alin, alas 5, tob-tob, alas 9, medya sang aga. And subong, balik anay kita sa online broadcast. Kaya, samtang ginahulat pang pagtakod sa aton niya Transformer. Please bear with us and pray for us, no? Pag-pray nyo po na mapadali yung ating pag-install ng ating transformer para marinig nyo na po ang DXKI sa radyo mula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. Pero sa ngayon, yun po muna yung ating broadcast schedule. Sa mga bago pa lamang na nakikinig dito sa 1062 DXKI, yung mga online tuner natin, yes, hindi po kayo nagkakamali. Kayo po ay nakikinig dito sa Jesize Dos DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. At tayo po ay naglilingkod dito po sa Corona del City sa loob na po ng 6 na dekada. Kaya to God be the glory, kahit meron mong mga challenges and struggles sa buhay, patuloy pa rin po tayo dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. Ngayon, ang tanong ko sa mga kaibigan natin na nakikinig online or via FB or sa ating online streaming, kamusta ka? Kamusta ka ngayon? Dahil marami pong mga nangyayari, no? Marinig natin na balita, pero ang totoo, kamusta ka talaga? Minsan, ang bilis nating sumagot, I'm okay. Pero ang totoo, okay nga ba talaga? So, how are you today, kaibigan? Sometimes, masabi natin, okay lang ako. Meron pa namang ganito. Meron. Pero, sa loob natin, pagod na pala tayo. At sometimes, hindi na natin kaya. Kaya, andoon, nababar down na, nagbe-breakdown na. So, this week, actually, sa October 10 ay isa-celebrate po natin yung World Mental Health Day. Kaya ang ating maging focus ngayong linggo dito sa ating programa ay about po sa ating mental health. Usapang mental health po muna tayo. Pero inline pa rin po kung ano yung sinasabi sa Bible. Para kasi sa Bible, makita din naman talaga natin yung mga testimony ng mga man of faith. Although malakas po sila, pero minsan andun po sa punto na nanghihina din po, napapagod, at andyan din po sa punto na magi-give up na. Pero by God's grace, nagpapatuloy pa rin. Kaya ang tanong natin sa bawat isa, when your mind is full, how do you find rest? Kung punong-puno yung ano mo, isip mo, paano ka ba makapagpahinga? So today, wag tayong mag-pretend na okay lang tayo. It's okay not to be okay. Sabi nga, 'di ba, sa movie, it's okay not to be okay.
Kasi human as we are, talagang napapagod tayo. Pero salamat kay Lord dahil pwede naman po tayong magpahinga. So gusto din po naming makarinig mula po sa inyo, sa mga kaibigan po natin ngayon. Yun, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe, greetings, encouragement, prayer request, praise report. Willing po kaming mag-pray pa sa, para sa inyo. Kung kayo po ay nagsustruggle din today, napapagod, at kailangan nyo ng panalangin. Andito po kami sa DXKI. We are willing to pray. No? And gusto din po naming makarinig ng inyong mga praise report, greetings, and encouragement. And later, no? Maybe by the end of this program, we will discover what we can do with that burden na dinadala mo ngayon. So, isend mo lamang dito sa atin. And of course, no, gusto din po nating batiin ang mga nagbo-birthday today. Happy, happy birthday sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today. Happy birthday ngayong October 6. Sino po ba ang mga kakilala nyo ngayon na nagbo-birthday, kaibigan? Pwede nyo pong ipadala dito ang inyong greetings at encouragement para sa kanila. E-text nyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963180149 or pwede din po sa ating FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat na nagba-birthday at nagse-celebrate today ng kanilang wedding anniversary.

Again, happy, happy birthday po sa lahat ng mga nagba-birthday today, October 6, 2026. Yan. Sino po ba ang mga kaibigan natin na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today? Yan, gusto ko pong batiin ng happy, happy birthday dito sa aking FB account. Yan, happy birthday po today kay Rian Loria. Yan. Happy birthday kay Brother Javes James Mancho, kasamahan natin sa FEBC, and kay Dina May Lamudien. At today din ang birthday ni Ma'am Aubrey Uy, kay Joy Calob. Happy birthday din kay Ma'am Amy Joy. Ay, kay Mary Joy Gumban. And today din ang birthday ni Brother George Butterson. So yun, sila po ang mga kaibigan ko na nagbo-birthdays ngayong araw. Kayo, baka may kilala din po kayo ha. Pwede nyo po silang batiin. At sa mga mag-asawa na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Pray na si Lord ang patuloy na mag-bless po sa inyo, patuloy na magbigay ng kalakasan, at huwag niyo pong kalimutan na pasalamatan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang kanyang goodness and faithfulness. May this new year of your life bring you closer to what truly matters. Happy birthday from all of us here sa 1062DXKI. Masaya kami sa inyong celebration. 11:23 ang ating oras. Sige po, sa ating pagpapatuloy, pakinggan po muna natin ang awiting ito mula po sa Yanong Kristohanon. Sa tanan man niya may birthday, I pray na amo po niya ang imong kantahon, no? Kag-desire nga hindi gid naton pugan na simbahon kag pasalamatan ang Ginoo. So, walay makapugong.

alas 11:28 ang ating oras, mga kaibigan. Yes, walay makapugong sa pagdaig, pagpasalamat, pag-awit sa ato ang Ginoo. Tungod, karapat dapat po talagang purihin at pasalamatan ang ating Diyos, kaibigan. So, diligid, mapugnan, no, nga dili ta magpasalamat kay sa ano pa lang, sa title pa lang sang aton nga program, pagdayaw kag pagpasalamat. So sabi gani sa sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. So, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, pasalamatan natin ang Diyos. Isang minuto bago po mag-alas 11:30. Sige, bago po tayo dadako sa ating verse of the day, gusto ko munang i-shout out si Ma'am Shelo Kapitan. Hello and good morning din po kay Ate Grace Tarazona dira sa Maynorala. Hello man kay Ate Presi Bernardino, kay Ate Belma Malfarta Mansores Quelio, at kay Ate Jovita Magno Colliado, kay Ate Daisy Concepcion Mogote. O, sino pa ba ang present? Sige na. hanapin ko po muna yung ating FB Live para makita ko dito kung sino yung present din po today. Yun, shout out din kay Ate Aileen Valintungog. Hello, Ate Aileen. Kay Sistes Alagos. Yun, sabi niya, palagi daw po nakikinig yung mga kaibigan at kasamahan niya daw doon sa Lake Cebu. And hello din kay Ate Hazel Paolo, kay Ate Michi Tyson, kay Ate Riza, Ate Edna Dimasuay sa Dimasuay family. And hello and good morning din po sa kay Ate Gina and Kuya Florencio Nawal. I hope na nakapamati sila online. Ayang iban sa radyo gid kag nagapamangkot sila, kag nahidlaw na gid daw sila sa DXKI. So please pray po na mapabilis po yung pag-install natin ng ating transformer para mapakinggan na po natin yung ating mga programa mula alas 5 ng umaga hanggang gabi. Hello kay Ma'am Fela Pus, kay Ate Merly. Kumusta po kayo, Ate Merly Hospital? Kay Ate Zelku Studio, kay Brother Michael Mejia, and kay Sis Yol Sepol. At kay Ate Luz, Maria Luz Elisan. Nakikinig din po dyan sa atin si Brother Ken, si Sis Yoli Arsaga and Brother Greg. At sa Sarasal family, hello din po. Yung mga binati sana natin nakikinig online, no? Si Migo Jandy, hello Migo Jandy. Happy listening. Are, nagapamatigin niya siya online streaming sa Jensen. So aside po kay Migo Jandy, sino pa po ang nakikinig via online streaming? Kung hindi niyo pa po alam yung ating online streaming, please open www.febc.ph and then click listen now. 1062-DXKI-FEBC Radio. Hello kay Ma'am Wilma, dira sa my trade. Kag happy listening man kay Ate Elma Castillon. Yan. Sino pa ba ang present sa FB naton? Please share and like our FB page, 1062-DXKI-FEBC Radio. This time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day dito sa 1062-DXKI.
programa nating Pagdayo Kag Pagpasalamat.

0: verse of the day.
1: Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, please open your Bible sa Matthew chapter 11, verse 28. Matthew 11, 28. Sabi po dito ni Jesus, "Come to me, all you who weary and burdened, and I will give you rest." Matthew 11:28, "Come to me," Jesus said, "all you who are weary and burdened, and I will give you rest." So sabi ni Jesus, "Come to me." At sino po yung sinasabihan dito ni Jesus na "come to me"? Those who are weary. Ikaw ba ngayon ay napapagod, kaibigan? Ikaw ba ngayon ay puno ng kabigatan? Burdened? Ikaw din po ay tired? Maraming dinadala? So ito po yung sinasabihan ni Lord Jesus dito. The people who are carrying something. Maybe that's you today. No, ikaw yon na maraming dinadala. Bakit marami tayong dinadala? Kasi sa mundong ito, dami pong mga information, news, social media, problema, opinion, notification. Bad news. Mga pangyayari sa paligid natin. Sometimes, napuno na tayo ng mga impormasyon na yon at pagod na pagod tayo dahil hindi na makapagpahinga yung ating isip, yung ating puso, and even our body. Kasi kahit na yung mga hindi dapat natin i-worry, we na-worry po natin. We worry about tomorrow. Nag-overthink po tayo. And sometimes, palagi nating iniisip yung nakalipas na. So, sa sobrang dami nating dinadala, yun, napapagod, nabibigatan na po tayo. Pero kaibigan, merong good news. Dahil today, iniimbitahan tayo ng ating Panginoon to come to Him. That's an invitation. Invitation ng Lord sa atin na tayo po ay lumapit sa Kanya. Let's bring our burden, our exhaustion, our questions, our fear. Yung mga bagay na hindi natin ma-explain. Sabi niya po, "Come to me." Dalhin natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. Cast natin doon sa kay Jesus. Pero ang tanong, what does "come to me" or "come to Jesus" mean? So, "come to Jesus" meaning lumapit tayo na merong pagpakumbaba na puso at yun, may pagtitiwala sa Kanya. Na inamin natin na hindi ko ito kaya, yung mga kabigatan na dinadala ko, hindi ko kaya. Kailangan ko ng tulong. At si Jesus lamang po ang makakatulong sa atin. Actually, hindi po yan weakness kung tayo po ay humihingi ng tulong. Lalo na pag hindi na natin kaya. So, sabi ko nga kanina, tayo po ay iniimbitahan ni Jesus. Hindi bukas, hindi later, but today. Jesus is inviting us to come to Him. To rely, no? Magtitiwala tayo sa Kanya. Siguro, ikaw yon kaibigan, no? Yung sobrang nabigatan, ang daming dinadala. Kinakausap ka ngayon ng Lord na lumapit sa Kanya. Sabi niya, anak, lapit ka dito. Magtiwala ka sa akin. Ibigay mo sa akin yung mga kabigatan mo. Dahil tandaan natin na si Jesus lamang po, kaibigan, ang makapagbibigay sa atin ng comfort, makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, kapahingahan na hindi kayang maibigay ng mundo, na hindi kayang maibigay ng mga tao sa paligid natin. Only the Lord Jesus.

Jesus. Kasi mismo siya, na-experience niya po yan. Nang siya po ay pumarito sa mundong ito, He is God! But siya po ay nagpakatao, nag-suffer, ni-reject, na-experience niya din yung pain, at mismo doon sa cross ng Kalbaryo, siya po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At yun yung biggest problem natin, dahil sa kasalanan tayo po ay na-separate sa Kanya. But siya po ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo, at sa ikatlong araw siya po ay muling nabuhay. Kaya meron po tayong buhay na pag-asa sa Kanya. Kaya ngayon, patuloy niya tayong iniimbitahan na lumapit sa Kanya at i-experience ang kapahingahan na sa Kanya lamang natin makakamtan. So again, come to Jesus today. Ito po ang awitin, Kapahingahan Ko Mula Po sa Papuri 23, dahil ang kapahingahan natin, kaibigan, ay nagmumula lamang sa ating Panginoon.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
2: Tunay nga po, kaibigan, na ang ating kapahingahan ay doon lamang po sa presensya na ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, kung ikaw po ay napapagod today, naguguluhan, ang daming dinadala, tayo po ay iniimbitahan ng ating Panginoong Jesus na lumapit lamang sa Kanya. Bring your burden, your exhaustion, your questions, your fear, bring the things you cannot explain, bring them to Jesus. Ibigay mo lahat sa Kanya. Oo. So today, sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, paano nga ba tayo maka-experience ng kapahingahan? Kasi ang tanong ko kanina, punong-puno na po yung mind mo ng maraming mga bagay. When your mind is full, how do you find rest? Sige po, baka may sagot po kayo, ha? Pwedeng-pwede nyo pong sagutan yung tanong natin. When your mind is full, how do you find rest? Saan po ba kayo naghahanap ng kapahingahan? Tulog po ba? Or, yun, ano, gala? Or ano yung mga, saan kayo pumupunta para lang makapag-relax or makapagpahinga? Sige, meron po ako ditong practical tips na ma-share sa inyo mula po sa acrostic word na rest. R-E-S-T. So, let's make this a practical. So, our word for today is rest. R-E-S-T. So, letter R stands for recognize. First, recognize what you are carrying. Sometimes we say, I'm okay. Yun, sino yung guilty dyan? Okay lang ako. But deep inside, you're not, no? So ask yourself, what is actually making your mind tired? Name it! No, i-identify mo, i-recognize mo na, ito, nagpapabigat talaga ito sa akin. You don't have to solve it immediately, no? Agad-agad. You just recognize it. And letter E, express. So una, para tayo po ay makapagpahinga, una, let us recognize kung ano yung kinikerry natin. Kasi palagi natin sinasabi, ang bigat-bigat na, pero hindi din naman pala natin alam kung ano yung nagpapabigat sa atin. Kaya hindi natin ma-identify kung ano yung nagpapabigat kasi nga hindi natin alam kung ano yun. So, let's recognize it and i-express. Express, sabihin mo kay Lord, Lord, ito yung nagpapabigat sa akin. I'm struggling, I'm overwhelmed, no? And pwede mo ding sabihin sa mga person na pinagkakatiwalaan mo, like your friend, your mentor, your pastor. And most importantly, bring it honestly to God. Sabihin mo ang totoo sa kay Lord. Lord, pagod na pagod ako. Hindi ko na kaya to. I need you. I need you na tutulong sa akin, sa aking mga pinagdadaanan. And letter S, seek God's word. So, sa ating mga pinagdadaanan, kaibigan, ang kailangan talaga natin, ang comfort mula sa salita ng ating Panginoon. When our minds are full, we need something stable to hold on to. That's why we need the Bible. We need the Word of God. Our foundation, ang dapat nating paghugutan sa ating buhay, ang salita ng ating Panginoon. No, not just whatever appears in social media feed natin, but talagang yung word, no, na binasa mo mula sa ating Diyos. Kasi yung salita niya talagang hindi nagbabago. Our feelings, our emotions change, no? Pero ang salita ng Diyos hindi talaga nagbabago. Sabi nga po sa kanyang salita, heaven and earth will pass away, but His words will remain. So, pwede natin yun pagkugutan, ang kanyang salita. And finally, no, we can rest when we trust in Jesus. So, una, recognize your heaviness, kung ano yung mga dinadala mo. Letter E, express it through prayer. And letter S, seek God's word. And last, trust Jesus. You may not be able to control everything happening around you, but you can choose where you bring your burden. Jesus says, come to me. So today, don't carry everything alone. Huwag mong sarilinin yung mga dinadala mo, kaibigan. Bring it to Jesus. So, friend, if you are watching us on Facebook Live, pwede mong kumplituhin ang sentence na ito or nakikinig ka sa TikTok. No, kung ikaw ngayon ay nanunood, today, I need rest from blank. O, sige nga. Saan mo ba gustong ma-experience ang kapahingahan mula sa Panginoon? Maybe from fear, overthinking, or work. Pagod na pagod ka sa work. Financial pressure, family problems, your past, or maybe simply everything. So, sabihin mo kay Lord, today, I need rest from everything. So, you can write it in the comment section or sa ating comment section sa ating TikTok. Pwede nyo pong ilagay dyan ang inyong sagot. And, ibigay natin yun lahat kay Lord. Kasi, walang imposible sa ating Panginoon, kaibigan. Kayang-kaya niya lahat. And even yung mga kabigatan natin, sabihin natin, parang hindi ko naman kaya, pero kayang-kaya ng Lord na tulungan tayo. At kayang-kaya ng Lord na i-guide tayo, lalo na sa ating mga dinadala sa buhay. So, ang bilis ng oras, 11:55 na. Kung ikaw ngayon ay nakikinig, no, sa FB Live, sa TikTok, hindi ko man kayo lahat kilala dyan sa TikTok na nanunood, gusto ko lang po sabihin, siguro ikaw yung tao na pagod ngayon, maraming dinadala, and need mo ng someone na mag-comfort sa iyo. Gusto kong marinig mo ito now. Huwag mong i-carry alone. Reach out to someone you trust. Talk to someone, no? And hingin mo ang prayer nila. And kung hindi talaga kaya dahil sobrang bigat na, dahil marami kang pressure sa life, mayroong mga mental health challenges, you can seek also mga qualified mental health professional. Even your pastor, counselor. At andito din kami sa DXKI, we are willing to pray for you. Lalo na yung mga kaibigan natin na maraming mga pinagdadaanan sa buhay. Dito kami na handang manalangin sa inyo. And most importantly, You just say yes sa invitation ng Lord sa atin. Sabi niya, come to me. Yun yung sabi ni Jesus. So kung ikaw ay nabibigatan ngayon, kaibigan, lumapit tayo kay Lord Jesus. 11:57 ang ating oras, ang bilis po, no? At maya-maya, magtatapos na po tayo sa ating programa. Sige, before po tayo magtapos, maybe your circumstances haven't changed today. Maybe the problem is still there. Maybe tomorrow still has questions. But perhaps what needs to change first is where we bring our burden. Sabi ni Jesus, come to me. So if your mind is full today at kailangan mo ng rest, come to Jesus. If you are tired, come to Jesus. If you are carrying something you cannot explain, come to Jesus. And as you continue your day, remember the word rest. Recognize what you are carrying, express it, seek God's word, trust Jesus. This is your friend, Miga Jen. From 1062 DXKI sa programang Pagdayaw Kagpagpasalamat. Maybe today you came here carrying a heavy mind. Before you go, remember, you don't have to pretend that you are okay. You don't have to carry everything alone. And you don't have to figure out everything out today. Or you don't have to figure everything out today. Dahil iniimbitahan tayo ni Jesus to come to Him. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So come to Jesus today. God bless you, mga kaibigan. Again, ito po ang inyong nakasama, Miga Jen Robles Librado. Remember, your mind matters, your life matters, and you matter to God.

0: DXKI Balita.
1: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. PBA Legends nagbigay inspirasyon sa mga kabataang Coronadalenyo. Nagbigay inspirasyon sa mga kabataang Coronadalenyo. Ang mga Philippine Basketball Association o PBA Legends sa kanilang pagbisita sa lungsod ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-26 Charter Anniversary at Negosyo Festival ng Coronadal. Ibinahagi ni PBA Legend na si Alvin Patrimonio ang kahalagahan ng pagkakaroon ng puso at passion sa sports kasabay ng patuloy na pagsasanay, tamang pag-uugali at determinasyon upang maabot ang mga pangarap. Hinimok ni Patrimonio ang mga batang manlara o ang mga batang manlalaro na huwag sumuko sa kabila ng mga hamon sa mundo ng sports at maging matatag sa pisikal at mental na aspekto. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng suporta ng mga magulang at lokal na pamahalaan sa paghubog at pagpapaunlad ng mga kabataang atleta. Samantala, sinabi ni City Mayor Erlinda Araquil na isinama ng LGU Coronadal ang laro ng PBA Legends at Team Coronadal sa mga aktibidad bilang isang bagong pagkakataon para sa Coronadalenyo na masaksihan ang mga dating bituin ng PBA. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

0: 12:42 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mabagpalang Tuesday buong South Central Mindanao. Welcome po dito sa programang Listener's Touch Tuesday and October 6, 2026, at ang ating category ay Praise and Worship. Makakasama po ninyo ngayong tanghali ang inyong mga kaibigan, Miga Jen Robles Librado
1: at Migo Dave Pestaño. What's up, mga kaibigan? Kumusta po kayo?
0: Yeah, kumusta ka, Migo Dave?
1: Sa biyaya at sa awa ng Panginoon, Miga Jen, nagpapatuloy at talagang nililingap at iniingatan ng Panginoon. Wow. Ikaw, Miga Jen, kumusta ka naman ngayong araw ng Martes?
0: Kung ngayong oras, ang masasabi ko, busog na busog ko. Thank you, Lord. Praise God din po, no? Sa kanyang lakas, nagpapatuloy din po. At sa biyaya ng Panginoon, marami mang mga challenges, lalo na sa ating programming and broadcast, Migo Dave. Pero, nagpapatuloy, di ba?
1: Yes.
0: At, kayo, kamusta naman, mga kaibigan namin? Dyan sa online, kasi online lamang tayo ngayon.
1: Sa lahat po ng mga nakikinig ng ating online streaming ngayon, kumusta po kayo? At live na live rin po tayo sa ating official Facebook page account, 1062DXKI-FABC Radio. Yan, you can comment your mga greetings dyan, mga kaibigan, at mga song requests under Praise and Worship category.
0: Mm-mm. Paano ba nila yan marinig? Try lang natin. Na kung marinig nila, no?
1: Uh-oh.
0: At sige po, sinabi kanina ni Migo Dave, 1062DXKI-FEBC Radio. At yung ating Instagram and TikTok, di ba, Migo
1: Yes,
0: Dave?
1: Yes, you can also check it out, mga kaibigan. Meron na po tayong TikTok at Instagram account. Iniimbitahan po namin ang lahat to share, to like, and to follow, support our social media accounts.
0: Mm-hmm. Para marami po ang makarinig at makaalam po no, ng ating mga programa. At sa mga nagtatanong, Migo Dave, kasi maraming mga nagtatanong bakit daw hindi nila marinig sa radyo yung ating mga programa. Ano yung schedule po muna natin ngayon?
1: Yung schedule natin ngayon, Miga Jen, at sa lahat po ng mga nakikinig via online streaming, mula 5 a.m. hanggang 9 a.m. so on-air po tayo niyan. At 9 a.m. or 9:30 a.m. hanggang alas 5 po ng hapon ay patuloy po ang ating broadcast via online streaming, kasi inaayos pa po yung ating transformer at andyan na nga

0: 12:51 ang ating oras at narinig po natin yung ating Psalm of the Day mula po sa Psalm chapter 32. At ito po ay a maskil or a Psalm of David. Parang si ano no? Si David boy. si Dave, parang Dave lang.
1: Yes.
0: Oo, ito pong maskil ay a musical term or literary or a poem, a psalm. Yun, a Psalm of David. So, dito, mi good Dave, sa Psalm chapter 32, it is a thanksgiving for God's gift of forgiveness. So, nakatutok siya sa forgiveness. Kasi, sa verse 1 and 2, mi good Dave, makikita natin na si David, talagang dinescribe niya ang isang tao na pinatawad ng Panginoon. Diba? Mm-hmm. Sabi niya, blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, Migo Dave, gina-consider mo ba ang self mo na blessed?
1: Yes, Migo Jen, of course.
0: Why?
1: Kasi napawalang sala na ako sa anong nagatubangan? Sa harapan ng Panginoon through what Jesus did on the cross.
0: Yeah, praise God, no? We are so blessed because our transgressions, our sins are forgiven. Yung sins natin ay hinugasan, pinatawad ng ating Panginoon. Instead na tayo yung mag-suffer, pero si Lord Jesus po yung nag-suffer. Instead na tayo po yung mag-suffer, kaibigan. And then sa verse 2, blessed is the one who sin the Lord does not count against them. Kung bibilangin yung kasalanan natin, Migo Dave, mabilang ba?
1: Hindi ko kayang mabilang, Miga, dyan. Kulang pa po yung taon. Oo, yung taon ng na nagstay ako dito sa mundo.
0: Oo nga. Oo. No, kasi pa,
1: kasi araw-araw, di ba?
0: Yeah, kahit na sa isip natin, nagkakasala tayo sa isip, sa sa ating action, and ano pa, may good day, even sa ating thoughts, no? Sa isip,
1: yes,
0: nga.
1: Kahit nga sa simpleng reklamo lang kapag nagkakasala.
0: Oo, kanina narinig ko sa Family Matters, I don't know kung nakinig kayo, about yun sa pagsisinungaling, na minsan yung mga bata, kahit na sa simpleng kumusta ka, Migo Day, meron talagang pagsisinungaling. Kumusta ka? Okay lang. Di ba ganun?
1: Kahit hindi okay.
0: Kahit hindi okay.
1: Talagang pinagsisigawan na okay. O sino
0: okay
1: ba yung relate
0: dyan? Di ba? Nakarelate ka ba?
1: Yes, Migo Jen. Many times. Ikaw, diba? Migo Jen?
0: Oo.
1: Akala ko tatakas ka.
0: Oo, hindi. Yung minsan sabihin mo, okay lang. Pero sa totoo lang, hindi talaga okay. Kasi maraming mga pinagdadaanan. So, dito sa verse na ito, una pa lang, Migo Day, makikita natin na blessed is the one. So, tayo, kinakonsider natin yung self natin na blessed. Because, sabi nga, yung kasalanan natin ay pinatawad ng ating Panginoon. At dito, sa napakinggan natin na verse, mga kaibigan, the Psalm of David, nakita natin dito na, grabe, basang-basa ang kanyang mga damit sa kanyang luha, Migo Dave. Mm-hmm. Dahil, yun nga, sa kanyang pagkakasala kay Lord. Sa verse 3, sabi niya, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hands was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. And sa verse 5, Big Dave, sabi,
1: Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin.
0: Oh,
1: yun yung effect sa sin natin, Miga Jen. Oo, talagang nilathala ni David kung ano yung effect sa kanya ng pagkakasala niya sa Panginoon.
0: Totoo. Na ako personally, ma-feel ko may minsan may good day. Lalo na pag nakasala ko or may ara ko sang kabugatan sa kasing-kasing ko na may mga kaugot na gusto mo na lang ihibi. Kag, Lord, pasailo. Ako na wala na nga feeling. Pero thank you, Lord, kay Silingani dire sa iyang pulong. Ang ginuugid handa magpatawad sa aton pagkita man ng nagapalapit dira sa iya. Kaparehas kay David, di ba? Paras kay David.
1: Gin-confess niya ang iyang mga kalapasan dira sa Ginoo. Nagdangup gid siya sa Ginoo. Okay, nakita gid niya ang kapatawaran. Kapatawaran kag nadula ang nang guilt nga iyang gina-experience mga abyan.
0: Yes. And may ara kita question sa aton mga listener based on our Psalm of the Day, Miga Joy. Sige.
1: Question po natin ngayon, may mga bagay ba na dala-dala mo hanggang ngayon na hindi alam ng ibang tao?
0: Maybe it is a mistake or regret or something you said na pinagsisihan mo, something you did or something you wish na pwede dapat i-undo na lang to. Tani, wala ko na lang to ginhimo. Tani, di ba, may good day? Ikaw, kita gid una, sini magsabat, may good day. Sige, sa'yo, may good day. Yes, meron pa ba?
1: Oo, meron.
0: Na hindi alam ng ibang tao.
1: Meron.
0: So, hanggang ngayon, di na dala-dala mo pa rin? Or hindi na?
1: Hindi ko alam kung pwede bang...
0: I mean, yung parang...
1: Ako la, it's between me and the Lord yung nakakaalam. Oo.
0: Yeah, so ibig sabihin, hindi mo na siya dinadala-dala ngayon dahil sinurrender mo na kay Lord. Kasi minsan, meron mga ganitong mga pangyayari, Migo Dave, na hanggang ngayon, ang bigat-bigat pa rin. Kasi, hindi pa natin na-surrender. Yung, lalo na, kung minsan hindi natin napatawad yung tao na yon or pag makita natin, nang aragyapon ang kaugot. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, nang dala-dala mo pa sa gihapon, may ara ka sa mga words. Ako, minsan naka-try man ko sinangatan, wala ko na lang ito ginhimo ba? Nagsisika, pero...
1: Or na-humble
0: mo. Pero thank you, Lord, kay pwede natin mapalapit dira sa iya.
1: Kag kung, for example, nang nakasala ka sa imong isikatao or sa imong friend, kung willing ka lang gid nga magpaduol dira sa iya, kag i-confess mo man nga nang nagpaubos ka sa iya nga kag nangayo ka sang pasaydo nang may release gid sang ano ba nang kabugaton dira sa imong nga heart.
0: Yeah.
1: Diba, amiga Jen?
0: Yeah, tuod gid na amiga Dave. Kag ang kagaanan sa aton niya na batsyagan, actually amo na gainan devotional ko man sa pagdayaw kag pagpasalamat, dira lang gid naton mabatsyagan sa Ginoo, dira lang gid naton ma-experience sa Ginoo. So kung karon ang pamangkot namo ni Migo Dave, kung may ara ka pa sang ginadala-dala nga kabug-aton nga hindi man balaan sang ibang tao, pwede mo na siya masiling sa Ginoo, kasi hindi man abitanan na maisiling naton sa iban, Migo Dave. Pero pwede naton masiling kay Lord, kay dira sa Ginoo may kasiguraduhan kita nga buligan niya kita, kag ang mga sekreto naton hindi mabuyag-yag tawad gid na kung makasigurado kita na ara gid ang comfort halin sa Ginoo. So alauna, impunto ang atin niya oras sabihan sa atin niya pagpadayon. Pamatian anay natin ining halin sa Planet Shakers nga kanta, Come to Jesus. Ano man ang ginadala mo subong, kung may kabugaton ka man, palapit dira kay Jesus, kay willing gid siya nga magbulig sa imo.

0: the good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 1062 DXKI.
1: Ala una ocho ang aton nyo oras sa Beyond. Kita nagabalik diri sa 1062 DXKI sa aton nyo programa Listener's Touch. Kaupod sa gihapon ninyo ang inyo amiga kag amigo Miga Jen Robles Librado.
2: Kag Migo Dave Pestanyo.
1: Kag nagapamati gihapon ka mo diri sa aton nyo programa Listener's Touch. So, ang amon niya gina-istoryahan ni Migo Dave, may kaangtanan diri sa Psalm chapter 32, kung sa diin makitaan naton ang description ni David sa isa kataong napatawad sa Ginoo. They are blessed. Tama, Migo Dave, sila niya, blessed is the one whose transgression are forgiven. No, ginpatawad na sang Ginoo. So karon ang pamangkot naman ni Migo Dave, David and Migo Dave. May bagay ka ba na dala-dala mo hanggang ngayon na hindi alam ng ibang tao? Meron ba? So kanina sinagot na namin ni Migo Dave. Ako personally, kung gin-check ko ang ako niya kasing-kasing wala na kay gin-surrender ko naman sa Ginoo. Si Migo Dave amuman sa iya na may arap man siya sa mga kabukaton, pero salamat kay na-surrender niya dira sa Ginoo. So kamo, i-share niyo man no o nag-struggle man kamo subong nga hanggang karon nabugatan sa gihapon kamo. So kagaina tong kanta nga Come to Jesus. Amo tong awhag naton kag invitation naton nya kun nabugatan kita, palapit kita dira sa Ginoo. So ang next naton nya question, Migo Dave, ano na naman? Ikaw na naman ang mauna nga mag-question.
2: So what happens when we stop hiding and start coming honestly to God?
1: Kung kita, kung ako personally, mi good Dave, sa imong pamangkot, no? Kaga, kung may ara ko sa mga kabugaton and surrender ko inadira sa Ginoo. Syempre, ang ma-experience ko gid is freedom, ma-experience ko gid ang joy of my salvation, gaya ng prayer ni David sa Psalm 51, diba? The joy of my salvation, amo nang ma-experience ko at the same time, nang gaan sa pamatsyag, diba?
2: And in addition to that, Miga Jen, meron tayong peace na talagang mararanasan sa piling ng Panginoon.
1: Ang mugin na ang atan mabatsyagan. So, kung ikaw subong, no, nang damo ka sa mga ginaisip, nabugatan ka, wala ka sang peace, wala ka sang freedom, siguro amo na ni ang time nga magpalapit ka dira sa Ginoo kag isiling mo sa iya tanan. Kay amo magid na ang amon diri nga pahayag nga kita tanan magkaroon sa ang relasyon dira sa Ginoo, i-surrender naton ang aton niya kabuhi dira sa iya kag nang maging honest kita. Di ba, Migo Dave?
2: Yes, Migo Jen.
1: Nang buday abi kung magpakuno-kuno kita.
2: Kaya ikaw lang gid ang nang mabugatan.
1: Oo. Ikaw po ang mag-suffer.
2: Kag dira sa panulok sang Ginoo, hayag kita tanan, we are all transparent. Amon ang hindi lang gyapon kita makahide sa iya.
1: Yeah, tuod gid na. So, ang next naman natin yung question, bakit kaya ang hirap aminin minsan? Ito kasi yung minsan struggle, Migo Dave. Bakit kaya ang hirap aminin minsan na may nagawa tayong mali? Sige, si Migo Dave naman ang maunang magsabat sa atin niya pamangkot.
2: Siguro personally, bakit mahirap? Kasi ayaw mong, hindi ka accountable. Mm. Yung parang, ayaw mong aminin. Mm. Kasi gusto mo na perfect or wala ako nagawang mali. Yun, mm. Parang malinis ka lang. Yun.
1: Mayroon ganun, no? Oh, oh. My pride.
2: Oo. Oh, oh.
1: Sa akin naman, minsan nahihiya. Kasi yung isip ng ibang tao sa'yo, ganito ka, pero iba pala yung ginagawa mo, di ba?
2: Or pwede rin natatakot.
1: Oo, natatakot. Pwede din. Mostly talaga natatakot. Baka i-judge. Lalo na pag ano, kaya pala, gano'n. Maraming mga judgmental. Pero, totoo naman, no, ang daming mga reason bakit hindi natin sinasabi, inaamin, kasi una, baka ma-judge tayo, natatakot tayo na...
2: kung ano na lang yung sabihin ng ibang tao sa atin. No,
1: diba? At hindi tayo tanggap ng ibang tao, ganon. And minsan, tama yung sinabi mo na ano yung sasabihin ng ibang tao about sa akin. Mm-hmm. So yun, ang rason bakit mahirap aminin minsan na may nagawa tayong mali. At yun nga, in denial tayo. Diba na, hindi ako nang wala takon sala. Di ba? Ako na alam, good day.
2: Pinagtatakpan yung sarili.
1: Para, oo, ikinocover yung scene para hindi malaman na nagawa mo pala yon. Pero dito, sa verse, balikan natin yung Psalm chapter 32, mi good Dave, na mismo si David, sabi niya, I acknowledge my sin to you. So, and did not cover up my iniquity. Ibig sabihin, kinonfess talaga ni David lahat sa Panginoon. So, ito din po yung paanyaya namin sa inyo ni Migo Dave na i-confess natin. Diba? Sabi nga ni sa 1 John 1:9, Migo Dave, sige si Migo Dave yung magbabasa. So, 1 John 1:9.
2: Baka... magkamali ako, Miga Jen.
1: Sige.
2: 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
1: Yun! Ano yung gagawin dyan, Miga Dave?
2: Siyempre, i-confess natin yung ating mga kasalanan. Isabi natin sa Panginoon.
1: Una talaga, lumapit tayo sa Kanya, no? At sabihin na, Lord, nagkasala ako. Lord, nagawa ko po ito. Lord, tulungan niyo po ako. Kasi kung tayo lang, Migo Dave, hindi din talaga natin magagawa. Hindi natin kayang patawarin mismo sarili natin. Minsan tayo din yung unang nag-judge sa self natin. Bakit mo kasi yung nagawa?
2: Nagaduwa-duwa.
1: Oo, diba? Bakit mo yung nagawa? Ayun, minsan ang self natin, hindi din natin mapatawad. Pero praise God dahil sa katotohanan mula sa kanyang salita na if we confess our sins, ano yung character ni God na makita natin dyan?
2: He is faithful and just.
1: Yun, He is faithful. Matutom gid ang Ginoo, palangga niya gid kita na... ara siya na handa nga magpatawad sa aton. And He is just. So, ibig sabihin, tagaan niya kita sang kapatawaran. Pero sa aton nga mga nahimo, may ara gid sang mga consequences. Diba, Migo Dave?
2: Kagabisan ng sa aton nga kaugalingon, hindi kita faithful, Miga Jen, pero ara gid si Lord nga faithful.
1: Yeah, He is...
2: ma-prove gid naton.
1: Oo, He is still faithful sa atin niya kinabuhi. And siling pagani sa iya pulong, He will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. So, salamat sa sininga mga kamatuuran nga iya nga ginhatag sa aton. 1:17 ng aton nga oras abiyan. Ari ang dugang pang alambahanon para sa inyo. Kaga sa aton nga programa, Listener's Touch. Maunang magpaalam si Miga dyan. Oo, no. Kaga ipagpatuloy po ito ni Migo Dave. So pakinggan natin ang kantang ito, Refiner's Fire.

1:22 ang ating oras, mga kaibigan, at kayo pa rin po ay nakikinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao 1062 DXKI. Kasama po ang inyong kaibigan, Migo Dave Pestanyo, sa programang Listener's Touch Tuesday Edition Praise and Worship Category. Napag-usapan po natin kanina sa atin pong discussion with Mika Jen. Bakit kaya ang hirap aminin minsan na may nagawa tayong mali? No, pero si David, in-acknowledge po niya yung kanyang kasalanan na nagawa. And hindi po niya kinover up yung kanyang sarili. And said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the guilt of my sin. Mana sa aton nga kabuhi abyan, no, kung kisa kun makasala ta, tawbudlay naton ang kunon ang aton nga nahimo kay mahuya kita daw, ginaisip naton kun ano ang ihambal sang iban nga tao sa aton, even kay Lord. Pero nakita gid ni Lord tanan ang aton nga mga nahimo kag nabuhat dira sa iya nga atubangan nga wala gid nakapahimuot sa iya. Pero kun na aton ang kuno ng aton nga kasalanan, He is faithful and just, no, to forgive our sins, mga abyana, kag hinluan kita sa aton Ginoo. So today, may mga bagay ba na hindi mo pa nasasabi or nako-confess sa Panginoon? You can come to Him and state all your iniquity, yung mga nagawa mong kasalanan na nasabi mo sa kapwa-tao mo or iniisip mo pa lang or nagawa mo towards your friends, family or neighbor na hindi talaga nakalulugod sa Panginoon, na alam mong kasalanan, you can come to Him in confession. At alam mo ba, kaibigan, that He is faithful and just to forgive your sins and purify us from all our unrighteousness. Ganun po ka-just, ganun po ka-faithful ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Ano man yung kasalanan mo na nagawa mo, na humahad lang sa paglapit sa iyo o paglapit mo kay Lord, He can never separate you from God. Or ang sala naton amuna ang nagpa-separa sa aton dira sa iya. But through Jesus Christ, nga ginpakamatyan ang aton nga sala dito sa cross ng Kalbaryo, makaangkon gid kita sang kapatawaran. 1:25 ang ating oras, mga kaibigan. Hello po kay Ate Ana Lu Villanueva Caneda and kay Kuya John D. Diraman sa VSM Jensen. Thank you for tuning in dito po sa ating Facebook Live, sa pagsama sa ating Facebook Live. 4 minutes bago po mag-alauna imedya ng hapon. Sa atin pong pagtatapos, iiwan ko po ang awiting Be Exalted, O God, mula po sa The Maranatha Singers. Manatiling nakatune in dito po sa himpila ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Susunod na po ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom. God bless you, Abyan, and have a wonderful, amazing Tuesday.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size Dos.
1: Bandai Impeachment sa FEBC Radyo TV.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 6 ng Oktubre 2026. Ito ngayon tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Bandai Impeachment sa FEBC Radyo TV.
2: Anti-money laundering council nilinaw na money laundering ang sinusuri at hindi unexplained wealth. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
3: Sa ika-34 na araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte Carpio, ipinaliwanag ni Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura na sa pagsusuri nito sa mga transaksyon, pangunahing tinitingnan kung saan nagmula at saan napunta ang pera at kung may kaugnayan ito sa isang unlawful activity. Sa interjection ni Senator Judge Joel Villanueva, nilinaw ni Attorney Buenaventura na ang mandato ng AMLAC ay tumukoy at mag-imbestiga sa posibleng money laundering batay sa financial records na nasa kanilang kamay. Anya, hindi nakabatay lamang sa halaga ng pera ang pag-uulat dahil maaari pa rin magkaroon ng suspicious transaction report o STR kahit maliit ang halaga kung may mga indikasyong itinuturing na kahina-hinala. Sa kabilang banda, sinabi ni Buenaventura na hindi tungkulin ng AMLAC na magpasya kung may unexplained wealth ang isang respondent sa impeachment case dahil ang mandato nito ay may kaugnayan sa pagsusuri at pag-monitor ng mga transaksyong maaaring may kaugnayan sa money laundering at iba pang offenses. Ayon kay Buenaventura, maaaring maging panimulang punto ang isang financial transaction para sa karagdagang pagsusuri, ngunit kailangan pa ring ma-establish ang financial trail at matukoy ang pinagmula ng pondo bago masabi kung may kaugnayan ito sa isang unlawful activity. Sa pagtatanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian patungkol sa Calle 88 Foods Corporation, sinabi ni Buenaventura na maaari itong maging candidate para sa karagdagang investigasyon, ngunit kailangan pang suriin ang iba pang impormasyon at ang mga record para matukoy kung lehitimo ang mga transaksyon. Batay sa records na iniharap sa impeachment court, nakatanggap ang Calle 88 ng mahigit 319 million pesos na inward remittances mula mainland China at Hong Kong. Shaira Gabornes, FEBC Network News.
1: Bandai Impeachment sa FEBC Radyo TV.
2: Senate Impeachment Court spokesperson dapat paalalahanan ng korte ayon sa House Prosecution Team. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Sinabi ng House Prosecution Panel, dapat paalalahana ng Senate Impeachment Court ang kanilang spokesperson na si Attorney Reginald Tongol kung lalabagin niya ang sub-judice rule ng korte. Sa post-trial press briefing, binigyan din ni House Impeachment Team Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers, dapat pare-pareho ang paghihigpit na in-apply kaninuman. Sang-ayon si Barber sa panawagan ni Senator Judge Raffy Tulfo para kay Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na paalalahanan si Tongol makaraang sabihin ng court spokesperson sa media na isang final verdict para kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ay sa December 16. Kinatigan din ni House Lead Prosecutor Attorney Virgil Luistro ang concern ni Tulfo na ayon sa kanya, ang mga senator judges ang dapat unang makaalam sa mga nangyayari sa impeachment proceedings. Sabi ni Luistro, hindi niya maisip na ang spokesperson ng impeachment court ang maghahayag ng maraming bagay na hindi alam ng mga senator judges. Dagdag pa ni Barbers, in-apply ang sub-judice rule sa spokesperson ng prosecution at defense team at walang dahilan para itrato ang impeachment court spokesperson ng kakaiba. Nilinaw ni Escudero na ang December 16 data ay mathematical projector lamang base sa number of trial days na hiniling ng prosecution at defense sa ilalim ng pre-trial order at hindi ito posisyon ng impeachment court. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Bandai Impeachment sa FEBC Radyo TV.
2: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan hatid ng FEBC Network News. Muli ako ngayon naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
1: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radio Yes Size 2 DXKI.
5: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Mga awit 136:1. Ako po si Maru Domingo. Nais ko pong ibahagi dito sa Tinikalang Lagot ang aking kasaysayang patotoo kung paano tinugon ng Diyos ang aking mga dasal. Pakinggan po ninyo.
1: Edgar, ayan si Gilbert at Mona. Ikinasal na kahit may 2 months inside. Nauna pa ang pagbubuntis ni Mona kaysa kasal nilang dalawa.
2: At least, James, nasurebol na si Gilbert kay Mona. Hindi sila baog.
1: Bakit? Nagdududa ka ba sa sarili mo? Isa kang baog?
3: Napatunayan naman ang utol kong doktor na okay naman ang lagay ninyo ni Maru. Maaaring di pa talaga kayo makabuo.
2: Nakakainip rin maghintay. 5 years na kaming nagsasama ni Maru. Pero hindi pa siya nabubuntis. Palaging false alarm. Nakakatamad na nga eh.
1: Konting tiis pa. Magkaka-baby rin kayo ni Maru.

0: Oh, Maru! May problema ba? Bakit namumugtoy ang mata mo? Umiyak ka na naman ba?
1: Kasi naman, nitong nagdaang araw, hindi ako tinatnan. So, excited ako na buntis ako. Gusto kitang sorpresahin. Pero, kanina habang nasa opisina ako, biglang dumating ang monthly period ko. Ayun, cry na lang talaga ako. Parang naskam ako. False alarm pala na buntis ako. Feelings ko lang pala yun.

0: Eh, di kung gusto mo, Maru, bukas talaw naman tayo sa Uncle Sam ni James na isang doktor. Another option. Another consultation.
1: Wag na, Edgar. Ayokong mabigo na. Hintay-hintay na lang tayo kung parating pa ang pagbubuntis ko. Yung mga false pregnancy ko, baka next time ay true naman ito. Maliban na lang kung maging trolls.
0: Ba, ang lakas ng fighting spirit ng misis kong maganda. Pero let's try na bumisita kay Uncle Sam. Baka may chances pa. O healthy advice, try natin.

0: akong mabuntis, Edgar. Magkaka-baby pa tayo.
1: Walang problema sa iyo, Maru. Healthy and perfect ka. Pero sad to say kay Edgar, may problema. Makinig ka, Edgar. Dapat ang sperm count mo as normal na lalaki ay umaabot sa 10 million sperm counts. Pero Edgar, ang sperm mo ay umaabot lamang ng 8 million lang instead na 10 million counts. Napakababa ng iyong sperm counts. Kaya problema ito. Hirap mabuntis si Maru. At ang problema pa sa iyong kondisyon, nabibilang ka sa isang baog.
2: Uncle Sam, may paraan pa po ba para tumaas ang counts ko?

0: lolo nang dinadala kong apelyido.
1: Edgar, nang magpakasal ako sa'yo, ikaw lang at wala nang iba akong hinangad sa aking buhay. Kung magkababy man tayo, very good. Kung wala, edi very good pa rin. Ang mahalaga sa ngayon, enjoy lang natin ang pagsasama bilang love life partner. Wala naman tayong sinumpaan sa wedding day natin na kung sa may baog sa ating dalawa, maghihiwalay tayo. Malulungkot tayo. Di ba? Ang sumpaan natin ay till death do us part? Para bang yung pelikula na pinanonood natin, sinagay at Kokoy Laurel na love story, pareho pa nga tayong nag-iyakan sa loob ng sinihan?
0: Very sorry. Gets ko na. Masyado lang akong naging madrama sa buhay. OA.
1: Basta, chill lang tayo, sweetheart. Enjoy our sex life, our love life. Tayo ng dalawa ang author ng ating pagsasama bilang mag-asawa, our secrets and reality.

0: Dalawang doktor pa lang naman ang sumuri sa lagay ng iyong asawa. Ilang libo ba na meron tayong doktor dito sa Pilipinas sa pagiging baog ng asawa mo?
1: Mama, don't say that. Awang-awa na nga ako sa asawa ko.
0: Bakit hindi kayo magpatingin ulit sa ibang doktor? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang dami-dami ninyong pera. Gastusin ninyo ito sa pagpapatingin. Inuna pa kasi ninyo ang mamili ng mga gamit ng inyong magiging baby, kuno. Kaya ayon tuloy, masakit tanggapin ang asawa mo. Ikaw, di ka guilty. Ayos ka naman, ang asawa mo, hindi ayos.
1: Nahihirapan po kasi ako sa asawa ko. Awang-awa ako kay Edgar. Hindi niya matanggap na siya ay isang baog.

Eh, lahi ito ng mga Domingo ng iyong ama. Hindi gaya ng lahi namin. Pinakamababa ay 12 ang anak. Kapampangan kasi kami. Eh, yung tatay mo naman Tagalog. Buti nga kamo na buo kita. Kaya huwag kang magdamdam, anak.

0: sa tatay mo ikaw nagmana?
1: Eh, yun na nga, Nay. Nagsusumikap ako ng gusto para sa aking mga magiging anak. Yun pala. Hindi ako makakabuo dahil bagsak ang aking dugo, ang aking similya.
0: Edgar, anak, ang Diyos natin ay buhay. Ano man ang mangyari, magpasalamat kayo ni Maro sa Diyos para lalo pang tumibay ang inyong pagsasama ni Maro. Dumalo kayo sa aming simbahan. Subukan mong makinig ng salita ng Diyos.

0: O sige, payag akong doon na magsimba tuwing linggo sa simbahan nila nanay. Namimiss ko na rin ang biyanan kong punong-puno ng paalala sa akin. Namimiss ko talaga mga verse niyang sinasabi sa akin nung dalaga pa ako. Kapag dinadala mo ko sa inyo nung magkasintahan pa tayo, masaya si nanay, lalo lang nang ikasal tayo. Mas masaya pa nga siya kay mama, na boto rin sa'yo.
1: Eh di bukas pa lang, puntahan na natin si nanay, ang byuda kong nanay. Doon na tayo matulog sa sarili kong kwarto. Palagi niyang nililinisan yun.

pagkakataon, nakatulog akong muli sa silid sa pagkabinata ng aking asawang si Edgar. Nasundan pa ng nasundan ang aming pananambahan sa Born Again Christian Church sa mga mensahe ni Pastor tungkol sa salita ng Diyos. Tumanggap kami ni Edgar sa Panginoong Jesus at sumunod sa tubig ng bautismo. Naging aktibo kaming pareho ni Edgar sa mga gawain sa church. Hanggang isang araw ay may surprise gift sa amin ang Panginoong Jesus. Hindi na ako dinatnan ng aking monthly period. Akala ko po na delayed lang, pero positive na buntis po ako. Sa ngayon, may pamilya na. Si Christian ang aming kaisa-isang anak na binigyan kami ng 5 apo, pawang mga lalaki at pawang mga mananampalataya ni Kristo. Sa Diyos po ang papuri.

0: Pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Mga awit 131:1.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Kasaysayang patotoo ni Maru Domingo, mga nagsiganap,
0: Janelle Briones,
2: Roy Camo Gomez,
3: Marita Anciano Nadal,
4: Eva Morataria Gomez,
5: Ariel Basas,
6: Renz Ortiz.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

0: Kalipay naman aton nga magabi-abi sa inyo sa pagpamati sining aton programa Hour of Hope. Sa gyapon pastor sa Ginabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo ang inyo managwali. Of course, ginakilala tang participation sang aton mga utod padayon nga nagaampo kag nagasakdag sininga programa. Mga palamagkutanon kag mga palangamuyuan, please text us sa sininga numero 0919-228-2263. Amay, kag hindi matupungan nga Diyos, nagapasalamat gid kami sa imo sa sininga mga tinion, sang kinabuhi ngay mo gindugang sa sininga adlaw. Salamat sang kusog, salamat sang maing lawas, salamat man sang pagpabatsyag mo sa amon sang kalapit sang imo presensya. Ginhimunan mo nga amon kakulangan, kag gina tuytuyan mo kami sa madamo namon nga mga hilpoton. Ginoo, padayon ka sa pagpakamaayo bisan pa sang pagtuon namon sa iyong mga pulong. Hindi lamang maintindihan namon ini, kundi mangin kabahin sa amon kinabuhi. And in return, mangin pagpakamaayo kami sa madamo ng mga tao. Pasinsyahan man kami sa amon ng mga kapaltahan Ginoo. Mga panghunahuna, mga pulong kag binuhatan nga hindi ginakahatag himaya sa imo. Nagapray man kami sa amon mga utod, nga padayon ka sa pagsugata sang ila mga kinawadon, sa pag-ayo sang balatian, sa pagbukas sang painong-ino nga sa kaluwasan. Kagbisan pa sang pagtabang mo sa mga pastors, mga teachers nga nagasangyaw sa imong balita. Kagsubong man Ginoo, nagapray kami sa amon mga leaders sa tagsa ka mga lugar nga imo nga ginbutang nga mangin pangulo namon. Tagai sila sang pagtuytoy mo. Kagdawanog ina amon pangamuyo nga makadangat man sila sa grasya ni Jesus nga sa kaluwasan. Amoy ni ngamon pagtugyan sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, pag-atunan na to, mga utod, ang Matthew chapter 10, ang katapusan sang verse 8, pagkatulang sa verse 10. Freely you have received, freely give. Do not set out to get gold or silver or bronze for your purses. Do not take a bag for your journey, nor two tunics, nor shoes, nor a staff. The workman deserves his sustenance. Now, nakonsulta kita sang pila ka mga tilimanan mga utod. Nakabalog idiya sang mga lingwahe, kultura sa tunga chimpo sang Palestine, ilabi na gid sa chimpo ni Kristo Jesus. Kay nga aman, diri negatively, wala si Ginoong Jesus nagamagnify, matiantay niya, sang self-inflected nga kaimulon. Anong but sing ganon? Nga isikway mo ang tanan nga dutanon nga comfort, pagkabutang, kagdo pariho ka na sang ermitanyo, bala? Ipahain nato ng aton kaugalingon palayo sa susyudad. Kagsubong man kabigon ta nga ini, mataas nga klase sang pagkabalaan ukon spirituality. Ukon worst enough, masiling kita nga mas lapit ako iya sa Diyos kontra sang mga tao nga nagamingol sa susyudad sa tunga chimpo. So anyway, ini nga mga pilosopiya, mga utod, mga binhi ini sang stoic sa chimpo ni San Pablo nga tong nagadumili sang attachment sa kalibutan ukon sa mga tao sa kalibutan kagintago nila ang ila kaugalingon. The extreme, no? Kay may grupo man sa tunga chimpo sa kay San Pablo nga ginatawag nga Epicureans, kagatuya pahala lang sang ilang nga pangginawi diri sa kalibutan nga wala sang pagpugong. Kay ang ilang nga concept amo nga ang pagpakasala wala man ayag lambot sa kalag kundi diri man lang naiya sa lawas. Kay amo ni mga utod, now si Kristo Jesus diri back sa aton nga pagtuon sa Matthew chapter 10 verses 8 to 10. Wala siya nagahimaya sang i-inflect mo nga kapigaduhon sa imo ko galingon, kundi ang tigulo sang aton nga pagtuon amo ini. Ang focus ta sa pag-alagad mangin si Kristo Jesus kag ang yahimaya. Kag sigundari lang ang mga butang nga aton makita, makaptan ukon ma-enjoy. Kay kabalo ka mo mga utod, ang paghimuno sang Ginoo bala sa aton kinanglanon nga nakita man sang indi tumuloo, dako man na siya nga pagpamatuod o testimony nga ano nga ang ginaalagad naton nga Dios nagapalangga sa aton nga mga tumuluo kagasabat abyan sang aton mga pangamuyo. Amen. Dako na siya nga testimony man. Kag naluoy ang Ginoo, gin-provide niya ang aton kinanglanon, mga material nga mga butang, ginayo niya ang balatian. Kag ina, nagbutang sang impresyon sa mga di tumuluo nga mga tawo nga nagatan-aw that our God is a powerful God, a gracious God who answers our prayer. Amen. Now, tiyan muna mga utod, ang word of caution. Diri si Ginoong Hesus, naga-impress lang sa iya mga apostoles. Mga alagad ko, ang focus nyo sa akon himaya, sa pagwali ta sang maing balita, sa paghimo ta sang maayo sa iban, kag indi sa mga bagay nga aton maangkon. Nabilang aton application, amo ini mga abyan na nagapamati. Kun ibutang mo ini sa manunudlo, ginabawal gid sa rabay sadto nga tsimpo nga sa makatapos na ikaw makatuon abi sa imo mga professor sa sadto nga tsimpo nga gamiton mo ang imo na balaan sa pulong sang Ginoo nga mangin pamaagyan nga mangwarta ka buot sing anon. Kung ibutang mo sa aton modern term, amo ini daw indi ka ka-share sang pulong sang Ginoo nga indi ka bayran, nga indi ka kawali, nga indi ka mangwagin offering. Amo nang imo motivation, ginabawal na ato mga utod. Kay nga aman, subong sang ginsiling ni Ginoong Hesus ginhatag sa inyo wala bayad, ihatag nyo man nga wala bayad. Meaning nabato nyo nga wala bayad, ihatag nyo ang kamatuoran nga wala bayad. Kita ta na ang picture mga utod, nga ang primary motivation na mun nga mga manugwali, indi para nga magkwartahan sa sining amon nga pagtawag sang Dios. Far be it. Kabalugid ang Ginoo nga may mga kinanglanon man kami nga mga manunudlo sang pulong. Apang para naman iya sa amon nga nagatudlo sang pulong, indi namon taguon ang kamatuoran nga nabalaan namon halin sa Biblia. Kagunbayra namon among pagpagwa namon sina. No, mga utod. Now, sa akon nga pagpanalawsaw sini, may exemption. Pananglitan sa tsimpo ni Ginoong Hesus, may isa ka pamilya nga magsiling sa rabay, gusto namon tudluan mo ang amon bata. Wala pa abi makaambot sa ginasiling naton adolescence. Now dira iya, pwede siya kapanukot. Kaya nga aman, ang ruling dito mo ini, ang pagtudlo kag pagbatiti sa kabataan, iya na siya ubra sa ginikanan. So, kung ila inaya ipahimo sa rabay, they must pay the teacher. O kita na ton? Now, ikaduha, gina-apply man ini sa mga hukom sa korte. Siling sang ilang nga ginbutang dito nga mga layeg, ginatawag nila nga misna, nga indi ginmagbaton sang suhol nga kwarta ang hukom sa nagaakusar kag sa ginakusar. Agud nga makabaton sila sang paborable nga desisyon. Oo, kung pananglitan mahibaluan nga ang hukom sa dunga tsimpo nagbaton sang kwarta sa ginakusar o kung sa nagakusar ang iya nga pamatbat, wala sing epekto. Indi na siya official nga verdict sa kaso nga ginpasaka sa ginakusar abi. Tungod kay nahibaluan nga ang hukom nagbaton sang suhol nga kwarta. Man kun amuning palakat sa aton kalibutan mga utod, matuduod gid nga ang aton justice system babayi gid nga nabutangan sang buta-buta ang yamata kag nagauyat siya sang timbangan, meaning patas gid para sa tanan. Wala sang influensyado, wala sang kwartahan, wala sang imol. Amo na daad. So muna gani nga sa akon nga pagpanalawsaw sini sa mga sinulatan sang nakabaluya sang ila kultura, matagaan kita sang kaatagan. Ginabutang man ini sa mga saksi. Kung may ara nga kaso nga ginapasaka sa korte, ti siyempre, makuha kagid sang mga witnesses, kagang Bible nag-provide siya kung pila kabilog 2 or 3 witnesses. Kung isa, hindi pwede. Kay pwede lang nga pato-pato. Kagang credibility, kag nakita mo gid kung ano ang natabo, ampo na siyang ginabaton dito sa ilang court. So, never nga ang ginaakusar ukon ang nag-akusar. Hatagan niya sang kwarta nga i-bribe niya ang witness. Pananglitan kun mabal-an nga naghatag sa sang kwarta ang tanan niya nga pamatuod dito sa korte, wala sang pulos. Amuna mga utod. Tiko ni apply mo ini sa pag-alagad sa Ginoo subong nga ginbutang diri ni Kristo Jesus. Siling niya mga apostoles ko. Subong nga nabato ninyo libre, ihatag nyo libre. Anong butsing anon? Madamo na kamusang nabatian nga mga pulong sang kamatuoran kag kinabuhi nga nagapromote sang maayong pamatasan kag mga tawo nga mapasag-uli sila sa akon. Indi nyo na pagtagua. Iwali nyo ina sing hilway sa mga tawo, mamati man sila ukon indi. Apang mga utod, ari diri ang layi nga ginbutang sa aton Ginoo. Kun aton mabantayan sa katapusan dira nga dinalan. Chapter 10 sang Matthew verse 10, no scrip for your journey, two coats, neither shoes nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. May isa kita ka version na siling, for the workman is worthy of his hire. Anong butsing nganon? Nya sa nagawali kamo sang maayong balita, may mga tawo gid nga wala ninyo kun kaisa ginapangayuan pero gahatag nya indi nyo ina pagbalibari. Nya batunan nyo, wala kamo nagdemand nga bayaran sang inyo nga pagtudlo sang pulong. Ano nang aton term ginagamit? Love gift. Kabalo kamo utod ang kamatuoran diri nga ginhambal ni Ginoong Hesus. Nya dira ako nagagamit man sang mga tawo kag hitabo nga ginahimunan ko manugwali mga pastors, mga missionaries, mga Bible teachers ang inyo kinanglanon. Sa nagatudlo kamo sang pulong sang Ginoo, na bless mga tawo and in return kuot sila sa ila kahita o sa ila bulsa, pirma sila chiki kag ihatag sa inyo, nya batunan nyo na nga may pagpasalamat. Kay dira ako nagapanghikot sa mga tawo sa pagsugata sang inyo mga kinanglanon. Amen. Tiyan mo na mga utod. Katahom sinadi. Makita naton dira unagid ang integridad sa nagadala sang pulong sang Ginoo. Kag sa nag-share sa mga katawhan, napakamaayo ang katawhan sa pagpaligon, sa pagsabdong, kag sa kaluwasan. Kag pagkatapos, may nagbalik sa imo sang mga material o financial nga thanksgiving sinya, receive it. That is my way of providing your needs. Dirigin pakita mga kauturan sang aton manluluwas ang aton na nga kaangtanan sa isa kag isa. Sa kamo nga aton nga tagpalamati, ginbless ang pulong sang Ginoo. Then, it is also honorable for you to support some ministries nga nagawali sang maminatunon sa pulong sang Ginoo. Kabalo kamo kung anong resulta? Mapadayon ang hilikuton kag ang Ginoo mahimaya iyangalan, tuduhan pagid sang Ginoo, bless ikaw utod nga nagapamati kag nagatuman sang iya kabuboton. Amen. O kabay pang ang bugay sang Ginoo, magabugana gid sa ato. Paalam kita sa inyo, sugpunan naton ini. This is Pastor Daniel Salcedo once again sang Hinubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Halin sa siyudad sang Coronadal. Ini ang 1062 DXKI, ang maabiyanon nga tingog sang Mindanao.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
3: Maripayong adlaw, kauturan, tanaw naton bala ini ang Acts chapter 2 verse 42. Ano na mabalik kita sa aton nga ginbasa sang nagligad, siling dira, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Ikay kasi na, makita natin din, ano lang nakita natin din, not only they were grounded in Christian doctrine, not only they were eager to receive the word, not only they were depending on the power of prayer, number four, din nga nakita natin, they were faithful in their worship. Hamak mo, no? Worship, fellowship with one another. Kung nag-attend kita sa worship service, nagkakuan kita man, nagtubo man kita, kay nagaupod kita sa mga kauturan naton, kaupod kita nga nagasimba, worship mo. Do you attend worship service? May mga kristuhanon mo rin mga pinasahi nga makasiling kita. Kaya nga, by the worship service, ma-Bible study na lang kita iyaya. But these Christians, ang mga kristuhanon sa sini during the times ng early church, nagpangamuyo sila. Not only that, they fellowship with one another kag nagapamati sila sa pulong sang Ginoo kag ina nagapatubo pagid sa ila kag nagahantop pagid sila sa bulungaton sang Dios. Kanami indi bala katahom ipamatyagan indi bala nga nag-attend ikaw not only sang Bible study, not only nga nag-attend ikaw sang ginatawag naton worship service, kay amo gid importante mo. Pero ang importante sa tanan, manami gid, no? Kung ang aton gani kay iglesia, kanami bala nga maantis kita mag worship service, mag-attend kita sa Sunday school, mo kuro budlay galing, no? Amo na mag-attend lang ko kay man amon, ang amon niya Sunday school departmentalized, gina department by department namon. Mao kung isa na mabatyagan ko, ginapauna nila ang ila kabataan. Ti of course nagsidihan naman damo pa panobras ang mga ginikanan mo. But can we not sacrifice a little bit nga magdungan kita abi kag antis ang worship service, mag-attend kita sang Sunday school, mag-attend kita sang prayer time, mag-attend kita sang aton nga pag-prepare pala nato sang aton nga self, sang aton kaugalingon sa pamati sang pulong sang Ginoo, sa pag-worship sa Dios. Kay nga sino ang ginasimba ta? Indi kay ang tawo, indi kay kun sino to ang bag-o nga ginbuto naton nga nagdalaog, kay nagsimba sila, mapakita man ta to, hindi tungod kay follower ikaw sang tao, follower ikaw sang politiko, or ni mayor, ni congressman, ni presidente, ni senador, or whoever it is, kundi follower ikaw of the Lord Jesus Christ. And you are there to worship the Lord, not to worship men. Because when we worship God, we are worshiping Him in awe, because He is an awesome God. Wala sang tao nga awesome, awesome personality, at iba si ikon, na tiplang niya kita sini. So diri nakita naton mga makakauturan, they were faithful in their fellowship. Hikay kasi ni in their worship kag nagpangamuyo pagid sila. Now tanaw naton para diri sa Acts chapter 20 verse 7, nagasiling diri sa versikulo 7, diri nakita naton bala no. Kundi nagbisita to si Pablo sa lugar sang Troas. Naghatag na sa sangiya pamilin-bilin, nagperwell na siya sangiya bisita dito kag siling niya sa verse 7. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Mo grabe nga wali ng lawig. Pero ante sila nag Lord's Supper, ginatawag nato na communion table, communion service, ginatawag nato na Lord's table. Sa iban, ginatawag nila Lord's Supper. Ante sila yung magpartik sinang balaan nga panihapon or whatever it is, ginpangamuyuan anay sila. O kung ginwalihan nila, sila anay ni Pablo, kag ginpangamuyuan kag kadugay. They were gathering about the Lord's table. Importante man ini, mga kuturan, isa ini sa mga ginbilin sang Ginoo sa aton until nga magbalik siya liwan. Himuan ninyo ini siling sang 1 Corinthians 11 kag iara sa dinalan sang kasulatan nga himuan ninyo ini sa masunson nga pagkaon kag pag-inom ninyo sini sa handumana naton apang siling sang Ginoo diri ang purpose niya is gusto niya nga asta siya magabalik liwan, asta siya magakari siya amo ang nagpanumdum sa aton mismo, do this in remembrance of me. In other words, sa aton niya nga mga kaiglesyanan, kasagaran, kalabanan, every first Sunday of the month, ang sa Amon Church, amo man, every first Sunday of the month, gagi na remind ko ang mga kauturan, hindi lang ni ritual, hindi lang ni kada bulan, nga activity naton, kundi this is a reminder to everybody, to those who accepted the Lord as their Savior and Lord, sa ila kabuhi, nga ginapartake ni mo ini ang balaan nga panihapon, nga kaon kasang gitipik-tipik nga tinapay, kagsang kupa, ginainom naton, nagapahayag kag nagasimbolo sang iya lawas nga gintipik-tipik tungod sa aton. He broke his body on the cross, that old rugged cross in Calvary more than 2000 years ago. Kag ginpatulo niya ang kupa, ang juice da nga ginainom naton, nagapahayag ina sang dugo niya. Kag nagsiling siya, himuan ninyo ini sa masunsun nga pagkaon kag paginom ninyo sini sa handumanan nakon. They gathered together, not only the fellowship, but they ate together, they drink together of that bread and of that cup that symbolizes His body and His blood. Para lamang sa imo, kag para sa akon. Gintubos niya kini. This is just a reminder, in commemoration, in memorial niya, kag ginapaabot ta siya, nga magabalik gid siya liwan. And I am, you know, optimistic gid kuya mo, I am positive that He is coming again. We're not, you know, hindi kita magtinir, kag magpuyo sa sininga kalibutan forever. We will forever and we will live eternally dito sa kalangitan. Kay ginbaton naton si Kristo. Ngaton personal nga malas. Ang wala nakabaton kay Kristo, pasensya lang gin. Bisan daw anong ikaw kabuot, bisan daw anong ikaw kanami, kung wala mo yan si Kristo mabaton sa imo tagipusoon, sang hugot sa imo kasing-kasing, hindi ka gidya maka-experiensya sang kanami, the splendor in heaven as what His Son experienced many, many years ago. But He left that splendor, ginbayaan niya inang kanami sang kalangitan tungod kay ginhigugma, ginpalangga, gintanupangod niya ikaw, kagintagaan niya ikaw sang isa kadako nga tsansa, kita gintagaan sang isa kadako nga tsansa nga makabaton sa iya nga ton personal nga manluluwas. So they were gathering about the Lord's table. This is what it mean by dying on that cross. This is what it mean nga amo ini ang kamalahalon sang mga Kristuhanon sang una, sang tunga-tunga, kagsubong ng mga Kristuhanon. Importante ini that we will follow the injunction. We will follow the instruction of the Word of God, mga kauturan. Amo ini ang nakita naton kag masapuan sa aton nga mga kabuhi. Dapat naton hibaluon ini nga mga butang sa aton kaugalingon. Kag dapat naton ini ikabuhi sa aton kabuhi. Ano pagit ang ginhambal diri sang Binuhatan kapitulo 2 versikulo naman 44. Tanawon naton ang verse 44 sang Acts chapter 2 verse 44 nga kasiling, "In all that believe," listen to this, "and all that believe were together and had all things in common." They were together, all one thing in common. Ano one thing in common? They were noted for their liberal giving. One thing in common mo, naghatag sila. "And all that believe were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and parted them as to all men as every man had need." O, may mga need. Amo na nga sa aton iglesia, kung may mga nang kinanglanon, galing siya, iban nga mga may mga need, doon ginaabusara na lang, no? May isa may mga comment, kita nga mabatian nga, ako niya ginaayuhan ko lang na iyang mga kauturan sa simbahan namon, kay para nga maluoy man sa sakon, doon butibo, ito doon, inaw, daw pa pagyan niya kuno kung kisa sang ulo into jutay para nga maluoy man ang mga tawo sa simbahan para nga magbulig sa iya. Check up on tabi motibo na. Tungkol yung tsakto na. Kay, nag-grounded sila. Nag-grow sila sa Christian doctrine. Naging eager sila sa pag-receive sa pulong sa Ginoo. Ano nga receiving sa pulong sa Ginoo naman? Nag-worship sila. Nag-Lord Supper sila. Naintindihan niya man. Pero ang motibo niya, lain-galing niya para maluoy sa sakon. Apang talupang da pala din. Ang mga kauturan during this time in the early church in Acts chapter 2, in Acts chapter 8, so on and so forth, they were noted for their liberal giving. Kung sinunod to ang matuntuod nga may kinahanglan nun, nga may kinahanglan, ginabuligan. Amo na ang importante. O galing kay kung isa ang mga attitude bansang ginabuligan, Sik apun ta ang motibo ta. Kamusta ang motibo mo, utod? Nagsimba ka, tuntuan kita pala nga magsimba. O kung nagsimba ka kay may kalanon to sa simbahan, may lunch fellowship. Nagsimba ka kay may panghatag to sa mga relief goods, o kung mga dry goods, o kung mga canned goods, o kung mga prutas or whatever. Kaya nagsimba ka tungod kay may amo, ginatawag ina mga Rice Christian. So kamay pakutanin niya, ang motibo ta, masimbagin, kung may ara man ina, blessing ina, pagpakamaayo ina, kay ito si brother or si sister, gintandog sila sang Ginoo, nga maghimuno sang imo, kinahanglanon, sang aton kinahanglanon. Thus it is, amo ina ang buot sing ganon, sang Mateo 6:33, nga unahon ta, ang ginharian sang Ginoo. Unaha lang siya, without any ado, without any thinking of anything else, unahon mo siya kay siya magadugang sang kinahanglanon mo kung ano ang kinahanglanon naton. Okay? So kami pagkutani that we will also be noted for our liberal giving. Kita naton diri ang aton utod nga kinahanglanon, buligan ta in whatever capacity nga mabulig naton. Hindi lamang nga ang tanan-ta nga bulig, kwarta lang madala ta sa kwarta. Hindi ah. Madamo sa mga kauturan ta nga hindi na iya kwarta ang ilan need. Maybe they were emotionally upset or down. Ayan, they need counsel. Ayan, they are spiritually down. They need spiritual counsel. They need spiritual, spirituhanon mo nga laygay. Ang iban ayhan dako ang ilang nga gabi may emotional problem sila, kinanglan sila sang imo nga laygay. Tanaw naton ini, not only nga ang bulig naton in a form of material things, but we have so many things to offer sa aton isig kapareho nga Kristohanon kun nagakinanglan sila sang bulig. Kag ini ang mga Kristohanon sa Acts chapter 2, they were noted for their liberal giving. Now tanawon pagin naton bala sa isa naman ka libro dire as we close on our topic this morning or today. Makita naton dire sa Ephesians chapter 1 verse 15 nagasiling ano bang nilang mga Kristohanon dire sa Epeso gin pangabulan ni Apostol Pablo nagasiling siling sang Epeso kapitulo 1 Ephesians 1:15, wherefore I also after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Kanami no siling ni Pablo, cease not to give thanks. Kaya hindi ka mo maguntat sa paghatag kag pagpasalamat for you, making mention of you always in my prayers. Karami, no? Sila niya, hindi ka mo maguntat sa pagpasalamat. Kaya nahibaluan ko ang inyo, sila niya, sa versikulo 15, wherefore, sila niya, I also, after I heard of your faith in the Lord. You know, they were abounding in love one for another. Kinami, no? Sa aton iglesia, nagahigugmaanay man bala kita sa isa kag isa? Nagakuan bala kita? Nagahinang panay bala kita sa isa kag isa? Kag dapat naton ini talupang dun mga kauturan. Dapat naton ini hibaluon sa aton kabuhi. Kag kabay pakuntani nga ipasulod naton ini nga kamaturan. Abounding in love for one another. Do we really care? Do we really love? Do we really, you know, honest in saying that we love each other and I want to fellowship with one another sa mong simbahan? Kabay po kong tani, nga ang lesson bala nga makuha naton diri sa sinigid nga tion sa aton lesson is this, nga kita may care sa isig kapareho naton nga mga Kristohanon, may ara bala kita nga hindi bala nga ay Domingo gani subong hindi lamang nga masimba ako because I want to meet and I want to have a fellowship and I want to sit together. Kag mga musta ako karon pagkatapos simba sa kay brother, sa kay sister, nga amo ini, nga sila, amo ang naghatag sa akon sa inspirasyon. Kabay pakuntani nga amo ini mga kultura, no? Nga kita isig kapareho naton, isa kag isa sa aton, will make a difference. We will make that ourselves ang aton kabuhi nga inspirasyon sa iban nga mga kabuhi sa Kristohano naton nga pagkabuhi. Are you an inspiration to your church members? Are you an inspiration sa mga kaupdanan mo sa simbahan? Ikaw bala? Do you really care? Do you really love? Ini sa gihapon nyo alagad, Pastor Gideon kahiling, akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
4: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na.
7: Hello, good afternoon. Hello, good afternoon mga kagatay. Welcome sa Doctors Online. Saan hatid namin ay libreng konsultasyon on the year. Ako po yung kagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Aban. Sa panahon ngayon ay hindi lang kalusugan ang ngipin ang mahalaga, kundi pati na rin ang kumpiyansa sa ating ngiti. Dito po pumapasok ang cosmetic dentistry. Yan, isa pang sangay ng dentistry na nakatuon po sa pagpaganda at itsura ng ngipin na upang gumanda ang ating mga ngiti habang sinasalang-alang natin ang overall oral health. Yan. Pero paano ba ang mga procedures na makabilang sa cosmetic dentistry? Yan po ang topic natin ngayon mga kaagapay, cosmetic dentistry. Ayan. Oh, may konting technical problem tayo.
8: Hello?

3. So ngayon, kung may katanungan po kayo about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live, at sa YouTube channel na sa YouTube channel 702DZS FBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702DZS sa pamagitan ng internet. Sa'yo, yan. Palit lang po ako ng internet.

Okay na? Sige po. Ayan, nagbabalik po tayo mga kaagapay. Ayan. Okay, bukang maayos na ang ating connection. Okay, ayan. Good afternoon mga kaagapay. Ang ating topic for this afternoon ay cosmetic dentistry. Ayan. For the meantime, wala po muna tayong guest at ako po ay solo for this afternoon. And hopefully, at makasama po kayo sa at least 45 minutes ng ating programang 702 DZAS. Ito po ang programang Doctors Online ay tuloy pa rin sa health center ng bayan ko saan may libreng konsultasyon on air. Ayan. Okay, muli po akong ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ano po ba ang cosmetic dentistry? Ang cosmetic dentistry ay nung araw, title po nito ay Aesthetic Dentistry. Ayan. Wait lang po.

0: po sa ating mga dentista, sa ating mga paboritong dentista. Ayan. So, almost everyone or halos lahat ay pwede. Pero kaya kailangan magpa-check muna. Ayan. Tanungin natin, ang cosmetic dentistry ba or ang cosmetic procedure ba ay safe? Yes, it is safe. Kasi bago po gawin ang nararapat para sa ipin mo, chine-check muna. Hindi po yung kapag nakita natin, ay gusto ko magpa-whitening. Why not? Sige. Pero ang una naming chine-check doon, baka mayroon ka pang dapat pastahan bago ang whitening. Kasi po, usually, sa clinic ko po, pag nagtitreat po ako, uunahin ko po yung mas nararapat. Katulad, ano uunahin ko? Bunot or cleaning? So, uunahin ko po usually kapag infected or in pain ng patient, syempre, pubunutin muna. Hindi po muna yung cleaning. Ang cleaning to follow. Kasi minsan, kunyari, may heart ailment ang isang bata at nagka-infection na, lumaki na ang mga abscess. Pwede po kasi bumaba ang abscess doon sa kanyang baga. Sa heart, mas delikado. Kaya kailangan unahin po iyon. Ayan, mga kagapay, paalala ko mamaya kung mayroon kayong mga questions. Ayan, i-type inyo lang po ang inyong comment sa ating comment section. And at the same time, habang nag-explain ako, intindihin nyo na baka meron kayong gantong klaseng nire-reklamo sa inyong ngipin at bibig. Ayan, ano nga ba? Kailan po ba pwedeng magpa-cosmetic procedure ang isang pasyente? So ano ba ang signs and symptoms? For example, katulad kanina, ang mga 1 to 6 years old or 7 year old patient, hindi pa pwede kasi marami pa o karamihan temporary pa yung ipin. So hindi kailangan. Noong araw, usong-uso ang stainless steel crown. Kapag nasira, imbis na pastahan, mga 5 years old, 4 years old, nilalagay natin ang stainless steel crown. Stainless steel crown po, yun yung silver na crown na nilalagay sa temporary na ipin ng mga bata para mas tumagal pa. Kasi kunyari, yung anteriors or yung front teeth niya nasira maaga. Usually, yun talaga maaga nasisira. 2 years pa bago mapalitan or 3 years, mga 7 years old pa siya or 8. So, kailangan magstay muna doon. Kasi pag napaaga po ang bunot ng front teeth natin, tapos 4 years old na bunot na or pinabunot na, ang susunod po na permanent doon ay mga 7 or 8 years old pa siya. So, pwedeng kapag maaga na pabunot at nag-heal yung gums, magkakaroon, nakikeratinize po yung pinagbunutan. Ibig sabihin, tumitigas yung gums. So, hindi ma-penetrate ngayon ng permanent na ipin kung saan siya tutubo. So, ang temporary na ipin po ay napakahalaga. Kung hindi pa dapat bunutin, huwag po nating ipabunot kasi po kinakapa po ng permanent yung pinakabuntot ng temporary para alam niya kung saan siya dadaan. Ayan po mga kaagapay. So, kapag ikaw naman ay teenager na, ayan, yung iba ayaw magpa-braces. Bakit naman po? Sa totoo lang, ang braces po kasi, sangay po yung dentistry na patungkol po sa orthodontics. Ito ay nagtutuo ng treatment sa alignment ng ipin. Kapag maraming sungki nga naman, ia-align po yan mechanically. Again, ha, mechanically and naturally by arranging your teeth according po dapat kung saan nandun na position ang mga ipin. So, syempre, at least po, at least 2 years po yung procedure po ng orthodontics. Pero yung iba po, hindi po. Kaya ayaw nila ng 2 years, doc. Gusto ko 1 month lang, maayos na yung ipin. Why not? Pwede po. Kaya po, pumapasok dyan ang cosmetic dentistry. So, meaning, hindi maglalagay ng brackets. Ang gagawin lang, i-recontour lang yung mga enamel. Pwedeng gawin ng gawa ng veneers. Ayan, gawa ng crown. Kung ano man yung nararapat sa inyo. And yan, after a few weeks nga lang, or even a week, makikita nyo, diretso na yung ipin nyo. Pero syempre, artificially done. Kasi ang ipin nyo ay ceramic na or porcelain na. Or even laminates. Ibig sabihin, maraming pasta na nakalagay. Pero magsasacrifice pa rin po ng ipin kasi i-grind po namin ng kaunti yun para lang dumiretso. Pero if you want it done naturally, kailangan nyo pong mag-braces through orthodontic procedure. Ayan, mga kagapay, baka naiisip nyo na, oy, kamukha ng case ko yun. Sige po, pwede na po kayong magtanong at i-ready nyo na po yung mga katanungan ninyo, mga kaagapay. Orthodontic, sorry, cosmetic dentistry is a very interesting procedure kasi usually ang mga dentist dito ay very artistic. Meron silang eagle's eye or very keen eye kapag lalo na kapag imamatch na yung mga colors ng porcelain doon sa natural na ipin. Mahirap to mga kaagapay kasi magkaiba ang texture ng natural teeth and texture ng porcelain or ceramic. So, kailangan po talaga na malinaw at maayos ang mata ng dentist. At the same time, syempre, syempre kailangan namin mag-consult din sa inyo kung okay na sa inyo yung color and shape. And hindi lang po yan mga kaagapay. Ang mga cosmetic dentist, iniisip din nila at nakikita nila kung ano yung shape ng face nila. Nagko-coincide din po yun sa shape ng ipin, especially yung anterior, yung sa harap po. Ayan, okay. Kumatanong nyo mga kaagapay, sino po ang pwedeng gumawa ng procedure ng cosmetically o ang cosmetic dentistry? Even the general practitioner po, kahit wala siyang specialization about prosthodontics, orthodontics, surgery, endodontics, sila po ay pwede. Ito po ay abot kaya po ng general practitioner. Meaning, sino pa ang general practitioner? Once you graduate or once ang dentista ay nag-graduate na ng kursong dentistry at nakapasa na ng board exam, ayan, inuulit ko po, at nakapasa ng board exam certified by PRC. Yun po. Pwede nang gumawa ang isang general practitioner or ang general dentist. Ayan, mga kaagapay, ready nyo na po yung mga questions nyo mamaya after the break. Talagang hihimay-himayin natin ang inyong mga katanungan. Ayan, ulitin ko, ano ba ang sign and symptoms? Actually, ito ay hindi sakit. Ibig sabihin ko, ano lang ipinapakita ng physically ng inyong ipin ay meron na kaming kaagad-agad na para sa inyo. Mga kaagapay, katulad po na kunya ay missing tooth. So, actually, hindi na kailangan ng cosmetic dentist. Ang kailangan natin ay yung prosthodontist na missing tooth kasi nabunutan na kayo. Pero, marami pong paraan. Pwedeng removable denture, pwedeng implant, pwedeng fixed bridge. So, ang cosmetic dentistry po ay, ito po ay sa ngayon, procedure na talagang nagtatakil at nagtitreat doon sa mga irregularly shaped and naipin and discolored teeth. Yan po ang kalimitan ng promote at inaayos ng dentist. Ayan. So, yan po. Ano pa ba ang mga sintomas? Katulad ng mga chip. Kapag may mo yung chip ng inyong hindi lang po po yung basta. So, pwede po gagawin na ito ng veneer. Yung thin film po, hindi dikit po. O parang natural na rin din. Cosmetic dentist ang gagawin. Orthodontist po ang gagawa niya. Yan. What are the things to expect po, mga kaagapay? Well, mamaya po, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung mga dapat i-expect natin, lalo na kung gusto nyong magpa-treat cosmetically sa mga cosmetic dentist. Ayan mga kaagapay, pansamantala magbibigay daan muna tayo sa ating health tips para sa karagdagan lamang pakinggan. After the break po, susunod na po na katanungan na isinipakonsult sa ating mga viewers and listeners. Para sa katanungan, may type in your comment, magpadala po ng question sa ating chat box. Patuloy kayong utok mga kapay, tayo ay babalik makalipas lamang ng ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Tips.
3: Ang pagngingipin ay karaniwang nagdudulot ng pananakit ng gilagid, paglalaway at pagiging iyakin ng isang sanggol. Para maibsan ang sakit, pwedeng gamitin ng malamig pero hindi nagyayelo na teether o basang bimpo. ugaliing linisin ng bibig ni baby gamit ang malinis na tela. Iwasan ang matitigas at matutulis na bagay at piliin ang ligtas na teething toys. Normal lang ang bahagyang lagnat. Pero kapag umabot na sa 38 degrees Celsius pataas, dapat na siyang dalhin sa doktor. Siguraduhin din na nakakainom ng sapat na liquid si baby at bigyan siya ng dagdag na alaga at kalinga. Bago gumamit ng teething gels o gamot, makabubuting kumonsulta muna sa pediatrician dahil hindi lahat ng produkto ay ligtas. Ayon sa American Academy of Pediatrics, ang matinding lagnat, pagsusuka o pagdudumi ay hindi karaniwang dulot ng pagngingipin at maaaring sinyales ng ibang kondisyon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
0: Ayan, magandang hapon mga kaagapay. Ang oras po natin ay alas 2:38. Ayan, nagpapatuloy po tayo sa ating topic for this morning. Mga kaagapay, ako po at hanggang nagbabalik na si Dr. Marlon Abad. Inyo pong kaagapay sa kalusugan. Ang topic natin for this afternoon ay cosmetic dentistry. Tayo ay napapakinggan sa 702 DZAS at sa fabc.ph at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FBC Radio TV. Ayan, meron na po tayong mga questions dito mga kaagapay at salamat no. At napapaundakan niyo po ang programang Doctors Online at ako sana ay makakapulot tayo ng mga magagandang impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. Okay, ang first question natin dito, ayan, Doc, simula nung nag-work ako at laging humaharap sa tao, mas naging conscious ako sa smile ko. May mga simpleng procedure po ba para mas maging presentable ang ngipin without going overboard? Alam nyo, napakagandang question nito kasi syempre, tayo po ay practically, laging nang iniisip natin yung ating itsura. Siyempre, pagtingin natin sa salamin, kung meron ba tayong dumi sa mukha or meron ba tayong tabingi na ang ating smile, ang ating hair and everything, pero especially po sa ating ipin. Ano? So, without over going overboard, ang ibig sabihin siguro nito, baka hindi naman kailangan gumastos ng malaki. Meron po, una-una po lahat, ang oral prophylaxis po ay kinoconsider natin sa cosmetic dentistry. Why? Kasi tinatanggal ang dumi. So hindi lang yon, pag natanggal na ang dumi at natanggal na ang mga stains, yung ating gums ay magiging healthy. Sa amin po mga dentista, kapag may kausap kaming tao, kapag nakita namin na pink red yung kanilang gums, ay alam namin na ito ay merong mga particles o may mga in between ng ipin at ng gums. Ang normal color po ng gums natin ay pale pink, maputlang pink. Ganun po talaga ang normal na color ng gums. Kapag ito ay medyo reddish na at medyo, alam niyo yung bulging, so medyo mataba siya ng konti, ibig sabihin may irritation na ito. Ayan, lalo na kapag habang nagsasalita ay dumudugo na ito. So kailangan muna ng oral prophylaxis. Doon po tayo mag-start sa oral prophylaxis. Ayan, kailangan po rin talaga ang health ma-maintain sa ating ipin at lalong-lalo na sa ating gums. Yun po yung pinakamura. And kung meron naman, lalo na, kasi doon nagsisell yung food. Kung tatanong mo, kung you don't want to go over to mastos, umpisahan natin sa cleaning. Okay. Question number 2, yan. Doc, may isang front tooth po akong mas maitim kaysa katabi niya. Ilang beses ko nang pinaputi yung ngipin ko pero siya lang talaga ang naiba. Ano po kaya ang pwedeng gawin? Napakagandang question ito. Marami na ako nakikitang ganito mga kaagapay. Marami na rin nagtatanong. Yung dalawang front teeth nila, yung incisors, yung left and right, yung isa pearly white, yung isa

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Hello, good afternoon mga kaagapay. Ayan, nakita ko na ang aking problema. Ito yung aking microphone. Bali po, patuloy po tayo sa ating mga questions. Ayan, yung nasabi ko kanina, no, yung ipin, malamang po ay na trauma, pwede po nung bata siya ay nauntog pero walang nangyari, okay lang naman, pero eventually po namamatay po yung ipin. Ang simptomas po ng namamatay na ipin, nagiging gray po siya hanggang sa maging yellow, dark gray. Ayan, nagdi-discolor na siya. Ang kailangan po dito ay i-root canal muna. Or yung mga ipin na talaga sadyang ni-root canal na para ma-save, talagang nag-iiba po ang color. Yan po ipapasok ang cosmetic dentistry using yung veneers and crowns. Ayan, kahit hindi masakit yun pero kailangan ipatingin sa dentist na. Okay, question number 4. Doc, dati naman akong hindi bothered sa pagitan ng ipin ko pero ngayon madalas na akong nasa pictures at videos sa trabaho. May paraan po ba para lumiit yung at hindi agad magpa-brace? Okay. Diyan po papasok talaga ang cosmetic dentistry. Kapag meron kayong gap, sa usually nangyayari yun sa central incisor. Marami po tayong mga artista internationally ang kilala diyan, si Mike Tyson, si Madonna, and marami pa. Ang tawag po namin diyan ay diastema, ibig sabihin space ng ipin. Pwede naman po na hindi muna kayo magpa-brace. Pero ayon po sa inyong pag-uusap ng dentista ninyo, cosmetically pwede po yan. Pwede po nating lagyan ng duktungan yung both sides ng ipin, yung sides nila para mag-meet sa pamagitan po ng pagpasta. Yan, pwede po yun. Or pwede na papasok dyan po yung veneers. Yung veneers mas lalapat nga lang po para ma-fill yung space. Pero both sides, syempre, kailangan equal yung width nila. Or full crown nyo na. Actually po, ang full crown, mas gusto ko po siya kasi mas matibay. Ang veneers po, minsan kapag may chance na mapakain kayo ng matigas, pwede siyang mag-crack at papalitan na rin. Ang full crown po, talagang naka-bond po siya all over. So, kumbaga, 360 bond doon sa ipin. Okay. I hope nasagot ko ang inyo. At pwede rin hindi pa muna mag-brace. Kasi ang brace po talaga, mas maganda ho siya sa akin kasi natural yun ng pag-align, natural movement ng ipin. But it will take some time. Okay, question number 5. Doc, mahilig po ako sa kape at halos araw-araw ako nagkakape. Napansin kong hindi na kasing puti ng dati ang ipin ko. Paano ko malalaman kung stains lang ito o kailangan ko na ng professional treatment? Ayan, malalaman mo po kung mga mansa-mansa lang yan dahil kapag nagpapa-oral prophylaxis ka, yan po ay natatanggal. Meron na po kaming pinapahid.

0: na chemical dyan. At kung yan ay food stain lang, okay, stain lang ng konting caffeine o yung mga lalo ng mga iced tea, kayang-kaya po yan tanggalin ng oral prophylaxis at pinaparish po namin yan. Kapag nag-improve, ayun, yun lang po ang kailangan nyo. Pero as we age, kahit na nagpapaklining tayo, ang ipin po talaga natin, nagdeteriorate din ang color. So, yung iba nagiging yellowish ng konti, lalo na sa ating diet, kung mahilig tayo sa mga beverages na talagang nakaka-stain. Example, yung mga coffee, soft drinks, and even iced tea. So, iba naman, yung mga smokers, yung nicotine stain, ako, mas madikit po yan. At lalong-lalo na po yung mga tinatawag na yung nagnganganga. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon pinapractice pa rin siya, pero alam ko meron pa, pero hindi na siya naparehas ng dati. Mag-i-stain po talaga yun. So, kailangan yung mga heavy stains tulad tetracycline stain, kailangan nyo na po, hindi na po kaya ng normal na cleaning yon, at hindi rin siya kaya ng whitening lang. Papasok na po doon yung veneers, papasok na rin din po doon yung full crop. Okay, ito po. Question number 6, sabi niya, Doc, gusto ko sanang magpa-whitening bago yung wedding ko, pero natatakot ako baka maging sobrang puti at halatang artificial. Paano nakukuha ng natural looking na resulta? Okay, this is one of the best questions na lagi kong narinig at tinatanong sa akin. Meron po kasi rin akong pasyente na sila ay engaged na, coming from Australia, pumunta sila dito, magbakasyon at dito sila ikakasal. So, ang gusto nung isa, magpa-whitening. Ang gusto nung isa, magpa-fixed bridge, magpa-veneers. Ang in-advise ko sa kanila, magpa-oral prophylaxis na lang muna sila. And then 1 week, kasi 1 week na lang magpapakasal na sila. Sabi ko, kapag bagong gawa ang ipin nyo, hindi natural ang smile talaga. Lalo na kung may dentures. Kasi ano yan, combination ng fixed bridge and removable denture. Even yung speech, pagbabago. So, para sa akin ha, one of the procedure na sinasabi sa kanila, magantay. Kasi sa pictures, hindi magiging normal ang smile nyo. Pagbago ang dentures, iba ang speech nyo. So, yun yung pinaka-isa sa memorable event ng inyong buhay. Kaya sa akin, hindi na muna. At pumayag ang pasyente, tuwan-tuwa sila. Kasi nung nakabitan ko na kung ano yung dapat ikabit sa kanila, sabi, Doc, very awkward pala sa umpisa. Yes. Kasi kailangan masanay pa yung posture ng lips mo sa bagong veneers. Masanay din yung tongue mo sa speech. So, kapag may wedding, kung normal na prophylaxis lang, okay. Pero yung whitening kasi, sa totoo lang po, ang whitening, right after na matapos, ang puti po talaga. Kaya, yun, lalo na kung, siyempre, dark tan ko o dark skin, talaga ma-highlight yung pagka-white ng ipin. Nung araw, halos hindi masyado ma-achieve yung white. Ngayon po, na-achieve na siya in 1 hour lang, maputi na po ang inyong ipin. Kasi meron akong procedure, pwede isa, dalawa hanggang tatlong appointments po. Pero pag isang appointment at satisfied na ako at okay na, pwede na po yun. Huwag na muna magpangalawa kasi kung ikakasal ka or merong special event, hindi po magiging normal ang inyong smile. Kaya tayo nga, di ba? Minsan, kahit hindi dentista, kapag nakikita natin yung mga kandidata sa Miss Universe, oh, yung puti masyado. So, nahalata na natin. So, yun ang ayaw namin. Ako personally, ayaw pa rin. Gusto ko natural pa rin sila. Okay. Ayan. Mga kaagapay, although marami pa kayong questions sa hapong ito, ako'y nagpapasalamat at kahit na medyo paputol-putol ang ating signal at ang ating audio, salamat at naandyan pa rin kayo mga kaagapay. Ayan. Salamat sa mga nag-questions at marami pa tayo sanang pag-usapan pero limited po talaga yung ating time. Samantala, narito muna si Phil Lagtapon para sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health meditation.
2: Meditation. para po sa aming health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Mga Aral ng Pagpapakumbaba. Ang wika sa Filipos, Kabanata 2, Talata 6. Kaya't siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Dalawang major characters sa Biblia na may kinalaman sa gawain ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan ang nagpakita ng pagpapakumbaba. Ang naghanda ng daan, si Juan Bautista, at ang pinaghandaan ng daan, si Jesus. Mula sa kanilang halimbawa, itinuturo sa atin ang mga sumusunod. Una, ang pagpapakumbaba ay katangian ng Diyos. Nasa Diyos ang lahat ng karapatan upang maging mataas, ngunit sa kabila noon, pinili niyang magpakumbaba. Tayo'y inaasahang magpakumbaba sa mga sandali ng pagtatagumpay at karangalan. Sa tuwing tayo'y nagpapakumbaba, ipinapakita natin ang ebidensya na tayo ngay nilikhang kalarawan ng Diyos. Ikalawa, ang pagpapakumbaba ay ipinakita ng hayagan. Nagpakumbaba si Juan Bautista at si Jesus sa harap ng publiko. Bagamat ang pagpapakumbaba ay hindi sinasabi, ito ay ginagawa ng nakikita ng mga tao. Kapag ginawa mo ang isang humble act nang hindi mo ito ipinagmamalaki, ito'y nagiging authentic, sincere at truthful. Ang pagpapakumbaba ay umaani ng katumbas na pagpapakumbaba. Kapag nagpakumbaba ka sa iba, susuklian din ito ng pagpapakumbaba. Sa kabilang banda, kapag nagmataas ka, pagmamataasan ka rin. Aanihin mo kung ano ang inyong itinanim. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa mabuti mong halimbawa na dapat naming tularan at ipamuhay. Panginoon, wala nang hihigit pa sa ipinakita mong kababaang loob na dapat naming maging panuntunan sa buhay. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen.
3: Glosaryo Medico.
4: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
2: Para po sa ating glosaryo medico, dental bonding. Paggamit ng tooth-colored material para ayusin ang maliliit na chips, gaps o pagbabago sa hugis ng ngipin. Muli, ang ating glosaryo medico, dental bonding. Tayo po yung nagbabalik kasama si Dr. Marlon Abad.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Good hapon mga kagabay, ang oras po natin ay 2:54 p.m. Ayan, nasa home source na po tayo ng ating programa. At may pahabol, binabati ko po si Charity M. Matias. May question din siya, hello Doc, effective po ba commercialized teeth whitening? Hindi po, kasi ang commercialized whitening ay mahina lang po ang gisang yan. So kailangan pumunta ko kayo sa dentist kasi medyo high concentration po ang hinag namin. Chemicals, yeah, syempre, with caution. Ayan, salamat sa inyong pagsama dito sa Doctors Online. Ang aking contact number ay 0917-961-3558 at 8519-2073. Aking clinic ay dito po matatagpuan sa Munting Lupa sa Villa Carolina 1. Ayan, pagtanong-tanong niyo po kung nandito na kayo. Salamat po sa pagsama sa atin dito sa Doctors Online. Napapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZS at FBC Radio TV. At siyempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pagdating ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo namin mga kaagapay. Salamat kay na Phil Lagtapon, Shaira Gabones, Benjo Morano, Nat Peralta, Aileen Valdez. Ayan. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter sa kami pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays sa bago nitong time slot sa oras na 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Agad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon, everyone.
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05 Pasig City.
6: o mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
7: Drum, check. Mga binalukan, check. Botilya, check. Lata, check. Ligid, check. Flower vase, check. Ang alulod kali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check. Ano pa man? Ay, sakto. Ang dalong gali sang burutangan sa plato. Kinasalo sina ang tubig halin sa pinggan nga bag-ulang nahugasan, check. Ay, abaw, tanawunta kong may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itugan sang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
8: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
9: Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
10: Kahapon lang ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat, nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap nang magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at nang himpilang ito.

0: dragon.
1: Serbisyo publikong aksyon.
2: Ang leptospirosis ay isang sakit dulot ng bakterya na tinatawag na spirochete. Ito ay ang karaniwang sakit na naililipat sa tao na galing sa hayop. Naaapektuhan ng tao ng sakit na ito kapag nagkaroon ito ng direct contact sa ihi ng mga nainfeksyonan na hayop kagaya ng aso, pusa at daga. Ito ay sa pamamagitan ng paglusob sa baha na may open wound ang biktima. Ang unang mga sintomas nito ay ang mataas na lagnat, matinding pagsakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan, panginginig, pamumula ng mga mata, pagsakit ng tiyan, paninilaw, pagsusuka, pagdudumi at pagkakaroon ng bukol, nana o butlig sa katawan.
1: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Happy Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayong Martes? Dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at samahan nyo nga po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin yung mga kaagapay nating walang mintis at walang palya na nakikinig sa atin sa ating mga online platform sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, ilike nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga update. Yun, ang inyong mga pinagkakaabalahan, kwentuhan nyo naman kami ni Kayla this Tuesday afternoon dahil excited kami malaman kung ano po ang inyong ginagawa habang ginagawang background ang pakikinig dito. At syempre gusto rin namin i-update mo kami kung ano po ang inyong pangmalakasang merienda. Diba? Oo, matik no, na yan.
0: Matik yan. Siyempre, ano ba masarap ngayon pag ganito yung weather? Siyempre,
2: paiba-iba nga eh.
0: Champorado, oo, sopas.
2: Hindi, parang graduate na tayo sa sopas season.
0: Oo, ang kinikrave ko ngayon, french fries.
2: Ay, wow! Mga ano, no, mga prito ba?
0: Oo.
2: So, mga fried.
0: True.
2: Ako, anything na ano. Basta gusto ko something refreshing.
0: Uy,
2: na drink.
0: Mga lemonade.
2: Oo, lalo na pag blue lemonade.
0: Ay, wow.
2: Panalo.
0: Oo.
2: Specific.
0: Ikaw kaagapay, ano ang merienda mo ngayong Tuesday afternoon? Binabati rin natin ang mga kaagapay nating Team Radyo via 702 DZAS AM Band at maging sa mga kaagapay nating nakatutok sa official mobile app ng 702 DZAS. Baka hindi mo pa yan na i-download kaagapay. Available pa rin po yan sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ikaw man kaagapay ay Team Online or Team Radyo, salamat po sa inyong pagtutok at samahan nyo nga po kami hanggang alas 4 ng hapon.
2: Mm-hmm.
0: Dito po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, as usual, lagi po tayong merong pinagpipilian.
2: Yes.
0: At lagi po tayong merong dalawang ideas na pinag-uusapan. At welcome na welcome dito kaagapay ang iyong naiisip. Kaya naman makisagot ka na sa ating question of the day na malalaman natin yung mga introvert again at extrovert pagdating sa mga celebration.
2: Yes.
0: Oh, kaagapay, eto na nga, kapag may celebration, ano ang mas gusto mo? Simple lang or malakihang party?
2: Yun.
0: Intimate or big party? Halimbawa, birthday mo. Ano ba ang mas bet mo na celebration?
2: Oo. Diba kahit wedding, diba? May mga intimate wedding.
0: Yes.
2: May mga engranding wedding na parang talagang kasama ang buong barangay.
0: Buong barangay at hanggang sa pinakamalayong kamag-anak.
2: Oo, diba? Kaya naman kaagapay, i-share nyo na ang inyong kasagutan dito sa ating question of the day. Ulitin lang natin, kapag may celebration kaagapay, ano ang mas gusto mo? Simple lang or malakihang party? So iwan nyo lang po dito sa ating ongoing streaming ang inyong kasagutan sa aming question of the day at isama nyo na kung bakit yun ang inyong kasagutan, yung reason.
0: Yes.
2: At ang inyong pangmalakasang merienda. Hindi talaga nawawala yun.
0: Oo. Aabangan namin yan.
2: Yes.
0: Kaagapay ang inyong kasagutan sa ating question of the day at ang inyong update sa amin.
2: Mm-hmm.
0: Dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming nga ba, ilan na ang nag-attendance check sa atin at nagpadala na ng kanilang mga komento. Si Espejo Panlaki, sabi niya ay good afternoon, ang merienda daw nila ay kape at maruya.
2: Ayun.
0: Ang sarap naman ng maruya.
2: Oo, nakakamiss talaga. At yan yung nabasa mo, no? Na-decode mo yung pangalan niya. Di ba? Siya si Princess
0: Leia.
2: Yun.
0: Praktisado tayo dyan sa mga balik.
2: Ayun, hello po hello sa inyo. Po. At si Ate Jennifer Soriano Aga, sabi niya, hello. Nakikinig daw siya from Pampanga habang nanunulsi.
0: Uy.
2: Wow, very malalim naman. Nananahi ba ang nanunulsi?
0: Oo, feeling ko.
2: Oo.
0: Nanunulsi.
2: Yun ang meaning, no? Mm-hmm. Sana tama.
0: Sana tama tayo. Pero nagyanto ka, Ab, nung alin? High school na ay, nagsulsi ka.
2: Oo, ano bang tawag sa subject na yun?
0: H.E.
2: Oo.
0: Tama ba?
2: Tapos iba-ibang stitches yung
0: yes,
2: mga itinuro. May running stitch, back
0: aray.
2: Stitch.
0: TLE daw.
2: Ayun.
0: Oo nga, TLE.
2: Galing naman ni Kuya Benjo.
0: H.E.
2: Oo. Pero meron nga ganyan. Hele.
0: Hele.
2: Oo. Pero iba rin yung hele. Pero yun, di ba? Iba't ibang paraan kung paano manahi talagang tinuro sa atin dyan. Minsan pa nga, meron pang mga pa-project na cross-stitch. Na-try mo ba yun?
0: Oo. Sa amin diba? Naman, yung toga namin, kami
2: toga?
0: Yung tumahe.
2: Talaga?
0: Oo.
2: Wow.
0: Pero di ko natapos.
2: Ano wala, sinuot mo nung grad?
0: Ano, may
2: rent.
0: Bibigay daw.
2: Oo. Ang galing naman.
0: Hindi ako matyaga sa pagtatahe.
2: DIY, hindi
0: ba? DIY, yes.
2: At ito, si Kuya Vincent Garcia, nanonood na siya at naka-tune in sa atin sa mga oras na ito. At sabi niya, maulan daw ang panahon sa kanilang location.
0: Ayan. Uy.
2: Hello po sa inyo and ingat-ingat po.
0: Hello po, happy listening po. Si Kuya Epifanio Salvador ay nag-good afternoon na rin sa atin habang siya daw ay nakikinig sa kanyang PM radio.
2: Yo.
0: Happy listening po.
2: Hello po sa inyo. At si Ate Lolita Colopano Rocha, sabi niya, happy afternoon. At sumanggot na siya sa ating question of the day.
0: Uy.
2: Sabi niya, simpleng handaan lang para or kain na lang daw sa labas para hindi daw mapagod.
0: Ay, oo. Pwede rin na, oo.
2: Totoo, no? Tapos ano nga din eh, pag mga simpleng handaan, di ba may mga ginagawang hacks yung mga naghahanda. Hindi na sila naglalabas ng mga platong babasagin. Ang ginagamit na nila is yung paper plates.
0: Oo.
2: Basta yung mga na lang, disposable.
0: Para tapon na lang ng tapon. Hindi na maghuhugas.
2: Minsan kasi, di ba, ang hirap.
0: Yes.
2: Lalo na kapag masebo talaga yung ulam. Ay, ang hirap.
0: Tsaka tanggalin. Maramihan.
2: Oo.
0: Tapos sunod-sunod pa yung bisita. Oh. Paano, hugas ka ng hugas, di ba?
2: So yun, isa yun sa mga life hacks.
0: Ito naman, si Mama Bear. Si Mama Odette Dizon ay nag-hello na rin sa atin. Sabi niya, milestone celebration sharing with everyone. Kaya daw madalas ay hindi simple.
2: Mm-hmm.
0: At ang merienda daw niya ay tsaa at bibingka.
2: Wow.
0: Mula daw sa Kainta, Rizal.
2: Ayun.
0: Ang sarap, bibingka.
2: Diba? Malapit na ang season.
0: Yes.
2: Mga, meron na ba?
0: Meron na.
2: Ay, ang aga.
0: Kutubumbo.
2: Oo. No. Meron din kasi iba, no? Talaga nagtitinda all year round.
0: Oo.
2: Pero wala akong makakita malapit sa amin.
0: Ay, talaga?
2: Bibingka lang.
0: Bibingka. Oo. Sa mga Moldener.
2: Oo. Alam mo yan.
0: Yes.
2: At ito si Ate Rosalina Torres Guevara. Ayan, nag-PM sa atin. Sabi niya, happy Tuesday, Inspirations Unlimited. At sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, siya ay team simple.
0: Uy.
2: And simple lang po. Family getaway or staycation, out of town lang muna. Para daw pasok sa budget. At sa malalapit lang daw muna, sabi niya, gaya ng Tagaytay.
0: Uy.
2: Ayan, sa mga South, mga taga-South. Yan, makaka-relate. Talagang yan ang go-to ng mga taga-South, Tagaytay or Batangas. Ayun. Maraming salamat po, Ate Rose, sa inyong answer.
0: Si Ate Lolit Maliari Adia ay nakatutok na rin, makulimlim daw sa Taytay Rizal at ang kanya daw merienda ay tinapay.
2: Yun.
0: At tsaa.
2: Wow.
0: Parang wala pang kape, no?
2: Oo. Parang nandun sila sa tea. era. Ayan.
0: Yes. Oo nga.
2: At ito si Ate Len Agdon Reyes, nag-good afternoon na rin sa atin. At syempre, nakikinig siya mula sa Palayan, Nueva Ecija. Hello po sa inyo. Ano po bang merienda ninyo? Ngayon, Ate Len, update nyo naman kami.
0: Mm-hmm. At ito si Juvette Espejo ay nagbumabati na rin na good afternoon. Simple lang daw para daw walang masyadong hugasin.
2: Ayun, yun din, di ba?
0: Oo. At pinapabati niya si ante na si Anita Rigor at umiinom daw ng buko at kumakain ng lumpiang gulay.
2: Wow.
0: At pabati na rin daw si Pearl at Anthony. Sila naman daw ay nagmemeryenda rin ng buko. Very provincial yung buko.
2: Ang refreshing.
0: Oo.
2: Lalo na pag ano, maraming yelo tapos may gatas yung buko. Juice. Panalo.
0: O kaya melon, no? Oo. Na may gatas.
2: Parang pang-summer.
0: Very
2: yung mga
0: summer.
2: Naiisip natin ngayon.
0: Very summer. Salamat po.
2: Ayun. Thank you po. At si Kuya Oliver De Los Santos, sabi niya, timing po kasi kanina, DE Day. Ayun, gym ako.
0: Nagde-daydream.
2: Ayun, nagde-daydream pala. Ang galing mo. Okay. Nag-daydream daw siya ng kanyang birthday. Ayan, medyo bongga ng konti kasi isasabay daw niya ang anniversary ng Voice Technique, which is the yung kanyang business.
0: Wow, true.
2: Ayan, nakakatuwa naman. Siguro ano to, maramihan.
0: Oo, bongga. Malakihang party.
2: Oo, malakihang party. Thank you po, Kuya Oliver.
0: Salamat po. Si Kuya Vincent Garcia, may pahabol din na komento. Siya din daw ay nagsusulse noong elementary and high school.
2: Uy.
0: Ano po ang nabuo ninyo, Kuya Vincent? Share nyo naman po.
2: Ayun.
0: Ang dami siya share.
2: Oo, kaya pag Tuesday, no? Ang dami nila i-share.
0: Share.
2: Location, merienda,
0: ganap.
2: Weather, ganap, diba? At ito, meron ulit comment si Ate Rosalina Torres Guevara. Nag-update siya sa atin kung ano ang kanyang kinakain or merienda. Pero sabi niya, early dinner na daw.
0: Ang aga.
2: Oo, diba? Early talaga.
0: Early.
2: Sabi niya, less rice, more fiber.
0: Uy.
2: Ginataang langka, more protein, fried liempo, dessert, apple and cucumber with hot guava leaf tea. O, oh, diba?
0: Grabe.
2: Kompleto. Kompleto.
0: Kompletong kompleto.
2: Oh, oh. Thank you po, Ate Rose, ha, sa inyong pag-share ng kinakain nyo. At talagang, grabe ha, talagang early dinner.
0: Early. Very early.
2: Kasama na talaga yung merienda rito.
0: Yan ay merienda dinner.
2: Oh, yun. Ay, ang galing.
0: Marian Dinner. Thank
2: Ayun.
0: You po.
2: Thank you po.
0: Si Kuya Vincent, may pahabol pa ulit. Ang celebration daw na gusto niya ay simple lang.
2: Mm-hmm.
0: Sa bahay kasi simple lang gusto ng nanay ko kaysa bongga. Kasi luto ng nanay ko, hugas niya at ligpit niya. Kaya Ayun. Daw, simple lang.
2: Oh.
0: Oo nga, nagiging one man team.
2: Oo, kaya din siguro nag-come up yung iba nga no, sa mga handaan. Na ginagamit yung mga disposable.
0: Yes.
2: Kasi nga naman usually, yung iba, no, kapag sila'y nagluto, sila din yung maglilinis at magliligpit.
0: Sila na lahat.
2: Oo, di ba, all around, nakakapagod yun.
0: True.
2: Kaya isa yun sa pwedeng gawin para at least menos pagod.
0: Mm-hmm.
2: At ito si Jayzier Peron. Sabi niya, good afternoon, watching from Navotas. Ayan, shout out natin si Nanay Francine Fernandez. Hello po sa inyo and happy listening po.
0: Salamat po. Si Ate Len Agdon Reyes ay may pahabol.
2: Mm-hmm.
0: Para daw sa kanya ay simpleng handaan na lang. Kasi nakakapagod din o kaya daw ay mag-order na lang ng food.
2: Ayun.
0: Para daw less pagod. Oo nga, lalo ngayon, napakadali na. Pwede ka nang mag-order online.
2: Oo. Tapos mabilis lang din, no?
0: Oo.
2: Dumating. Kumbaga, wag lang talaga may stuck sa traffic or madidelay.
0: Yes.
2: Kasi delay din ang inyong kain,
0: oo.
2: Diba? Pag nasakto.
0: Kaya mag-advance order na lang.
2: Advance
0: order.
2: At ito, si si Kuya Glenn Arjet Mercado Bote. Sabi niya, hello, Inspirations Unlimited. Listening here from Auburn, Maine. As an introvert, mas gusto ko ang simpleng celebration lang with my inner circle. Mas practical and minsan kasi may mga bisita na need talagang asikasuhin. On my inner circle, which is my family, no need na. Oo nga naman, no. Ayan, sabi niya, God bless. At listening daw siya sa atin, no, sa IU, sa Inspirations Unlimited since Ate LJ,
0: wow.
2: Di ba? Paang host. At ngayon lang daw ulit siya nagbalik.
0: Uy, salamat
2: thank
0: po.
2: Thank you po.
0: Mm-hmm. Oo. Salamat po sa inyong pakikinig.
2: Mm-hmm. Thank you po.
0: Si Ate Len, nagdon Reyes, eto meron na tayong Team Kape. Kape at tinapay daw.
2: Ayun.
0: Ang kanyang merienda. Tamang-tama daw sa makulimlim na hapon.
2: Ayun. Hello po sa inyo. At talagang yan ang combo eh. Kape at tinapay.
0: Oo. Tapos isasaw-saw mo pa, no?
2: Oo. At ito, bumabati. Ulit si Miss Odette Bautista Dizon. Ayan, from Papa Bear and Mama Bear. Congratulations! Sheila Escalante!
0: Thank you, Mama Bear and Papa Bear.
2: The
0: salamat sa mga kaagapa. Yes. Sa mga kaagapay natin na nagpadala din ng kanilang pagbate. Maraming salamat po.
2: Oo. At ito si Kuya Vincent ulit. Nandito sa ating comment. Nag-comment ulit siya. Sabi niya, gumawa daw sila ng apron. Ayan. Tapos, nag-ganchilyo din daw sila. Wow, ang dami naman nilang project.
0: Parang mas gusto ko tong ganchilyo.
2: Dahil?
0: Kasi may nabubuong pencil case.
2: Ay, sabagay. Pwede rin parang
0: pouch,
2: bonnet.
0: Oo, coin purse.
2: Pero hindi ako natuto niyan.
0: Talaga? Hindi ko lang alam ngayon kung kaya ko pa rin.
2: Try natin.
0: Pero maganda to, no? Parang pampapagpag ng stress.
2: Ay, oo. Diba? Tapos talagang, alam mo yun, pag gusto mo magbigay ng handmade na regalo. Mm-mm. Regalo.
0: Regalo.
2: Gift, no? Sa iyong loved ones. Okay, pwede mo yung gawin. Diba? At
0: salamat
2: ito,
0: po.
2: Thank you po. Ito si Mary Kay Valencia. Ayan, pa-shoutout daw. Ayan, shoutout po sa inyo, Ate Mary Kay Valencia. Thank you po sa pagdaan ninyo ha, sa ating ongoing streaming.
0: Happy listening po. Si Fia Mac ay nag-hello na rin sa atin. At sabi daw niya, gusto niya ng bonggaseous na party.
2: Ayun.
0: Siguro extrovert tong si Ate Fia Mac. Maraming battery para makipag-usap sa mga tao-tao.
2: Talagang kailangan mo ng ng enerhiya.
0: Oo, dapat fully charged ka.
2: Kapag meron kang aatenan na malakihang party. Kasi sa atin, no, mga introvert talagang isa yan sa mga bagay na draining.
0: Oo.
2: Yung talaga at the end of the day, mapapaano ka na lang. Yung matutulala ka na lang.
0: Ay, salamat.
2: Kasi ang dami mo nakausap.
0: Na. Oo, no. Tapos na ba? Ubus na sila?
2: Oo. At ito si Ate Guy Santos. Ayan, hello po sa inyo yan. Happy listening. Sabi niya, uso na ngayon, pamilya na lang sa mga handaan. Kaya simpleng handaan na lang. Oo. Okay din naman yun. Talaga na option. Kasi usually, kapag nagpa-party ka or gusto mong mag-celebrate, mahalaga talaga, no? Na ang kasama mo, yung mga taong, alam mo, yung mahalaga sa'yo. Diba? At alam mong masaya din para sa'yo.
0: True.
2: Diba? Nakikiselebrate. Ayun. So, yun lang.
0: Salamat po, Ate Guy.
2: Yes.
0: Si Ruby Clef ay nag-good afternoon na rin sa atin. Simple lang daw ang gusto niya para hindi daw pagod.
2: Mm-hmm.
0: At ang kanya daw merienda ngayon ay kape na mainit, sausaw.
2: Wow.
0: Ang tinapay, medyo makulimlim daw doon sa South San Jose,
2: mm-hmm,
0: Del Monte, Bulacan. Ako, ingat po kayo, Ate Ruby Clef, at salamat po sa inyong updates sa amin.
2: Kumpleto, no?
0: Mm-hmm.
2: Diba? May weather update, may merienda update. Ayun. Thank you po.
0: True.
2: At meron pa siyang sagot sa ating question. Si Ate Jennifer naman, ayan, nag-comment ulit sa ating comment section. Sabi niya, nauuso daw talaga ngayon yung paggaganchilyo.
0: Yes.
2: Ayan, yan siguro isa yan sa mga hobby na gustong ibalik din, no, ng generation ngayon. Kasi pag talagang ano ka, nababad ka sa device, doom scrolling. Wala, hindi matatapos yung pagsiselfone mo. Buong maghapon kang nasa screen, di ba? Mahirap yun.
0: Hanggang sa mapapapikit ka na.
2: Oo. Oh.
0: Inanto ka na kaka-scroll-scroll mo.
2: Oo, tapos sasakit pa yung ulo mo, yung mata mo.
0: Parang sino yan?
2: Oo, sino kaya yun? Anyway, ayun. Thank you so much po, Kaagapay. At yun, sa mga hahabol pa, comment lang po kayo sa ating ongoing streaming. At susundan na ba natin na ating
0: dito,
2: poster?
0: Dito, sa ating poster, dahil marami-rami ang ating babasahin ngayong hapon. Eh, si Jonathan Clerigo, of course, ang ating suking kaagapay. Para daw sa kanya, simple lang pero memorable na celebration. Ang importante daw ay palaging kasama yung mga closest person. Ay, totoo. Agree. Oo. Yung mga talagang malapit sa iyong puso.
2: Yes. Oo. Yun naman talaga yung mahalaga, diba? Kapag alam mo yung alam mong mga taong magiging masaya. Kasama ka. At talagang totoo na nagsiselebrate with you. Yes. Diba? At ito naman, si Kuya Herson Ebuenga. Sabi niya, siya ay team simple. Kasi simple, amazing. Wow. Sabi niya, secondary lang ang food. Importante daw buo ang family at relatives. Masarap kumain pag masaya ang kaharap. Hehehe. Ayun. Hello po sa inyo. And salamat po sa inyong answer.
0: Si Ate Lori Santos, ang gusto naman niya ay simpleng celebration lang kasama ang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Mahirap ang buhay, mahirap kitain ng pera, pero napakabilis maubos. Kaya daw maging simple lang sa lahat ng bagay. Siya daw ay nakikinig from Bulacan.
2: Yun, oo, isa din to sa mga kailangan natin i-consider, no, kapag tayo ay maghahanda. Na talagang kailangan yung pasok din sa budget. Kasi
0: correct.
2: Nga naman, sabi nga ni Ate Lori, mahirap ang buhay. Mm-mm. Mahirap kitain ang bawat sentimo.
0: Ay, totoo.
2: At barya. Kaya kailangan spend wisely. Diba? I-weigh natin yung mga igagastos. Igagasta natin sa ating mga pagsiselebrate. Diba? At ito si Ate Cecilia Gatbunton. Sabi niya, simple pero elegante. Ayun, napasok sa budget.
0: Oh, budget. Oh.
2: Talagang kasama yun eh. No? Tapos sabi niya, yung siguradong makakakain ang lahat sa okasyon.
0: Uy!
2: So covered lahat. Lahat makakatikim ng Shanghai. Walang
0: ng menudo.
2: Oo, walang malalamangan. Kasi minsan, ano yung target lock yan ng ma-attend eh, diba? Yan yung mabilis maubos, blockbuster, diba? So, kailangan lahat makakakain ng Shanghai.
0: Tsaka ng fruit salad.
2: Oo. Tama.
0: Ito naman si John Lawrence Andaya. Para daw sa kanya, ay hindi po sinasabi na maghanda ng marami tapos masasayang lang.
2: Ayun.
0: Kasi yung iba hindi pumunta kasi busy at maraming ginagawa.
2: Ayun.
0: Simple siya doon na tayo sa practical. Pero na lang at least marami tayong nabibili. Magandang hapon daw, pa-shoutout daw mula sa Cavite.
2: Ayun. Hello po sa inyo.
0: Salamat po.
2: And shoutout po sa inyo. At ito nga din, oh, isa to sa mga kinoconsider din natin. Kapag tayo merong gaganapin na celebration, meron tayo mga iimbitahin, i-make sure natin kung sila talaga ay dadalo. Diba? Napalingon. At ito rin, as courtesy dun sa nag-invite sa'yo, i-confirm natin kung kayo ay pupunta or kung wala rin namang masama kung hindi talaga at hindi pasok sa inyong busy schedule. Oh. Maganda lang din na masabihan yung nag-invite sa inyo para at least yung slot ba? Wow. Parang pang wedding na yun. Napapanahon, right?
0: Noted.
2: Oo, noted ha. Dapat noted yan. So, yes, lahat pwede mo maalat.
0: Oo, sa iba na makakapunta.
2: Totoo. Mm-hmm. So, yun lang. Note lang natin.
0: Oo, yan. Magandang reminder yan, no? Mag-RSV po. RSVP.
2: Tama.
0: Para alam na nung kung merong inaasahan, no?
2: Wow! Diba?
0: Oo.
2: Sino pa?
0: Eto naman, si Juliet Disoacido.
2: Mm-hmm.
0: Simple lang at higit sa lahat, pasok daw sa budget. Hindi kailangang mangutang.
2: Ayun.
0: So, usapang budget ulit.
2: Oo, oo, budget
0: naman
2: talaga.
0: Yung budget na yan, sino ba yan?
2: Parang yan si Judith.
0: Parang si Judith, oo.
2: Kailangan natin, kailangan familiar tayo sa mga pangalan nila. Diba? Si Budget at si Judith.
0: Si Judith, oo. Magkaibigan yan eh.
2: At ito si Kuya Rex Torino Kakao. Sabi niya, simple lang pero memorable na okasyon.
0: Yun.
2: So siya ay team simple lang.
0: Mm-hmm. Ayan kaagapay, muli po no, ang ating pinag-uusapan ngayong Martes ng hapon kapag may celebration. Ano ba ang mas gusto mo? Simple lang o malakihang party? Sa pagbabalik po namin ay babasahin pa po namin ang ilan pang mga kasagutan. Kaya patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dito sa ating ongoing Facebook live streaming o sa ating YouTube live streaming. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspiration.

0: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: And dito naman kaagapay si Kayla Escalante, ang ating pong question of the day. Kapag may celebration, ano ang mas gusto mo? Simple lang or malakihang party? Yun. Dito sa ating ongoing Facebook live streaming, balikan lang natin si Ate Flora Velasco. Ay, nagganchilo din daw siya nung elementary. Mga dress daw. Mm-hmm. At may sure buyer daw siya na American, kaya daw kumita siya ng malaki kahit siya ay bata pa lamang.
0: Wow. Ay, wow!
2: Teka nga, makapagganchil.
0: Bigyan mo nga kami ng refresher, Kayla.
2: Wait lang po. Balikan ko po kayo, magganchil lang po ako.
0: Baka pwede natin yung ano, no? Diba?
2: Extra income.
0: Pang-income. Mm. At ito si Ate Rhea. Bon Queen, sabi niya, blessed day, masarap daw makinig sa atin. Thank you po. At sabi niya, kumakain daw siya ngayon ng suman. Ano to? Suman yakap plus coffee na barako.
2: Uy!
0: Diba? Talaga. Na, isa to sa mga classic din na combo, no? Mm-mm. Kape at suman. Kakanin. Ay, panalo.
2: Panalong panalo. Si Violeta Agustin, simple lang po ang gusto kong celebration. Ikinaksal po ang anak ko sa isang resto, ang venue. 50 packs lang po kami pero feel ang God's presence.
0: Wow.
2: Ang kanya naman daw hobby ay pananahi sa kamay. Masaya ko pag nakakabuo ng anything mula daw sa kobrekama hanggang sa shorts.
0: Wow.
2: Mula daw sa lumang t-shirt.
0: Okay,
2: salamat po sa inyong ibinahaging yan, Ate Violeta.
0: Mm-hmm. Talagang creative.
2: Mm-hmm.
0: May creative side.
2: Yes.
0: Si Ate Violeta. At ito, si Ate Mary Kay ulit. Ate Mary Kay Valencia, sabi niya, shout out daw kay Ate Merlita Valencia. Nakikinig daw from Pangasinan.
3: Hi po!
0: Hello po!
2: Happy listening po. Si Mercedes Mateo. Ay, nag-good afternoon sa atin. Shout out daw kay Ruth Eben Zapateros. Sa handaan naman daw ay depende daw sa panggastos. Mm-hmm. Sa budget pa rin. Oh.
0: Yes. Doon pa rin talaga natin ibabase.
2: Yes.
0: Ang lahat.
2: Mm-hmm. Sa budget.
0: Yes. At ito, ang sagot, no, or ang comment ni Kuya Vincent Garcia na maganda rin, no, na sana maging paalala sa atin.
2: True.
0: Babala, di ba? Kasi daw merong, ano daw eh, kumbaga mahirap daw yung kunwari in-invite. Tapos nag-invite. Tapos yung nag-invite din hanggang buong angkan at barangay na. Ayan. Ayan, may butiki na. Yun ang mahirap, di ba? Tapos magugulat yung nag-invite sa'yo.
2: Bakit ang daming kasama? At kinabahan na.
0: Kinabahan na siya.
2: Kaya magandang reminder na, di ba, sa invitation naman ngayon, meron yung kung ilan seats yung naka-reserve.
0: Totoo.
2: Maganda na sundin yun.
0: Tama. As ano na rin yun, common courtesy
2: yes.
0: na rin sa taong nag-invite sa'yo.
3: Correct.
0: Correct.
2: Si Ate Maricar Loriaga, simple lang daw at intimate na family, close lang ang invited. Yun daw ang gusto niyang celebration.
0: Yun.
2: So, team simple lang.
0: Yes. At si Ate Merlin Guillermo, ang kaagapay natin tuwing Thursday edition ng Family Matters. Ayan, napadaan sa ating ongoing streaming. At meron siyang sinabi dito, Kayla is so inspired. So, nagre-radiate dito sa atin, no, sa screen, no? Talagang kitang-kita ni Ate Marilyn na Kayla is so inspired.
2: Hello po, Ate Merls. Hello po.
0: Napa-hello na lang
2: Napa-hello
0: siya.
2: Napa-hello na lang.
0: Hello po.
2: Happy listening po, Ate Merls.
0: Yun. Ayan. At ito, si Ate Nora Kabantog. Ayan. Good afternoon daw sa atin. Ayan. We love you din po, Nanay Nora Kabantog. Ayan. Nakakatuwa lang. Oh. Sabi niya dito, Mrs. Tabua. At syempre, ito, soon to be Mrs. Mendoza.
2: Hala pa lang siya.
0: May kinikilig na po dito. Kaya pa, kaya pa.
2: Hello po, Nanay Nora. Kumusta po kayo?
0: Ayan, kumusta po? Happy listening po.
2: Si Angelino Buscas. Ayun. Speaking of budget daw, due date na daw, don't forget also na June na wag na maghanda kung ipangungutang.
0: Mm-hmm.
2: Importante daw ay malusog ang pangangatawan.
0: Ayun.
2: Listening daw from Tartaria, Silang Cavite, at siya ay bumabati ng magandang hapon sa atin. Magandang hapon din po.
0: Yes, thank you po sa inyong paalala, Kuya Angelino. Si Ate Elisa Elpo Sartakan, sabi niya, blessed afternoon. At ang sagot niya, siya ay team, simple lang, para less gastos yun at less pagod. Ayun, diba? Very practical lang si Ate Elisa. At siya'y nakikinig mula sa Kabuyaw, Laguna.
2: Salamat ayun po. Si Nanay Nora may pahabol, simple
0: ano
2: lang daw ang kanyang pag sa celebrate,
0: mm-hmm,
2: oo, at lagi daw siyang nanonood sa atin. Salamat po, Nanay Nora.
0: Thank you po. Si Kuya Adrian Bondoc Reyes, sabi niya, blessed afternoon, watching daw siya from Mexico, Pampanga. Gayun din si Ate Cecilia, ayan, napadaan ulit sa ating ongoing streaming. Good afternoon po sa inyo, maging kay Ate Carmen Termulo. Hello po sa inyo. And happy listening.
2: Happy listening po. Si Kuya Adrian Bondoc Reyes ay may pahabol pang komento. Malaki ang party daw para daw mas marami, mas masaya.
0: Mm-hmm. Yan. Bagay yan sa mga extrovert.
2: Yung
0: talagang kapag nakikipag interact sa maraming tao, dun sila nare-recharge.
2: Oo. Sino ba yan? Parang si Brian.
0: Oo. Itago natin sa pangalan Brian.
2: Brian.
0: Dun siya nare-recharge.
2: Oo.
0: Kapag marami siyang kausap.
2: Yes.
0: Tapos kahit yung hindi niya kakilala, kala mo, ang tagal niya nang nakausap before,
2: oo,
0: no? Kaya nakakatuwa, diba, na may ganyan kang kasama sa buhay. Sa buhay.
2: Sa buhay.
0: Yes. Hi, Bri.
2: Si Ming Kalkan, sabi niya, nakakapagod mag-party.
0: Ayun.
2: Oh, nakakapagod po minsan, no, na makipag-socialize. So, lalo na kung introvert ka.
0: Oo, lalo na siguro sa mga edad natin, no. Para
2: yes,
0: mas pipiliin na lang natin muna magpahinga.
2: Mm-hmm.
0: Or kunyari, or ano lang, konti lang yung kasama natin, yung talagang inner circle lang.
2: Oo.
0: Diba? Kasi minsan parang ang hirap nga din makipag-interact sa ang daming tao. Tapos, ang dami niyo pag-uusapan.
2: Oo.
0: Hindi matapos.
2: Tapos, yung mga asikasuhin mo talaga.
0: Oo.
2: Ano? Hey, kain po kayo. Kamusta po kayo?
0: Ano po life update ninyo?
2: Oo. Tapos, no, minsan sa mga reunion, patatanungin ka.
0: Oo. Diba? Yan pa yung mga pressure-pressure,
2: yes,
0: ng mga reunion. Pero
2: yes,
0: ikaw may isasagot ka na kayla. Yes. Hindi ka na mapipressure. Wala na. Wala na yung pressure.
2: Sige, ngayon nyo ako tanungin.
0: That's the spirit.
2: Yeah.
0: Ayan, bago tayo hindi makaahon, basahin ko itong sagot.

0: being streaming. Mm-hmm. Sabi niya, nasa event daw siya. At lagi daw niya pinapromise sa client niya. Kahit daw gaano ka-tight daw yung budget, eh parang ang concern niya, no? Or parang isi-secure niya, eh dapat happy at very memorable yung magiging celebration.
1: Wow. Diba?
0: Ganda naman ang promise niya sa kanyang client. Thank you po, Kuya Angelino.
2: Salamat po. Si Mark Martin Soriano, simple lang daw ang kanyang gusto. Tipid na daw, iwas stress pa sa pagplaplano.
0: Mm-hmm.
2: Ay, totoo. Minsan overwhelming, no, yung pagplaplano. Parang ang dami mo palang kailangan asikasuhin.
0: Oo, diba? Kahit konti lang kayo,
2: yes,
0: iba talaga yung stress na dulot kapag ikaw ay nagpa-plan, no, ng isang celebration. Si, ano to, Gertrudes, ayan, sana tama ang aking pronunciation, Gertrudes Cura Lacson. Sabi niya, siya ay team simple lang. Gayun din si Ate Maricar Loriaga, sabi niya, simple and intimate family. Ayan, yung mga close lang daw ang invited. Ayun, yung malalapit lang sa kanya.
2: Si Ate Jocelyn Rivadeneira, ang gusto daw niya ay mag-travel with family.
0: Mm-hmm.
2: Gusto daw niyang mag-enjoy lang ng precious moment. Simple dinner lang daw. No carbs daw.
0: Oh, wow.
2: Para sa kanya.
0: Yes.
2: So, travel na walang carbs.
0: Ayun. So, isa yun sa mga nasa listahan,
2: yes,
0: ni Ate Jocelyn. Diba? Si Ate Susan Bunag, sabi niya, simple lang po, family and close friends ang kanyang kasama sa celebration. Ganyan din si Ate Len Dizon, simple lang, no? At ang dami talagang simple dito.
2: Mm-hmm.
0: Si Alcor EJF, sabi niya, syempre po, simple lang, ayon. Dahil hindi raw biro ang magligpit. Totoo yan.
2: Totoo.
0: Diba? Minsan kasi, nakapokus lang tayo doon sa mismong celebration eh. Yung ano, yung post-celebration.
2: Yun ang problema.
0: Sabi niya, basta po mapasaya, sino daw ang dadalo eh, okay na rin. At yan, minsan lang daw sa buhay natin yung mag-celebrate ng marangya. Pero ang gusto niya eh, yung mapasaya at masaya din yung mga dadalo.
2: Yun.
0: Thank you po.
2: Yun naman ang mahalaga doon.
0: Mm-hmm.
2: Si Mavic BCI, simple lang daw maging si Ate Len Bizon. Simple lang din ang kanyang kasagutan. Isama na rin natin dyan si Ate Delma Siva, simple. What's important is that we are thankful sa Panginoon.
0: Yes.
2: Amen naman. Salamat po.
0: Thank you po. Si Ate Nanette Udaundo. Ayan, sabi niya, simple lang at family lang. Gayun din si Ate Annalyn Gonzalez. Siya ay team, simple lang. At ito, sundan pa natin. Si Ate Len Dizon, sabi niya, kapag daw simple, walang stress.
2: Yun.
0: At si Ate Daria Santos, simple lang po. Magastos at nakakapagod pag bongga ang party. O, diba?
2: Dami talagang simple.
0: Mga practical kasi ito, mga kaagapay natin. Eh. Talagang initignan nila yung ano lang, yung practical lang, di ba?
2: Mm-hmm.
0: At di ka papagod, di ba?
2: Di pagod, oo. Parang si Jacobina Fajardo.
0: Oh.
2: Yun din ang kasagutan niya. Simple lang. Para daw tipid na, eh hindi pa pagod.
0: Ayun.
2: Oo.
0: Ganyan din ha, si Kuya Edgar Araza. Sabi niya, simple lang po para makatipid, para makapag-save. Kasi darating na daw si Judith.
2: Oo. Uy!
0: Si Judith.
2: Si Judith. Oo.
0: Yes.
2: Si Josie Benavides. Simple daw pero meaningful. Okay na daw yon. Ang importante daw ay maging thankful sa lahat ng blessing na natatanggap. Celebrate small wins or victories at to all challenge into your life.
0: Mm-hmm.
2: So, pagiging thankful ang mahalaga kay Ate Josie. Salamat po.
0: Thank you po. Si... ang dami pa. Si Kuya Anthony. Ayan, Kuya Anthony Abrenica, sabi niya, simple po, pero may quality.
2: Uy.
0: Ayan, nasakto sa budget. Oo, totoo yan. Huwag din naman tayo sobrang magtipid

0: talagang na-compromise naman yung quality ng celebration, eh di hindi na enjoy ng mga tao. Mm-hmm. So dapat talaga you may make sure natin na may quality pa rin kahit budgeted yung gagastusin natin sa celebration.
1: Oo. Mm-hmm. Si Kuya Angelino Buscas may pahabol pa. Sabi niya, hindi ko masabing simple lang kasi big family kami. 15 daw silang magkakapatid.
0: Wow!
1: Eh, syempre nga naman, may pamangkin, may hipag, bayaw at apo. Eh, hindi nga naman...
0: Malaking angkan pala sila.
1: Hindi nga naman to simple dahil sa kanila palang magkakapatid ay ilan na.
0: Mm-hmm. So, kailangan talaga ng malaki-laking budget,
1: budget,
0: no?
1: Yes. Parang kahit yung simpleng handaan lang sa bahay, ang dami na rin nila.
0: Pero nakakatuwa kasi talaga nandun lahat. Kompleto sila. Diba? At eto naman, si Ate Cecilia Gatbunton. Ayan, simple na elegante, masaya, at bonding ng family and friends. Ayan.
1: Si Kuya James Dait, good afternoon daw sa ate na para daw sa kanya, simple lang para hindi na gumastos pa ng malaki. Salamat po Kuya James.
0: Thank you po. Si Ate Victoria Dizon Ayoki, sabi niya, simple celebration lang, masaya na ako. Ang importante, healthy daw ang kanyang buhay. O, oh, diba? Health is wealth.
1: Yun.
0: Si Ate Josephine Gaheto, sabi niya, simple lang po ang gusto ko. Kasama ang aming pamilya at ilang kaibigan. So, yun. Selected friends at family talaga yung kailangang priority nating isama, no? Sa mga celebration,
1: yes,
0: ng ating buhay.
1: Oh.
0: Yes.
1: Si Fe Baheta daw ay simple lang din. Kapag daw kasi bonggang celebration, karaniwan ang nagiging focus sa kasayahan ay sa halip na sa taong nagse-celebrate ay nakafocus sa bisita, ang mga bisita sa decoration, sa suot na damit at maging sa program. So ang gusto ni Ate Fe ay ma-focus talaga dun sa main reason ng celebration.
0: Ay, totoo. Diba? Napakagandang paalala. At si Rowel Saim, sabi niya, dapat daw yung naaayon sa budget. At syempre, kailangan ipagpe-pray din, no? At si Ate Gina Lozada, sabi niya, mas gusto ko family lang at ilang true friends. Ayun.
1: Take note, true friend. Totoong kaibigan.
0: Totoo. Yung talagang kasama mo.
1: Yes.
0: Thick and thin.
1: Yun.
0: Diba? Oh. Nandyan sila, hindi lang pagmasaya, kundi kahit sa mga hardships,
1: yes,
0: ng buhay, hindi sila nang iwan.
1: si Anna Cobb Lazatin, simple lang daw kasi ang hirap daw ng buhay ngayon.
0: Yeah.
1: Kaya dapat ay maging practical.
0: Oo.
1: Salamat po.
0: Thank you po. Si Ate Arsenia Kalion, sabi niya, simple lang po. Gayun din si Jennifer Rivera, simple lang po at kung ano lang ang kaya ng budget na hindi kailangan humingi o mangutang, kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Oo, diba?
1: Salamat po.
0: Yes.
1: Si Juan Miguel Gamosha ay malakihang party pero di niya sinabi kung bakit.
0: Ayun.
1: Bakit po, Kuya Juan Miguel?
0: Si Ate Raquel Herman, sabi niya siya ay team simple lang. Gayun din si Ate Elsie De Castro, sabi niya simple celebration. Di na dapat mangutang pa. Gayun din si Ate Agnes Barba Tabing, siya daw ay team simple lang. O talagang majority.
1: Dami.
0: Oh, simple lang.
1: Si Ate Josie Liyama, simple lang po, siguro lang po. Lalo na kapag mga senior, minsan po kasi pag bongga yung inaalangan na magpunta.
0: Mm-mm.
1: So, team, simple lang si Ate Josie.
0: Yun. Si Ate Maricris din. Simple lang din. Ayan. Ate Maricris Mifa. Ganyan din si Ate Sally Dimapilis. Ayun. Team, simple lang din. Si, sino pa? Si Ate Mona Villasana. Sabi niya, simple lang po kasi kung bobonggahan natin tapos kapos naman sa budget, mapapahinga tayo. Diba? Kumbaga hihimlay. Sa pagod, no? May ano pa yun, mamaya.
1: Pagod ang bulsa.
0: Oo, pagod ang bulsa.
1: Pagod din ang physical, nakatawa.
0: Emotional, mental, di ba? Lahat.
1: Oo.
0: Yun. So talagang isa yan sa mga kailangan natin i-consider kung pasok ba sa budget.
1: Mm-mm. Diba? Ito naman si Ate Flora, ang cute nung kanyang sinabi dito. Mm. Simple lang daw with my FB, Zumba Friends. Uy. Masaya kami. So sila yung mga nagsusumba.
0: Yes, nakakatuwa naman.
1: Hello po.
0: Hello po sa inyo. At si Ate Alu, the beloved. Ayan, anyo nga sa'yo.
1: Uy.
0: From South Korea. Ayan, pabati daw sa new listener ng DZAS, si Ate Tessa Almoyte. Hello po.
1: Hello
0: sa
1: po.
0: Inyo. And happy listening po.
1: Mm-mm. At sabi ni Ate Alu, ang sagot daw niya sa ating QOTD, depende sa kaperahan.
0: Ayun. Budget din talaga.
1: Oo.
0: Thank you po.
1: Salamat po.
0: Yes. At si Ate Elisa, meron siyang pahabol. I-greet daw natin ang mga listener. Si Ate Charita Boko at si Ate Marina Cabanero. Happy listening po sa inyo. At ano man po ang inyong ginagawa, makinig lang po kayo sa ating ipilang. Thank
1: yes.
0: you po.
1: Happy listening po. Si, sino pa ba dito? Si Jake Nixon ay nag-hello sa atin from South Cotabato.
0: Wow, hello po sa inyo and happy listening po. Grabe, ang bilis ng oras.
1: Ang bilis ng oras at nalibang tayo sa pagbabasa ng marami nating mga kaagapay. Kaagapay
0: yes.
1: na nakikipagkwentuhan sa atin. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa ating naging kwentuhan. And yes, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Mm. Kaya naman po nagpapasalamat na rin tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Sa ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano, maging sa ating RTV team, andyan si Nicole Estoy.
0: Ayun. Thank you so much din sa ating broadcast engineer, kala JB Tabua, at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you po sa inyong assistance.
1: At muli sa iyo kaagapay, thank you po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin dito sa ating programa. Muli ako po si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at yaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
6: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
7: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
8: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
9: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
10: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
11: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
12: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
13: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
14: Balita kag iban pa.
15: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
16: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Martes dira sa imo abiyan, Oktubre 6, 2026. Welcome sa aton panghapon nga balitaan diri sa Jesus Dos DXKI sa programa Balita Kag Iban Pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir, kutob kita alas 4:30. Hello, kag happy listening kay Mami Presi dyan sa Cavite, sa Bernardino family, kay John D. dira sa Jensen, kay Nanay Delia dira sa Marbel, sa Tomas family, amuman kay Sheila May sa Siva family. Thank you sa pag-connect sa aton mga afternoon programs. Ang aton broadcast today via internet streaming kag kutob kita alas 5 sang hapon. Ara paghapon kita sa generator mode samtang ginahulat ang pagpatigayon sa aton bag-o nga transformer. Sa karon, we pray nga tigayon nga mapadasig ang aton transformer project. So join us in praying, and if you want to extend practical help, feel free to message us sa 0963-180-1469. Para sa aton unang segment, yari si Miga Jen sa Action Line.
17: Action Line!
18: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa October 7 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Basok kag Sitio San Isidro sang Barangay San Jose Banga kag Purok Mangga Poblacion Norala. Sa October 8 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Imbong, Barangay Lam Apos, sang Banga. Maapektuhan man halin 9 a.m. to 4 p.m. ang Sitio Franco Centrala sang Sorala, kaga from 8 a.m. to 5 p.m. maapektuhan ang Circuit Porokhechanova, Barangay Paraiso sang Feeder 13 Matulas Substation. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation. May ara man sang advisory ang NGCP brownout from 5 a.m. to 6 a.m. and 6 p.m. to 7 p.m. sa October 10, Saturday, maapektuhan ang Takurong Surala 69 kV TL. Partikular ang substation sang Socoteco 1, ang Matulas, Dahay, Norala, Dole, Banga, Biotech Dumadalig, Biotech Banga, Lamsugod, Citicor Solar South Cotabato kag Supreme Power Corporation.
17: Action Line!
18: In line sa celebration sang 26th Charter Anniversary kag Negosyo Festival, subong adlaw October 6, 4 p.m. may ara sang Mindanao Wide Motor Show sa Alunan Avenue, 7 p.m. may ara sang PBA Legend versus Team Coronadel Exhibition Game dira sa South Cotabato Gym and Cultural Center. Sa October 7, 7 a.m. may ara sang National Invitational Motocross Competition dira sa Purok Yukon Barangay GP. 9 a.m. may ara sang Descarte at Husay sa Negosyo Quiz Challenge dira sa Mall of A Center Point. And 1 p.m. may ara sang Mindanao Wide Invitational Amateur Boxing Tournament sa City Public Terminal. And 4 p.m. may ara sang Mindanao Wide Motor Show sa Alunan Avenue. Sa October 8 a.m. may ara sang Lechon Festival sa City Public Terminal. 9 a.m. may ara sang Mega Job Fair sa City Public Terminal. 5 p.m. Anniversary Program and Mayor's Night sa Alunan Avenue. And 9 p.m. may ara sang Fireworks Display sa Alunan Avenue.
16: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Saliwat ang aton nga broadcast via streaming kutob alas 5 subong hapon din. We will resume buwas alas 5 sang aga on air hasta na alas 9. Samtang sa streaming naton, magapadayon ina hasta man alas 5 sang hapon. please pray nga ma-restore na ang aton regular broadcast hours as soon as possible. Salamat gid sa inyo pangamuyo kag padayon nga suporta. This time, diri kita sa aton inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment. Ano ang mga dapat himuon naton para mas mapalapit kita dira sa Ginoo? Pamatii ang aton Asa Ka Pa.
15: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
19: Ang pagiging malapit sa Diyos ay bunga ng pagpili ng mga gawa at gawi na magre-resulta sa pananatili sa Diyos at paglago sa kaugnayan sa Kanya. Kaya kahit na gusto mong maging malapit sa Diyos pero pabaya ka naman sa mga bagay na maglalapit sa iyo sa Diyos, eh hindi mangyayari ang dapat na mangyari. Hindi madali ang maging malapit sa Diyos sa kadahilan ng hindi rin madali ang piliin ang mga bagay na maglalapit sa iyo sa Diyos. Kinabibilangan kasi ito ng mga kasanayang minsan gusto mo at minsan naman ay katatamaran mo. Kabilang dyan ang pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa mga gawaing magpapalago sa iyo at iba pang katulad nito. Ang mga yan kasi kailangan ng commitment o yung paulit-ulit na pagpili ng tama sa kabila ng napakaraming kumokontra at maraming ibang gagawin. Nandyan din ang mga distractions na either nakakaapekto sa pagiging consistent mo o kaya ay nakapagpapababa ng kalidad ng panahon mo para sa Diyos. Makasalanan tayo kaya minsan natutukso, nanlalamig, nanghihina, nababaling sa kung ano-anong bagay na naglilihi sa puso natin. Kaya nga ang pananatiling malapit sa Diyos ay talagang hindi madali. Ang sabi sa 2 Timoteo chapter 2 verse 22, kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Mahalaga ang nilalaman ng verse na ito. Iwasan daw ang masasamang hilig ng kabataan o yung lumayo ka sa maglalayo sa puso mo sa Diyos. Pangalawa ay pagsikapang mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa o yung lumago ka sa bagay na magpapabago. Pangatlo, kasama ang tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso o yung sumama ka sa mag-iiwas sa masama at magdadala naman sa tama. Ang ibubunga ng pagsasakatuparan mo sa mga bagay na yan ay ang buhay na magiging masunurin sa nais ng Diyos. Tandaan mo na hindi sapat na gustuhin mo lang ang maging malapit sa Diyos. Kailangang may gagawin ka din para ito ay maging totoo sa iyong buhay. Kapag lumayo ka sa mga bagay na maglalayo sa Diyos, ay siguradong lalago ka naman sa mga bagay na magdudulot ng makabuluhang pagbabago. Sa Diyos matatagpuan ang tunay na kagandahan ng buhay, kaya't marapat lang na siya ang piliin habang buhay. Hindi ka magsisisi kapag ang tama ang iyong pinili. Kaya, asa ka pa ha?
20: Balita kag iban pa.
16: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Piliun gid pirmi kung ano ang tama suno sa ginahambal sang Biblia. Pahanumdom ni Pastor Jebo magpalayo sa mga butang nga magkos sa imo nga mas magpalayo man sa Dios kag magupod sa mga impluwensya nga magpalapit sa imo dira sa Ginoo. Life is a choice. Kaya choose what is right. Subo nga Tuesday and every day. Linton na kita subong sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Oktubre 6, 2026 sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Mga MSME sa Coronadal, ginapalapad ang ihibalo sa husto nga food safety practices. Barangay Travel Mart, gin-highlight ang kultura kag lokal nga mga produkto sang Coronadal. LGU Tivoli nakigbahin sa paghiwat sang Real Property Tax Awareness Month sininga tuig. South Cotabato nagapreparar sa posibleng paglala sang El Nino. 167 ka mga PDL sa South Cotabato Jail may kaso may kaangtanan sa ilegal nga droga. South Cotabato nanguna sa mga probinsya sa Soxargen nga may pinakamataas nga kita sang 2025. PDRRMO South Cotabato ginkilala sa Disaster Response Rescue Team ginpasidunggan. Food Redemption Activity ginpatigayon sa isulan para sa mga benepisyaryo. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

0: Laban pa.
1: DXKI Balita!
2: Ginpalapad sang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Coronadal ang ila ihibalo parte sa husto nga pagpreparar, pagdumala kag pagmentenar sang kalimpyo sang pagkaon. Ini sa ginpatigayon nga ensuring food safety and MSME capacity building seminar. Kabahin ang aktibidad sa pagselebrar sang 2026 Negosyo Festival nga may tinutuyo nga madugangan ang ihibalo kag kapasidad sang mga MSME sa pagdumala sa ila mga negosyo. Sa seminar, ginhisgutan ang mga importante nga pamaagi sa food safety, lakip ang pagkilala sa posibleng nga mga peligro sa pagkaon, husto nga pagdumala sang pagkaon, kag pagmentenar sang kalimpyo agod masiguro ang seguridad kag kalidad sang mga produkto para sa mga konsumidor. Gindayaw ni City Mayor Erlinda Raquel ang importansya sang paghatag sang nagakaigong atensyon sang mga negosyante hindi lang sa kapital kag kita kundi pati man sa kaluwasan sang pagkaon nga ila ginabaligya o kon ginaserbisyo. Paagi sa nasambit nga capacity building seminar, ginaekspektar nga mas manginhanda kag responsable ang mga MSME sa pagpatuman sang husto nga food safety practices. Ini magabulig sa pagproteher sang kaluwasan kag kaayuhan sang mga konsumidor. Gin-highlight ang nagkalain-lain nga cultural mapping outputs kag lokal nga mga produkto halin sa mga barangay sang Coronadal. Ini sa ginpatigayon nga Barangay Travel Mart showcasing cultural mapping outputs and local products sang Lunes sa Coronadal Integrated Transport Terminal. Tinutuyo sang aktibidad nga mapakita kag mapalapnag ang mga produkto, tradisyon, istorya kag iban pang importante nga bahin sang kultura sang syudad. Paagi sa programa, ginatagan sang kahigayunan ang publiko nga mas makilala, mapabugal kag mahatagan sang pagtagad ang manggaranon nga kultura kag identifikasyon sang tagsa ka komunidad sa syudad. Nagtambong man sa aktibidad ang mga estudyante, partikular ang mga nagakuha sang Bachelor of Science in Tourism and Hospitality Management. Ginaekspektar nga ang inisyatibo makabulig sa pagpalig-on sang pagpasidungog kag pagpalangga sa lokal nga kultura kag sa pagpasanyog sa mga lokal nga produkto kag posible nga mga destinasyon pang turismo sa kada barangay. Nakigbahin ang lokal nga gobyerno sang Tivoli sa paghiwat sang Real Property Tax o RPT Awareness Month 2026 sini nga Oktubre. Ini isip kabahin sang kampanya nga mapalapad ang ihibalo sang publiko na hanungod sa husto nga pag-assess kag pagbayad sang buhis sa mga propiedad. Ang selebrasyon ginahiwat suno sa Provincial Ordinance Number 56 nga nagadeklarar sa bulan sang Oktubre isip Real Property Awareness Month sa South Cotabato. Paagi sa Real Property Assessment, ginadeterminar ang husto nga balor sang isa ka propiedad nga amo ang ginabasihan sa pagkalkula sang nagakaigo nga RPT. Paagi sini, ginapalig-on ang ihibalo, responsibilidad kag aktibo nga partisipasyon sa mga pumuluyo sa pagtuman sang ila obligasyon sa buhis. Ginapahanumduman sang LGU paagi sa Municipal Assessor's Office nga ang pagbayad sang buhis sa propiedad hindi lamang isa ka pinansyal nga obligasyon kundi isa man ka importante nga kontribusyon sa pagpadayon sang mas maayo nga serbisyo publiko kag pag-uswag sang komunidad. Ang husto kag responsable nga pagpanag-iya kag patas nga pagbuhis naghatag sang oportunidad sa mga pumuluyo nga mangin aktibo nga katuwang sang lokal nga gobyerno sa pagtukod sang mas mainuswagon, mabakod kag inklusibo nga komunidad. Ginauhag sang lokal nga gobyerno ang mga pumuluyo nga mangin responsable sa ilang mga obligasyon sa buhis kag mag-angkon sang nagakaigo nga impormasyon na hanungod sa real property assessment kag real property tax. Nagapreparar na ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato sang food packs, buffer stocks kag iban pang response measures isip preparasyon sa posibleng paglala sang El Nino sa probinsya. Suno kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., preparado na ang mga kinahanglan nga resources agod gilayon makahatag sang bulig sa mga komunidad nga posible maapektuhan sang malawig nga tig-irinit kag kakulangan sang ulan. Kabahin sa ginabantayan sang probinsya ang supply sang tubig, produksyon sa agrikultura, livestock, food supply kag kahimsog sang panglawas. Ginpahayag ni Tamayo nga posible mas maapektuhan sang mabaskog nga tigmarala ang mga komunidad nga nagasalig sa agrikultura kag may limitado nga ginakuhaan sang tubig. Nagapakigangot man ang gobyerno probinsyal sa mga concerned offices, local government units kag iban pang ahensya agod mapabakod ang preparasyon kag pagsabat sa posible nga epekto sang El Nino sa nagkalain-lain nga sektor. Padayon man, ginamonitor ang epekto sang kulang nga ulan sa mga pananom kag kasapatan samtang ginapreparar ang nagakaigo nga intervensyon para sa mga mangunguma kag iban pang sektor nga posible maapektuhan. Ginapabakod man sang gobyerno ang food security kag agriculture mangin ang preparasyon sa posible nga water shortage kag problema panglawas nga mahimo ituga sang sobra nga init kag kakulangan sang tubig. Naglabot sa 167 sa 444 ka persons deprived of liberty sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC ang may mga kaso may kaangtanan sa illegal nga droga. Suno kay Jail Warden Barney Condes, may pila ka bag-o nga mga detaining nga nagpositibo sa illegal nga droga sa ginhiwat nga drug testing kabahin sang entry screening sa detention facility. Sa third quarter Provincial Anti-Drug Abuse Council PRESCON, ginpahayag ni Condes nga walo ka bag-o nga detainee halin sa mga police station ang ginpa-drug test sa tung Hulyo, 11 naman sang Agosto kag 7 sang Setyembre. Ang mga detainee nga nagpositibo sa drug testing gin-report sa mga hepe sang kapulisan agod matukiban kun paano sila nagpositibo samtang yara sa kustodiya sang police station. Bangod sinigin pabakod sang jail management ang seguridad sa pasilidad agod mapunggan ang pagsulod sang illegal nga droga kag iban pang kontrabando. Kabahin sa ginpatuman ng mga tikang ang adlaw-adlaw nga inspeksyon sa mga gamit, mas hugot nga pag-usisa sa mga bisita kag screening sa mga personnel nga nagasulod sa jail compound. Samtang ginpahanumdum ni Condes sa mga jail personnel nga hindi dapat sila maimbolbar sa pagpasulod sang kontrabando sa pasilidad bangod mahimo sila mga tubang sang kasong kriminal kag administratibo. Nanguna ang South Cotabato sa mga probinsya sa Sokcergen Region sa kabugusan nga sources of income sang tuig 2025. Ini suno sa datos sang Bureau of Local Government Finance o BLGF. Base sa Statement of Receipts and Expenditures o SRE, Naglabot sa 992 million ang total sources of income sang South Cotabato sang nagligad tuig. Ginsundan ini sang North Cotabato nga may 967 million, Sultan Kudarat nga may 396 million, kag Sarangani nga may 266 million pesos. Sa mga component city naman, nanguna ang Coronadal nga may 435.67 million nga total sources of income. Ginsundan sang Kidapawan City nga may 407.78 million, kag Tacorong City nga may 234.95 million pesos. Sa bug-os nga Soxergen, pinakataas ang General Santos City nga isa ka highly urbanized nga syudad matapos nagtala sang 1.33 billion pesos nga total sources of income sang nagligad tuig. Ang total sources of income nagarepresentar sa nagkalain-lain nga kita kag iban pa nga financial resources sa mga lokal nga gobyerno nga ginabase sa SRE. Ginkilala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sang South Cotabato bangod sa mga kontribusyon sini sa disaster response kag preparedness kadungan sang paghatag sang pasidungog sa isa ka search and rescue team sang probinsya. Ginpahayag sang PDRRMO ang accomplishment report sini para sa unang semestre sang tuig sa ginpatigayon nga flag raising ceremony sang gobyerno probinsyal sini nga Lunes. Lakip sa mga ginreport sang opisina ang mga ginpatigayon nga disaster response kag emergency operations, specialized training, disaster preparedness activities, community-based disaster risk reduction programs, kag interagency coordination halin Enero tubtub Hunyo. Samtang ginpasidunggan paagi sa plaque of commendation ang South Cotabato Search and Rescue Team nga ginrepresentar sang Tampakan Rescue Unit sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Tampakan. Ang pagkilala ginhatag kasunod sang performance sang grupo sa Regional Rescue Olympics 2026 nga ginpatigayon sang September 10-11 sa Boy Scout Camp Old Balutakan, Makilala, Cotabato Province. Nakuha sang rescue team ang rating proficient sa mga kategorya nga victim management and cardiopulmonary resuscitation, victim handling kag low angle rescue technique. Dugang pa nakabaton man sang certificate of commendation ang PDRRMO halin sa Provincial Human Resource Management Office paagi sa program on awards and incentives for service excellence. Ginhatag ang pagkilala isip pagpasalamat sa kontribusyon sang PDRRMO sa pag-angkon sang ISO 9001:2015 Quality Management System Certification sang gobyerno probinsyal. Padayon nga ginaexpektar nga paligunon pa sang PDRRMO ang mga programa sini sa disaster preparedness response kag risk reduction agud mapauswag ang preparasyon sang probinsya sa nagkalain-lain nga kalamidad kag emerhensya.

0: Ginpatigayon ang food redemption activity sa Municipal Gymnasium sang Isulan Lunes nga adlaw kabahin sang paghatag sang bulig sa mga benepisyaryo nga nagakinahanglan sang suporta. Nakigbahin sa aktibidad ang mga lokal nga opisyales sang banwa, kaupod ang mga katapo sang sangguniang bayan, mga representante sang Department of Social Welfare and Development, kag mga benepisyaryo sang programa. Paagi sa aktibidad, nahatag ang food assistance sa mga kwalipikadong recipient isip suporta sa ila-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Nagpasalamat ang lokal nga gobyerno sa tanan nga opisyal, empleyado, ahensya kag pumuluyo nga nakigbahin kag nagsuporta sa programa. Padayon ginapatuman sang lokal nga gobyerno sang Isulan ang mga programa nga may tinutuyo makahatag sang bulig kag suporta sa mga residente, ilabi na sa mga pamilya nga nagakinahanglan. Amuyad to ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
1: Balita kag iban pa.

0: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan.
1: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
1: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 6 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
2: Hudyat Balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, inflation rate ng bansa noong Setyembre umabot sa 7.2%. 424 million pesos na transaksyon, hindi maipaliwanag ng AMLAC, bank witness, iniharap na sa impeachment trial. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Naitala ang pagbilis ng antas ng inflation ng Pilipinas noong buwan ng Setyembre ngayong taon. Batay sa Philippine Statistics Authority, umakyat ang inflation rate sa 7.2% noong nakaraang buwan mula sa 6.1% noong Agosto ngayong taon. Sinabi na ang mas mabilis na pagtaas ng halaga ng pagkain at utility cost sa nasabing panahon ang malaking dahilan nito. Kaya umabot ang average na antas ng inflation sa 5.4% mula ng taon hanggang sa kasalukuyan, ito ay nananatiling mas mataas kumpara sa target ng pamahalaan na 2% hanggang 4%.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: 424 million pesos na transaksyon, hindi maipaliwanag ng AMLAC, bank witness, iniharap na sa impeachment trial. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
3: Sinuri ni Presiding Officer Francis Escudero ang summary ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng mga bank transaction ni na Vice President Sara Duterte Carpio at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Kinwestiyon ni Escudero ang malaking diferensya sa pagitan ng bank records at ng mga halagang idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALAEN ng Vice Presidente. Ayon kay Escudero, umabot sa 424 million pesos ang pinagsamang inflows at outflows sa mga account ni na Duterte Carpio at Carpio mula 2022 hanggang 2025, habang nasa 336 million pesos lamang ang kanyang nakwenta mula sa mga SALAEN ng pangalawang pangulo sa parehong panahon. Nang tanungin kung posible bang resulta lamang ito ng cash inflow at outflow, sinabi ni AMLAC Executive Director Ronel Benaventura na hindi niya maipaliwanag kung paano umabot sa 424 million pesos ang kabuuang transaksyon. Samantala, nagtapos na ang pagharap ni Benaventura bilang testigo at nanumpa na bilang prosecution witness si Land Bank San Pedro Davao Branch Manager Eunice Sumatra sa impeachment trial, kung saan sinabi ng prosecution na layunin ng mga bank witnesses na patunayan ang pagkakaroon ng mag-asawang Duterte Carpio nang hindi bababa sa 30 aktibong bank accounts sa 8 banko mula 2022 hanggang 2025. Iginit din ng prosecution na batay sa bank records ay mayroon umanong mahigit 190 million pesos na ending balance ang mag-asawa na hindi dineklara sa SALAEN ng Vice Presidente, ngunit tinutulan ito ng depensa na nagsabing dapat magkahiwalay ang offer of testimony ng bawat testigo at hiniling ding i-exempt si Carpio dahil hindi siya ang impeachable official na nililitis. Shaira Gabornes, FEBC Network News.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte Carpio ang mga pahayag na nilalaman ng affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr. Kabilang dito ang pag-aakusa sa kanya na tumanggap umano ng mga maletang may lamang pera at iba pang regalo. Pinabulaanan din ng bise ang pahayag ni Gracioso na naguugnay sa kanya sa mga pangyayaring anya ay hindi niya ginawa, wala siyang alam o personal na kaalaman. Inilahad din ng bise ang kanyang mga lokasyon sa mga petsang tinukoy ni Gracioso at ipinakita ang mga dokumento ugnay ng pagbili niya ng mga motorsiklo bilang bahagi ng kanyang pagtugon sa mga alegasyon. Ngunit sinabi nitong hindi muna niya ilalabas ang lahat ng ebidensya at paliwanag dahil maaari pang maglabas ng mga pahayag si Gracioso.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Malacañang mariing pinabulaanan ang paratang ni Vice President Sara Duterte Carpio na ang administrasyon ang nasa likod ng mga alegasyon laban sa kanya. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Hindi dapat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o sa administrasyon isisi ni Vice President Sara Duterte Carpio ang mga alegasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga pahayag ng Vice Presidente sa idinaos na press conference sa Davao kung saan kanyang itinanggi ang mga ibinunyag ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. kabilang ang di umunay paghahatid ng malemaletang pera sa kanya. Tahas sanding sinabi ng vice na ang Pangulo at ang Malacañang ang nasa likod ng mga paninira sa kanyang pangalan. Bilang sagot, sinabi ni Jose Castro na talagang nangyayari na kapag wala nang mahanap na depensang isang inaakusahan ay nagtuturo na lamang ito ng ibang tao. Anya, dapat patunayan ng pangalawang Pangulo at ni Second Gentleman Attorney Manasses Carpio kung mayroon o wala silang natanggap na pondo at kung saan napunta ang mga ito. Dagdag ni Castro kung nagawa lamang noon ng Vice Presidente na magpaliwanag at magpakita ng mga ebidensya para patunayan na hindi totoo ang mga alegasyon ng katiwalian ay hindi na sana humantong sa impeachment court ang usapin.
5: Mukhang marunong naman siya magpaliwanag. Kung meron siyang sapat na ebidensya, ipakita niya na. So parang kakaiba kasi ngayon. Ngayon may binibigay siyang Annex A, Annex B, Annex C. Pero bakit sa iba na talagang kailangan malaman ng taong bayan yung katotohanan about confidential funds, sa mga pondong natanggap nila. Pero bakit tahimik siya? Wala siyang Annex A, wala siyang Annex B, wala siyang Annex C.
4: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Dapat magsagawa ng investigasyon sa umano'y pag-ugnay sa pagitan ng isa sa kumpanya ni Atty. Manasses Carpio at Chinese government ayon kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
6: Maaaring ugnayan sa pagitan ng Kale 88 na pag-aari ni Atty. Manasses Carpio at China State-owned companies ay isang destabilization funding o kabayaran para tumahimik sa usapin ng West Philippine Sea si Vice President Sara Duterte. Sa press conference, sinabi ni House Impeachment Team Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers, dapat magsagawa ng investigasyon sa umano'y pag-ugnay sa pagitan ng isa sa kumpanya ni Atty. Manasses Carpio at Chinese government. Ay kay Barbers, maaaring lumabag sa konstitusyon si VP Sara sa pag-aaring kumpanya ng kanyang asawa na tumanggap ng pondo mula sa Chinese state-owned companies. Aniya ang pag-ugnay sa sinabi ni Senator Judge Risa Ontiveros na dalawang China-based companies ang nag-remit ng salapi sa Cali Foods Corporation at Communist Party of China ay magbunga ng seryosong pag-aalala sa uri ng transaksyon at posibleng implikasyon sa seguridad ng bansa. Aniya, maaaring mayroong paglabag ang nangyari sa saligang batas dahil ipinagbabawal sa konstitusyon ang pagtanggap ng isang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ng pondo mula sa foreign countries, lalo na kung hindi klarong mayroong trade obligation o mayroong negosyo na itatayo. Ipinakita ng prosecution na hawak ng asawa ng pangalawang Pangulo ang 47.5% share ng Cali 88, isang kumpanya na nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara. Sa testimonya sa Senate Impeachment Court, Binanggit ni ang Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benaventura ang Suspicious Transaction Reports o STR ang isinumite ng mga sakop na institusyon patungkol sa inward remittances ng Cali 88. Ang STR niya ang katotohanan na walang underlying legal o trade obligations, purpose o economic justification para sa cash inflows mula sa Chinese companies sa Cali 88. Nabahala naman si House Deputy Speaker Paul Ortega sa pagdagsa ng pera galing sa China. Aniya, nakapagtataka at nakababahala, baka unti-unti na tayong ginagapang pailalim at saka kung saan-saan na naggamit ang pera sa iba't ibang programa at propaganda. Sabi ni Ortega, marapat lamang na magsagawa ng malalim na investigasyon ang mga concerned government agencies sa national security. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Mental Health Week 2026, pinalawak at inilapit ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers at frontliners ang mga mental at health services. Sinabi ng program manager ng Center for Wellness at National Center for Mental Health 24/7 Crisis Hotline na si Constancio Paob Sanon Jr. na nagpapatuloy ang pagtutulungan ng kagawaran sa Department of Migrant Workers, OFW Hospital, Siglaw Wellness Centers at iba pang ahensya. Dagdag pa nitong importanteng masiguro ang kasapatan ng emotional at mental health support ng mga OFW na nakararanas ng iba't ibang hamon sa ibang bansa. Kasama na rin ang mga tauhan ng DMW na humaharap sa mga distressed na manggagawa at kanilang pamilya araw-araw. Anya, hindi lamang simpleng benepisyo ang employee wellness, kundi isang mahalagang sangkap para sa matatag at dekalidad na serbisyo publiko.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Magtutungo sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. simula October 7 hanggang October 11 para sa isang working visit matapos ang imbitasyon ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA ASEC Annalyn Ratonel na naglalayon ang biyahe na mapalawak ang economic ties ng Pilipinas at Singapore, lalo na sa investments at iba pang sektor na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Makikipagpulong din ang Pangulo kay Prime Minister Wong upang pag-usapan ang bilateral cooperation at mga development sa rehiyon. Dadalo rin ang Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference upang ilahad ang investment priorities at growth sectors ng Pilipinas sa mga business leader. Bibisitahin din niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute para malaman ang karanasan ng Singapore sa nuclear technology at safety.

0: at natitirang bahagi ng Luzon ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 62 centavos, Canadian dollar 44 pesos and 96 centavos, Australian dollar 43 pesos and 65 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 97 centavos at Saudi Riyal 16 pesos and 68 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa Santiago, Kabanata 1, mga talata 3 hanggang 4, dapat inyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang.
1: Hudyat, balita.

kasama sa bus, ang dami namin kasamang tourist, tas iba-iba yung lahi, and mostly, yung mga tourist na kasama namin is mostly American, European, or Indian. And surprisingly, nagulat din ako kasi ang dami naming nakasamang mga Vietnamese locals din na nagtutour here sa Halong Bay.

0: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
1: Dalaygon gayod ang atong buhi nga Dios, mga kaigsuonang tigpaminawan. Sa atong pagtuon karon sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran, ani agihapon kita karon sa Kapitulo 1. Gikan ining libro hagihapon sa Galacia. Apan magasugod na kita sa versikulo 11 ug ngadto na sa katapusang versikulo niini, diin mao ang versikulo 24. Ug sa makausa pa, padayon tang makita gikan niining mga versikuloha, ang pagpangusog sa mga katawhang Judaizers mahitungod sa questionable pag-apostol ni Pablo. Hinoon, sa bisan unsang basihan, may kamatuoran nga dili siya usa sa orihinal kadusing apostolis sama nila Pedro, Juan o uban pa. Apan walay dudang, siya usa gayud ka apostolis nga pinili ni Kristo Jesus. Lamang, ulahi siyang miabot kanato. Sama siya sa gitawagtang Johnny Come Lately. Makaingon gayud kitang sama gingit-ngitan ang katawhang Judaizers mahitungod sa otoridad ni Pablo ingon nga apostolis. Apan karon, klarohon gayud niya uban kanila nga ang iyang pagka-apostolis base gayud sa direktang pinadayag mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kining mga butanga ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
2: Miabot usab kita karon dinhi sa bagong bahin nga magadumala uban sa kaugalingon ni Apostol Pablo. Ang iyang kasinatian diha sa Arabia maingon man usab sa tanan niyang kasinatian uban sa mga apostoles diha mismo sa Jerusalem. O ang iyang kasinatian usab sa Antioquia uban ni Apostol Pedro. Ang mga butang atong pagasgutan karon magdala kanato ngadto sa unang tunga sa kapitulo 2 mga kahigalaan o kaigsunan. O karon dili na ako magdugay pagmayo sa akong mga entrada gikan nini. Aniya, basahon ko ang bersikulo 11, kung sugod sa bersikulo 11, gikan gihapon ni ng kapitulo 1 sa libro sa Galacia. Nga matod pa, kaya ako nagamantala kaninyo mga igsoon mahatungod sa mayong balita nga giwali ko nga kini wala magagikan sa tawo. Sa makausap pa, gibalikan usab ni Apostol Pablo ang unang kamaturan sa iyang pagkasiya. Din, iyan ang gisgutan sa miaging bersikulo 1 na siya apostolis gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pag-ingon niini nga kay ako nagamantala kaninyo, nagpasabot siya niini sa pulong siya nagapahinumdom kanila. Din, ang mga magtuto sa maayong balita sa Galacia. Ug dayon, ang pulong nagagikan sa tao, nagpasabot gining kinahanglan gayong sumala sa tao kun subay sa tao. Si Apostol Pablo gayod, wala magabase sa maayong balita nga iyang ginawali, gikan sa bisan kinsang tao o kha sa kaugalingon lamang niyang mga pamaagi. Apan ang mga taong Judaizers, wala lamang kwestiyona ang mensahe ni Apostol Pablo, kundili gikwestiyon usab nila ang mahitungod sa iyang pagka-apostolis. Hinon, matuod nga dili siya usag gikan sa orihinal kadusi ka mga apostolis. Apan siya usa ka apostolis nga pinili ni Hesukristo. Lamang ulay siyang miabot kanato. Sama siya sa gipragtawagtang Johnny Come Lately. Sa maggingit-ngitan sila mahitungod sa autoridad ni Apostol Pablo ingon nga apostolis. Apan karon ipakita kung klaruhon gayod ni Apostol Pablo ngadto kanila nga ang iyang pagka-apostolis sumala kung base gayod sa direktang revelasyon kung pahayag kung pinadayag mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Mauman gani nga miingon siya sa bersikulo 12 karon kay wala ko pagdawate kini gikan sa tao, wala gani itudlo kanako kundili pinaagi sa pagpadayag ni Hesukristo kanako. Nagpasabot lamang kining wala maangkon ni Apostol Pablo ang posisyong pagka-apostolis tungod kay kabahin kini sa kursong iyang gitunan sa iladong kolehiyo siguro o wala usab niya kini dawata pinaagi sa pag-ordina o kahay pinaagi sa mga kamot nga ginapandong sa mga ulo. Ang pagka-apostolis gayod ni Pablo ug ang pag-abot sa maayong balita kaniya pinaagi sa Revelation kun pinadayag din sa Grego gitawag kining Apokalipsis. Din nagagikan gayud mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang libro sa bugna kun pinadayag gitawag kini usahay nga Apokalipsis nga nagikan sa samang pulong sa Gregong Apokalipsis. Ang maayong balita usa ka pinadayag ingon usab sa libro sa bugna. Ang maayong balita usab gipadayag lamang ngadto kang Apostol Pablo. Wala siya mahimong apostolis tungod kang Pedro, kang Santiago o kaha tungod ni Juan. Kundili, nahimo siyang apostolis pinaagi sa direktang pagtawag kaniya sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang ligong kamaturan sa iyang pagka-apostolis. Ug wala ako'y nakitang bisan gamay man lamang nga basiyang dilita kana ang ituuhan. Kinitungod kay base sa tanang buluhaton nga yang gidumalahan, makita tang ang Ginoo anagayod nagapaluyo kaniya sa kanunay, sama sa yang gipangbuhat sa 12 ka mga disipulo. Og karon, mupadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 13 og 14 nga matud pa, kay hingbatian man ninyo ang taras sa akong kinabuhi kaniadto sa tinuhan sa mga Hudyo? Kung giyon sa ko paglutos sa hilabihan gayod ang iglesia sa Dios, o gilaglag ko kini, og sulod sa tinuuhan sa mga Hudyo, hinglumbaan ko ang daghanan ng mga talirungan ko sa panuigon sa akong lungsod, kaya ko labing makugi kay kanila tungod sa mga gikabilin-bilin na sugilanon sa akong mga ginikanan. Matud pa ni Apostol Pablo kanila, ilabi na sa mga katawang Judaizers din kulang sa igong pagtuo sa iyang otoridad isip apostolis, kahing maluan na ninyo ang taras sa akong kinabuhi. Nasado pa, sama lamang nga mingon siya niining at kanila, inyo nang nahibaluan kung nasairan ang taras sa akong kinabuhi kaniya do. O gumaniya na, si Apostol Pablo, nagahisgot sa tinuuhan sa iyang maginikanan na wala na ilain pa gawa sa relihiyon sa mga Hudyo kon Judaism. Si Apostol Pablo, giluwas, dili diha mismo sa Judaism, dili usab pinagi sa Judaismo, kundi ligikan gayod sa Judaismo kon Judaism. Karon, ipadayon ko ang pagbasa din sa versikulo 15 ngadto sa 16, o glas na sa 17. O gikan niining versikulo ha, mamalandungan ta ang ingnuntang taragsaon kayo mga pulong din, dili ta angay kalimtan usab. Matud pa, apan sa nahimutan sa Dios nga mao'y nagpinig ka nako, sukad pa sa tiyan sa akong inahan, o nagtawag ka nako, pinagi sa iyong grasya sa pagpadayag sa iyang anak, sulod ka nako, aron igawali ko siya sa tariwala sa mga dili Hudyo, gilayon, wala ko magpakisayod sa unod o dugo, o wala ko mutungas sa Jerusalem, ngadto kanila nga mga apostolis nga una pa ka nako, kundili, miyadto ako sa Arabia o mibalik ako pag-usab sa Damasco. Mga kaigsunan ko, ang pulong apan sa nahimutan sa Dios sa versikulo 15, nagpasabot niini si Apostol Pablo sa gitawag sumala sa kababuton sa Dios. O ang pulong taliwala sa mga dili Hudyo sa versikulo 16, nagpasabot siya niini ngadto sa mga katawang hintel. Siya nagatugyan dili diha sa unod o dugo, o siya wala makadawat niini gikan kang bisan kinsang tao. Siya gayod nakadawat sa maayong balita direkta gayod gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa milabayng mga katuigan, anay mga katawhang moderno na kaayo sa ilang kahimtang, o usahay, lahi ang ilang tinuhan. Kining mga tawana nagapangsulat og libro, mahitungod kang Pablo. Sa lausab, nagapang-offer og mga lectures, sumala sa akong narugog mismo kanila. Sila maila kang Pablo, uban sa pagtawag niini og dungog, alang sa iyang pagabanggitan sa pangutok, kon pangunauna, kon pangisip. Hinon, sa akong kagulingon mismo, gituhan kong si Pablo, anay talagsaong pangisip gayod, taliwala sa bisan kinsang mga tao nga nabuhi nining kalibutana. Ngani, daghan ng mga scholars nga mas nakaila kang Pablo, kay kanako siguro, ugusab sila makahimong usab niyana sa pagpamulong. Matod pa nining mga tawhana nga nagapangsulat og libro mahitungod kang Pablo, si Pablo kuno, usa ka mangialamong tinunan sa Mosaic system o Judaismo. O usa ka manggialamong tinunan usab kung nagatuon, o usa ka manggialamong tinunan usab sa Greek philosophy. O tungon niya nang maong hinungdan, gituhan kuno nilang gikumbine kung gihiusa ni Apostol Pablo kanang duha o kanang duhang tinuuhan hangtod nga misangko siya sa pulong Kristyanismo. Apan, wala igong kamaturan niya ng tanan tungod kay si Apostol Pablo mismo ang misulti din ni sa Galacia nga siya wala makadawat sa maimbalita sa ingon niya ng mga pamagiha kung klasiyang pagi. Kundi ni, nakadawat siya sa maimbalita pinagigid sa direktang pagpadayag niini gikan sa atong Ginoong Hesu Kristo. O karon, mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 18, magkahigilan o kaigsunan nga matod pa. Ugun niya sa miagi na ang tutulog katuig. Mitungas ako sa Jerusalem sa pagbagkita kang sipas o mipabilin ako uban kaniya sa 95 kaadlaw. Gituuhan kong kining bersikulo ha, wala kailainan sa mga pulong nga atong makita o mabasa usab sa nahisulat sa Buhat Kapitulo 9, bersikulo 26, ngadto sa 29, nga nagaingon, basahon ko, o sa pagabot niya sa Jerusalem, naninguha siya sa pagpakig-ipon sa mga tinunan. O nang hadlok ang tanan kaniya kay sila wala managpanoo nga siya usa ka tinunan apan gikuha siya ni Bernabe og gihatod siya ngadto sa mga apostoles og siya nagasugilon kanila nga sa dalan nakita siya sa Ginoo og nakigsulti kaniya og nga kini si Saulo misulti sa dakong kaisog sa Damasco sa ngalan ni Jesus. 28 og siya nagasulod nga nagagula sa Jerusalem uban kanila og sa 29 og nagawali nga walay katalaw sa ngalan sa Ginoo og nagapamulong og nakiglantugi sa mga Hudyo nga Grisyanon apan sila naninguha sa pagpatay kaniya. Nagpasabot lamang gayud kining kung idugang ta kining mga pulunga, makita ta gayong si Apostol Pablo halos migugol gayod og gapin kun kulang sa tulo ka mga katuigan diha mismo sa desertong dapit. Makahinam gayod pamalandungan ang pamaagi sa Dios sa pagtrain kung pagmatuto sa mga katawhan nga iyang pagagamiton o iyang gamiton alang sa dakong buluhaton. Kini tungod kay bisan si Moses, iyang gimatuto sa disertong dapit. Og si usab, nagabutang kang Abraham diha sa talagsaong dapit aron sa pagmatuto kaniya. Og bisan si Elias, anay samang kasinatian usab ni ana. Kini ang gihimong pagigid sa Dios aron sa pagbutang sa imang katawhan diha sa disertong dapit aron sa pagmatuto kanila. Si David gimatuto usab diha sa mga kalanguban samtang mikalagyo siya aron sa pagpahilayo gikan sa kaugalingon ni Haring Saul nga iyang ugangan. Ug ang Dios usab migamit og susamang pagi ngadto kang Apostol Pablo tungod kay siya nagapadala kaniya dinha sa desertong dapit sa kapinkun kulang sa tulo ka mga katuigan. Ug human niya nang tanan miadto siya sa Jerusalem matud pa sa tong nabasa ug nakaplag kang Pedro nga gitawag og Sipas og nagapabilin kaniya sulod sa 15 ka mga adlaw. Og garan mga kahigalaan sa bersikulo 19, matun pa sa Galacia kapitulo 1 gihapon ang atong itunan karon, mga kahigalaan. Apan ang uban nga mga apostoles, wala ko makita gawas kang Hakubo ang igsoon sa Ginoo. Si Apostol Pablo, wala kontrata kun kasabutan uban sa mga apostoles, gawas lamang kang Pedro ug kang Hakubo ang igsoon sa atong Ginoo. Kana lamang tanan ang iyang kasabutan diha kanila, apan wala usab siya'y nadawat gikan kanila, ingon sa atong nakita. Busa din ni sa versikulo 20, karon, mahatungod sa mga butang gisulat ko kaninyo, aniya karon, sa tubangan sa Dios, wala ako magbakak. Ang moderno, ukha makatawhang liberal nga ako nang gisgutan, dili pa lamang dugay, nagaingon nga si Apostol Pablo, nakadawat sa iyong maing balita pinagi sa paghimo o paghiusa sa Gregong filosofiya o sa mosaic system. Apan siya nagasulti din nga wala makadawat sa maing balita gikan kang bisan kinsang tao ni anang panahuna. Wala usab siya maghimo-himo niini, sumala lamang sa iyong kagulingong kahimuan. O mingon usab siya, wala mamakak, gikan niya ng tanan. Dili sama sa uban nga gigamit nila ang paging pagpamakak aron lamang matuman ang kaugalingon nilang mga tingwa. Ako nagmatindanon sa pagtawag niya ng mga tawhanang moderno kunuhay nga mga bakakon niya ay kayo sa ilang kaugalingon. Apan niya ng maong sangputanan si Apostol Pablo nagabuhat sa tanan. O karon din sa versikulo 21 ngadto na sa 24 matud pa og miyedo ako sa mga yuta sa Syria o sa Sicilia. ug wala pa hiilhi ang akong nawong sa mga iglesia sa Judea nga diha kang Kristo. Apan hingbatian lamang nila ang sulti. Siya nga kaniadto naglutos kanako karon nagamantala sa pagdo nga kaniadto iyang gilaglag. 24, gihimaya nila ang Dios tungod kanako. Ang mga magtutuo diha sa Jerusalem supak sa pagdawat ni Apostol Pablo. Busa, kung wala lamang ang dakong tabang gayod ni Bernabe, dili ta gayod ikalimod nga taas-taas pa kayong mga kapanahunan nga kinahanglan niyang igugol sa Iglesia sa Jerusalem sa katuyo ang mudawat silang tanan kaniya. Kining mga tawhanan niya ng panahunan ni Apostol Pablo, maduwa-duhao na kayo sa pagdawat kang Pablo tungod kay kaniadto ilado siyang magluluto sa daghang mga kaiglesihanan. Hinon, nagatuo sila sa pagkakabig sa tao ngadto sa pagto. Og nasayad sila kung saunsang pagihang ang makapakurog na panghitabo ni ining kalibutana makahimo usab sa pag-usab sa tao kung pagbago sa tao. Apan taliwala niya ng tanan, dili paghihapon sila makahimo sa pagtuo nga kining si Saul of Tarsus nakabig na gayod sa pagtuo ni Kristo. Hinon, kinisamag di lamang talagsaon, apan posible usab. Gikan ining kapitulo 21 ngadto sa 24, makita tang gi-outline gayod ni Apostol Pablo ang unang mga katuigan human sa iyang talagsaong pagkakabig ngadto kang Kristo. Wala akong magunahuna maghigalaan nga mao na kini ang matawag tang pinakasadya nga katuigan sa iyang kinabuhi. Tungod kay sa kamaturan, sa dayag nga pagi, nagasulte siya kanato sa mga butang nga may kalabutan sa kapakyasan usab sa iyang kaugalingong kinabuhi diha sa ikapito nga mga kapitulo sa Roma. O ganay tulo ka mga bahing espito sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga at makita usab din may dako na kayang kausaban sa tanang may kausabang katawan hangtod nining panahon na takaron. O karon, kamatigdan ang unang duha ka mga bahin nining mga espituha. Una, si Apostol Pablo usa ka garbusong batanong parisiyo kaniya to. Siya, ana ay kahibulong ang pangunahuna kung talagsaong pangisip o siya swito usab kayo gikan sa tanang kabalaoran ni Moses. Ang mga manunulat sa iyang kasinatian nagaingon, ang kalibutan nakadungog mahitungod kang Pablo bisan nga kung siya wala pa mahimong apostol o bisan nga wala pa siya makabig. Wala ko hunahuna ang anay bisan usang pangutana mahitungod ni ana. Siya usa ka bantugang pagkatao sumala sa atong nakita. Apan usa-usab siya ka mapahitas ong batanong parisiyo nga nagunahunang nasayod na sa tanang mga butang nga ang agad masayaran sa bisan kinsa. Siya naligot-gut usab pag-ayo sa atong Ginoong Hesus Kristo kaniadto. Ug tungod niya na siya naligot-gut usab sa tanang kaiglesyahanan kaniadto ug dagasulay sa pagpapas niya ng tanan. Ug siya labihan kabangis sa iyang pagpanglutos sa kaiglesyahanan kaniadto. Ug halos ang tanang magtutuo sa Jerusalem nasayod niya ng tanan. Og maugid gana ang usa ka dakong hinungdan nga kun wala pa siya tabangin ni Bernabe, dili gid unta siya dawaton sa mga katawhan kun mga kaigsoonan tang magtutuo sa Jerusalem. Sa gigaingon ko na, dili tagayod ikalimod nga taas-taas pa kayong kapanahunan nga kinhanglan gid niyang igugol sa iglesia sa Jerusalem sa katuyo ang madawat kun dawaton siya sa mga magtutuo dito napita. Ikaduha, nagsugod siya diha sa kadalanan paingon ngadto sa Damasco sa dihang siya natumba diha sa yutang labihan ka abugon. Kining tawhana kaniadto, labihan ka manggialamong batanong parisiyo nga nakaplag na karon sa kamaturan sa iyang kaugalingon nga wala pa gayud diha siya makaila sa atong Ginoong Hesukristo nga mao'y nasayod sa tanang kamaturan sa iyang kinabuhi. Siya nagunahunang si Kristo patay na mao nga ang una niyang pangutana human sa iyang pagkahalap kinsa ka ba Ginoo? Og si Jesus mitubag kaniya og mingon, ako mao si Jesus, nagilutos mo. Sa dihang ikaw nagalutos sa akong iglesia, ikaw nagalutos kanako. Matud pa kini sa buhat 9:5. Og atong makita nga sa dihang nahimamat og nailhan na gayon ni Pablo ang Ginoo, diha-diha dayon nangutan na siya og mingon, Ginoo, unsa ba ang buot mo nga pagabuhaton ko? Human nga si Pablo nakahibalag sa atong Ginoong Hesukristo. Siya migugol og pipilang panahon diha sa Arabia og sulod niya ng unang makatuigan siya nagasulay sa pagbuhat sa buluhaton og iyang nakaplagan nga kun unsa gani ang buhat niyang pagabuhaton dili na niya kana mabuhat pa kun mahimo pa sa kaugalingon. Busa sa katapusan midangat kaniya ang dakong pagsinggit uban sa pag-ingon sa Roma City versikulo 24 kay atong hingsayran nga ang kasuguan espirituhanon apan ako lawas nun nga gibaligya sa ilalom sa sala. Usa ka taong luwas na ang namulong niya ng mga pulunga, kundili siya si Apostol Pablo ang apostolis diha sa iyang unang bahin sa pagkakabig sa pagtuon ni Kristo. Ikatulo, mayabot ka ng mahimayaong bahin sa dihang siya nagginibuy diha sa balaang espiritu. Kana ang panahon nga siya makahimo sa pagginabuhi alang sa Dios. Kana usab ang dapit nga ang kadaghanan kanato karon nagginhanglan niya na sa kaugalingon. Ana ay daghang dili malipayong mga magtutuo bisan hangtod din ang panahon na takaron. Mga magtutuong masulubon sa gihapon sa ilang kaugalingon. Sila mga luwas na sa akong unahuna apan ingon nga si Dwight L. Moody nagabutang nini diha sa iyong talagsahong pagi ang ubang katawhan anay hingpit nga relihiyon aron makahimo kanila nga miserable. Gipangandoy kong anak kita daghang impormasyon gikan sa tanang kasinatian unta ni Apostol Pablo uban sa mga apostolis diha mismo sa iglesia lokal sa Jerusalem. O gituuhan kong anay daghang mga pangutanang midangat sa inyong unahuna usab karon. Apan kung si Apostol Pablo nakadawat sa maing balita nga nilain gikan sa ubang mga apostolis, kinsay uban-uban sa Dios sulod sa tutulo ka magkatuigan o nga nakita usab sa pagabanhaw ni Kristo, si Pablo ba nagawali sa samang maing balita? Kini usa ka mahinungdanong paghisgutan nining maong higayon, kinitungod kay kung si Apostol Pablo wala magawali sa samang maing balita, anay mga butang nga tinubdang sayop gikan niya na. Sa sunod pang mga kapitulo, ato makita nga ang mga apostolis nga ana mismo sa iglesia sa Jerusalem nag-aproba sa maing balita ni Apostol Pablo o nga kini maurang maing balita nga ilan na usab nga nasayran kaniadto pa kun sa miaging mga kapanahonan. Dinhi na lamang usab kutob magkahigalaan o kaigsunan ang atong panaguban tungod kay wala na kita igong oras o panahon kun nahutdan na kita igong panahon. Apan sa sunod nga higayon, sa usamang oras usab o gistasyon padayon tang tukion ang espirituhan ng mga butang nga may dakong kalabutan sa pagkaapostolis ni Apostol Pablo gikan gihapon ng libruha sa Galacia. Og may akong panghinaot nga kitong mga butanga nakahatag unta og gadasig og kaligon sa iyong pagtuo tungod kay ang iyang mga pulong kun ang balaang pulong sa Dios mao lamang kini ang pagi o giya sa atong kinabuhi aron makita nato ang tanang kamaturan nga buot gayud sa Dios nga mahan nga atong masayran. Tungod kay buot niyang magmalipayon kita sa atong pagpangalagad taliwala sa paggasayod sa tanang kamaturan nga buot niyang atong masayran sumala sa balaang kasulatan. Dalagon ng Dios sa atong kinabuhi, nawat nga katong mga butangan naghataw galigon ug gadasig sa matag sa kaninyo hangtod ni mga orasa magampo kita. O Dios nga mahan, sa makausap pa kami nagpasalamat tungod sa imong kayo, maingon man sa imong paghatag og kaligon sa matag sa kanamo. Salamat sa tanang kamaturan nga mo nakitag natunan sa miaging mga takna. Hinaut o Dios nga gatong magbabungahon sa among matagusang kinabuhi, maingon man sa among tigpaminawan karon. Salamat sa imong kayo. Hinaut kang panalangin, magapadayon sa matag sa kanamo aron kini mga butanga o Dios nga mahan dili usab makababag sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kayo. Kining tanan akong gyampo og ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen.
0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Sa sawen ti Biblia ngay ayaten na kati Dios, ket adda na sayat a plano na itibiyag mo. Takas talaonay ti panagayat ti Dios iti lubong, ngayinted na ti anak na bugbugtong tapno amin amamati ken kuana. Saan ang mapukaw no diket at dabiag na ngagdanayon. Juan 3:16. Ngayon madadaktel a parikot ti tao. Ti tao ket managbasol, ket na isina iti Dios. Ta isuda amin nagbasol da ket agkurang da iti dayag ti Dios. Roma 3:23. Ngayon ni Yesu Kristo iso ti sungbat, iso ti dalan, ti pudno ken ti biag. Natay, gapoy ti basol ti amin. Umuna Pedro 3:18. Natay nga agpaay kadatayo tapno isalakan na tayo. Iti pudno apakadadaelan ken kastamet ti panakadosa ti basol. No kayat mo nga mamamu ken awaten ni Jesu Kristo itibiyag mo. Mabalin mo nga aramiden itan. Sasawen ti Biblia nga itan ti aldaw ti panakaisalakan. May kadwa Korinto 6:1. Tababaen ti panagkarkararag. Mabalin mo nga yabkas ti pamatim kenkuana. Agsasao kadi ti Dios kenka. Awisem ni Jesus nga sumrek itibiyag mo. Akas bukod mo nga apo ken mangisalakan. No daytoy ti pinanggep mo nga aramiden ita. Agkararag ka iti kastoy. Apo Jesus, maysa ka managbasol. Ngem no pay ti kasta mamatiak. Nga sikat inatay tapno maisalakan at. Dumawdawat ak nga rod ti pammakawan mo. Awatek nga rod ti sagot ti biag ngagnanayon babaen ti pammati. Awawisan kayo nga sumret dito'y puso akas ti inkarim. Agyaman ak apo iti daytoy apan nakaisalakan ket tulungan nak ngagbiag ngagpaay ken ka. Amen.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Popuri FTVC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: We play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang Tuesday afternoon po sa inyong lahat. Ito po ang Popuri Radio Show with your host Junji Marcello at very special ating programa ngayon dahil special ang ating mga nakikinig. Yan, ganyan kayo ka-special sa amin. Siyempre, shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa CDO, New J 103.3 DXJL, Your Positive Choice. At kaagapay, available po ang mga awiting inyong maririnig sa programang ito. Puntahan nyo lamang po ang ating website, papurimusic.febc.ph, at syempre, kung meron naman kayong digital streaming music platforms tulad ng Spotify or Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, eh matatagpuan din po ating mga awitin. I'm not too sure about the Sarilika if it's there already, but yung mga Papuri albums 1 to 25 ay nandun po. Pero malay natin, baka nandun yung Sarilika, kailangan tanungin natin ng Papuri Music Ministry kung na-upload na ba ating Sarilika na album dahil lang feature natin ngayon ay Sarilika Volume 4. Yan. Simulan natin sa awitin ni Cesar Aniceto. Kisap Mata. Pastor Cesar, naalala ko to. Record natin to mga 80s yan. Inawit ni Marilu Paranios Clavicilia. Siya lamang ang daan. Likang awitin ni Herny Valino, Pastor Herny. At inawit ni Rachel Undag. Ito ay singer-songwriter. Siya rin ang umawit ng kanyang awitin. Panginoon, aking pastor, Res Valdez. At matapos niyan, meron pang mga ilang mga papuling awitin tayong ihahabol dyan at mga awitin sa ating catalog na Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mga salilikhang awitin mula sa ating Papuri Music Ministry. Alam niyo po ba ano po ba ang salilikha? Kung hindi niyo po alam, i-explain ko po sa inyo. Ang salilikha po ay ito po ay hindi kasama sa Papuri 1, 2, 3 hanggang 25. Ito po yung in-between project ng Papuri. Ito po ay yung most requested songs na pinapatugtog sa radyo, 702 DCAS. Mga self-produced na mga songs. Ito ay simple lang arreglo, piano lang minsan gitara lang, minsan may konting ilang instrumento. Dahil ito po ay nire-record mismo doon sa studio. At ito po ay tinetest. I-play sa radyo at yung most requested, yun yung isasama sa album. Kaya po, maririnig nyo, very simple ang mga arrangements pero napakaganda ng mga awitin. So tuloy na tayo, ating patagalin, pero bago yan, muli, shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, sa K104.3 DYFM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Yan. Muli po ang mga awitin ng Papuri from 1 to 25 ay available po sa ating paboritong digital music platforms. So kinig na and stay tuned to upcoming releases. Malapit na yan. Meron tayong inaabangan na napakagandang anniversary album. Hindi pa namin alam kung saan papunta dahil pinaplano pa lang, pero 2 years from now, maririnig niyo po ang very special project ng Papuri. Ito ay collaboration ng lahat ng mga Papuri artists na nag-signify na kanilang pagsuporta sa Papuri Music Ministry. So tuloy na tayo ang second batch ng mga awitin from Sari Likha 4. Ligtas, yan, paborito ko to. Ikang awitin ni Maestro Danny Tan at letra ni Roger Bolivar. Inawit ni Ate Maru Cepeda Javier. Alina Emmanuel. Itong Alina Emmanuel talagang way before sa likha pa to eh. Matagal ng likha ni Arnal De Pano ito. At ito yung ni-record finally ng Tanglaw Singers. Hindi pa ito Sinag. Ito ay before the Sinag Singers, merong Tanglaw Singers. Pareho namang kumikinang. Kaya Tanglaw or Sinag, ito ay likhang awitin ni Maestro Arnal De Pano. Pablo, ito ay tuwan-tuwa ako sa awitin ito. Talagang meron pang lyrics dyan ay nahulog sa kabayo. Totoo naman, nahulog naman siya kasi nagulantang siya doon sa narinig niyang boses na ating Panginoon. Kaya ito po, pakinggan natin yan. Composer and songer and songer tuloy. Composer and singer, yan. Pero minsan tawag naman natin sa singer ay songer. So, composer-songer, yan, si Sagani Liserio. Pangako, likhang awitin ni Pastor Butch Charvet at siya rin po ang umawit. Patapos niyan, kung may oras pa, magsisingi tayo nilang mga awitin sa ating Papuri Catalog at Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DZAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Greetings time sa ating Popuri Radio Show, mga bumati sa atin in the past weeks. Ko-conglomerate natin yan at babasahin natin ngayon. Tingnan natin kung sino yung mga nag-iwan ng mga Bible verses. Simulan natin. Una-una, buena mano si Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Master Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy pakikinig. Thanks po. Kanyang Bible verse, yan. Gustong gusto pag may Bible verse. Eh. Psalm 143:10. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang gandang Bible verse. From Len Agdon Reyes, yeah, nagpadala ulit siya ng Bible verse, Jeremiah 32:9. Dakila ang mga panukala at kahanganga ang inyong mga gawa at nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao at ginaganti ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuya at gawa. Yan ang lalim ng salita, no? Pamumuhaya. Ano kayong sabihin ng pamumuhaya? Yan, alam natin kung ano ibig sabihin yan ng mga Bulakenyo. Kaya kung alam nyo po yan, i-message nyo lang po kami. Sa Diyos ang lahat ng papuri, sabi ni Len Agdon Reyes. Papurit pa sa salamat. Mapagpalang hapon, Master Junji. God bless po always. Listening from Palayan, Meba, Ecija. From Telma Manjares, meron din siyang Bible verse. Sabi niya, Blessed Tuesday afternoon, Master Junji Marcelo. God bless po. Ang Bible verse niya ay Jeremiah 17:7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. At syempre, hindi mawawala si Treblas, yung ating top fan, Albert Cubang. Yan, sabi niya ay patuloy na nakikinig online, Maestro G, June, este Maestro June G. Aba talagang binaligtad niya pa. Kasi may post ako about yung may nakita kong sign na G, June. Ito nga, June G. Yan, okay. Magandang hapon po sa lahat, sabi niya. Nakakamiss talaga ang mga papuri classics. Bumabalik ang mga alaala habang nasabayan ng mga kanta. Ang mga dating kasama at kaibigan habang ginigitara ang mga awitin yan noon. Salamat, papuri. Kanyang Bible verse ay Thessalonians 2:13. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Yan, Brother Epifanio Salvador, natutuwa ako sa inyo. Alam niyo po ba? Dahil noon, kung mag-iwan kayo ng Bible, ng inyong greetings, rather, wala pang Bible verse yan. Pero ngayon, meron na. Yan, sabi ni Brother Epifanio, good afternoon, papuri, always listening. Kanyang Bible verse ay 2 Kings 23. Now, O Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness with the whole heart and have done what is good in your sight. Yan. Okay, from Helena Estremera. Blessed Tuesday afternoon, Master Junji Marcelo. Bible verse niya ay Joshua 21:45. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Yan. Sabi ni Helen ay God bless you always. From Guy Santos, mapagpalang hapon. Hindi, magandang hapon. Yan, napaghalo ko yung mapagpala at maganda. Pero maganda naman yan dahil magandang hapon ang kanyang sinabi at laging nakikinig from Bulacan, Bulacan. Yan, ang kanyang Bible verse ay Psalm 32:8. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Yan. Pabati naman daw sa kanyang mga kaibigan, Abelina, Vivian, Lorna, Relly, Maring Early, Judith at Lampara Care Group. Ito ng pangalan, Lampara. Yan, from Remy Pagulayan Balal, magandang gabi po. Papuri, Master Junji, lagi nakikinig sa radio, pero wala siyang Bible verse. Next time, kapatid na Remy, ay padala po tayo ng Bible verse. Yan. Rosalinda Ojano Manzano, alam niyang kailangan ng Bible verse. Pero sabi niya muna, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Master Junji. Joel 2:25, ang kanyang Bible verse. Don't be afraid of loss. God will give you back more than you lost. Ulitin ko yan. Don't be afraid of loss. God will give you back more than you lost. Okay, and last but not the least, Evangeline Ardar Juan. Ang kanyang isa sa mga paboritong verses niya daw ay 1 Corinthians 15:58. Therefore, let nothing move you. Always give yourselves to fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. And then ang Bible verse, ulitin ko po, 1 Corinthians 15:58. Therefore, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Alright. And with that, patuloy na tayo sa ating mga awitin. Salamat po sa lahat ng padala ng Bible verses. Ako po ay busog na busog sa inyong mga padalang pagbati at higit sa lahat, mga Bible verses. Okay. Ito na, the last three songs from our Sarilika. Hirap sabihin ng Sarilika kapag nasa papuri na yung mode mo na sabihin bilang Sarilika. Sarilika. Yan. Practice natin ulit. Ito po muli ang last segment na magpapatugtog tayo ng mga awitin from the Sarilika album. Yan. Version 4. Yan. Buhay at Panalangin. Ako, paborito ko to. Ito'y ginitara at natatandaan ko ni Robert More. Pero komposisyon ni Cesar Aniceto at inawit ni Kuya Romy Dinglas. Buhay na May Katiyakan. Likang awitin ni Ricky Sanchez at inawit ni Ate Ruth at Jens Agud. At Jesus, ito ang aking awit, composer and singer, Res Valdez. Kung may oras pa, susubukan nating magsingit ng isang Water Walk record song or Papuri catalog song. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

pala ng Bible verse. At ang napili ko po ngayon ay ang the last one, yung 1 Corinthians 15:58. And let me read another version of it na maganda rin ang pagkakasabi. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Himayin po natin, yung unang-una, stand firm. Ibig sabihin po nito ay stay strong sa ating pananampalataya. Huwag natin hayaan ang ating mga doubts and troubles to push us away. Pero of course, easier said than done. Sa biyaya ng ating Panginoon ay kaya natin, katulad ng susunod na command, be immovable. Ibig sabihin niyan to stay and to remain steady and huwag natin hayaang anything na maging baltayo at ma-shake ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Muli po, hindi natin kaya to ng tayo lang sa biyaya ng ating Panginoon. Itong part na to, gusto ko to sa third sentence. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Work of the Lord. Do good things that obey God. Helping people, sharing the gospel, and loving others. Yan po ang work ng ating Panginoon. And yung ending naman, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yan, pagtiwalaan natin ang hard work na ginagawa natin sa ating Panginoon dahil tayo ay grateful. Meron tayong gratitude because it matters to God at meron niyang permanent and good reward na maraming nabibiyayaan. Kapag tayo ay sumusunod, nagtitiwala, standing firm, immovable, and always giving ourselves fully to the work of the Lord. Napakagandang Bible verse. Salamat po sa inyong mga Bible verses. And this specific one ay padala ng ating kapatid na Evangeline R. Darjuan. This specific Bible verse ay favorite niya. And specifically, ay isa to sa mga paborito ko rin. Kaya very specific blessing, at huwag natin kalimutan to stand firm in the Lord, immovable, giving ourselves fully to the work of the Lord because yung labor nating lahat is, yes, we all know that, not in vain. Napakaganda, hindi po ba? Ayan, and with that, magpapaalam na po tayo. At bago tayo magpaalam, ay gusto kong i-mention ang lahat ng mga tumulong sa atin. Nakaagapay natin sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Side, Prodtech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villena. Ang ating Engineer on Duty, JV Itabua, ang ating Scriptwriter at Co-Producer, Kayla Escalante. At syempre, gusto kong pasalamatan kayong lahat na patuloy na nakikinig, hindi lamang sa programang ito, sa lahat ng programa ng ating istasyon, pinakamamahal na istasyon, DZAS, at lahat ng mga istasyon ng Far East Broadcasting Company. Alright. And with that, ako po'y magpapaalam na. At bago ako magpaalam, alam niyo naman, lagi akong nagbibilin at bumabati sa aking pinakapaboritong human being in the world. My dear Anna, I love you so much. And I am excited about the many things happening that God has in store for us as a couple and individually. At meron akong babatiin, very special person sa buhay naming mag-asawa, sa aming Bible study group at sa aming church ng Green Hills Christian Fellowship, ang aming dear brother, Pastor Aris Lumagi. Happy birthday sa'yo sa Thursday. And we wish you the very best at ang lahat ng mga pangarap mo. Alam ko ang pangarap mo hindi lamang para sa iyo, hindi lamang sa iyong pamilya, kundi sa ministry, sa gawain nating Panginoon. Pagbati mula sa iyong MP1 family, GCF family, sa iyong kabiyak, si Dr. Rica Lumagi at ang dalawang matitikas na iyong mga anak na si AJ at si Ryan. At syempre, huwag kalimutan, itong pagbati na ito ay may kasamang panalangin mula sa amin ni Anna. We love you so much, dear Pastor Aris Lumagi. Alright, and with that, magpapaalam na po ako. Muli po, ako po si Junji Marcelo. Ito po ang Papuri Radio Show. At huwag kalimutang pakinggan ang mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon dahil ito'y may kalakip na panalangin at salita ng ating Panginoon. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri!

0: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: In a world of change, the unchanging message of Jesus Christ continues to bring new life. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Warm and gentle, that's how Bacolod is often described. It is reflected in the everyday lives of Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. In a place where relationships are personal and built on trust, broadcasting continues to connect people across distance and daily life. As a gospel media ministry, 1233 DYVS serves this community by sharing the message of Christ through programs that speak to both the heart and culture. Today, we are joined by Program Supervisor Leia Navarro to talk about the station's identity, its impact on the community, and its continuing mission.
3: Maayong adlaw, Sir Lucho. Masaya po ako ngayon na makausap kayo at makapagbigay po ng updates sa ating gawain po dito sa DYVS.
2: 1233 DYVS has built a loyal audience across Bacolod and neighboring provinces. How would you describe the station's identity and its role in the everyday lives of its listeners?
3: Para sa amin, ang 1233 DYVS is more than just a radio station. Isa siyang trusted kumpanyo ng maraming pamilya sa Bacolod at mga karating probinsya. Araw-araw, hindi lang kami naghatid ng balita at impormasyon, kundi nagbibigay din kami ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa buhay ng aming mga listeners. Marami ang nagsisimula ng umaga kasama ang DYVS habang naghahanda sa trabaho, na sa biyahe o nagtatrabaho sa bukid, sa opisina o sa bahay. Kaya ang identity ng DYVS ay isang kaibigan na laging present, mapagkakatiwalaan at may malasakit sa komunidad. Ang desire namin is simple, na bawat programa ay makatulong sa tao na maging mas informed, mas encouraged at mas mapalapit sa Diyos. Kung sa pagtatapos ng araw, may isang taong nagkakaroon ng pag-asa, tamang direksyon o mas matibay na pananampalataya dahil sa napakinggan nila sa DYVS, then we believe we have fulfilled our mission.
2: DYVS is always present, always there, no, sa mga nakikinig sa inyo. How are we in this day and age building these experiences more than our on-air platform? As media practitioners, how important is trust in connecting with our different sectors in the community?
3: 1233 Radio DYVS is more than just a radio station. It becomes parang kasimanwa at karelasyon ng mga nakikinig sa Hiligaynon speaking communities na often quiet, respectful, at relationship-oriented. Communication is not about pagiging loud or persuasive, but about being genuine, gentle, and relational. Dito po, ang language plays a very important role. When DYVS uses Hiligaynon, it speaks directly to the heart of the listeners. Mas ramdam nila na they are being understood, not just informed. Hindi ito parang one way na pagbibigay ng impormasyon, but more of a conversation na may malasakit at respeto. Ang culture also shapes how messages are delivered. Sa mga Hiligaynon, mahalaga ang paghidait, respeto, at pagkamaaluwa na relasyon. So even tone, choice of words, and how a message is delivered, nagmamatter po yun. Hindi kailangang maingay o sobrang direct. Mas effective ang simple, sincere, and warm communication. So in this way, DYVS becomes more than a source of news or programs. It becomes a trusted companion in everyday life. kasabay sa trabaho, sa bahay, at sa mga moments ng reflection. At the end of the day, ang connection na nabubuo is not just through information, but through trust, consistency, and genuine care for the listener.
2: Leah, the sweet voice of salvation is the tagline of 1233 DYBS. How does this shape your programming? And what do you hope listeners ultimately understand when they hear it?
3: Sir, the sweet voice of salvation is more than just a slogan. It reminds po every day ng ating mission. Lahat ng programa namin dito sa DYBS, whether it's news, public affairs, music, or Bible teaching, should point people to the hope, love, and salvation that can only be found in Jesus Christ. Ang sweet po doesn't mean we avoid difficult issues. It means we communicate truth with grace, compassion, and love. Even when we discuss hard realities, gusto naming maramdaman ng listeners na may pag-asa, may malasakit, at may Diyos na handang tumulong sa kanila. Ultimately, ang prayer namin is that every listener will not only remember DYVS as a trusted radio station, but more importantly, that they will hear God's invitation to know Him personally. We hope they will understand that true hope, lasting peace, and real salvation are found in Jesus Christ. That's the heart behind the sweet voice of salvation.
2: How beautiful to hear that from you, to inspire people to follow Jesus Christ. And can you share some examples of how DYVS has made a meaningful impact in the lives of individuals, families, or communities over more than 5 decades?
3: By God's grace po, Sir Lucho, marami na kaming nakitang stories of lives being touched through the ministry of DYVS. Isa sa mga encouraging testimonies po ay mula sa kay Mrs. Mercedes Nanit ng Buena Vista, Guimaras. Isa po siyang 77-year-old na retired teacher. Isa siyang faithful listeners or listener ng DYVS, at ibinahagi niya na ang DYVS ay naging malaking bahagi ng kanyang spiritual growth through the years. Kapag naririnig namin ang mga ganitong testimonies, napapaalala sa amin na ang radio is more than just a medium of communication. It is a ministry. Kahit hindi namin personal na nakikita ang bawat listener, God is using every broadcast to encourage hearts, strengthen ng mga pananampalataya, and bring people closer to Him.
2: Alam ko na sa programa natin na babahagi natin yung mensahe ng Panginoon. How about during emergencies such as typhoons, power outages, and other crises or disaster? How has DYVS served communities during these critical moments?
3: Sir Lucho, during emergencies po, yung radio, malaking tulong po talaga na medium. It becomes a lifeline. And by God's grace, DYVS has always taken that responsibility seriously. Sa mga panahon ng typhoons, power outages, Mount Canlaon situations, at iba pang crisis, we do our best to stay on air to give timely and accurate information para ang mga tao ay informed at guided, hindi nagpapanik. We coordinate po sa mga LGUs and disaster response teams to ensure that the information we share is verified and reliable. But aside from news and updates, we also provide encouragement and prayer support. Because during crisis, people don't just need information. We believe they also need hope. Kaya po, yung role po ng DYVS ay distinct. Distinct ito kasi we include po ng prayer in most of our programs, especially during emergencies. We pause to pray for safety, protection, and comfort for affected families, reminding listeners that they are not alone. At the end of the day, ang goal namin is to be a voice of calm, clarity, compassion, and hope in the middle of uncertainty. By God's grace, DYVS continues to serve as a trusted source of information and encouragement for the communities we serve.
2: DYVS indeed is very unique, you know, dyan sa Bacolod. And DYVS is again part of a bigger network of FEBC with other stations, forming the 13 stations ng FEBC across the entire Philippines. Dyan sa Bacolod, marami kayong ministry supporters, community partners, and public institutions that you work with. How have these relationships strengthened the station over the years? And how do you balance these long-standing partnerships with new opportunities for growth and outreach?
3: Over the years, DYVS po has been greatly strengthened through our partnerships with ministry supporters, community organizations, at mga public institutions. So itong mga relationship po ay nakatulong to extend ng ating reach and serve more effectively, whether sa pag-share po ng gospel, pagbibigay ng public service information, or responding to community needs. Malaking bahagi po sila ng kung paano namin na ipagpatuloy ang misyon ng DYVS. They also open doors for collaboration and make our service more responsive sa needs ng community.
2: Siyempre, ang DYVS, as you serve in these different capacities and different members of our communities, how do you continue to expand your reach? Ano ba yung ibang opportunities, mga bagong opportunities and challenges na pag-engage sa mga audiences beyond our traditional platform? How do we reach the younger or the next generation of listeners?
3: As DYVS continues to expand its reach, especially through digital platforms, we see both new opportunities and new challenges. On the opportunity side, mas marami na kaming naabot ngayon, lalo na ang younger generation who are more active online. Through social media, live streaming, and digital content, we are able to share the message of hope and truth beyond traditional radio listeners, even reaching people outside our usual coverage area. But at the same time, may challenges din, like how to stay relevant in a fast-changing digital space and how to communicate biblical truth in a way that is engaging but still faithful to scripture. Ang attention span po is shorter and content is more competitive. So we really need to be intentional in how we present our message. For DYVS, the goal remains the same, to faithfully proclaim Christ. Ang platform may change from radio to digital, but the message does not. By God's grace, we are learning how to engage younger audiences while staying rooted in our mission as the sweet voice of salvation.
2: I'm so encouraged to hear that because 55 years ang DYVS today, no? And what would be the clearest statement of its purpose? And why does that mission remain relevant in today's media landscape?
3: Sir, for 55 years ng DYVS, yung clearest statement ng ating purpose po is this: by God's grace, DYVS exists to faithfully proclaim the gospel of Jesus Christ while serving communities with truth, compassion, and hope. At its core, hindi lang po kami radio station. It is a ministry. Everything we do, from news, public service, to music, Bible teaching, is anchored on one mission: to point people to Christ and to be a voice of encouragement in everyday life. This mission remains very relevant today because even if media platforms mag-continue po yung pagbabago, the needs of people remain the same. People are still searching for truth, hope, guidance, and meaning in the middle of a noisy and often confusing world. Kaya whether on traditional or digital platforms, the message does not change. By God's grace, DYVS continues to be the sweet voice of salvation, faithfully declaring that true hope and salvation are found in Jesus Christ, and that message will always remain relevant in every generation.
2: Thank you, Leah, for sharing the identity of DYVS. We are very encouraged to know that your identity remains rooted in the gospel of Jesus Christ. God bless you. Through decades of broadcasting, 1233 DYVS has remained a steady companion to Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. As we continue the mission, our ministry is shaped by the people we serve in Bacolod and nearby provinces, and ultimately by the Lord who calls and sustains this work. May we be reminded that this work continues with the same heart for people and the same purpose until all have heard. Thank you for joining us. This has been Kuya Lucho Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At muli tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kasama, yung pong mga nakikinig gamit ang radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre lahat po ng ating mga listeners na nakikinig naman po gamit ang internet. Ano po, nandyan po ang ating mga iba't ibang Facebook page, nandyan po ang streaming app, at the same time, ang iba pong mga pwede nating gamiting online platforms para sa ating mga pag-aaral. Sa atin hong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, pag-uusapan natin, paano ba natin paiigtingin ang ating pag-asa? Napakahalagang bagay po nito dahil sangayon sa ating napag-aralan itong nakalipas, ang pag-asa po ay bumabago ng perspektibo. Totoo po yan. Sa isang taong maraming problema pero may pag-asa, ang tao pong iyon ay merong positibong pananaw. Pero ang isang tao na sabihin na nating katamtaman lang ang pinagdadaanan, pero pagka siya po ay walang pag-asa, yung pong katamtaman can be overwhelming. Opo. Hindi ho ba't pagka ikay nag-iisa, yung task na kailangan mong gawin ay paminsan parang ang bigat-bigat dahil ramdam mo na wala kang kaagapay, wala kang kasama, kaya parang ang bigat-bigat, di ho ba? Pero pag merong kang katuwang, kasama, yung nananalangin para sa iyo, yung umaagapay sa iyo, nagbibigay sa iyo ng suporta, hindi ho ba tayo'y nagkakaroon ng pag-asa? Yan po ay dahil damang-dama natin na sa isang particular na gagawin ay hindi po tayo nag-iisa doon. So ang pag-asa po ay nagmumula sa katotohanan na ang Panginoon ay kaagapay natin. Makikita natin sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan. Halimbawa, if you remember si Joshua sa pagpalit niya ng role doon po kay Moses sa aklat ng Josue chapter 1, ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Be strong and courageous." At parte po ng encouragement doon is, "As I was with Moses, I will be with you." Kung paanong sinamahan ko si Moses, ay ganoon din kita sasamahan. So yun po ay malaking bagay. Hindi lang sinabi ng Panginoon na magpakatapang ka dyan at bahala ka na sa buhay mo. Hindi po, ang napakaganda roon, sinabihan siyang magpakatapang, pero yung pong dahilan para siya po ay maging matapang ay pinagkaloob din sa kanya. Diba? Binigay din sa kanya ng Panginoon yung reason to not be afraid and to become courageous. Yun pong napakaganda doon. Yung reality na ang Panginoon mismo ang nagbibigay sa atin ng utos, pero siya rin ang nagbibigay sa atin ng kapasidad na yung kanyang iniutos ay atin pong magawa at masunod. Yan din po ang hamon para sa atin. Hindi ba ang Panginoon doon sa Matthew ay nagbigay po ng tinatawag nating Great Commission, Matthew 28:19-20. At sa dulo po ng kanyang mga sinabi, I will be with you always to the end of the age. So mapapansin po natin na yung utos ay binigay na tayo po ay humayo at gawing alagad ang mga bansa, pero yung pong kapasidad at saka yung pangako ng pagsama ay pinagkaloob din. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon ako isa sa inyo. Diba? So napakalaking bagay po ito at napakahalagang maunawaan po natin ito dahil kadalasan ay pag hindi natin nakikita ang presensya ng Panginoon, madali ho tayong ma-overwhelm, madali tayong ma-discourage, panghihinaan po tayo ng loob, tayo po ay manlulupaypay, tayo po ay madaling susuko. Pero kapag nakita po natin ang pangako ng ating Panginoon at naranasan natin ito, mapapansin po natin na tayo ay magiging matatag, tayo po ay magiging matapang, at tayo po ay makakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Naalala ko po, minsan merong nagpaliwanag ng ganito. Ang sabi niya, ang totoo, lagi namang available ang Panginoon sa atin. Yun nga lang, hindi sa lahat ng pagkakataon ay meron tayong malapit na ugnayan sa Panginoon. Kaya bagamat nandiyan ang kanyang presensyang laan, hindi po natin nakikita, di ho ba? Hindi natin nararamdaman. Naalala ko po, halimbawa, meron kayong sports na sinalihan, di ho ba? Halimbawa, yung inyong support group ay dumating pero hindi nyo nakita. No? All throughout, nandun lang pala, no? Nanunood, nag-cheer, pero hindi mo nakikita. So para bang ang feeling mo, mag-isa ka lang doon sa iyong ginagawa. At may mga times na ang feeling mo, hindi ka sinuportahan, tapos malalaman mo, nandun lang pala. Di ba? Isang ganun din tayo, no? Hindi natin nakikita, hindi dahil wala, o kaya hindi tayo sinuportahan, kundi hindi natin nakikita dahil ang malaking problema po, marahil ay hindi tayo sensitibo sa kanyang pagkilos, o kaya naman ay hindi tayo aware na nandyan ang paggawa ng Panginoon sapagkat malayo ang ugnayan natin sa Kanya. Kaya ilang bagay po ang makapagpapatibay ng ating pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoon. So una sa lahat, kailangan po ay meron tayong awareness. Alam niyo, ang pagbabasa ng Bible ay isang napakalaking bagay, hindi lang para sa information, kundi para sariwain yung ugnayan sa Panginoon. Tayo po ay ma-feed spiritually at napakahalaga po niyan, yung spiritual feeding po natin. At the same time, napaka-importante po nung pagbabasa ng Biblia para muli nating makita ano ba yung mga pangako ng Panginoon. Alam niyo, minsan pag hindi tayo aware sa pangako, wala tayong panghahawakan . Gusto mong magtiwala, pero wala kang panghawakan, di ho ba? O kaya naman ay may bagong nais ipahayag ang Panginoon sa iyo, pero dahil nga hindi ka nagbabasa ng Biblia at pinangangalagaan ng buhay espiritual, maaaring itong mga bagay na gusto niyang ipahayag ay hindi po natin maunawaan. So napaka-importante po yung spiritual nourishment. If you remember si Joshua, balik tayo doon, chapter 1, sinasabi ng Panginoon, be strong and courageous, and then meditate on the law, day and night. Be careful to obey everything written on it. Imagine niyo yun, ano? Maging maingat na sundin ang lahat ng nakapahayag dito. At sa ganoon ay pinangako ang kanyang pagtatagumpay. So mapapansin niyo po na hindi pinabayaan sa pangako. At the same time, ay nandoon po ang salita ng Diyos para magkaroon ng wisdom na yung kanyang gagawin ay ayon sa nais ng Panginoon at meron siyang pagsunod. Ibig sabihin nun, as you obey, you still maintain a good relationship with God. You maintain that relationship. hindi pababayaan. Yan po ay palalakasin, palalaguin po natin. So yung awareness is important. Pangalawang bagay po, tandaan natin ito. Sabi nga ng isang mentor ko, sabi niya, ang pinagagawa ng Panginoon is always God-sized. Ang ibig sabihin niyan, napakalaki. At in the first place, hindi naman dinisenyo na gawin gamit lamang ang ating lakas, sariling lakas. Totoo po yan. Kaya kung sakali po kayo ay na-overwhelm sa mga pinagagawa ng Diyos, well, sa totoo lang, it's really overwhelming. At yan naman siguro ang dapat nating maramdaman. At kaya po tayo na-overwhelm, una, dahil nalalakihan tayo dun sa gustong ipagawa. Diba? Parang ang laki, paano to, Lord? And then, pangalawa, naliliitan tayo sa ating kapasidad. Sa totoo lang po, valid yung feelings. At tama naman yun na yun ang maramdaman natin. Ang nakakatakot po, malaki yung task. Tapos, ang feeling natin, tayo ang solusyon. Ay hindi dapat maging ganoon, di ho ba? Sapagkat pag overconfidence na ang namayani, ayan na, magkakaproblema na tayo niyan pagdating sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya napakaganda at napakahalaga po na ating ma-realize na as we follow God, talagang yung ipapagawa niya are God-sized. At bakit po? Una, because it was never designed to be accomplished using human strength. Pangalawa, dahil ang totoo po niyan, habang pinagagawa ng Panginoon ang kanyang kalooban, ay nais din naman ng ating Panginoon na tayo po ay lumago in the process. So ang ibig sabihin nun, hindi lang task-oriented ang Diyos. Nakafocus din siya sa atin kung paano tayong uhubugin, palalaguin, tuturuan, habang tayo po ay dumadaan sa proseso. Napakaganda yun eh. Kasi ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, na kung pakiramdam mo ay hindi mo kaya, interesado ang Diyos na palaguin tayo. Kaya nga mapapansin nyo, yan din po ang malaking difference between people who walk by faith and people who walk by sight. Yung mga taong who are walking by sight, they are always limited by their resources, abilities, and what they think is possible. Pero yung mga taong lumalakad sa pananampalataya, they see what is possible for God. They know that God will provide and they will obey not because they are good enough, they will obey because they know if it is God's will, then God will provide. Yun po ang malaking bagay doon. Kaya minsan nakakalungkot, ano? Yung bang halimbawa bilang iglesia, bilang individual naman na nanampalataya, wala na yung step of faith eh. Palagi na lang nasa comfort zone. Minsan po, ang iniisip natin, ganun na talaga, hanggang ganun lang tayo. Alam nyo, may mga pagkakataon na kung talagang ang problema yung masyado tayong timid, na hindi ba tayo humahakbang sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, talagang hindi tayo lalago eh. Naalala ko nga, ang magandang nadinig ko at ang sabi po roon ay from time to time, tayo po ay tinatawag ng Panginoon to actually step out sa ating comfort zone. Importante yun eh. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, hinahamon tayo ng ating Panginoon na lisanin yung comfort zone na iyon at nangangahulugan po iyon na meron tayong susubukang bago. Meron tayong gagawin. Ang importante lang ho dito is, kalooban ba ng Panginoon? Ako, sa personal na buhay ko po, talagang yan ang sinisikap kong gawin. Alamin, Lord, kalooban mo ba? Yan po, napakahalagang tanong yan eh. Kasi, alam nyo, pagka hindi yan ang naging guiding factor natin pagdating sa ating mga kapasyahan sa pagsunod, ang papalit ho dyan ay haba, nervyos, kapasidad natin, di ba? So, bandang huli, maaaring mauuwi tayo sa pagtanggi sa isang pinagagawa ng Panginoon, hindi dahil sa naguguluhan tayo kung kalooban ng Diyos, kundi dahil nauuna yung takot. Bisa nga, automatic na eh, no? Pagtakot, automatic, no na agad eh. Pagka na-intimidate, automatic, no na agad. So, we're allowing our fears to dictate our decisions, to control our decisions. At pagka yung fear ang nagko-control ng ating decisions, mga kapatid, makakaasa ho tayo na yung destination ng buhay natin will also be controlled by fear. If it's fear all the way, huwag na ho tayo magtaka kung ang makukuha natin pagdating sa dulo is the result of fear, not the result of faith. Kaya ang mahalagang katanungan lang naman ay ito, kalooban ba ng Diyos? Kaya ho yung mga taong ginamit ng Panginoon at patuloy na ginagamit ng Panginoon, hindi naman sila necessarily yung pinakamalakas, pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay. Hindi po eh. Ang meron sila, clarity. Clarity na ito'y kalooban ng Diyos, kaya ako susundin. You remember sa Judges chapter 6, si Gideon, di po ba? Nung tinawag ng Panginoon, anong sabi niya? Ang sabi ho niya, naku, wag po ako. Sa aming pamilya, ako ang pinakaaba, sa aming lahi. No? Eh kami ang pinakakawawa rito. That's what he was saying in effect. Wag ako dahil I have all this reason kung bakit hindi ako ang dapat niyan. Sa tingin niya, siya po ang least. Yung kanyang angkan is also the least. Imagine mo yun, ano? Ganun po ang kanyang pananaw. Pero ang binigay sa kanya ng Panginoon is clarity. And he obeyed not because he became stronger by himself. He obeyed because he knows that it was clear that it is God's will. Kapatid, kung kulang ka sa talent, kulang ka sa ability. Alam mo, hindi yan hadlang sa Diyos eh. Bakit? Eh siya naman nag-e-empower eh. Siya nagbibigay sa atin ng kapasidad. Kung nakukulangan tayo sa mga bagay na yan, isang bagay po ang pwede nating kailangang tandaan. May clarity ba tayo na kalooban ng Diyos? Kasi kung may clarity, then by all means obey. Dahil in the first place, hindi ka naman hihirangin ng Panginoon at gagamitin dahil ang galing-galing mo. Nako, kadalasan po yung galing pa nga natin ang number one balakid eh. Kasi yung confidence natin nasa sarili natin. You remember si, mula na naman sa Book of Judges, si Samson, di ba? Kakaiba pong lakas nitong si Samson. In fact, sa Bible, talagang very unique siya kasi parang superhero eh, di ba? Pag tinignan mo yung account ng kanyang buhay, talagang impressive eh. Masasabi natin na itong taong ito ay differently abled. Talagang binigyan siya ng kakayahan at kahanga-hangang kakayahan. Pero ang mapapansin po natin, masyado naman siyang naging confident sa kanyang kakayahan. Kaya nga yung tatlong bagay na pinagbawal. No? Madalas po pag tinatalakay ang buhay ni Samson, ang naaalala natin, kaya po nanghina, di ba? Ginupit yung buhok. Eh, totoo naman yon. Pero tandaan nyo po, bilang isang Nazirite, yan po yung kanyang vow, tatlo po yon. Bawal humawak ng patay, bawal po siyang uminom ng anumang fermented, or in other words, bawal siyang maglaseng, at saka yung pagpaputol ng kanyang buhok. So, yung unang dalawa, na-violate niya na yon. If you remember, kumain ng honey galing dun sa bangkay nung napatay niyang hayop, binigyan pa yung magulang niya. So, violation yon. Ano pa? Eh, makikita natin, lagi nakikipag-inuman, di ba? Kaya nga napapasubo dun sa mga sugal-sugal na magpapalitan yung mga balabal. Nakipagpustahan, di ba? Lasing siya noon. So mapapansin niyo po, tatlo po yun na pinagbabawal. Yung pagputol ng buhok, eh yun na ho yung kahuli-hulihan. At hindi lang po isang beses siya pinagtangkaan, di ho ba? Na malaman yung kanyang source of strength. Kaya ho, kung mapapansin niyo, ang problema nitong si Samson, he was basically overconfident sa kanyang sariling lakas and he played around. Kaya ang nangyari po eventually, nawala din yung lakas na yon. Pero ang daming ordinaryong tao sa Bible, makikita natin. Mga taong may kahinaan, kagaya natin, may limitasyon, mga ordinaryong tao. And yet, because they had clarity of God's calling, maliwanag sa kanila na kalooban ng Panginoon yung kanilang gagawin. So they marched forward with the strength that comes from the Lord. Kaya yung kay Gideon, kamangha-mangha yun eh. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, okay, ganito gagawin. Pumunta kayo sa lugar na ito. At ang isang gustong-gusto ko po doon sa sinabi ng Panginoon sa kanya, you will not even need to fight. Hindi mo na kailangang lumaban. Hindi na kailangang lumaban dahil ang Diyos ang lalaban. So pinapunta lang sila doon to be witnesses to what God will do. They have to be there. Pero ang Panginoon po mismo ang siyang kumilos. Ang Panginoon mismo ang siyang nagpakita ng kanyang magagawa. Napakaganda, di ho ba? Kaya paminsan sa atin din, ang natural at immediate response natin, pag merong fear, wag ako, iba na lang, hindi ko kaya. We tend to automatically say no. Isipin niyo po yan. Pagka kayo po ay nabibigyan ng isang task or assignment from God given to you through maybe your pastor or some others, isipin niyo ito. Kayo ho ba'y agad-agad na tumatanggi? Na hindi man lang iniisip o pinapanalangin kung, Lord, kalooban niyo po ba ito? Kayo ho ba yung tao na pag natakot, pag na-intimidate, pag na-overwhelm, tatanggi agad at magsasabing, wag ako, iba na lang, hindi ko kaya? Well, kung ganyan po ang nagiging kasanayan po natin, tandaan niyo po ito, hindi tayo lalago. Why? Because we are saying no to the very things that will make us grow. Tumatanggi tayo sa mga bagay na siyang magpapalago sa atin. Kaya ang kailangan lang po, mga kapatid, alamin natin, kalooban ba ito ng ating Panginoon? Kalooban ba ito ng ating Panginoon? At kung may clarity ng calling ng Panginoon, maliwanag na yan ang nais ipagawa ng Panginoon, then obey at doon natin mararanasan ang kanyang pagkilos. In my observation in years of ministry, obserbasyon ko sa sarili ko, obserbasyon ko rin sa ibang tao. Pag tayo po ay tanggi ng tanggi na hindi iniisip muna kung kalooban ng Diyos, ang laki-laki po ng limitation na nagaganap sa ating buhay. So ang challenge po dito, mga kapatid, is yung pag-asa ay hindi po dahil ang mga bagay ay madali, simple, o kaya ang mga bagay po ay kayang-kaya natin sa pamamagitan ng lakas natin. Hindi po doon ang gagaling ang pag-asa. Ang pag-asa po ay nagmumula din sa karakter ng Panginoon. Alam natin, kilala natin siya. Pangalawa, sa clarity ng ating calling. Pag maliwanag sa atin na ito nga ang calling ng ating Panginoon, ito nga ang nais niyang ipagawa. Pag maliwanag po yan, mga kapatid, there is hope. Why? Because you know that you will never walk alone habang sinusunod mo ang ating Panginoon. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
5: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
8: Hi! Magandang araw! Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika, pag-aralan natin ang message ni God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ikaw ba ay laging ganado sa pagkain? Parehas tayo, parang ang may betchin ang dila ko dahil halos lahat ng pagkain ay masarap para sa akin. Naalala ko tuloy yung mga anak ko, kailangan ko pang painumin ng pampagana na vitamins para sila ay kumain. O yung iba naman, kailangan ng appetizer o abregana, something that will open their palate before eating or mabuksan ang gana bago kumain. Ganito ka rin ba sa totoong buhay? Ganado? O minsan nawawala na? May excitement pa ba sa ginagawa? May gana pa ba maglingkod, magmahal, magtrabaho, magpursige? O lately, kailangan mo muna ng appetizer para muling ma-open ang puso. Minsan naman talaga hindi tayo tamad, pagod lang. Kasi paulit-ulit yung problema, yung pagkakamali ng iba, napapagod ka na sa paggawa ng tama kasi parang hindi natatapos, parang wala namang nababago, parang walang natututo. Alam mo, ganito rin ang pakiramdam ni Jeremiah na tinawag na The Weeping Prophet. Ang bigat kaya ng assignment na binigay sa kanya ng Diyos, kailangan niyang magsalita sa bayan, sa Israel. Napaka-tigas-tigas ng ulo parang tayo, no? Paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na tumatalikod sa Diyos. Ayaw makinig. Imagine preaching the same warning to people who don't want to hear it. Nakakasawa, ano? At di lang yan, ang daming niyang naranasan. Because of the ministry, he faced imprisonment, public ridicule, pinagbantaan yung buhay niya. Kaya siguro madalas siyang umiiyak, no? Iniiyak niya na lang. Nakakaiyak naman kasi talaga ang katigasan ng ulo, lalo na nais mo naman na ang kabutihan nila. And there was also an instance sa Jeremiah 20:14-18. Out of his desperation, he actually cursed the day of his birth. Sabi nga niya, "Why did I ever come out of the womb to see trouble and sorrow and to end my days in shame?" At dumating pa nga sa punto na gusto na niyang tumigil. Pero hindi ito nangyari sa kahabagan at sa kalakasan ng Panginoon. Because he learned to live for an audience of one. Hindi niya sinusukat ang kanyang faithfulness sa dami ng taong nakikinig. Maging yung kanyang pagsasalita ay hindi base sa reaksyon ng mga tao. Sabi niya sa Jeremiah, lambing niya sa Jeremiah 15:15. Sabi niya, "Lord, you understand, remember me and care for me, avenge me on my persecutors. You are long-suffering, you do not take me away. Think of how I suffer reproach for your sake. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty." Maraming ulit, gusto na niyang manahimik, gusto na niyang huminto sa ministry, pero hindi niya kinaya na tulungan siyang talikuran ang calling na binigay sa kanya ng Diyos. Dahil ang kanyang ultimate audience, hindi ang Israel. It was God. At every time na siya ay napapagod, bumabalik siya sa Panginoon. Binabasa niya ang salita ng Diyos. Sabi niya, "They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty." The Lord is our joy and delight. Kaya kapag nawawala ang gana mo, huwag mong isipin agad na baka kailangan mo nang baguhin ang calling mo. Kailangan mo lamang balikan. Para nga ba kanino itong ginagawa mo? Kapag ang audience mo ay ang tao, you live to please others, you live for the approval of others, madaling mawawala ng gana kapag walang appreciation, kapag puro criticism, madaling manghina kapag walang nakakapansin. Because faithfulness is not always feeling excited. Most of the time, faithfulness is diligence. It is continuing even when the excitement is gone, even when no one is looking, even when no one is clapping their hands for you. Kaya kung parang nawawala ang gana mo lately, pause muna. Baka kailangan mo ng appetizer, balik ka sa Diyos. Balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Si Charles McKissie or Charlie McKissie, author ng book na The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse, isang aklat na tungkol sa magkakaibigan, yung journey nila together, and life lessons mula sa mga pag-uusap nila. May character silang apat na ito. At isa sa kanilang mga pinag-usapan yung a reason to keep going. Nagtanong ang kabayo. Sabi niya, "We all need a reason to keep going. What's yours? Tinanong niya yung fox. Ang sabi ng fox, kayong tatlo, si mole, the boy and the horse. At tanong naman ng horse boy, what is your reason to keep going? Sabi ng boy, going home. Minsan pala kailangan umuwi lang, ano? Kapag napapagod ka na, uwi ka sa pamilya mo, sa mga taong mahal mo sa buhay. Yung lugar na tinatawag mong home, baka naman malayo ka sa iyong family. Namimiss mo sila, na-homesick ka. Tapos pagbalik mo ng bahay mo, nare-recharge ka ulit, ano? Simpleng bagay lang kailangan mo para maalala na kailangan mo pa palang magpatuloy. And then the horse also asked the mole. Itong mole, napakahilig niya sa cake. Every time na nalulungkot siya, kakain siya ng cake. He feels defeated, kakain siya ng cake. Tapos, nung tinanong yung mole, ina-expect nila, ang sasagot niya ay cake. Pero sabi niya, I discovered something better than cake. Sabi ng boy, no, you haven't. And sabi ng mole, I have. And what is it? And the mole said, a hug. Isang yakap. It lasts longer than cake. Simple, pero ang lalim. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng mga bagay na nabibili ng pera, kagaya ng cake. Superficial things, mga bagay na nagpapasaya sa'yo, binibili mo, iniinom mo, or mga sinasabi mong deserve mo yan. Kasi hindi lahat ng problema kailangan ng solusyon agad. Minsan kailangan lang natin ng taong yayakap, no? Magsasabing, nandito lang ako. At pagkatapos ng lahat ng pag-uusap nila na yon, may isa pang line, the greatest illusion is that life should be perfect. Isa ito sa mga bagay na kailangan nating tanggapin. Hindi kailangan perfect ang buhay para maging grateful ka. At madalas busy tayo sa paghahanap sa mga bagay na dapat na ipagpasalamat, ay ang dami na palang existing na pwedeng ipagpasalamat, ano. We do not know about tomorrow. All we need to know is that we love each other, you serve one another, and you love the Lord your God with all your heart. Di mo kontrolado ang maraming bagay, pero ang mahalaga, ang mga tao na pinagsisilbihan mo ay mahal mo. You can do more out of love. Si Jeremiah, tinawag ng Diyos para mag-preach sa isang bayan na paulit-ulit na nagkakasala. Kaya every time na siya ay nagpipreach, talagang halos babala. Tapos siguro iyak siya ng iyak, ano? Kada nagsasalita siya. At nakakapagod ito, nakakadrain. But he was so determined because he knew that he had a calling from God. Maybe you are not appreciated sa ginagawa mo ngayon. You don't feel validated. Ginagawa mo naman lahat, pero bakit parang kulang pa? Mananatiling mabuti ang Panginoon. Marahil mauubos ang gana, pero habang ang Diyos na may tumatawag, may dahilan para magpatuloy. Si Charlie, or si Charles McKessie, Christian siya at gumagawa siya ng book sa mainstream. Doon niya ibinabahagi yung concept ng kabutihan at ng pananampalataya. Dito sa libro na to, napaka-witty. The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse. Tapos ito ay nagustuhan ng marami, para kasi siyang The Little Prince na book. Tapos puro art. So, nagkaroon ng interest ang marami. It had 10 million copies, 207 times na naging bestseller sa Sunday Times bestseller. At dahil dyan, naging longest running Sunday Times best ever ang libro na to. Nung tinanong si Charlie ng ano yung pakiramdam na ikaw ay nakagawa ng libro na very successful and you have reached many people, marami ang nakabasa ng iyong libro. At ganito yung sagot niya. Sa first time na nagsalita siya tungkol sa book, marami ang pumila para magpapirma. At sa dulo,

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga Waragwagan, ang istasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini sang Miyerkules, October 7 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast no para sa aton nga istasyon. Kag nagakalipay kita kag nagapasalamat sa Ginoo kay nakaiyo na gid ang aton nga transformer no, nagabot na ang bagong transformer na takod na nila kag okay na ang aton nga transmitter broadcast sa aton nga istasyon. Okay, salamat gid sa Ginoo sa iyang pag provide sang aton mga kinanglanon, mga tawo nga iyang naging gamit para ma deliver kag matakod ining transformer. Yan. Okay, good morning gid sa inyong tanan. Welcome sa atong 30-minute program. This is Daybreak signing on. Ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa agang ini. Nagpakumusta naman sa inyo tanan, no? Kabay nga nakatulog kamo maayo, nakabugtaw nga may ara sang bago naman nga kusog, no? Kabay nga naka damo-damo kita sang inuras sang aton nga pagtulog. Okay, kag welcome gid diri sa aton nga program. Ang inyong mga mensahe, no? Welcome kayo. Ang aton nga cellphone number, kung luyag ninyo i-text ang inyong mga mensahe, inyong mga prayer request, mga shout-out ninyo subong aga, ipadala nyo lang sa aton number 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Kag ang aton nga Facebook page, kung wala nyo pa na-like kag na-follow, no? I-search nyo lang 1062DXKI-FEBC Radio. Yan, 1062DXKI -FEBC Radio. Amo na nga aton nga official FB page na. Kaga kumusta ang inyong mga tutunlan da no? Gabatyag ni akon nga tutunlan. So from time to time nag-igham kita kay gabatyag no? Good morning kay Dondon Kagas, ang atong kaupod sa technical, kay Brother Dencio Fuentes. Good morning, siling niya. Kay Sis Lenny Fonticha Babas. Good morning sa imo. Sis Lenny, amuman kay Sister Pressy Bernardino, siling niya. Stay blessed everyone, stay safe. Blessed Wednesday morning. Blessings to you all. God bless you all. And good morning gid no sa inyo. Kag kay Brad June Manalo, siling nga mayang aga Pastor Alex kag sa tanan nga nagapamati sa Sininga Station DXKI. Mayang aga sa inyo dira sa Sentrala Barrio Jis no sang Sorala. Okay, kay Kuya June Di Masuay, kay Ate Edna, good morning. Kay Brad June and Sister Riza sa Dumadapat family, no? Mayang aga sa inyo dira. Okay. Kay Sister Gemini Ong Ante, mayang aga. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today. Kay Tata Burdagol, good morning, blessed morning, siling niya. Kag ready na ang tinapay no ni Joanne kag ang iyang kape. Good morning sa inyo da kay Nay Helen, Nay Piring, aga kay Pastor Jesse and Ma'am Diding. So greet greet anay ta subong aga no. Kay nami gid kon mabatian mo man ngalan mo ginagreet. Bisan akon gani no taga radyo ko pero kon maggreet gani ko daw nami man no. Good morning kay Sis Ellen Dipalubos Baterbonya Dumalaog.
Good morning kay Francisco Espiritu Jr. Good morning kay Sulficio Anniversario Jr. Yan. Kay Sister Sheila May Siva. Kumusta na kamodera, no? Kay Pastor Ronnie. May agagid, no? Kay Ate Daisy Calixton Flores. Kay Sinapagiday Panganiban Roque. Kay Sir Vic Lagora. Good morning sa inyo. Okay. May aga sa mga nagaluto na kapamahaw, no? Nagapuro pangapi na iban. Ayan. Di pa ako kapangapi kay... fasting pa kay ma ano schedule sa aton nga blood chem, no? So may extraction pa ko karon. Ayan, so maying agagid sa inyo nga tanan, no, sa especially sa mga nagabiyahe kag maga-drive, maga-commute, no, halong gid sa dalan, no, masubo nga makita ta damo ta makita nga mga vehicular accident sa Facebook. Mugid na, pero dubli halong gid, no? Okay, kaga. Good morning kay Ma'am Jo Culiado, no? Ma'am Juvita Magno Culiado. Ayan, siling niya. Blessed morning, Pastor Alex. May God continue to bless your station, DXKI, always, all your staff and listeners. Yan, may aga sa inyo dara sa City of Tacurong, no? Kay Maring Abi, kay Paring Ray Navarro, dara sa Barangay Grinyo. Yan, happy birthday sa mga celebrators naton, subong adlaw, kag patukaranta naman sila sa aton pangharana, kag sa mga nagahiwat sang ilang mga anniversaries, no? Especially ang wedding anniversary. Yan. So, yari ang aton nga birthday song, no? Pagasundan sa aton nga Portals of Prayer.

0: Oras naton alas 5:11 sang aga kag padayon ta sa aton nga program na. So happy happy birthday liwat no kabay nga mangin malipayon kag mangin masadya ang inyong celebration. Subonga adlaw. Good morning kay Sister Mer, babae ba ni? Babae gini no? Si Merlin Villamor Hubero. Good morning, Pastor Alex Siringa. Good morning kay Francisco Jr. Espiritu Siringa. Good morning, Pastor Alex. Thank God na padayon ang buluhaton sa Ginoo on air through 1062 DXKI FEBC Radio until all have heard. God bless, Pastor. Yan. Until all have heard. Wa. Mugid na, no? Good morning kay Ate Merly Artana Villanueva Hospital. Happy morning, Pastor Alex. Mayang aga sa inyo dira, no? Sa Kipalbig. Kay Ate Merly. Kay Sister Zell Custudio. Mayang aga man. Okay. Yan. So far, muning aton nga mga engagement, no? Gina-acknowledge ko ang inyong pag-engage sa aton nga program. Bisan ga hurigda ka muda, ga ligid-ligid ka muda, or kung ano na ubra nyo da, no? Sige lang, tune in lang. I-ano lang ang inyong istasyon, ang radio dial sa DXKI. Yan. Ang iba nag-ano gid, sign on to sign off, no? Ang ilang radyo naka-tune in sa DXKI kay para kung isa lang sila sa ilabalay, dumiara lang sila nga upod. Yan. Muna, no? Okay, ang aton nga meditation subungaga is found in the book of Daniel chapter 3 verses 17 to 18. The book of Daniel. Prophet Daniel chapter 3. Kag basahon naton ang aton nga verse no 17 to 18 ang pulong sang Ginoo nagasiling. Ang pisan na lang sa 16 no. Nagsabat sila nga tatlo, mahal nga hari, wala kami sing may masiling parte sina. Kun amo gid man ina ang matabo, luwason kami sang Dios nga amon ginaalagaran sa sina nga nagadabadaba nga hurnuhan. Luwason kami sang Dios sa imo mga kamot. Pero kung hindi ginman kami, kung hindi ginman niya kami pagluwason, gusto namon nga mahibaluan mo nga hindi gid kami mag-alagad sa imo nga Dios o kung magsimba sa istatwa nga bulawan nga imo ginpatindog. Ayan. So, dako nga, ano ini, dako nga istorya, no? Ining sa libro ni Prophet Daniel. Kag ang background sini is natabo ini nga mga panghitabo, no? During the Babylonian exile. Kung madumduman ninyo, historically 586 BC, no? Ginatake sang mga Babylonians under the reign of King Nebuchadnezzar ang Jerusalem in Judah. Kag ginguba nila ang templo, no? May mga ginpamatay sila, no? Kag madamo sa mga katawhan ang gindala nila pabalik, especially ining mga batanon nga ng harianon, no? No, mga royal blood sa ilang tanaw. Gindala nila pabalik dito sa Babylon. Exile, no? Para i-indoctrinate nila. Ini mga batanon nga ini, no? Kag included diri si Daniel, kag ang tatlo niya ka amigo, no? Si Hananiah, si Mishael, kag si Azariah. Eventually, gin-islan ang ila pangalan. Si Daniel nangin Belteshazzar, kag ang tatlo niya kaamigo, amo si Shadrach, si Meshach, kag si Abednego. Amo na ning mga Babylonian names nila. Kaga, amuna, basta i-indoctrinate ikaw, no? Islan pagid imong ngalan para malimtan mo bla kung sino na ikaw, no? Daniel was named Belteshazzar. So, ginpangalanan sila sa mga Babylonian names. Kaga, i-indoctrinate ni sila, no? Ipaiskulahon. Daw, ano tawag sini sa programa naton? 3 years nga they will undergo schooling. Libre ang board and lodging. Libre ang tuition. Kaga, pilion sila, no? Ang mga pinaka-bright. Kaga mo nang mangin counselor. Sanghari, no? Mangin palace counselor. Pero grabe gid ang commitment nila, dako gid ang commitment nila sa ilang Diyos. So ini sila karon nga tatlo nagakabuhi sa isa ka bag-o nga environment nga kunsadiin idolatry ya ang gina-practice. Kag very powerful ang Babylonian Empire. Kag gusto sa mga, lalo na si King Nebuchadnezzar, gusto niya nga ini mga exile mag-simba sa iyang Diyos. Kaya siyempre ang ginasimba nila ya ang Diyos ang Israel, no? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob. So ang ginhimo ni King Nebuchadnezzar, naghimo siya sang bulawan nga istatwa. Imagine, no? Bulawan. Kag ginpatawag niya ang iyang mga government officials sa bilog niya nga ginharian para i-dedicate ining golden image. So, kumpleto, no? May ara pa sang mga musical instrument. No? Kag sa pagtingog sang musical instrument nga ini, kinanglan tanan worship, no? They will fall down. They will maluhod sila kag siguro ang ilaagtang ipilit pa nila sa lupa, no? Para i-worship ining imahin nga ini. Kung hindi ka magsunod, ang matabo is ihaboy ka dito sa hurnuhan. Isa ka giant furnace, no? Di mainit na, perti kainit. So, ang kung basahan mo ini nga chapter, ang issue diri is iniba ining si Daniel kag ining iya mga kaupod, no? Si Shadrach, si Meshach kag si Abednego. Maano ba sila nang italikdan ba nila ang Diyos kag mag-worship diri sa golden image? No? Si Shadrach, si Meshach kag si Abednego. Ayan, kaga siyempre si King Nebuchadnezzar bilang isa ka politician, no? Politiko. Gusto niyang maisa ang iyang mga katawhan under his authority. Kaga, in other words, ingin pahimo niyang golden nga imahin nagarepresentar sang iyang gahom bilang hari. Kaga, nag-expect siya nga tanan ka mo, simbahon ninyo ining akon nga ginhimo nga pahimo nga golden nga imahin. Pero ining tatlo nga ni si Shadrach, si Meshach kag si Abednego sa ilay nga una-una kag tagipusoon hindi gid ni pwede, no? Hindi gid kami magbaw. So bala na kung maano sila nga magarebuild sila kay King Nebuchadnezzar. Ang importante nga faithful sila sa ilang Ginoo, no, sa Diyos ang Israel, sa matudtuod nga Diyos. Okay? Kag ang isa pa nga very striking element diri is hindi balaan ni Shadrach, Meshach kag ni Abednego kung luwason gid man sila sang Ginoo, hindi kay sigurado gid, no, nga kun hindi sila magbaw dito sa imahe, ihaboy gid sila dito sa perti kainit nga hurnuhan ti ang gwa mo sini daw hindi lang sinugbani, no, kundi mabatok kagid sa sobra ka init. So hindi nila balaan kung luwason ba sila sang Ginoo sa kalayo o hindi, pero siling nila luwason man kami sang Ginoo o hindi, hindi kami mag luhod kag mag-worship dira sa ginpahimo mo nga imahin, King Nebuchadnezzar. Gapati sila nga i-rescue sila sang Diyos, pero hindi nila balaan kung amo na ang himuon sang Diyos at that particular time. Yan. So, isa ini sa mga pinakanami nga picture sang ginatawag nga hamtong nga pagtuo. No, inablang nagasalig ikaw sa gahom sang Ginoo kag ginasurrender nimo ang resulta according sa kaalam sang Ginoo. Okay? Nami na ya ibasahon mong bilog nga istorya, no? Sa aton wala talang ginbasa, ang key verse lang ang ginbasa ta kay for purposes of time, no? Kay 30 minutes man lang aton program. So, nakita ni King Nebuchadnezzar nga sang ginhaboy na ining tatlo pa dito sa pugon. In fact, ang naghaboy sila sa pugon napatay man kay ginsugo abi ni King Nebuchadnezzar nga painiton pagid ang hurnuhan. So siguro may blower guro ni, no, para mag-init pagid. So pati tong tao nga naghaboy napatay man, no. Kag nakita ni King Nebuchadnezzar ining tatlo nga ini sa sulod sang hurnuhan. Kag may ara sang ikaapat, may upod sila, no? Kag wala sila nasunog. Ayan. Okay, so anong mga lesson nga makuha naton diri, no? I-apply naton sa aton nga kabuhi. No? May mga panahon sa atong kabuhi nga mabutan kita sang trials, kaya siyempre ang topic naton for this week is about trials. No? Kaga, ang aton nga pamangkot is, luwason ba ako sang Ginoo? Buligan ba ako sang Ginoo? Okay, may mga trials nga madalom, mabugat. So, will I remain faithful to God? Siyempre, nagapangamuyo ako, may ara ko gina-expect nga resulta, pero kung hindi magabot ina nga resulta, faithful ba gihapon ako sa Ginoo? Amo ni ang isyu nga ginaatubang ni Shadrach, ni Meshach kag ni Abednego. So ang lesson diri is that sa panahon sang trials, kinahanglan nga mag-decide kita kung sino gid ba ang aton nga simbahon. Sino gid ang aton nga alagaron? Basta maabutan kita sang trials nga pareho sini, no, mga mabugat nga mga trials. Iyan. So first gid ba ang Ginoo sa imo, no, in spite of the trial? First gid ba nga magsalig ikaw sa Ginoo in spite nga halimbawa may ara ipahimo sa imo ang isa ka ang imo nga boss sa imo trabaho nga kun himuon mo na bisan kontra sa imo nga pagtuo, kontra sa pulong sang Ginoo, pero kun himuon mo ipromote kanya. Oh. Mo na, no, may ara ko yan nabatian istorya nga nabasa ko sa Facebook nga ang iya nga tatay nga engineer ginapapirma sang isa ka government contract nga pirmahan niya nga tapos na ang trabaho, pero balaan niya nga wala pa actually natapos ang trabaho. Wala pa natapos, ipirmahan niya nga tapos na. Wala niya gigin pirmahan. Kag nagresulta ito sa pagkatanggal niya sa trabaho. So mga amuni, no? Amuni nga sitwasyon, no? May mga trials nga perti ka bugat. Pareho ni kay Shadrach, kay Meshach, kay Abednego. Ang ilang trials, yeah, that means pag naghindi sila ya patay, patay kung patay gid. Okay, ti ihaboy sila sa hornuhan. So do we trust God sa mo sining nga klase sang sitwasyon, no? Pero para kay Shadrach, kay Meshach, kay Abednego, dugay na yan na settle ang ilang desisyon. Hindi gid sila yan mag-bow, mag-worship dito sa ginpahimo nga imahe ni King Nebuchadnezzar. Willing sila yan mapatay tungod sa ilang desisyon. So muna ang conviction dapat, ara na sa imo heart bago pa mag-abot ang pressure. Dapat nakapatod ka na nga amo giniobrahon mo. Kag wala sang may makakambyo sa imo nauna. You will remain faithful to God in spite of. Hindi ka na magulat nga abutan ka sa sitwasyon, makulbaan ka, kag matimtar ka nga magtalikod sa Diyos. Okay? Dapat full gid ang pagsalig mo, bisan ano pa nang matabo, bisan ano pa ang resulta, basta kay sa Ginoo kuya magsalig. So amo ning ila ginobra, no, even to the point of death, nang saan mapatay sila. May isog ining mga amigo nga ining Daniel, no, pareho man kay Daniel, mga may isog. Di gid sila yung magbaw ya, ati patya na lang kami. Luwason man kami sang Ginoo, pero kung di kami luwason sang Ginoo, hindi naman gihapon kami magluhod ra King ni Nebuchadnezzar. So may mga request kita kung kisa sa Ginoo nga mabugat, no, like healing, provision, no, protection, reconciliation, opportunity, breakthrough. Pero ituad naton sa Ginoo, hambalon naton sa Ginoo nga Lord, imo nga pagbuot ang matuman, hindi ang akon. Para maproteksyonan ang imo nga heart, no, sa kasubo kun mag-no ang Ginoo, kag maproteksyonan man ang imo heart sa pride, kay basi ihatag man sang Ginoo ang imo nga ginapangayo. Kung ihatag sang Ginoo imo nga pangayo, ti padunggan mo ang Ginoo. Give God the glory. Pero kung no ang answer sang Ginoo, then trust the wisdom of God. Learn to wait. Remain faithful sa iya. Okay, so muna, no, maubusan naman kita sang oras. Kabay nga balunon ta naman ining leksyon, no. Good morning kay Sister Geraldine Maribeles. Praying po. Good morning. Salamat gid sa Ginoo kay nakayon ang aton nga transformer. Good morning dira kay Ate Delia Agad, kay Sister Mina Clemente de la Cruz. Yan, maing aga gid sa inyo, no, busan na ta oras kag off air na lang ang aton nga mga pangamuyo, kag basi may mga request ka mo diri gin padala, no. So sa liwat, ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod diri sa aton program. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

0: sang Diyos sa ila. May isa ka managwali kagatahom sang iyang comment sa sinibalang dinalan sa kasulatan. Kag amo ini ginabal niya, not only will the Lord entrust greater earthly tasks to those who prove themselves faithful, but their heavenly reward will be opportunity for greater service to Him throughout eternity. Christ's faithful servants living on earth, when He returns, will enter into the millennial kingdom in their same earthly bodies and will be given responsibilities commensurate with their previous faithfulness. Believers who have died or been raptured will come to earth with the Lord in their glorified bodies, and they too will be given rulership in proportion to their faithfulness to God while they live on earth. Both in the millennial and the eternal manifestations of the kingdom, those who have been faithful on earth will be put in charge of many things much greater in significance than the few things over which they previously were faithful stewards.
1: Ti amo ini ginhambal ni John MacArthur diri sa aton. Kakatahom sini. Kaya nga man, amo ini ang butang nga aton gid ginalauman. Nga nagapangalagad kita, of course, tungod sang aton na pagpasalamat sang kalawasan na ginatag sang aton na Ginoo. Kag hindi lamang amo sina, tungod siya takos nga aton niya pag-aalagaron. Kag hindi lamang amo sina, kun hindi sa unhan. Ikaw kag ako, dapat handumon naton ang ini nga ibungat sang aton Ginoo sa aton. Well done, thou good and faithful servant. That's the greatest commendation a believer's subject will receive from his Savior and Lord. Amoy na makita naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Now, naibaluan naton sa ginrian sa Ginoo, matutom ka man o kung hindi, may kabuhi kita nga walay katapusan. Tanan-tanan kita matarong kag magapangabuhi kita sang mahimayaon nga pagpangabuhi. Pero ano ang kinalain? What's the only difference? Each have different opportunities and levels of service. Like angels serving God, having different ranks and service, so does the redeemed, and their levels of service is determined by their devotedness in their earthly service.
0: Amo ni gali ka importante nga makita naton mga utod kag abyan sa Ginoo. Amo ini ang lesson nga makita naton diri sa the parable of the talents. Wala na tuya ang ikatatlo kay nabaluan nato ni impostor to siya. Wala na itong ikatatlo kay nga man. Sa pagkamatod, hindi gid siya yagali. Ulipon nga matutuod sang Diyos. Gusto niya lang niya nga mabaton ang mga pagpakamaayo sang isa ka ulipon. Pero hindi siya gali iya magpangamot sang katungdanan sang isa kasulugoon. Amo tuya nga lain-lain ang iya pangunauna sa aton nga Diyos. Sa iya agalon. Kaysa pagkamatod, hindi siya matuduod. Katulad sang trigo kag sang gamhon. Katulad sang karniro kag kanding. Katulad sang mga maalam kag subungman sang buang-buang nga mga ulay. May ara man, ginatawag kita matuto masaligan nga mga ulipon kag subong man mga wala simpulos kag tamaran nga mga ulipon. Ang pagpangangkat diri sa aton mga abyan kag utod sa Ginoo, patura sa sinigid na tion nga ikaw yara sa sabak sang aton nga Diyos, nga katapo ikaw sa panimalay sang aton ni Ginoo, nga kabahin ikaw sa iya ginrian, tungod na kabaton ikaw kay Kristo bilang iya mo nga manluwas. Ikaduwa, nga usisaon mo imo kaugalingon, anugad ang rason nga nagapangalagad

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa dami ng mga problema natin, hindi maiiwasan na puro ang iniisip natin ay yung ngayon. Ano ang kakainin ngayon? Paano yung trabaho ngayon? May sakit ako ngayon. Nanghihina ako ngayon. Nakalimutan na natin na tayo ay mamamatay rin. Hindi pa tapos ang ating buhay kapag tayo ay namatay. Papasok pa lang tayo sa panibagong aspeto ng buhay. Doon pa lang magsisimula ang buhay na walang hanggan. Ang ating panahon sa mundo ay panahon ng paglago at paglalalim sa pananampalataya. Hindi nakatuon sa mga bagay na makamundo at makalupa, kundi sikapin natin na maging Panginoon si Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa pamamagitan ng pagpatay sa ating mga kasalanan. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng How to Put to Death Our Sins, Part 1.
2: So yun lahat ay nangyari nung tayo ay na-born again. No? Dahil diyan, eto na, bagong buhay na ang mayroon sa isang mananampalataya. Kaya dapat wala nang impluensya, wala nang control itong mga bagay na dati kinagigiliwan niya nung siya ay hindi pa born again. Nung hindi pa niya kakilala si Jesus Christ. Dapat malaya na siya doon. At yan ang katotohanan. Yan ang sabi rito. Minsan hindi natin nararamdaman yun eh. Siguro nung bagong born again tayo, daman-daman natin, no? Talagang, wow, bago na ako. Iba na yung mga desires ko. Pero habang tumatagal, bumabagsak tayo sa tukso, nabagsak tayo sa kasalanan. Pero minsan, hindi na ganun katotoo. Pero ang sabi ng Panginoon, totoo yun. Whether humina yung pakiramdam mo na may connection doon o hindi, hindi mo pwedeng pagdudahan yun. Totoo yun. So yun yung past reality. Okay, pangalawa, ano yung present reality? Ito yung ikalawang dahilan, sabi ni Paul, kung bakit ang inyong isipan ay dapat nakatutok sa langit, nakatutok kung nasaan si Kristo, nakatutok doon sa paghahari ni Kristo at hindi sa mga bagay dito sa mundong ito. At itong ikalawa na to na mga katotohanan na may connection sa ngayon, ito nakalagay sa verse 3. Sabi ni Pablo, "And your life is hidden with Christ in God." Tingnan nyo, ang ibig niya sabihin dito, ang inyong buhay ngayon ay nakatago kay Kristo. Nakatago kay Kristo. Muli, no? Kung titingnan natin ngayon, parang hindi. Nasaan ba ako ngayon? Ito, nandito sa loob nitong polo na to, itong long sleeves na to na puti, at nasa loob itong katawan ko nitong pantalong ko ngayon. No, pero sa mata ng Panginoon, may ginawa ang Panginoong Diyos nung nanampalataya tayo na itong ating buong pagkatao ay na kay Kristo. Kaya nga sinasabi nga ng Biblia, tayo rin ay nakaupo, ay nasa langit nakasama ni Kristo. Again, eto tayo, nakaupo kayo dyan sa inyong silya, pero according to Ephesians chapter 2, nandun din tayo ngayon spiritually nakasama ng Panginoong Jesus sa langit. Ganun yung ibig sabihin na our life is hidden with Christ in God. At ang relasyon natin ay hindi lang with Christ because si Kristo ay nasa Diyos. Dahil sa ating connection kay Jesus, nasa Diyos din tayo. So ang buhay natin ay nasa dalawang persona. Kumbaga, ang buhay natin ay na kay Kristo at ang buhay natin ay nasa Panginoon Diyos. So kung ganyan tayo, again, na kay Kristo tayo, nasa Diyos tayo, wala tayo sa diablo, hindi tayo konektado sa diablo, nakakonekta tayo sa banal na Diyos. O, kaya yun ang sabi ni Pablo, yun ang dahilan kung ba't hanapin yung mga bagay sa kalangitan. Huwag yung mga bagay sa mundo o mga makamundong bagay. Okay, ngayon, ikatlong katotohanan, future reality. Tinan nyo yung chapter 3, verse 4. Sabi niya, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. O, meron na tayong nakaraang katotohanan. Tayo ay namatay at muling nabuhay kasama ni Kristo nung tayo na nampalataya. Meron itong present na reality na ang buhay natin ay nakatago. Nakatago sa Panginoong Jesus, nakatago sa Diyos. And by the way, dahil ito'y nakatago, hindi ito mapapansin ng iba. Yung mga spiritually unenlightened, mga hindi alam yung Biblia, hindi naniniwala sa salita ng Diyos, hindi sila makapaniwala na ang buhay natin ay nakatago kay Kristo. Pero yun ang totoo. At ito ngayon, yung future reality. Tinan yung pagkakasulat ni Pablo dito. Sabi niya, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Sabi nung present reality, your life is hidden, nakatago. At mananatili itong nakatago. Pero pagbalik ni Jesus, lalabas. Ilalabas niya kung ano talaga tayo. Kaya sabi ng verse 4, when Christ, who is your life, appears, ang buhay natin na kay Kristo, then you also will appear with Him in glory. Lahat ng mga mababa ang pagtingin sa iglesia, mababa ang pagtingin sa mga mananampalataya, walang kwenta tayo dito sa society, magugulat na lang sila pagbalik ng Panginoong Jesus. Yung kalwalhatian ng Panginoong Jesus ay lalabas sa atin. Yung mga katawan natin, babaguhin ng Panginoon, tatanggalin lahat ng presensya ng kasalanan, at ang katawan natin ay magiging katulad ng katawan ng Panginoong Jesus in all of its magnificence and glory and power. Ito sinasabi ni Pablo rito. At kung ganyan ang mangyayari, at ito ay talagang mangyayari, mangyayari talaga ito. Sabi niya, sabi ni Pablo, eh kung ganun pala mangyari, eh huwag kayong magpatuloy sa kasalanan. Huwag niyong tutukan yung mga bagay dito sa mundo. Kasi ngayon, sa dami ng mga problema natin, minsan di natin maiwasan na puro iniisip natin yung ngayon, yung kakainin natin ngayon, yung trabaho natin ngayon. Teka muna, nakalimutan ba natin? Mamamatay din tayo. At pag namatay tayo, hindi tapos lahat ng existence natin. Hindi. Ito ay yung kamatayan, papasok lang tayo sa isang panibagong aspeto ng buhay. Doon magsisimula yung eternity. Ngayon, ako ay may sakit. Ngayon, ako ay nanghihina. Pero pag may nangyari sa akin, kung kalooban ng Panginoon na itong taong ito, eh, kunin na niya ako, eh, hindi pa tapos ang buhay ko. Simula pa lang yon ng, kumbaga, from another point of view, buhay na walang hanggan. At hihintayin na lang yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, and then bibigyan ako ng Panginoon ng isang katawan na malusog, na malakas, na punong-puno ng kalwalhatian. Tiyak yun. Yung mga matatanda sa ating uugod-ugod ngayon, mga taong grabe ang mga sakit, mga taong nakatungkod na, mga taong naka-wheelchair, kayo ay mananampalataya, malapit nang matapos ang inyong paghihirap. Dahil pag kayo ay namatay, ayan na, yan ay paghahanda na dito sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus upang lahat ng kalooban niya para sa atin ay mangyari, ay matupad. Okay, so, again, ito ang general principle. Ang sinasabi ni Pablo dito sa verses 1 up to 4 ng chapter 3, kung kayo ay namatay ng kasama ni Kristo at muling nabuhay at nangyari yan nung nakaraan, kung kayo ngayon ang buhay nyo ay nakatago kay Kristo at sa Panginoon Diyos, kung tiyak na pagdating sa kinabukasan, pagbalik ni Jesus, babaguhin niya ang inyong katawan and you will have glorified bodies. Kung totoo ang lahat ng mga ito, itong past reality, present reality, and future reality, so, sabi niya, tutukan nyo itong mga bagay na ito. Ito ang maging priority ninyo. I-set ninyo ang mind ninyo dito sa mga bagay na ito. Ito dapat ang number one sa inyong isipan. Ito dapat ang desire natin. Ito dapat ang lagi nating minemeditate. Ito dapat ang iniisip natin, Panginoong Jesus, gagawin niyo ang lahat ng ito. Kayo maging Panginoon ng lahat ng aspeto ng aking buhay. Yun yung dapat na hinahanap natin at iniisip natin. Okay, so yan ay review. Ngayon, pumunta tayo sa pag-aaral natin ngayon. Ito na tayo ngayon sa chapter 3, verses 5 up to 7. So tapos na yung pundasyon eh. Nakita natin yung doctrinal aspect, practical aspect in general, itong gitna, itong transition na to, itong foundation na to. Ngayon si Pablo, hindi siya contented na general principles lang yung kanyang binibigay. Kaya gusto natin tanungin si Pablo, Pablo, ano ba ang ibig sabihin nito in practice? Bigyan nyo nga kami ng specifics. Anong ibig sabihin nitong mga kautusan mo? So yan ngayon ang gagawin ni Pablo. Magsisimula siya dito sa chapter 3 verse 5 at magpapatuloy ito hanggang chapter 4 verse 6. Dalawang aspeto ginawa ni Pablo dito. Etong practical section na ito may negative aspect at may positive aspect. Nagsimula sa negative. Itong negative na to, ito yung mga bagay na dapat nyong patayin sa inyong buhay. Dapat nyong itakwil, dapat nyong tanggalin sa buhay nyo at puro may connection sa kasalanan. Kaya negative. Ito ay makikita natin sa chapter 3 verses 5 up to 11. Yung isang bahagi naman, positive. Ito naman yung mga dapat ninyong i-cultivate, dapat ninyong ipagpatuloy, dapat ninyong lalo pang palaguin na mga Christian virtues, mga magagandang gawain na magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. At makikita natin yan sa chapter 3 verse 12 hanggang chapter 4 verse 6. Nakita niyo yung balanse? Sa Christian life, hindi lamang yung iwasan nyo to, huwag nyong gagawin itong mga kasalanan ito, patayin nyo itong mga kasalanan na to. Hindi. Kailangan palitan natin yung mga bagay na yun na tinakwil natin ng mga mabubuting mga bagay. No, kung gusto nating ma-overcome ang kasalanan, dapat may pagtalikod, pero dapat may pagharap at pagtanggap ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. So hindi lang bawal, hindi lang huwag mong gawin to, kundi ito gawin mo. Itong kaisipan ni Jesus, isama mo sa iyo. Gawin ninyo ito. So yan ngayon ang nais ipakita. Kaya ngayon, sisimulan natin na tingnan yung negative. How to put to death our sins. Paano natin papatayin itong ating mga kasalanan? Ngayon dito sa verses 5 up to 11, makikita tayong dalawang major lists ng mga kasalanan. Yung isang major list ng kasalanan ay may connection sa mga sexual sins. Ito yung nasa verses 5 up to ito yung verse 5 at yung ikalawang set ng mga kasalanan ay yung mga social sins. Ito yung mga kasalanan na makakaapekto sa ating unity in the body of Christ. Okay, so yan ngayon ang ating makikita rito. Pero ngayong umaga, ang bibigyan ko ng pansin ay itong mga sexual sins na dapat nating patayin. So ano-ano itong mga kasalanan ito at ano ang mga dahilan bakit natin dapat itakwil o patayin itong mga kasalanan ito. So tinan nyo, laging ganun si Pablo, no? Meron siyang utos, ganito gawin nyo. Pero bakit? Ano yung grounds? Ano yung reason? Diba? Okay, so tingnan natin itong unang point. The sexual sins to be put to death. Tingnan niyo, sabi niya sa verse 5 nitong chapter 3. Sabi niya doon, put to death therefore what is earthly in you. Patayin ninyo, kumbaga, itong mga makamundo sa inyo. Oh? So, anong ibig sabihin nitong kautosang ito? Hindi ang ibig sabihin nito, magpakamatay kayo. Mag-commit kayo na suicide. Of course not. Hindi ibig sabihin ito, putulin ninyo yung inyong kamay, literally, na gumagawa ng kasalanan. Bunutin ninyo yung mata ninyo na tumitingin ng mga bagay na hindi dapat tinitingnan. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kasi posible, alam nyo, maraming bulag na nakakagawa pa rin ng kasalanan. Eh. Hindi na nga sila nakakakita, pero siguro may mga number 2 pa sila. So, hindi yun ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan dito, more, sabi nga sa English, figurative. Hindi ito literal. Pakinggan nyo, sabi ng isang ng ESV Study Bible, yung notes dito na may connection sa verse na to. Sabi roon, "The language of putting to death indicates that Christians have to take severe measures to conquer sin. Watchfulness and prayerfulness against it will be the first steps, with self-discipline following." So ito daw ang ibig sabihin ng put to death. Patayin ninyo ang makamundo sa inyo. So sabi dito, kailangan ng matinding pagsusumikap para talunin ang kasalanan. Merong pagbabantay, merong pananalangin. Ito yung mga unang hakbang. At merong disiplina. Hindi pwedeng wala kang disiplina. Hindi pwedeng hayaan mo lang na ikaw ay manunood ng kung ano-ano sa internet o sa YouTube o saan. Hindi, kailangan disiplinahin mo sarili mo. Kasama yon sa sinasabi rito ng Panginoon. Dagdag pa, no? Sabi ng Bible Knowledge Commentary, "The Greek tense in this command suggests decisive action, as if Paul said, mortify it, do it now, do it resolutely." So ito daw utos na to na sinabing put to death, at sinasabi rito, gawin nyo to kaagad. Hindi yung papatayin ko talaga tong kasalanan, pero next week muna, mag-enjoy muna ako ngayon. Hindi, mortify it now. Of course, pinatay na ng Panginoon ang sarili mo, kumbaga, sa kasalanan, pero nais ng Panginoong Diyos, alamin mo itong katotohanan ito. Tanggapin mo na ito ay totoo. At aksyonan mo ito. E kung totoo pala ito, edi aksyonan mo na may connection dito sa katotohanan, alam mo. Parang kunyari, ikaw ay pulubi. Lagi ka nagpapalimos, naghihirap ka. And then isang araw, nabalitaan mo na meron ka palang kamag-anak sa US na milyonaryo. Kasi itong kamag-anak mo na to, bago mamatay, naghahanap siya mamanahan niya ng kanyang kayamanan. Nakilala ka niya, pinadala niya sa'yo. Meron siyang pinadalang lawyer sa Pilipinas at sinabi, ikaw ba si ganito? Alam mo ba na yung kamag-anak mo, nako, binigay lahat ng kayamanan sa'yo. At diniposito ko na dito sa bangko na ito. Mayaman ka na. O, tinan niyo, ang damit niya, baka gusgusin pa, ang baho pa niya, hindi pa siya naliligo, nagpapalimos pa siya. Hindi pa niya hawak yung pera. Pero ito'y katotohanan na. So, ano dapat niyang gawin? Dapat alamin niya to. Totoo ba talaga to? Pupunta ako sa banko na yun. Gugulat siya. Pagpunta niya ng banko, malamin niya, ako si ganito, si ganyan. Meron daw akong bank account dito. Ano kung lahat ng mga empleyado doon, matataranta para pagsilbihan ka? Sir, kape. Kahit ano pa siguro suot mo. No, kasi, kliyente nilito na mayaman eh. No, kung ganun ka, anong gagawin mo? Huwag ka na magsusuot ng gusgusin na damit. Ayusin mo na damit mo, pananamit mo. Dapat maayos ka na. Parang, kaya ko na. I can afford na. Pwede ka nang bumili ng sasakyan. Pwede ka nang bumili ng magarang motor. Pwede mo nang gawin yon. No, so, act on it. Huwag kang mukha pa rin pulubi at kawawa. Dahil hindi ka na ganun eh. Naiba na yung position mo. So yan ang gustong ipakita dito ng Panginoon. Pag sinabing put to death, patayin mo itong mga bagay na ito na may connection sa lumang mga maling pag-iisip at paggawa ng kasalanan, kasi iba ka na eh. Okay, ngayon, may nilista dito si Pablo ng apat na mga kasalanan na may connection sa sexual sins na dapat nating patayin. Ngayon, hindi nakakagulat na ito yung binigyan niyang diin kasi sa kanilang panahon noon, grabe ang mga sexual sins na hindi lang pinapansin ng mga tao. Normal ang mga kung ano-anong klaseng sexual sins nung panahon na yon. May nabasa ko kanina, no, sa isang website na ang pangalan ng website www.thecollector.com. Sabi doon sa website, ganito. Pakinggan ninyo. While the practice of pedophilia today is a morally wrong and illegal act, some of the ancient Greeks and Romans regarded it as a common practice and sometimes something to be celebrated. Pedophilia was common in Greek and Roman mythology and daily life. Ano ibig sabihin ng pedophilia? Ito yung matanda, yung lalaki, maghahanap ng mas batang kakasamahan at magkakasex sila. Isang 30 years old, 40 years old, gagalaw ng isang 12 years old, lalo na yung mga edad no na ginagalaw nila between 12 and 16 years old. At normal sa kanila yon. Sineselebrate nila yon. Sa atin, pagka makabalita ka 50 years old, nakita mo kinakasamo, hindi pa nga teenager yan ah. Ano ka ba? Sa kanila noon, normal yon. Sana kung yung matanda lalaki, yung ginagalaw nila, batang babae. Eh, hindi pa nga eh. Lalaki yung matanda, pati yung batang ginagalaw nila, lalaki rin. At common yun. Common yung pumupunta yung mga tao sa mga temple prostitutes. Konektado yun sa kanilang relihiyon. No wonder, itong binigyan diin ni Apostle Paul. Ito una niyang listahan ng mga kasalanan. Put these things to death. Kasi lahat ng mga Gentiles, lahat sila. Ito ay kasama sa kanilang ginagawa sa pang-araw-araw. Normal yun sa kanilang buhay. Parang kumakain ng champurado. Una, ano yung unang sinabi dito na kasalanan? Sexual immorality. Alam niyo ba na sa Greek, ang pinanggalingan nitong phrase na to ay porneia. Dito galing ang English word na pornography. Pero itong sexual immorality, hindi lang ito pornography ayon sa paggamit natin ngayon sa English word. Itong porneia na to or sexual immorality, sakop nito ang iba't ibang klase na sexual sins. Kasama ang pornography, pero kasama ang adultery, pangangalunya, may asawa ka, tas nangangaliwa ka pa, ang premarital sex, hindi pa kayo kasal, nagsisex na kayo, homosexuality, bestiality, ibig sabihin, pakikipag-sex, pati sa hayop, incest, no, ibig sabihin, magkamag-anak, tatay, at saka anak niyang babae, merong sexual relationship, intercourse with close relatives, magkapatid, o di kaya magpinsan, first degree cousin, no, yung mga ganyang klaseng mga kasalanan, prostitution, lahat yan ay kasama sa sexual immorality. Sabi ni Paul, patayin nyo yan. Yung ganyang mga kasalanan. Ikalawa, impurity. Mas malawak itong impurity sa sexual immorality. Kasama dito yung mga malaswang pag-iisip. Yung merong masamang pagnanasa, pagtitingin sa isang bagay o sa isang tao na may masamang pagnanasa na parang ini-imagine mo may ginagawa na kayong hindi maganda sexually. At dito nagmumula yung action, yung actual na action na adultery or fornication at iba pang mga kasalanang nabanggit under sexual immorality. Ito, nakakasama rito yung sinabi ni Jesus sa Matthew 5:28, "But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart." Makita nyo, kaya nga sabi ni Jesus Christ, tumingin ka lang sa hindi mo asawa na meron kang masamang pagnanasa sa kanya na gusto mo magkaroon kayo ng sex. Sabi ni Jesus, adultery na yon sa mata ng Panginoon. Susunod, passion. Sabi ng English, the Greek word refers to a strong emotion of desire in the sense of uncontrolled sexual passion. Hindi lang ito pagnanasa, hindi mo na makontrol ang iyong pagnanasa sa iyong puso. Uncontrolled desire, sexual passion. Ito ay mas malawak pa kesa sa salitang sexual immorality at saka impurity. Alam nyo, interesting, no? Itong tatlong mga salitang ito, sexual immorality, impurity, passion, lahat yan magkakasamang binanggit ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan nyo ang verses 3, 5, and 7. O, parehong nasa chapter 4 to. Sabi niya doon sa English, "For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality." Sabi ng verse 5, "Not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God. Sabi ng verse 7, for God has not called us for impurity. O, kita niyo yung mga salitang yun. Verse 3, sexual immorality. Verse 5, passion. Verse 7, impurity. Eh, yung sinabi ni Pablo sa Colossians 3 eh. So siguro sinasabi niya talagang ito ay mga general terms. Ito yung mga terms na sumasaklaw sa iba't ibang mga klase ng sexual immorality, kasama yung actual na aksyon, kasama yung iniisip mo lang, kasama yung matinding desire na hindi mo na makontrol yung sarili mo. Puro yan may connection sa sexual sins. And then dinagdagan pa ni Pablo, evil desire. Mas general pa ito kesa dito sa tatlong naunang mga sexual sins. Hindi ko na alam kung paano i-distinguish yung mga yon. Pero yun yung punto eh. Ginamit na ni Pablo lahat ng terms na pwede niya sigurong magamit para i-describe itong mga sexual sins na kinababagsakan ng kanilang society. At ng lahat ng tao. Ngayon, tinan niyo ang dinagdag ni Pablo dito sa mga sexual sins na to. Hindi na sexual sin itong dinagdag niya. And covetousness, which is idolatry. Mapapakamot ka ng ulo, sabi mo, bakit naman sinama ni Pablo ito sa mga sexual sins? E covetousness? Ano ba yung covetousness? Ito yung ikaw ay greedy sa mga bagay na pagmamay-ari ng iba. Gusto mo makuha yon. O gusto mo yung walang katapusan itong desire mo na meron ka na, mayaman ka na, dapat dumami pa lalo pera mo. May isa ka ng kotse, dapat makadalawa pa ako, dapat makatatlo pa ako, may bahay ka ng ganito, dapat makadalawang bahay, tatlong bahay, apat na bahay. Wala namang katapusan to. Na yung desire mo, dumami ng dumami ang mga possessions mo. Bakit? Eh kasi siguro, lagi kang tumitingin sa internet, biglang makikita mo, uy, kapitbahay ko, nakapunta na ng ganito. Uy, may bago na naman siyang sasakyan. Uy, ang ganda na naman ang damit niya. Uy, nadagdagan na naman yung ganito. No, ingit na ingit ka ngayon. So, ikaw ay greedy, ikaw ay covetous. Ito sinasabi ni Pablo. Now, again, bakit niya kaya dinagdag ito? Kasi itong covetous, kumbaga, kasama yung pagnanasa sa kayamanan, sa pera. O pag nakuha mo na yung pera, pag marami ka ng pera, babagsak ka na sa kung ano-anong kasalanan na may connection sa sex. Ganun sa kanila eh. Ganun din tayo ngayon. Nung wala pang pera, hindi ka makagalaw ng prostitute. Eh ngayon may pera ka na, mga high-end pa na prostitute ang ginukuha mo. Noon wala kang pera, hindi ka makapunta sa ibang bansa para makapuslit sa asawa mo at makapunta sa mga lugar na, again, magagawa mo itong mga bagay ito. Ngayon, pwede na. Siguro yun ang dahilan kung bakit dinagdag ni Pablo dito yung covetousness. Tapos sabi niya rito, ito ay idolatry. Bakit? Dahil itong kayamanan, itong mga bagay na ito na makamundo, ito na ang naging Panginoon mo. Sa isipan mo, itong magbibigay ng security at kasiyahan at contentment sa buhay ko. Aba, nawala na si God sa litrato. Hindi na sentro ang Diyos. Tinanggal mo ang Diyos. Ang sentro na yung sasakyan mo, yung bahay mo, yung pera mo sa bangko, yung mga bagay na meron sa'yo. Sabi ni Pablo, patayin niyo ang mga bagay na yan.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
0: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: for the following broadcast. DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: To our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 7 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, net worth at bank transactions na mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio hindi magkatugma. Dalawang umano'y cash house na itinuro ni Rodolfo Gracioso Jr., pag-aari umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. At sa kalakalan, financial markets ng Pilipinas humina matapos ang inflation. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw. Pangunahing balita.
5: Para sa ating bantay, impeachment, net worth at bank transactions na mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio at Attorney Manases Carpio hindi magkatugma. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa nagpapatuloy na impeachment trial sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Sa 34 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, inihayag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na hindi nagtutugma ang 336 million pesos na kabuuang net worth o idiniklara ni na Duterte Carpio at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENS mula 2022 hanggang 2025 at ang 424 million pesos na pinagsamang inflows at outflows sa kanilang bank accounts sa parehong panahon. Ayon kay Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, hindi niya maipaliwanag kung paano nagkaroon ng ganoong kalaking pagkakaiba dahil nakabatay lamang ang kanyang testimonya sa mga record ng AMLAC. Sinabi rin ni Escudero na hindi nagtutugma ang 4.4 billion pesos na covered at suspicious bank transactions na naitala sa pangalan ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2025 at ang 840 million pesos na kabuuang halaga ng kanilang idineklarang net worth o SALENS sa parehong panahon. Giit ng depensa, hindi patunay ang testimonya ni Buenaventura na galing sa ilegal na paraan ang anumang perang iniuugnay sa vice-presidente, habang sinabi rin ng opisyal ng AMLAC na ang paghahain ng suspicious transaction report ay hindi otomatikong patunay ng ilegal na aktibidad o money laundering. Samantala, iniharap din ng prosecution bilang mga testigo sina Yuni Sumatra, head ng Land Bank San Pedro Branch sa Davao, at Raquel De La Serna, manager ng Land Bank Davao Magsaysay Branch, para patotohanan ng mga bank records na isinumite sa impeachment court. Bahagi ang testimonya ng mga bank witness sa pagdinig sa ikalawang impeachment article laban kay Duterte Carpio na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth. Shaira Gabornes, FEBC Network News.
3: Bagong araw, pangunahing balita.

0: Inakusahan ni House Deputy Speaker Paul Ortega ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglilihis ng kwento mula sa mga alegasyon laban sa kanya. Sabi ni Ortega, talaga yatang ganoon ang
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Samantala, House Deputy Speaker Paulo Ortega inakusahan si Vice President Sara Duterte Carpio sa paglilihis ng usapin mula sa mga alegasyon laban sa kanya. Para sa ulat, narito si Eddie Galvez.
0: Inakusahan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglilihis ng kwento mula sa mga alegasyon laban sa kanya. Sabi ni Ortega, talaga yatang ganoon ang laro nila, ang lihis-lihis at pagpalit ng topics. Sa press conference ng pangalawang pangulo, pinabulaan na nito ang mga alegasyon laban sa kanya, subalit tumangging sagutin ang mga katanungang may kaugnayan sa akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes at sa impeachment proceedings. Kwinestyon ni Ortega ang pagkakaiba at paglihi sa isyu ni VP Sara at binalingan si House Prosecutor Attorney Terry Ridon na dating naging consultant ng poverty alleviation sa Davao City Government. Sabi ng mambabatas, tinuloy-tuloy na sana ni VP Sara na sumagot hanggang doon sa mga alegasyon ng impeachment. Good luck sa Vice President ang sabi ni Ridon, subalit binigyan diin ang nalalapit na pagtatapos ng prosecution panel sa presentasyon ng kanilang mga ebidensya. Dagdag pa ni Ridon, patuloy na ilalatag ng prosecution ang mga ebidensya sa kabila ng mga pahayag ni VP Sara laban sa kanya at sa ibang membro ng prosecution team. Naharap ang pangalawang pangulo ng sa apat na articles of impeachment kabilang allegation ng confidential at intelligence funds, unexplained wealth at pagkakaiba sa kanyang financial at business disclosures, grave threat at inciting statements at bribery. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Samantala, kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na pag-aari ng mag-asawang dating House Speaker Lord Alan Velasco at Rowena Velasco ang dalawa sa pitong tinukoy umano bilang cash houses ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag na sa Valle Verde 2 sa Pasig City ang dalawang properties. Sinabi ni Matibag na sinuri ng NBI ang mga land title at record ng Securities and Exchange Commission para matukoy ang pagmamay-ari. Nauna nang iginiit ni Gracioso na naghatid siya umano ng mali-maletang pera para kina Vice President Sara Duterte Carpio, Davao City Representative Paulo Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa utos di umano ni Velasco. Patuloy na imniimbestigahan ng NBI ang mga record mula sa SEC, Government Service Insurance System, Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council para matukoy kung paano nakuha ang mga property at kung saan nagmula ang pondo. Itinanggi ng kampo ng mga Velasco ang mga alegasyon. Itinanggi rin ng pangalawang pangulo ang mga paratang ni Gracioso.
1: Bagong Araw, Balitang Kalakalan.
2: Financial markets ng Pilipinas sumina matapos magtala ng panibagong inflation rate. Ito at ang iba pang mga balita sa Kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Nagtala ng pagbaba ang financial markets sa bansa matapos umakyat sa 7.2% ang inflation noong Setyembre, pinakamabilis sa mahigit 3 taon. Bumaba ang halaga ng piso sa 61 pesos at 77 centavos kada isang dolyar, habang nasa 43 pesos at 96 centavos ang palitan ng piso kontra Canadian dollar, 48 pesos at 96 centavos naman sa Singapore dollar, at 16 pesos at 68 centavos ang Saudi Riyal. Bumagsak din ang Philippine Stock Exchange Index ng 66.9 points o 1.15% at nagsara sa 5,677.12 habang bumaba ng 0.86% ang All Shares Index. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation RCBC Chief Economist Michael Ricafort, nakaapekto rin sa paghina ng piso ang pagtaas ng US Treasury yields na nagpapalakas ng interes ng mga namumuhunan sa dolyar. Sa iba pang balita, itinutulak ng Department of Agriculture o DA na dagdagan ng minimum access volume ng mais mula 200,000 at 20,000 hanggang 5,000 metrikong tonelada. Layunin nitong mapababa ang gastos sa feeds ng mga mag-aalaga ng baboy at manok dahil 50-60% ng production cost ng mga ito ay napupunta sa animal feeds. Ayon sa DA, maaaring maapektuhan ng El Niño ang produksyon ng mais dahil sa mastuyong kondisyon habang inaasahang bababa ng 14.4% ang produksyon sa ikatlong quarter ng 2026. Gayunman, hindi suportado ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang panukala dahil duda silang makikinabang dito ang mga producer at consumer. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaapekto sa Visayas, Mindanao at maging sa Palawan. Ang Visayas, Mindanao at Palawan ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dulot ng ITCZ. Ang Batanes at Cagayan ay maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan na dulot naman ng northeasterly wind flow, habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.1 hanggang 32.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dakong 5:42 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na tanggihan ang petisyon laban sa pagpapaliba ng barangay at SK elections. Prosecution sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hiniling sa International Criminal Court na tanggihan ang mosyon ng depensa na limitahan ang mga ebidensya. At sa palakasan, Pinoy gold medalist EJ Obiena tututok sa LA Olympics matapos ang tagumpay sa 2026 season.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hiniling ng Office of the Solicitor General o OSG sa Supreme Court na isantabi ang petisyong kumukwestiyon sa pagpapaliba ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa 2028. Sa komento nitong October 5, sinabi ng OSG na walang sapat na batayan ang hiling ni election lawyer attorney Romulo Makalintal para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa Republic Act 12326. Ayon sa OSG, valid ang batas na nagtatakda ng 5 taong termino ng barangay at SK officials habang incidental lamang umano ang paglipat ng halalan sa 2028 sa pagtatakda ng bagong termino. Hiniling naman ni Makalintal sa Supreme Court na ideklarang labag sa konstitusyon ang batas dahil naapektuhan umano nito ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga opisyal sa 2026. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12326 nitong Setyembre 24 na nagtakda ng susunod na BSKE sa ikalawang Lunes ng November 2028. Nauna nang inatasan ng Supreme Court ang Office of the President, Kongreso at ang Commission on Elections na magsumite ng kanilang komento.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hiniling ng prosecution sa International Criminal Court o ICC na tanggihan ang mosyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan sa 10,000 items ang mga ebidensyang isinumite laban sa kanya. Sa tugon na inilabas nitong October 5, iginiit ng prosecution na makatwiran at may kaugnayan sa kaso ang dami ng kanilang isiniwalat na ebidensya kabilang ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga insidente ng pagkasawi sa anti-illegal drugs. drug operations. Umabot sa 62,034 ang kabuuang bilang ng mga isiniwalat na item ayon sa prosecution. Bahagyang iba sa 62,130 na bilang na binanggit ng depensa sa kanilang motion. Giniit naman ng depensa na mahigit 320,000 pages ng dokumento at higit 1,000 na audiovisual materials ang kailangang suriin bago ang paglilitis. Dahil dito, hiniling ng kampo ng dating Pangulo na bumuo ng bagong case record na hindi lalampas sa 10,000 items para mapanatili ang nakatakdang pagsisimula ng paglilitis sa November 30. Giit ng prosecution, hindi dapat alisin ang mga material na ebidensya dahil makakaapekto ito sa paghahanap ng katotohanan ng korte. Nananatili sa kustudiya ng ICC sa The Hague si dating Pangulong Duterte na naharap sa mga kasong crimes against humanity.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Bukas ang Office of the Ombudsman na makipagtulungan sa Kongreso para i-update ang Ombudsman Act of 1989 at palakasin ang kakayahan nitong labanan ang korupsyon. Sinabi ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng Senate hearing sa panukalang batas na magbibigay sa Ombudsman ng sariling law enforcement arm. Sa ilalim ng panukala ni Senador Panfilo Lacson, itatatag ang Ombudsman Marshal Service na maaaring bigyan ng kapangyarihang mag-aresto at mag-detain ang mga suspect, magsagawa ng searches and seizures at tumulong sa mga investigasyon. Maaari rin silang magpatupad ng mga kautusan, writs at iba pang proseso ng Ombudsman, Sandigan Bayan at mga anti-corruption court. Ayon kay Assistant Ombudsman Luis Bonoan, limitado ang investigative authority ng ahensya dahil wala itong sariling enforcement mechanisms. Samantala, sinabi naman ni Senador Francis Pangilinan na kailangang bigyan ng Ombudsman ng sapat na kakayahan para maipatupad ang mga legal nitong utos. Panukala pa lamang ito at hindi pa umiiral ang mga karagdagang arrest at search powers.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: 9.06 billion pesos na farm-to-market roads sa COP ang 5 rehiyon sa Luzon. Ito at ang iba pang mga balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekina Abalon.
4: Lumagda ang Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways sa kasunduan para sa 9.06 billion pesos na farm-to-market road projects sa 5 rehiyon sa Luzon. Sakop nito ang 605 proyekto na may kabuuang 604 kilometers sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Cordillera. Layunin itong mapadali ang pagdadala ng produktong agrikultura sa pamilihan. Samantala, umabot na sa 13 ang sugatan sa ambush sa konvoy ng militar sa Tipo-Tipo, Basilan. 8 ang patuloy na nagpapagamot sa ospital. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chedoro Jr., walang kaugnayan sa peace process ang pag-atake. Patuloy ang pagtugi sa mga suspect na pinaniniwalaang nasa likod ng ambush. Sinasabing pagganti sa pagkasawi ng asawa ng umano'y leader ng grupo ang naging motibo ng krimen. Sa iba pang balita, pinuna ni Interior Secretary John Vic Remulla ang asal ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Jeriel Harold Respicio matapos ang mainitang pagtatalo sa paggamit ng 66 million pesos na tobacco excise tax funds. Kinwestiyon ni Respicio ang mga proyektong pinondohan mula rito na nauwi sa sagutan ng Vice Alcalde at mga barangay official. Sinabi ni Remulla na hindi katanggap-tanggap ang asal ni Respicio at iimbestigahan na ito ng Department of the Interior and Local Government. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Matapos ipagtanggol ang kanyang pole vault title sa 2026 Asian Games, target naman ni EJ Obiena ang pagbabalik sa Olympics sa 2028. Nagtala siya ng 5.91-meter games record sa Nagoya at tinapos ang season na may 10 gintong medalya. Sinabi ni Obiena na tututukan niya ang Olympic qualification.
1: Bagong araw,
5: Balita sa palakasan.
2: Nakuha naman ang Gilas Pilipinas Girls ang unang panalo sa 2026 FIBA U18 Women's Asia Cup Division A. Ito'y matapos talunin ang New Zealand 69-64 sa Seremban, Malaysia. Nanguna si Saiden Rosano sa kanyang 23 points at 7 rebounds habang may 13 points at 6 na rebounds si Rian Perez. Nagtapos ang Gilas sa ikatlo sa Group A na may 1-2 record at sasabak sa qualifications sa semifinals sa Webes. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, National Irrigation Administration pinaiigting ang paggamit ng solar irrigation pumps laban sa El Nino. Panukalang baguhin ang depinisyon ng syndicated illegal recruitment. Pasado na sa Kamara. At sa ibang bansa, Russia nilinaw na walang kumpirmadong kaso ng plague sa Siberia.
5: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, pinalalawak ng National Irrigation Administration o NIA ang paggamit ng solar-powered irrigation pumps bilang paghahanap

0: nataka ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa harap ng epekto ng Super El Nino. Ayon kay Engineer Patrick Dizon ng MWSS, nagpatupad na sila ng karagdagang water sources bukod sa Angatnam na pinagmumula ng 70% ng kanilang supply ng tubig.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magbabago sa definisyon ng syndicated illegal recruitment. Sa botong 247-00, pasado na ang House Bill 9805 na nagbababa sa dalawa mula sa kasalukuyang tatlo ang minimum na bilang ng sangkot para maituring na syndicated illegal recruitment kung ginawa ito ng walang lisensya o otoridad. Mananatili itong ituturing na economic sabotage kapag syndicated o large scale ang illegal recruitment. Inaprubahan din ng Kamara ang House Bill 9462 na nagpapalawak sa paggamit ng Legal Assistance Fund at Action Fund para sa mga overseas Filipino worker. Maritong gamitin sa labor complaints at criminal cases laban sa mga lumalabag sa karapatan ng OFWs sa kanilang bansang pinagtratrabahuhan. Samantala, pasado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 9806 na nag-aatas ng libreng financial education para sa OFWs at kanilang mga pamilya. Isasama rito ang financial education sa pre-departure seminar at magkakaroon din ng post-arrival training para sa mga OFW.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang ulat, nagbabala ang Philippine National Police o PNP laban sa pag-abala sa lehitimong police operations kabilang ang mga checkpoint para komprontahin o questionin ang mga police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, maring maapektuhan ang operasyon kapag pinatigil ang checkpoint para questionin ang itsura o kilos ng isang police. Kaugnay ito ng viral na insidente kung saan kinompronta at ini-livestream ang mga police na nakatalaga sa isang checkpoint dahil sa kanilang pagkilos at itsura. Sinabi ni Ko na may karapatan ang publiko na maghain ng reklamo at puna laban sa mga pulis, ngunit dapat itong idaan sa tamang proseso. Kabilang ang Police Chain of Command, Internal Affairs Service o IAS at National Police Commission o NAPOLCOM. Samantala, pinag-aaralan na ng PNP ang mga legal na hakbang kaugnay ng insidente. Binigyang diin ni Ko na pananaguti ng mga pulis na lalabag sa batas o mga patakaran, ngunit dapat ding tiyak na hindi sila sumasa ilalim sa hindi wastong pagtrato.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inihayag ng Russia sa World Health Organization na walang kumpirmadong kaso ng plague sa Irkutsk, Siberia. Kasunod ito ng pagkamatay ng 28 anyos na laboratory worker mula sa isang anti-plague research institute dahil sa pneumonia na hindi pa matukoy ang sanhi. Sinuri na namang otoridad ang kanyang mga nakasalamuha at wala namang nakitang mapanganib na pathogen sa kanila.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Gumamit na ng tear gas at water cannon ang French police laban sa ilang grupo na mga nagpoprotesta laban sa nagpapatuloy na nationwide school protest sa France. Ayon kay Prime Minister Sebastian Lecornu, 215 na estudyante at 85 school staff ang nasugatan habang 715 police ang sugatan. Nagsimula ang protesta dahil sa kakulangan ng guro, pondo at maayos na pasilidad sa mga paaralan.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Deuteronomio 16, talatang 20. Katarungan lamang ang iyong paiiralin at kayo'y mabubuhay ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Oktubre 7, 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig.

0: Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:57.
2: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Maayong aga abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Oktubre 7 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyong mga tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: Kag Miga Joy Kawayan Combatier.
0: Para sa aton balita lokal, MSME sa Coronadal ginpalapad ang ihibalo sa husto nga food safety practices. Barangay Travel Mart gin-highlight ang kultura kag lokal nga mga produkto sang Coronadal. LGU Tiboli nakigbahin sa paghiwat sang Real Property Tax Awareness Month 2026. South Cotabato nagapreparar sa posible nga paglala sang El Nino. Masobra 160 ka PDL sa South Cotabato Jail, may kaso may kaangtanan sa illegal nga droga. South Cotabato nanguna sa mga probinsya sa Sacsogen nga may pinakamataas nga kita sang tuig 2025. PDRRMO South Cotabato ginkilala sa Disaster Response Rescue Team ginpasidunggan. Food redemption activity ginpatigayon sa isulan para sa mga benepisyaryo. Baha nagapanguna nga peligro sa banwas sang Kulumbyo Sultan Kudarat. Duha ka persona arestado sa online threats nga may laragway sang pusil.
1: Sa balita nasyonal, tanan nga probinsya sa pungsod ginapananaw nga maka-experiential sang tigmarala sa katapusan sang Marso 2027 sunod sa DOST. 5.5 billion pesos nga damyo sa agrikultura natala bangod sa nagapadayon nga El Nino. Inflation sa Pilipinas naglabot sa 7.2% sang Setyembre.
0: Sa balita sa luwas ng pungsod, Amerika hugot nga ginamonitor matapos nga napatay ang plague researcher sa Russia. 32 ginbawian sang kabuhi matapos mag-crash ang isa ka military plane sa Nigeria. Climate change nagapadako sang risgo sang dengue kag malaria sa Australia. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
0: Ginpalapad sang mga micro, small and medium enterprises o MSME sa Coronadal ang ila ihibalo parte sa husto nga pagpreparar, pagdumala kag pagmentinar sang kalimpyo sang pagkaon. Ini sa ginpatigayon nga Ensuring Food Safety and MSME Capacity Building Seminar. Kabahin ang aktibidad sang pagselebrar sang 2026 Negosyo Festival nga may tinutuyo nga madugangan ang ihibalo kag kapasidad sang mga MSME sa pagdumala sa ila mga negosyo. Sa seminar, ginhisgutan ang mga importante nga pamaagi sa food safety, lakip ang pagkilala sa posible nga mga peligro sa pagkaon, husto nga pagdumala sang pagkaon kag pagmentinar sang kalimpyo, agud masiguro ang seguridad kag kalidad sang mga produkto para sa mga konsumidor. Gindayaw man ni City Mayor Erlinda Araquil ang importansya sang paghatag sang nagakaigo nga atensyon sang mga negosyante, hindi lang sa kapital kagkita kundi pati man sa kaluwasan sang pagkaon nga ila ginabaligya o kon ginahatag nga serbisyo. Paagi sa nasambit nga capacity building seminar, ginaekspektar nga mas manginhanda kag responsable ang mga MSME sa pagpatuman sang husto nga food safety practices. Ini magabulig sa pagproteher sang kaluwasan kag kaayuhan sang mga konsumidor.
1: Gin highlight ang nagkalain-lain nga cultural mapping outputs kag lokal nga mga produkto halin sa mga barangay sang Coronadal. Ini sa ginpatigayon nga Barangay Travel Mart showcasing cultural mapping outputs and local products sang Lunes sa Corona del Integrated Transport Terminal. Tinutuyo sang aktibidad nga mapakita kag mapalapnag ang mga produkto, tradisyon, istorya kag iban pang importante nga bahin sang kultura sang syudad. Paagi sa programa, ginhatagan higayon ang publiko nga mas makilala, mapabugal kag mahatagan pagtagad ang manggaranon nga kultura kag identifikasyon sang tagsaka komunidad sa Corona del. Nagtambong man sa aktibidad ang mga estudyante, partikular ang mga nagkuha sang Bachelor of Science in Tourism and Hospitality Management. Ginaekspektar nga ang inisyatibo makabulig sa pagpalig-on sang pagpasidungog kag pagpalangga sa lokal nga kultura kag sa pagpasanyog sang mga lokal nga produkto kag posible nga mga destinasyon pang turismo sa kada barangay.
0: Sa dugang pang balita lokal, nakigbahin ang lokal nga gobyerno sang Tivoli sa paghiwat sang Real Property Tax o kon RPT Awareness Month 2026 sininga bulan sang Oktubre. Iniisip kabahin sang kampanya nga mapalapad ang ihibalo sang publiko nahanungod sa husto nga pag-assess kag pagbayad sang buhis sa mga propiedad. Ang selebrasyon ginhiwat sunod sa Provincial Ordinance Number 56 nga nagadeklara sa bulan sang Oktubre isip Real Property Awareness Month sa South Cotabato. Paagi sa real property assessment, ginadeterminar ang husto nga balor sang isa ka propiedad nga amo ang ginabasihan sa pagkalkula sang nagakaigo nga RPT. Paagi sini ginapalig-on ang ihibalo, responsibilidad kag aktibo nga partisipasyon sang mga pumuluyo sa pagtuman sang ila obligasyon sa buhis. Ginapahanumdoman sang LGU paagi sa Municipal Assessor's Office nga ang pagbayad sang buhis sa propiedad hindi lamang isa ka pinansyal nga obligasyon kundi isa man ka importante nga kontribusyon sa pagpadayon sang mas maayo nga serbisyo publiko kag pag-uswag sang komunidad. Ang husto kag responsable nga pagpanag-iya kag patas nga pag buhis nagahatag sang oportunidad sa mga pumuluyo nga mangin aktibo nga katuwang sang lokal nga gobyerno sa pagtukod sang mas mainuswagon, mabakod kag inklusibo nga komunidad. Ginauhag sang LGU Tivoli ang mga pumuluyo nga mangin responsable sa ilang mga obligasyon sa buhis kag mag-angkon sang nagakaigo nga impormasyon na may kaangtanan sa real property assessment kag real property tax.
1: Nagapreparar na ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato sang food packs, buffers, tax kag iban pang response measures isip preparasyon sa posibleng paglala sang El Nino sa probinsya. Suno kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., preparado na ang mga kinahanglan nga resources agod gilayon makahatag sang bulig sa mga komunidad nga posible maapektuhan sang malawig nga tig-irinit kag kakulangan sang ulan. Kabahin sa ginabantayan sang probinsya ang supply sang tubig, produksyon sang agrikultura, livestock, food supply kag kahimsog sang panglawas. Dugang pa ni Tamayo posible nga mas maapektuhan sang mabaskog nga tigmarala ang mga komunidad nga nagasalig sa agrikultura kag may limitado nga ginakuhaan sang tubig. Nagapakigangot man ang gobyerno probinsyal sa mga concerned offices, local government units kag iban pang ahensya agod mapabakod ang preparasyon kag pagsabat sa posibleng epekto sang El Nino sa nagkalain-lain nga sektor. Padayon man ginamonitor ang epekto sang kulang nga pag-ulan sa mga pananom kag kasapatan samtang ginapreparar ang nagakaigo nga intervensyon para sa mga mangunguma kag iban pang sektor nga posible maapektuhan. Ginapabakod man sang pagdumalahan ang food security kag agriculture, mangin ang preparasyon sa posibleng nga water shortage kag mga problema panglawas nga mahimo ituga sang sobra nga init kag kakulangan sang tubig.
0: Naglabot sa 167 sa masobra 440 ka persons deprived of liberty sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center ang may kaso May kaangtanan sa illegal nga droga. Suno kay Jail Warden Barney Condes, may pila ka bag-o nga mga detainee nga nagpositibo sa illegal nga droga sa ginhiwat nga drug testing kabahin sang entry screening sa detention facility. Sa third quarter provincial anti-drug abuse council press conference, ginpahayag ni Condes nga walo ka bag-o nga detainee halin sa mga police station ang ginpa drug test sang Hulyo. Hulyo 11 sa Hulyo kag Agosto kag 7 sang O sa third quarter provincial anti-drug abuse council press conference, ginpahayag ni Condes nga walo ka bag-o nga detainee halin sa police station ang ginpa drug test sang Hulyo 11 sang Agosto kag 7 sang Setyembre. Ang mga detainee nga nagpositibo sa drug testing ginreport sa mga hepe sang kapulisan agud matukiban kung paano sila nagpositibo samtang yara sa kustodiya sang police station. Bangod sinigin pabakod sang jail management ang seguridad sa pasilidad agud mapunggan ang pagsulod sang illegal nga droga kag iban pa nga kontrabando. Kabahin sa ginpatuman nga mga tikang ang adlaw-adlaw nga inspeksyon sang mga gamit, masugot nga pag-usisa sa mga bisita kag screening sa mga personnel nga nagasulod sa jail compound. Samtang ginpahanumdom ni Condes sa mga jail personnel nga hindi dapat sila maimbolbar sa pagpasulod sang kontrabando sa pasilidad, pangod mahimo sila mga tubang sa sang kaso kriminal kag administratibo.
1: Nanguna ang South Cotabato sa mga probinsya sa Sokcerjan Region sa kabugusan nga sources of income sang tuig 2025 suno sa datos sang Bureau of Local Governance Government Finance. Base sa Statement of Receipts and Expenditures o SRE, naglabot sa 992 million pesos ang total sources of income sang South Cotabato sang 2025. Ginsundan ini sang North Cotabato nga may 967 million, Sultan Kudarat nga may 396 million, kag Sarangani nga may 266 million pesos. Sa mga component city naman, nanguna ang siyudad sang Coronadal nga may 435.67 million pesos nga total sources of income. Ginsundan ini sang Kidapawan City nga may 407.78 million kag Tacorong City nga may 234.95 million pesos. Sa bugos nga Sokcerjan, pinakataas ang General Santos City nga isa ka highly urbanized city matapos nagtala sang 1.33 billion pesos nga total sources of income sang nagligad tuig. Ang total sources of income naga-representar sa nagkalain-lain nga kita kagiban pa nga financial resources sang mga lokal nga gobyerno nga ginabase sa SRE.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, ginkilala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato bangod sa mga kontribusyon sini sa disaster response kag preparedness kadungan sang paghatag sang pasidungog sa isa ka search and rescue team sang probinsya. Ginpahayag sang PDRRMO ang accomplishment report sini para sa unang semestre sang subong tuig sa ginpatigayon nga flag raising ceremony sang gobyerno probinsyal Lunes nga adlaw. Akip sa mga ginreport sang opisina ang mga ginpatigayon nga disaster response kag emergency operations, specialized training, disaster preparedness, community-based disaster risk reduction programs kag interagency coordination halin na Enero tubtub Hunyo subong at tuig. Samtang ginpasidunggan paagi sa plaque of commendation ang South Cotabato Search and Rescue Team nga ginrepresentar sang Tampakan Rescue Unit sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Tampakan. Ang pagkilala ginhatag kasunod sang performance sang team sa Regional Rescue Olympics 2026 nga ginpatigayon sang Setyembre adjust tubtub a 11 sa Boy Scout Camp Old Balat o Balutakan, makilala Cotabato Province. Nakuha sang rescue team ang rating proficient sa mga kategoryang victim management, cardiopulmonary resuscitation, victim handling, kag low angle rescue technique. Dugang pa nakabaton man sang certificate of commendation ang PDRRMO halin sa Provincial Human Resource Management Office pagi sa Program on Awards and Incentives for Service Excellence. Ginhatag ang pagkilala isip pagpasalamat sa kontribusyon sang PDRRMO sa pagkaangkon sang ISO 9001-2015 Quality Management System Certification sang gobyerno probinsyal. Padayon nga ginaexpektar nga paligunon pa sang PDRRMO ang mga programa sini sa disaster preparedness, response kag risk reduction, agod mapauswag ang preparasyon sang probinsya sa nagkalain-lain nga kalamidad kag emerhensya.
1: Ginpatigayon ang food redemption activity sa Municipal Gymnasium sang Isulan Lunes nga adlaw kabahin sang paghatag bulig sa mga benepisyaryo nga nagakinahanglan sang suporta. Nakigbahin sa aktibidad ang mga lokal nga opisyal kag representante sang Department of Social Welfare and Development kag mga benepisyaryo sang programa. Pagi sa aktibidad, nahatag ang food assistance sa mga kwalipikadong recipients isip suporta sa ila adlaw-adlaw nga pagkinahanglan. Nagpasalamat naman ang lokal nga gobyerno sa tanan nga mga opisyales, empleyado, ahensya kag pumluyo nga nakigbahin kag nagsuporta sa programa. Padayon ginapatuman sang lokal nga gobyerno sang Isulan ang mga programa nga may tinutuyo makahatag bulig kag suporta sa mga residente ilabi na sa mga pamilya nga nagakinahanglan.
0: Natumod ang baha isip nagapangunang peligro sa banwa sang Kulumbyo Sultan Kudarat sa ginpatigayon nga Municipal Resilience Planning o MRP workshop. Sa 16 ka barangay sang banwa, napulo ka barangay ang posible maapektuhan sang baha, lakip ang ginabulubanta nga masobra 3,560 ka panimalay. Sa nasambit nga tala, masobra 1,900 ang posible maapektuhan ng panginabuhian. Lakip diri ang masobra 1,930 kapamilya nga naga-experiensyar sang pagnubo sa produksyon sa agrikultura. Suno sa resulta sang assessment, kasunod sang baha ang pagkatiphag sang duta kag paglapaw sang suba nga posible makaapekto sa 4 ka barangay kag ginabulubanta. Masobra 2,430 ka panimalay nga yara malapit sa mga suba. Natukayban man ang pila ka pasilidad kag mga building nga may problema sa istruktura nga posible makaapekto sa ginabulubanta masobra 460 ka estudyante. Kabahin ng MRP sang panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project sang DSWD. Tinutuyo sini nga matumod ang mga nagapanguna nga peligro kag mga tikang nga kinahanglan himuon agud nga mangin mas preparado ang komunidad sa nagkalain-lain nga kalamidad. Ginaexpektar nga mangin giya ang resulta sang MRP sa pagplano kag pagpatuman sa mga programa kag proyekto para sa seguridad kag preparasyon sang mga residente sang Kulumbyo sa tion sang kalamidad.
1: Arestado ang duha ka individual matapos ginaligar nga nagbayloanay sang mensahe nga may lakip nga pagpamahog sa isa ka Facebook Messenger group chat nga ginkalambigitan sa mga estudyante sang Sabadong adlaw. Ginkilala sang Police Regional Office o PRO 12 ang mga narestar paagi sa ila mga alias nga San kag Henny Pareho, residente sang General Santos City. Suno sa kapulisan, ginreport ang insidente sa Police Station 1 sang General Santos City Police Office ala 1:10 sang hapon. Gilayo nagresponde ang mga otoridad makaligad ang pila ka minuto. Nakigangot ang mga pulis sa Regional Anti-Cybercrime Unit o RACU 12 kag sa mga school authorities agud magpatigayon sang investigasyon. Gindala ang duha ka na arrestar sa Police Station 1 para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad may kaangtanan sa insidente. Samtang ginpahanumdom ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog sa publiko nga seryosohon ang mga pagpamahog nga ginapost o kon ginapadala paagi sa online platforms kag mangin responsable sa paggamit sang social media. Sa dugang balita lokal, madinalagon nga na-arrestar sa mga otoridad ang isa ka lalaki nga suspect sa brutal nga pagpatay sa mag-asawa nga senior citizen pareho retired teacher sa Banisilan, Cotabato, Domingo sang kaagahon. Suno sa kapulisan, ang suspect din kilala sa alias nga Rem na coroner sininga Martes sang naglagas sa iyang mga pulis sa barangay Giling, Alameda, Cotabato, hindi malayo sa barangay Poblasyon 2 sa Banisilan kung sa diin nasapuan masapuan ang balay sang mga biktima. Ginkilala ang mga ininga Sanday Edwin Dakil Galeno, 81 anyos kag 82 anyos sininga asawa nga si Elsa Bermejo Galeno. Ang mag-asawang Galeno nasapuan nga wala na sang kabuhi sang ila kapitbahay sa sulod sang ila puluy-an sa Purok Matulungin A, Barangay Poblasyon 2 matapos nakabati sang singgit kag pagpangayo sang bulig sang mag-asawa nga ginadudahan ginatake sang mga suspek kag madasig nagpalagyo. Gintudlo sa mga residente sang Barangay Poblasyon 2 ang suspek nga responsable sa krimen kag iniginakondinar ni Governor Emilio Talino Mendoza kag mga lokal nga opisyales. Ginpahayag sa mga reporters ang investigador sang Banisilan Municipal Police Station kag barangay officials nga nagresponde sa insidente nga ang biktima nga si Edwin nakaagom sang pilas sa dughan kag ang misis na igo sang tigang butang sa iyang ulong rason sang ila kamatayon. Una suno pagin plano sang suspect nga kawatan ang mga Galenos sa ila balay pero matapos nga nagpalag kag nangayo bulig ang duha katigulang dito na natabo ang krimen.
2: Balita Nasyonal.
0: Ginpabalo ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. nga ginapananaw nga maka-experiensyar sang Tigmarala ang tanan nga probinsya sa Pilipinas sa katapusan sang Marso masunod nga tuig. Base ini sa latest meteorological outlook, may kaangtanan sa very strong El Nino. Sa subong, suno sa iya, pito na ka mga probinsya ang amat-amat nga naka-experiensyar sang Tigmarala o drought conditions sang nagsugod ang climate phenomenon sa tunga-tunga sang Agosto kag Oktubre. Suno sa DOST Pag-asa, ginatawag ang drought o kung ma-experiensyahan sang way below normal rainfall sa tatlo ka sunod-sunod nga bulan o kung lima ka sunod-sunod nga bulan nga below normal rainfall. Nagapanugyan si Solidum sa gobyerno kag sa publiko nga magkinot sang tubig agud mapahaganhagan nga o mapahaganhagan ang epekto sang El Nino.
1: Naglabot na sa masobra 5.5 billion pesos ang kabugusan nga balor sang damyos sa sektor sang agrikultura sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod bangod sa nagapadayon nga epekto sang mabaskog nga El Nino. Base sa pinakabag-o nga datos sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC, naglabot na sa masobra 201,000 ka mangunguma kag mangingisda ang direkta nga naapektuhan kag nadulaan sang panginabuhian. Pinakaapektado ang Rehiyon 2 nga ginsundan sang Calabar Zone, Rehiyon 5, 9, 11, 12 kag Caraga. Madamo man nga pumuluyo ang naapektuhan sang kalamidad. Naglabot sa masobra 388,000 katawo o kon masobra 104,000 kapamilya ang naapektuhan sang El Nino. Bangod sa malaparon nga epekto sini sa panginabuhian kag supply sang pagkaon, 106 ka syudad kag munisipalidad sa naglain-lain nga bahin sang pungsod ang formal na nagdeklarar sang state of calamity. Sa nasambit nga datos, ang Rehiyon 2 ang may pinakadamo nga LGU nga nagdeklarar sang state of calamity nga naglabot sa 66 ka banwa kag syudad. Samtang naghatag naman ang pungsod noon nga gobyerno sang kapin 39 milyones pesos nga bulig kag ayuda para sa mga pamilya nga apektado sang nagapadayon nga El Nino.
0: Sa ulihi nga balita nasyonal, naglabot sa 7.2% ang inflation rate sang Pilipinas sang September subong atuig halin sa 6.1% sang Agosto. Sunod sa Philippine Statistics Authority, isa sa mga nagapangunang rason sang pagsaka sang inflation ang mas madasig nga pagsaka sang presyo sa mga pagkaon kag mga utility cost. Bangod sa pagsaka sang inflation sang September, naglabot sa 5.4% ang average inflation rate sang pungsod humalin Enero tubtob September subong atuig. Ini mas mataas gihapon kumpara sa target inflation sang gobyerno nga yara sa 2-4%. Ang mas mataas nga inflation nagapakita nga nagasaka ang kabug-usan nga presyo sa mga produkto kag serbisyo nga mahimo magdugang sa galastuhanan sang mga panimalay.
2: Balita sa luwasang pungso.
1: DXKI Balita. Hugot nga ginabantayan subong sang Estados Unidos ang natabo sa Russia matapos nga napatay ang isa ka laboratory technician sa research center sa Siberia. Suno kay US Secretary of State Marco Rubio, ginatan-aw maayo sang Washington ang insidente bangod sa posibilidad nga maglapta ang pneumonic plague apang wala pa sang rason para magkabalaka ang publiko. Suno sa gobernador sang Irkutsk, pneumonia nga wala pa nahibaluan ang eksakto nga gintunaan ang pahayag sang cause of death sang researcher kag wala sang microorganism nga may kaangtanan sa iya trabaho nga nakitaan sa biological samples. Wala pa nakumpirmar ang mga report nga posible nagmasakit ang babayi matapos mabuka ang test tube nga may pathogen o kon pagkatapos ng iya field trip sa lugar nga may natural nga may plague. Suno sa Russian Health Watchdog, ginainspeksyon sang Anti-Plague Institute of Siberia kag Far East kag wala nakitaan nga emergency situation samtang ginamonitor man isip precaution ang mga tawo nga nakigangot sa ginbawian sang kabuhi. Ginpaandaman sang mga eksperto nga ang pneumonic plague mahimo maglaptahalin sa isa ka tawo pakadto sa iban kag mahimo mangin fatal kung hindi ma-diagnose kag mabulong dayon. Padayon ginamonitor sa mga otoridad ang sitwasyon samtang ginauhag sang Kremlin ang publiko nga magsalig sa opisyal nga impormasyon kag indi sa wala pa nakumpirmar nga balita.
0: Ginbawian sang kabuhi ang 32 katao matapos nag-crash ang isa ka Nigerian military aircraft sa isa ka swamp sa Southern Ondo State. Suno sa mga otoridad, yara sa routine mission ang eroplano halin Benin City, pagkato Lagos sang ini nag-crash malapit sa isa ka naval base sang Lunes sang aga. Yara sa eroplano ang 25 ka pasahero kag 7 ka crew members nga tanan ginbawian sang kabuhi sa incident. presidente. Gindeklarar ni Nigerian President Bola Tinubu ang tatlo kaadlaw nga national mourning kaginmando nga himuon ang half-mast sa mga national flag sa bugos nga pungsod. Ginsiling man ni Tinubo nga ginmando niya ang full investigation agud mahibaluan ang gintunaan sang insidente kag malikawan ang kapareho nga insidente sa palaabuton. Suno sa Aviation Minister Osuno kay Aviation Minister Festus Keyamo, nadula ang komunikasyon sa aircraft antes makumpirmar nga nag-crash ini kag nalubog sa tubig sa Igbo Kodo, Ondo State. Padayon ang research search recovery kag investigasyon samtang wala pa ginpagwa ang mga pangalan sang mga ginbawian sang kabuhi. Tubtob maabisuhan anay ang ilang mga pamilya.
1: Sa ulihing balita sa luwas sang pungsod, nagapataas ang

0: mga lugar nga apektado sang dengue samtang nagataas ang transmission pakadto sa mas mataas nga lugar kag sa mga rehiyon nga may mild temperature. Sa Australia, wala ginakabig nga may malaria risk ang southern areas, apang ang dengue isa na kaproblema sa mas mainit nga mga lugar pareho sang far north Queensland. Suno kay Associate Professor Katie Anders, mahimo pa nga maglapta pa kadto sa nakatundan nga lugar ang dengue outbreaks samtang nagainit ang klima, apang ang Wolbachia bacteria kag bag-o nga dengue vaccine nagahatag sang dugang nga pamaagi sa pagtapna sini. Suno kay Anders, ang Wolbachia program sa Cairns, Townsville kag iban pa nga urban centers sa Northern Queensland nakabulig nga makapakunhod sang halos zero ang dengue outbreak sa nasambit nga lugar sa sulod sang nagligad dekada.
1: Amoy adtong aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo mga tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
0: Kag Miga Joy Kawayan, Combatier.
1: Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi.
4: Kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansa.

0: Maraming kondisyon ang napapaloob kong magmahal ang isang tao. Kailangan maging mabait siya, maayos, maganda, masinop at kung ano-ano pa. Kung hindi na nila makita ang mga katangiang ito, nawawala ang kanilang pagmamahal. Ngunit iba kung umibig ang Diyos. Nananatili ito kahit na anong pagkakataon at kahit anong kalagayan. At hindi maglalaho kahit na magpakailanman. Isang tunay na pag-ibig na kay Hesukristo lamang makikita.
1: Ginaingon sa Biblia nga gimahal ka sa Ginoo ug aduna siya'y maayong plano sa imong kinabuhi. Sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak, nga kung kinsa ang mutuo kaniya, dili mamatay kung dili makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Apan adunay dakong problema ang tawo. Ang tawo makasasala

0: ug nahibulag sa Ginoo. Tungod ang tanan makasasala ug walay kinsa mangtakos sa mata sa Ginoo. Sanglit si Jesucristo ang tubag. Siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Namatay siya tungod sa sala sa tanan. Namatay siya para maluwas kita sa himpit nga kalautan ug silot tungod sa atong mga sala. Kung gusto nimo nga mailhan ug madawat si Jesucristo sa imong kinabuhi, mahimo nimo kana karon. Gisulat sa Biblia nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Pinaagi sa pagpangamuyo, mahimo mong ipakita ang imong pagtuo kaniya. Nakigistorya ba ang Ginoo kanimo? Imbitara si Jesus nga musulod sa imong kinabuhi para mahimo nimong kaugalingong Ginoo ug manluluwas. Kung mao kini ang imong gusto karon, pag-ampo sa kini nga pamaagi. Ginoong Jesus, usa ko ka makasasala apan hugot ang akong pagtuo nga ikaw namatay para maluwas ako. Nangayo ako og kapasayluhan sa akong mga sala. Gidawat ko ang gasa sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa akong pagtuo. Ginadapit ka nako nga musulod sa akong kasing-kasing sama sa imong gisaad. Salamat sa kaluwasan ug hinaot pa. Nga tabangan mo ako nga mabuhi lang kanimo. Amen.
1: Kung ikaw ay sumabay sa panalangin ito, mag-text ka sa amin ngayon. I-type sa iyong cellphone ang DXKI space yes space ang iyong pangalan, edad at address at ipadala sa 2299. Maaari ka ring mag-email sa amin sa dxki@febc.org.ph at sabihin mong ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus sa kauna-unahang pagkakataon o kaya ay lumiham sa 1062 DXKI PO Box 8004 City of Coronadal 9506. Ikaw ay aming padadalhan ng libreng babasahin para sa iyong pagsisimula sa buhay Kristiyano. Pagpalain ka ng ating Panginoong Hesukristo.
2: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.